0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Sa pong magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo pong mga talapihitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Atin po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagtungo po sa Russia, no, para po sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nagagawin po yan sa Kazan, bahagi po ng teritoryo ng Russia. Sa pakikipagpulong nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang siya po ang kinatawan ng ASEAN Chair dahil ang Pangulo po ang head of state, no po, ng kasalukuyang chairman ng ASEAN Federation. Mga kababayan, ito po ay isang natatanging pagkakataon, hindi lamang po sa ating pong mga karatig bansa dahil tayo po nagre-represent ngayon sa ASEAN. Kung hindi, ito po ay napakagandang pagkakataon din. Dahil ito pong ginawang commemorative summit ay nataon doon sa paggunita sa 35 years, ha? 35 years mga kababayan, na ugnayan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Russia. Bilang sa mga napag-usapan doon po sa pakikipagpulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Russian President Vladimir Putin, may kinalaman po, no, sa economic cooperation at ng mga possibility na makakuha tayo ng investments mula po sa Russia. Kabilang na rito, mga kababayan, ang pagpapalakas po ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa dahil, mga kababayan, ano po, ang Russia ang pangalawang pinakamalaking oil producer sa buong daigdig. Kabila nga po ng nararanasan pa rin nating problema dahil po sa nangyaring sigalot, dyan po sa gitnang silangan, tayo, ang bansang Pilipinas, ay nasa ilalim pa rin ng State of Energy Emergency. Kabilang na rito ang patuloy na pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo. Apon, sa atin pong panayam with the Department of Energy sa atin pong butihing direktor, ano, Rino Abad, napag-usapan namin kahapon yung tungkol sa National Oil Stockpiling Program. Sana po, mga kababayan, once masakatuparan na itong National Oil Stockpiling Program at ito po ay mapirmahan at maging isang ganap na batas with the concurrence of both chambers of Congress at ito po ay eventually mapirmahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sana ito po ay maging dahilan para ang Pilipinas, ano, mabawasan ng kaunti ang atin pong reliance doon sa importation ng mga petroleum products. Kababayan, kasi mahigit 90% kasi ng mga produktong petrolyo na ginagamit po ng bansang Pilipinas ay inaangkat pa natin. Hopefully, ito pong ugnayan, ano, sa pagitan ng bansang Pilipinas at ng Russia, ilang tayo po ang kinatawan ng ASEAN sa panahon na ito, sana maging tulay, hindi lamang po para mapakinabangan ng atin pong bansa, kung hindi tayong maging tulay para makapakinabang po ang ASEAN at ang mga member states nito. Pero mahalaga rin mapag-usapan na mga kababayan ang may kinalaman ano, sa regional stability. Matatandaan nyo, ang Russia ay miyembro ng tinatawag na BRICS. Kagaya ng ASEAN, ito po ay grupo ng mga bansa. Ano? This is a federation also of countries. Kabilang dito sa BRICS, ang China, kasalukuyang kumbaga co-claimant din ano, sa West Philippine Sea. Tanong nga natin nung nakapanayam natin ano mula ang isang propesor ng UP on Maritime Studies, si Attorney Jay Batong Bakal, siya po ang ating maritime law expert, na bagamat mga kababayan, we should manage the expectation ng pagpunta ng Pangulo doon kagunay na itong usapin sa West Philippine Sea, pero maaari natin hilingin sa Russia owing to 35 years, mga kababayan, ha? hindi basta-basta yon. Huwag niyong memenosin yung 35 years na ugnayan natin ng Pilipinas at ng Russia. Baka po pwede ano, makapag-broker o mamagitan sa pagitan ng Pilipinas at ng China ang Russia. Hopefully, we can find the way, mga kababayan, doon po sa tinatawag nating shared prosperity.
4: Bangon.
5: Bangon.
4: Bayang mahal.
5: Bangon. Bayang mahal.
4: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
3: Kaya lang, ang tanong doon, mga kababayan, meron ba talagang magiging shared prosperity kung patuloy pa rin tayong ginigipit nung ating kapit bansa, ano, kalapit na bansa? Tahasan at harap-harapan pinapasok yung atin pong teritoryo. Mga kababayan, ang Baho de Masinloc, tatandaan po natin, napakalapit lang yan sa Zambales. Nasa ano nga natin yan, kung di ako nagkakamali, it is within our insular shelves. Di na lang ito yung exclusive economic zone ang pinag-uusapan natin dito, but this is already part, and this is internationally recognized, mga kababayan, kinikilala po ng buong mundo na itong bahaging ito no, na malapit sa Zambales, this is a part of the national territory. Lang question doon, mga kababayan, pero kabilang sa disputed na teritoryo itong Baho de Masinloc, pero mga kababayan, make no mistake, tayo po ay buong pusong naniniwala atin ang West Philippine Sea. Bayanan po natin ang atin pong mga makakapanayam mula po sa ating mga masisipag at magigiting na mga lalaki at babae ng Philippine Navy. Ugnay pa rin sa patuloy nilang pagtatanggol at pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Ito po kasing napaulat, between June 9 to June 15, 26 na mga Chinese vessels ang namataan ng Philippine Navy. Ito po yan sa West Philippine Sea. Bilang na dyan, mga kababayan, yung pinag-uusapan natin nung nakaraan, ano, yung movable platform na itinayo ng China dyan po sa Baho de Masinloc. Alamin natin ang update hinggil dyan sa ilang saglit. Ang oras po natin, 4:00, makalipas ang 8:00 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Bing 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bang inaantabayanan natin ang panayam natin mula po sa tagapagsalita ng Philippine Navy. Arito muna mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Manila Solon nanawagan ng panalangin at ng matatag na pamumuno para sa bagong Senate leadership sa gitna ng mabibigat na hamon ng bansa. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. ng panalangin para kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian at sa bagong liderato ng Senado. Giit ni Abante, mahalaga ang karunungan, integridad, tamang pagkapasya at prinsipyong pamumuno, lalo na sa gitna ng mga mabibigat na isyong kinaharap ng bansa, kabilang ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Abante, na isang pastor ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, ay nagsabing dapat ang mga lider ng bansa ay gabayan hindi lamang ng konstitusyon, kundi pati na rin ng moral na pananagutan. Nagbahagi rin siya ng panalangin mula sa Biblia para sa bagong Senate leadership, mula sa Philippians chapter 1 verse 9 to 10, na tumutukoy sa karunungan, tamang paghatol at katapatan. Binati rin ni Abante si Gatchalian sa pagkakahalal bilang Senate President at umaasa magkapatuloy ang kooperasyon ng Senado at Kamara para sa mga panukalang pakikinabangan ng mga pamilyang Pilipino. Binalikan din niya na si Gatchalian ay naging sponsor ng panukalang nagdedeklara ng ikalawang Webes ng Enero bilang National Baptist Day bilang pagkilala sa ambag ng mga Baptist churches sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Department of Justice Prosecutors buling nanumpa sa ilalim ng CIPRA, o ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas.
8: Report. Nananatiling nakatuon sa integridad at pananagutan ang Department of Justice matapos pangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang panunumpa sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability, o CPRA, ang 233 HIP

0: ng mga city, provincial at regional prosecution offices sa buong bansa. Isinagawa ang seremonya nito sa Makati City sa harap ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo kasama sina Associate Justice Maria Filomena Singh, Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, Associate Justice Samuel Garlan at iba pang opisyales ng DOJ. Hinimok ni Vida mga piskal na maging huwaran sa pagsulong ng integridad, profesionalismo at mahusay na paglilingkod bilang mahalagang katuwang sa paghahatid ng katarungan. Pinangunahan naman ni Singh ang talakayan hinggil sa mahalagang probisyon ng CPRA, kabilang ang wastong pag-uugali, ethical na tungkulin at pagtataguyod ng mga prinsipyong konstitusyonal. Ang CPRA pinapatupad sa pamamagitan ng Unbanked Resolution ng Korte Suprema sa Administrative Matter number 22-09-01-SC na inilabas noong April 2023 bilang gabay sa mga pamamantaya o pamantayang etikal para sa mga miyembro ng legal na profesyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Pagpapalabas ng pondo para sa academic... Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, higit 21,000 individual sa kalsada natulungan na ng Department of Social Welfare and Development o yung DSWD Pag-abot Program. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot na sa 21,400 individual na nasa street situations ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng Pag-abot Program sa buong bansa. Ayon sa DSWD, nasa higit 19,000 sa mga benepisyaryo ang natulungan makabalik sa kanilang mga probinsya habang higit 600 naman ang na-admit sa Pag-abot Processing Center at iba pang DSWD centers and residential care facilities. Kaugnay nito, nagsagawa ng pulong ang Pag-abot Program Interagency Committee para palakasin pa ang suporta mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan nang matiyak ang pangmatagalang reintegration sa mga benepisyaryo. Ayon kasi kay DSWD Undersecretary Edo Punay, nananatili ang hamon sa pagpapanatili ng suporta sa mga tulungang individual para hindi na sila muling bumalik sa lansangan. Anya mahalaga ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya para matulungan o matugunan ang pangailangan ng mga benepisyaryo kabila ang trabaho, kabuhayan at edukasyon. Kabilang sa mga ahensyang katuwang sa programa ang DILG, DepEd, DA-DOLE, TESDA, pati na ang Cooperative Development Authority na naglatag ng livelihood at educational opportunities para sa mga kalahok. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ito nga po, balikan natin ang ulat na ito ni J. Mark Dagala, pagpapalabas ng pondo para sa Academic Recovery and Accessible Learning o yung aral program pinabilis ng Department of Education para tiyakin po ang suporta sa mga guro. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinabilis pa ng Department of Education ang pagpapalabas ng pondo sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o aral program. Ito ay para suportahan ng mga teaching personnel ng kagawaran sa buong bansa. Ito ay ayon kay Education Secretary Sunny Angara, determinado silang tugunan ang mga learning gaps sa reading, science, mathematics, habang pinoprotektahan ang kapakanan ng mga frontline educator. Anya, prioridad ng DepEd na pagsabay ng mabilis na learning recovery at ang sapat na suporta sa mga guro, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Diniyak din ni Angara ang pagpapalawak na nasabing programa maibsan ang pasanin ng mga guro at mabayaran ng tama ang kanilang sobrang trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Imerge de Cala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 24 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question.
8: kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
9: Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
10: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po muli ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Ngayon natin ang ulat ng ating kasamang si AJ Ignacio, proactive at systematic approach para tugunan ang pagbaha, tiniyak, ng Department of Public Works and Highways ngayong simula na ang tag-ulan. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nakapatid.
11: Yes, kinakapatid na yan. Magandang umaga, no? Ngayon nga nagsisimula ng tag-ulan, kinakapatid na yan, tuloy-tuloy ng iba't ibang hakbang na ginagawa ng Department of Public Works and Highways upang tugunan nga, kinakapatid na yan, ang problema sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon nga, no, kay DPWH Secretary Vince Dizon, bukod nga sa flood control projects, nagpapatuloy, kinakapatid na yan, ang DPWH sa pag-iimplementa ng proactive at systematic approach sa ilalim ng offline kontrabaha upang maipsa ng mabilis na paghupa ng matinding pagbaha sa mga flood-prone at low-lying areas ngayong tag-ulan. Ani ni Dizon, alinsunod na sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dapat walang tigil ang paglilinis, dredging at desilting ng mga pangunahing daluyan ng tubig-ulan. Gaya nga ng canal, drainage, estero, mga ilog upang mabawasan ng perwisyo dulot ng matinding pagbaha sa mga residente, estudyante at mga motorista. Inilimbawa na nga rin, housing alya, no, yung pinadala ko dyan na video, no, sa ating himpilan, dito nga sa may parteng La Union kung saan patuloy na ang isinasagawa nilang dredging upang sa panahon nga ng tag-ulan na kinakapatid na alyan ay mabawasan na yung gumanda yung daluyan ng mga tubig, ulan, at upang hindi na makadamay ng iba pa low-lying areas, lalo na papasok na yung mga ilang bagyo na naiulat na nga ng pag-asa. Hindikayat din, kinakapatid na yan, ng DPWH ang disiplina at partisipasyon ng publiko sa pagiging responsable sa pagtatapo ng mga basura na bumabara sa mga waterways dahilan upang matagal at mabagal ang paghupa ng baha. Ngayong umaga nga, kinakapatid na yan, nandito tayo ngayon sa Marcos Alvarez sa Las Piñas City para nga sa inspeksyon ng DPWH na isa sa mga proyekto ng pamahalaan para matugunan ang problema sa pagbaha, particular dito sa Pilipinas at sa buong southern part ng Metro Manila. Kinakapatid tayo, magbabalik pa tayo para sa iba pa mga update hinggil nga sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon dito sa Las Piñas para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. alam nyo mga kababayan, parang ginagawang kiyapo lang ni Secretary Vince ang Mindanao, ano, mula Mindanao magbabalik ng Luzon, paikot-ikot yung ating butihing kalihim. Kapon, dun sa kanilang ginawang inspeksyon dito sa may bandang PGH. Talagang galit na galit kahapon, ano, si Secretary Vince. With all due respect, ano, dun sa mga kababayan natin, sa mga viewers and listeners natin, marami kasing nagko-comment, sinasabi na pumapapel daw si Secretary Vince, parang plano raw yatang tumakbo on, for a higher position. Palagay ko naman dyan, edi better. Bakit hindi? Diba? Una sa lahat, mga kababayan, bakit kayong hindi nagagalit? Bakit si Secretary Vince lang ang nagagalit? Kasi kung ako, yung ospital na matagal nang pinatatayo, napakababa ng completion rate, 19% mga kababayan. Tapos na nga ba yung pundasyon nun? Baka nga pundasyon pa lang yun eh. Hindi kayo magagalit. Galing po yan sa pinaghirapan natin. Binabayad natin yan. Buwis ng bayan. Yan po ay galing sa pinagpaguran na hindi lamang namin, kung hindi ninyo. No? From both public and private sectors, mga kababayan. So bakit hindi tayo nagagalit? Even if, mga kababayan, halimbawa, tumakbo siya na for a higher position, yan ano naman, nakikita nyo naman yung trabaho nung kalihim. Imagine, mula doon sa inspeksyon ng Pangulo doon sa pinangyarihan ng 7.8 magnitude na lindol dyan po sa may Sarangani province at mga karatig bayan na ito sa Mindanao, pupunta no, ng Metro Manila. Inspeksyonin yung mga proyekto no, ng pamahalaan na nabinbin dahil itong mga kontraktor na gumagawa o naka-acquire netong mga project na ito, sila yung nanalo sa bidding, di nila ginagawa kung ano yung napagkasunduan. Ilang yan mga kababayan, dahil nalalapit nga po ang tagulan, ayon doon sa ulat din ng ating kasamang si AJ Ignacio, tutungo doon ng kalihim sa may bandang Las Piñas upang inspeksyonin yung mga flood control projects na ginagawa doon. Kanina naman, nakikita nyo doon sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa ating Facebook page, sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, ipinaghahandaan po natin ang tag-ulan. This should be normal mga kababayan, ano? Hindi dapat nating tinatawag na kapag nagtatrabaho yung mga nilhalal natin na opisyal, hindi natin dapat tinatawag na nagpapapogi. Ginagawa lang nila yung tungkulin nila mga kababayan. Ginagawa lang nila kung ano yung binabayaran natin sa kanila. Tandaan po ninyo, pinapasahod natin ang mga opisyal ng pamahalaan. Kahit ako, hindi ako exempted dyan mga kababayan. Dapat, no? Dapat tayo ang unang nagagalit kapag mayroong mga proyektong hindi natatapos, kapag mayroong proyekto na kinurakot yung pondo. At di tayo nagagalit. Ewan ko ba sa mga kababayan natin, medyo kakaiba eh. Kapag tahimik, okay lang kasi hindi raw nagpapapogi. Pero walang ginagawa. Ano? Ang hirap naman nun. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Gagawa ka ng mali, pupurihin ka. Gagawa ka ng tama, lalaitin ka.
10: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Tatlumput apat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa nangyaring special session kahapon ay pinatawag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng Senado upang dinggin at tugunan mga priority measures ng pamahalaan, at hindi lamang yon, yung ilang mga appointments from the Commission of Appointment. Natapos na rin sa wakas itong agawan ng kapangyarihan sa Senado dahil matapos nga no sa kanyang Facebook live, sa kanyang Facebook post, nagbitiw ano si Senator Alan Peter Quetano bilang Senate President. Ngayon, inihalal during this special session, inihalal ng kanyang mga colleagues sa Senado si Senator Sherwin Gatchalian, or better, we should call him Senate President Sherwin Gatchalian. Tatayo naman po na Senate pro tempore si Senator Tito Soto III. Bukod dyan, nabago na rin yung chairmanship sa iba't ibang mga komite ng Senado. Does this mean na na-invalidate na yung mga nakaraang Blue Ribbon Committee hearings? Ano kaya magiging pahayag nito ng Senado kaugnay niyan? Ano ba magiging epekto kaya nito sa mangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Tatandaan po natin, mga kababayan, the old minority is now the majority. Matapos nga pong lumipat si Senator Cheese Escudero mula sa majority block, lumipat doon sa dating minority block na ngayon ay majority block, kasama si Senator Joel Villanueva. Sabi kasi nung mama, gusto niya lang daw magtrabaho. Bahay, sana all. Dapat talaga nagtatrabaho yung ating mga senador. Yung ilang buwan ka nang nakaupo dyan sa Senado, kahit isang batas, wala ka pang naipapasa. Ayan, pangumpleto ka lang, panabla. Sayang lang yung binabayad na buwis sa'yo ng taong bayan pang ginagawa mo dyan. Minsan nakakapagtaka na rin itong mga taong ito. Ano ba ambag mo? No? O mamaya, tanongin ako . May ambagan pala. Hindi po. Ibig sabihin, ano bang maiko-contribute mo sa atin pong bansa? As the old famous adage goes, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Kung ang sagot do sa tanong na yon, wala. Babe, bumaba ka na lang dyan. Oras po natin, 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tanggapin naman natin ang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng bansa. 14 na volcanic earthquake na itala ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology o PHIVOLX sa Bulkang Bulusan sa nakalipas po na 24 na oras. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
12: Nakapagtala ang PHIVOLX ng 14 na volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan sa nakalipas sa 24 oras batay sa ulat ng ahensya ngayong June 17. Nasa 52 tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa kanilang pinakauling monitoring nitong June 11. May taas na 100 metro ang plume sa bulkan na nasa katamtamang pagsingaw at dapat pat sa kanluran. Naitala rin ang panandali ang pamamaga sa bulkan. Sa ngayon, nakataas pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Bulusan kung kaya't mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa lugar 4-kilometer permanent danger zone at ang pagpasok na walang pag-iingat sa 2-kilometer extended danger zone o EDZ sa gawing timog silangan ng bulkan. Ipinagbabawal din ang pagpalipad ng anumang sasakyan kay papawid sa ibabaw ng bulkan. At pinaalalahanan din ang ahensya ang publiko sa posibleng maganap na bigla ang pagputok ng steam o phreatic explosion anumang oras. Para sa Bagong Pilipinas, Pulapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Anim na milyong pisong tulong pinansyal natanggap ng mga barangay sa Lapu-Lapu, Cebu mula po yan sa Office of the President. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kabuuang 6 na milyong piso ang natanggap na financial assistance ng 30 mga barangay sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu mula sa Office of the President. Ipinamahagi ang tulong pinansyal sa pagdiriwang ng ika-65 anibersaryo ng Charter Day ng lungsod na pinangunahan ni Mayor Cindy King Chan. Bawat barangay nakatanggap ng 200,000 piso mula sa programang Bawat Barangay Makikinabang. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 piso ay nakalaan para sa educational assistance ng college students na napili bilang mga scholar ng mga barangay. Ang natitirang 100,000 piso ay inilalaan para sa iba pang proyekto o pangangailangan ng komunidad. Ayon kay Edelberta Lambuhon, punong barangay ng San Vicente sa Olango Island ng Lapu-Lapu, ang 5 scholar na napili ng kanilang barangay ay mula sa pamilya na mababa sa average ang monthly income ng mga magulang. Bawat eskolar makakatanggap ng 20,000 piso na tulong pinansyal para sa kanilang matrikula, mga libro at iba pang bayarin sa paaralan. Samantala, ang 100,000 piso na kanilang natanggap ay gagamitin para sa itatayo nilang material recovery facility para sa maayos na segregation ng mga basura. Anya, malaking tulong ang financial assistance mula sa tanggapan ng presidente sa pagpapabuti ng kanilang solid waste management program, lalo na't dinadagsa ng mga turista ang Olango Island. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
14: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Maraming salamat, Ms. Sheila Gravinas, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Cebu. Nga, balikan lang natin yung ating sinasabi kanina, kugnay pa rin ang nangyayari dyan sa Senado. Napansin lang natin matapos ang botohan ng Senado kung sino yung hahawak nung chairmanship ng mga committees ng Senado, yung mga miyembro nito. Nakapagtaka, no? Kasi wala akong nakitang pangalan from the minority bloc. Ito ba ay, bang masasabi natin dito, ito ba ay dereleksyon ng inyong trabaho? Ayaw nyo bang magtrabaho? Ayaw nyo bang makiisa dito sa ginagawa ng mga komite upang dinggin yung mga batas ano po, na kinakailangan para po sa ating bansa? Talagang nasasapawan lang ng pansariling feelings, ano, yung personal feelings, nasaling ayaw mo na magtrabaho. Ay kahit saan po, mga kababayan, hindi lamang sa Senado, kahit sa private ka nagtatrabaho, ano, you should mga kababayan, matatanda na kayo eh, no, should set aside yung personal na feelings. Should set aside your personal sentiments doon sa trabaho mo. Dapat trabaho lang, walang personalan. O mamaya, hindi lang na-i-post yung ginagawa mo, yung mga sinasabi mo, nagtampo ka na. Apat-apat 2 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Tanggapin naman natin ang ulat na ito mula sa Radyo Pilipinas Naga. Groundbreaking at unveiling ng disenyo ng Naga City Rental Housing Project, pinangungunahan ng DHSUD at ng lokal na pamahalaan ng Naga. Ang ulat na yan mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Magandang umaga, Al. Nandito tayo ngayon sa JMR Coliseum dito sa Naga City. Kung saan ito, kasalukuyang ginaganap ngayon ang signing ceremony ng Memorandum of Understanding sa pagitan niya ng LGU Naga at ng Department of Human Settlement and Development. No? Dito nga, Al, ito pinipirma na. Ilalapit lang natin ng konti. Kung nakikita mo, Al, ito, pinipresent na o pinirmahan na actually itong MOU. Para ito yan sa housing project o rental housing project ng mga empleyado ng Naga City Hall. At sa katunayan, Al, itong event ng DHSUD, dalawa ito, no? At ito, una sa Barangay Lerma. At may pangalawang event tayo dito sa may barangay Pako naman doon sa may upper barangay ng Naga City. Kung saan ilulunsad din ni Housing Secretary Jose Agamon Aliling ang mga modular units na ito. At present din dito sa event na ito, Al, ang Social Housing Finance Corporation na si Mr. Federico Laksa at siyempre President Naga City Mayor Lenny Robredo. At ito, patuloy pa rin ang event na ito. At kanina nga, nasaksihan natin yung groundbreaking ng rental housing project na ito, Al.
1: Oh, Jerome, gano'ng karami yung masaservisuhan na itong rental housing project? May estimate na ba tayo from the local government or ng DHSUD kung gano'ng karami yung capacity na itong rental housing project?
15: Sa estimate na nakuha natin, Al, ay halos ano na ito, no? 300 na na individual yung maseserbisyuhan nito. Ito pa lang ay initial na ulat pa lang ito na ipinaabot sa atin ng DHSUD at ng LGU Naga.
1: Oo, meron na ba silang timeline kung kailan nila planong matapos itong yung rental housing project? Ano bang nakikita nating timeline diyan? Ano ba binigay ng DHSUD?
15: Ang timeline na ang binigay sa atin ng mga opisyal ng DHSUD ay within 1 to 2 years, pero ano pa ito, subject for changes pa ito kasi ito ano pa lang, groundbreaking pa lang bagaan. Pero alamin natin yan sa mismong DHSUD Secretary kung gaano ba katagal itong pagtatayo ng rental housing project dito sa Naga City.
1: Oh, may mga particular ba na siguro sector ang magiging priority na makakuha rito ng re-rentahan sa kanilang housing project?
15: Ang binanggit nga natin kanina ay ang servisyo nga ay mga empleyado ng Naga City Hall. At syempre kasama din, bukod dyan ay kasama din ang vulnerable sector sa masiservisyoan itong rental housing project na ito.
1: Pero with that being said, ano, kahit yung priority yung mga empleyado at yung mga membro ng marginalized sectors, mga vulnerable sectors, pupwede rin yung ibang ating mga kababayan na hindi pasok doon sa kategorya na yun, pupwede rin kaya na sila ay maka-avail na itong rental housing project?
15: Marcos, posible yan. At lalo nga, isa rin sa prioridad ng DHSUD at ng LGU Naga ay ang ating mga nasa vulnerable sector na ito. Para siyempre magkaroon din ng sariling bahay ang ating mga kababayan.
1: Alright.
15: Sama na natin yung mga nakatira mga estero kasi may ongoing din na offline kontrabahan dito at isasama din dito yung mga residente na nakatira sa mga waterways dito sa Naga City.
1: Naku, magandang balita yan, Jerome, and I'm sure marami tayong mga kababayan dyan from Naga City na masayang masaya dun sa proyekto na yan ng lokal na pamahalaan at ng DHSUD. Maraming salamat, Jerome.
15: Yan. Maraming salamat at mula dito sa Naga City, ako si Jerome Bledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Jerome Toledo, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Naga. Aba, sana all, taga Naga. Ang hirap kasi kumuha rito ng bahay sa Metro Manila, no? Talagang ang taas ng presyo, no? Ng pagre-renta, taas ng presyo ng pagbili ng bahay. Samantala, mula naman sa Naga City, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas, Batanes. Mga katutubong tao mula sa Orchid Island ng Taiwan, naging matagumpay ang paglalayag patungong lalawigan ng Batanes. Ang ulat na yan mula kay Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Batanes.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mayan. Okay, babalikan natin ang ulat niyan ni Mayan Bata mula po sa Radyo Pilipinas, Batanes. Biruin nyo kasi mula Taiwan hanggang dito sa Batanes, sabay kayang puntahan, no, sa pamamagitan ng paglalayag. Okay na, ready na, balikan natin. Ah, sige, maya-maya, babalikan po natin ang ulat niyan ni Mayan Bata mula sa Radyo Pilipinas, Batanes. Mga kababayan, imagine, ano, this puts into perspective gaano ba kalapit yung ating bansa sa Taiwan. Isipin po natin, ano ba ang implikasyon nito, ano, yung distance sa pagitan ng dalawang bansa. Batlongin ngatit, mga kababayan, dun sa perspektibo ng ating kultura at ng ating pong kasaysayan. Nakikita natin dito, no, yung noon pa man eh, may ugnayan na po ang bansang Taiwan sa bansang Pilipinas. Kinikilala natin ang ating mga kaibigan na mga Taiwanese na parte, no, nung atin pong history with them. Balikan natin ang ulat ni Mayan Bata, mga katutubong tao mula sa Orchid Island ng Taiwan, naging matagumpay ang paglalayag patungong lalawigan ng Batanes. Ang ulat na yan mula kay Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Batanes.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Lawigan ng Batanes, ang mahigit kumulang 100 na katutubong tao na mula sa Orchid o Lanyu Island ng Taiwan. Lunes ng umaga, nagbalis ng Lanyu Island ang grupo ng katutubo na binubuo ng 7 sasakyang pandagat sa bilang ito. Itong isla ng Pumayan o Friendship.
1: Tignan natin ang ulat niya ni Mayan Bata. Medyo nahihirapan lang tayo no doon sa kanyang signal. Pero base doon sa mga ulat na nakikita natin na napopost sa social media, hindi lamang po sa ulat ng ating kasamang si Mayan Bata mula sa Radyo Pilipinas Batanes. Naging mainit ang pagtanggap natin ano mula dyan sa ating mga kaibigan mula sa Taiwan. We have a shared history, mga kababayan. At coincidentally, kahit yung ating modern history, eventually, we will share the same history ano dito sa Taiwan. Nag-uusapan natin dito yung proximity kasi natin sa Taiwan kung sakali ano po. We are not discounting this possibility. Pero mga kababayan, imagine ninyo, ganong kalapit. Halimbawa lang po, I'm not saying na ito ang mangyayari, pero halimbawa lang, sinubukan muli ng bansang China na i-occupy ang Taiwan. Imagine how close ang Pilipinas sa Taiwan. Ang Taiwan remains to be one of our strongest regional partners. Operative naman ang Taiwan sa Pilipinas. And we put a premium, mga kababayan. Ano, mataas ang pagkilala po natin sa ugnayan natin sa pagitan ng Pilipinas at ng Taiwan. Katunayan, dami natin mga kababayan dyan, OFW, nagtatrabaho sa Taiwan. Oras po natin, 53 minutes after 8 a.m. Medyo may emergency lang na dapat yung ating makakapanayam. But still, susubukan po natin na makakuha sa mga susunod na araw, sa mga susunod na pagkakataon, yung ating dapat na makakapanayam. Pero maraming salamat po mga kababayan sa panonood at sa pakikinig. Ihabol natin ang ulat na ito ni Mayan Bata mula sa Radyo Pilipinas Batanes. Ulitin natin, mga katutubong tao mula sa Orchid Island ng Taiwan naging matagumpay ang paglalayag patungong lalawigan ng Batanes. May?
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Yes, matagumpay at ligtas na nakarating dito sa lalawigan ng Batanes ang mahigit kumulang 100 na katutubong tao na mula sa Orchid o Lanyu Island ng Taiwan. Lunes ng umaga nang umalis sa Lanyu Island ang grupo ng mga katutubo na binubuo ng 7 sasakyang pandagat, kabilang na dito yung traditional na bangkang tinawag bilang Ovayan o Golden Friendship. Ito ay may habang 12 metro at kayang magsakay ng 20 katao na magsasagawan ito. Kasama din ang traditional na bangka sa paglalayag ang iba pang mga sailboats, yung Porima P111 ship na isang high-tech at zero emission na barko, at isang bangkang pangisna na inadod mula dito sa lalawigan ng Batanes at napadpad sa Lanyu Island. Pinangunahan ni Chairman Marawos ng Lanyu Island ang mahigit 100 nautical miles o 185 kilometers na paglalayag mula sa Lanyu Island patungo dito sa Batanes Island. Layo ng paglalayag na ito na muling magkaroon ng koneksyon ang mga katutubong Ivatana at katutubong Tao na may malalim na ugnayan pagdating po sa kultural at patungkol sa paglalayag. Nauna muna silang dumaong sa Mahataw Shelter Port at dumaan sa customs, immigration at quarantine procedures bago po sila nagtungo sa Mahataw Fish Port, kung saan actual na nakita ng mga lokal ang pagsasagwa ng mga katutubong tao sa kanila pong traditional na bangka. Mainit na sinalubong ng mga Ivatan at lokal ng Batanes ang mga Kaktib Dutinay o mga kapatid na pinangunahan ni Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr., Vice Governor Jonathan Enrique Nano Jr., Congressman Sir Yaco Gato Jr. at iba pang mga local elected officials. Nagkaroon din po ng welcome program at dinner para sa mga katutubong tao na ginanap po sa Mahataw Covered Court kung saan na nagkaroon ng pagkakataon upang makapagkwentuhan ang mga katutubong Ivatan at Tao. Samantala, iniwan po nila ang traditional na bangka sa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ng Batanes at ng National Museum of the Philippines. Mula po dito sa Batanes, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Mian Bata.
20: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At sa pamamagitan ng ulat niyan ni Mian Bata mula sa Radyo Pilipinas, Batanes, pansamantala po kami magpapaalam sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Rifarial, and of course, mula po sa ating production division, Ms. Tess Ramirez, Ms. Glory Fe Bagon, at Mr. Christopher Tirambulo. Tabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin ng ating PBS News Division, ihatid sa atin yan ni Miss Joy Camar. Matapos yan, ang tabayanan po natin ang Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batigang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan kami sa inyo, mga kababayan, ng isang magandang umaga.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Philippine Standard Time, 8:56.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Philippine Embassy to Russia, may nakikitang potensyal na mapalakas ang turismo ng Pilipinas sa hanay ng mga Russian tourists. Direct flight mula Russia patungong Manila at Cebu, inaayos na. Si Alvin Baltazar sa kanyang ulat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: May nakikitang market si Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen mula sa mga Ruso para mas madaling makabisita ang mga ito sa Pilipinas at mapalakas ang turismo ng bansa sa hanay ng mga Russian tourists. Ayon kay Ambassador Baylen, sadyang interesadong mga Russia na makapunta sa Pilipinas at nagnanais na makarating ng Boracay at Palawan. Dangan lang at may hinihintay lang niya silang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines at ito ay may kinalaman para sa pagkakaroon na ng direct flight mula sa tatlong lugar sa Siberia to Manila and Cebu. Mayroon ng aplikasyon na ni Baylen ang S7 Siberian Airlines at inaasahan nilang matutuloy ang mga ini-apply na flights para mas marami pang turistang Ruso ang makapunta sa Pilipinas. Sa ngayon, ayon kay Baylen ay may direct flight naman mula sa dalawang lugar sa Siberia patungong Kalibo-Klan, subalit ito'y chartered lamang. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylen.
23: Naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. Inaasahan namin na matutuloy na itong flights.
22: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Kamara, pinagtibay ang resolusyon na nagpapahayag ng pakikiisa sa mga biktima ng Mindanao earthquake. Si Melanie Valdos Reyes sa kaniyang ulat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Pinagtibay ng House of Representatives ang House Resolution Number 1131 na nagpapahayag ng pakikiisa sa mga komunidad na naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao. Ang resolusyon ay inaprubahan sa pamamagitan ng voice voting sa isinigawang special session kahapon. Sa ilalim ng resolusyon, hinihikayat ang lahat ng miyembro ng Kamara na sama-samang tumugon sa pangangailangan ng mga naapektuhang lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang uri ng tulong para sa mga biktima ng lindol at pagsuporta sa mga programa ng relief at rehabilitation. Nanawagan din ang Kamara sa mga mambabatas na makiisa sa mga hakbang para sa agarang pagbangon ng mga komunidad na sinalanda ng kalamidad. Base sa datos, hindi bababa sa 68 ang kumpirmadong nasawi sa lindol, 333 ang nawawala at daan-daan ang sugatan. Nakapagtala din ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Ang resolusyon ay inihain ni na House Speaker Faustino Bongbongile III, House Majority Leader Sandro Marcos at Minority Leader Marcelino Libanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Sa Andigan Bayan, ibinasura ang motion na mag-inhibit ang mga hukom sa kaso ni Zaldico. Yan naman ang balitang hatid ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ibinasura ng Sandigan Bayan 6th Division ang motion ng isa sa mga kapwa akusado ni dating Acobicol Partless Representative Zaldico na humihiling na mag-inhibit sa pagdinig ng kaso ang mga mahistrado ng division. Sa inilabas na resolusyon ng Anti-Graft Court, nakasaad na walang sapat na batayan ang motion ni dating DPWH Regional Director Gerald Pakaran para sa voluntary inhibition ng mga mahistrado. Iginit ng korte na hindi sapat ang simpleng alegasyon ng bias para maging dahilan ng pag-inhibit ng isang hukom o mahistrado. Ipinaliwanag din ng Sandigan Bayan na bahagi ng proseso sa pagdinig ng piyansa ang pagsusuri kung malakas ang ebidensya laban sa mga akusado, kaya kinakailangan ang paggawa ng mga factual findings. Ang kaso ay may kaugnayan pa rin sa umani substandard na road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Sa iba pang balita, Bureau of Customs nabigyan ng 10,000 square meters na lupain sa loob ng Mindanao Container Terminal. May balita naman tungkol dyan, si Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naglaan ang eksklusibong 10,000 square meter na pasilidad para sa Bureau of Customs sa loob ng Mindanao Container Terminal sa Tagaloan, Misamis Oriental matapos lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang BOC, PVDEC Industrial Authority at Mindanao International Container Terminal Services Incorporated. Nilagdaan ang kasunduan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, PVDEC Industrial Authority Administrator at Chief Executive Officer Attorney Donato Bernet at Mindanao International Container Terminal Services Incorporated President and General Manager Aurelio Garcia. Layunin ng kasunduan na palakasin ang customs operations at pagbutihin ang epesyensa ng pantalan sa Northern Mindanao alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gagamitin naman ng BOC ang inilaan ng lugar para sa pansamantalang imbakan, pagsusuri, kustodiya at pag-iingat ng mga nakumpiskang containers, sasakyan at iba pang hindi mapangarib na kalakal. Magsisilbi rin itong staging area para sa mga enforcement operation ng ahensya upang mas mapabilis ang pagpatupad ng customs law at regulations. Ayon sa BOC, makatutulong ang pasilidad upang mabawasan ang pagsisikip sa pantalan, mapabilis ang pagproseso ng mga kaso at mapalakas ang koordinasyon ng mga stakeholders sa operasyon ng Mindanao Container Terminal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: At sa pangwakas na balita, 13.33 million pesos na water supply system expansion sa Mercedes Eastern Samar. Formal nang ipinasa si Penelope Pamida ng Radyo Pilipinas Borongan sa kaniyang balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal nang ipinasa sa lokal na pamahalaan ng Mercedes Eastern Samar ang 13.33 million pesos na expansion of the Level 3 Water Supply System Project na magbibigay ng mas maayos at ligtas na supply ng tubig sa apat na barangay ng bayan. Pinangunahan ng DILG Eastern Samar sa pamumuno ni OIC Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares kasama si DILG Regional Director Arnel Agabe ang turnover ceremony ng proyekto. Pinunduhan ito sa ilalim ng Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting para sa taong 2024 at nakatuon sa pagpapabuti ng serbisyo ng tubig para sa mga residente ng Barangay Banuyo, San Jose, Palamrag at San Roque. Naging ganap ang operasyon ng proyekto noong Hulyo 9 at kasalukuyan ang pinakikinabangan ng tinatayang mahigit 2,000 benepisyaryo mula sa apat na barangay. Ayon kay Barangay Captain Mike Odevillas, malaki ang naitulong ng proyekto sa kanilang komunidad dahil natugunan ito ang kakulangan ng supply ng tubig na dati nagiging sanhi ng agawan sa pagkuha ng tubig ng mga residente. Ipinapakita ng proyektong ito ang pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan sa paghahatid ng pangunahing serbisyo at pagsusulong ng kaunlaran sa Mercedes Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
21: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
25: Anong nangyari?
9: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
26: Ako sir, ambulance driver ako.
25: Ambulance driver? Oh.
26: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
25: Dahil hindi na umabot.
26: Nag-bleeding dahil natin nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
25: Makapal yung simento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
25: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
25: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan. Hihimayin mga balitang pinag-uusapan. Malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
30: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:09 na po. Nang umaga, ang petsa po ay June 18, 2026 at araw po ng Huwebes. It's a Thursday morning. Kumusta po kayong lahat? Meron tayong special guest, walang iba kung hindi ang Assistant Secretary ng Department of Transportation at currently the Chief of the Land Transportation Office or LTO, walang iba kung hindi si ASEC Marcos Lacanilao. Pero bago natin siya ipasok, meron muna tayong isang live report. Department of Public Works and Highways in inspection ang flood control project sa Las Piñas City na ilang taong nang nakatenga. Nagre-report ng live si AJ Ignacio. AJ?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
30: AJ? AJ, nandiyan ka ba? Wala pa. Babalikan natin si AJ. You know? Sometimes ganyan talaga ang pag-live, no? Meron tayong problem. Anyway, ipasok na natin si ASEC Marcos. Pasok na natin. ASEC Marcos Lacanilao, good morning sa iyo, ASEC! Kumusta ka?
10: Magandang umaga po, Sir Leslie. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan nating nanonood at nakikinig sa inyong programa.
30: Kumusta ka, ASEC? Bitin ako sa iyo ngayong araw kasi I was expecting you here. But of course, I know you are a hard-working public official under the Marcos Jr. administrator. Kaya, forgiven. Forgiven, boss.
10: Pasensya na po kayo kasi may ongoing operation po kasi kami ngayon sa Caraga region.
30: Opo.
10: Lalabas po kasi mamaya po, lalabas niyan sa mga social media.
30: Opo.
10: May pinahuli po ako ang mga tauhan namin. LTO, mga hindi po kasi matigil-tigil. Nung una, nireklamo po kasi yung mga yan. Nag-showcase ako. Okay. Tumigil ng isang buwan, dalawang buwan. Tapos bumalik na naman uli. Ngayon po, na-entrap na po namin.
30: Ayun.
10: So,
30: siyempre, ASEC, minsan hindi natin may iwasan in a well, meron talaga mga bad eggs pa rin, no? Ika nga, no? Hindi natin ma-perfecto. But I know you're working hard to make sure that your agency is delivering the services to the people, ASEC.
10: Salamat po.
30: ASEC, meron ako nakita kasi when you took over the LTO, tama ba October 2025?
10: Yes, sir. October 10, 2025.
30: And then, nakalagay dito, you are the Acting Regional Director of LTO NCR. Tama ba?
10: Opo.
30: Okay.
10: Opo. Noong December po, 2025,
30: yes.
10: Ako po ay naging Acting Regional Director din ng NCR.
30: Yes.
10: Ano rin po kasi yan eh, merong mga issues na nangyari sa NCR. May investigation kaming ginawa. Kaya po, nung sinasabi ko nga, hindi lang po yung mabababang empleyado ang sinisibak namin o iniimbestigahan namin. So, nagsisimula rin po kami sa taas, which is yung mga regional directors namin, pababa.
30: Opo. ASEC, when you assumed the leadership as LTO chief, you came in with a 7-point reform agenda. Tama ba?
10: Tama po kayo.
30: Ito po. I will make mention and then explain to us what they are actually, ASEC, no? Ang 7-point reform agenda mo was focused on improving the agency's operations, enhancing transparency, and restoring public trust in LTO services. These priorities include, number one, strict implementation of a, and I quote, zero corruption and non-appearance policy. Ano po ito, ASEC?
10: Opo. Kasi naalala po natin na number one po na naging problema natin yung non-appearance, no?
30: Opo.
10: Meron pong mga ministro na sasakyan na hindi na po dinadala sa mga inspection or roadworthy inspection or emission testing inspection.
30: Opo.
10: So dinedirekta nila, may corruption po na nakadikit eh. So kunin niyo dito, maraming tinatamaan yung mga lehitimong mga negosyante na nagbabayad ng buwis na nalulugi sila. Pangalawa, yung ating mga kababayan na yung mga sasakyan na, na hindi naman na dapat tumatakbo, nakakatakbo kasi nariregistro.
30: Opo.
10: So, isang paraan ho yan, yung non-appearance ginagawa nila. Opo. Kaya po naglabas po ako ng memo na one strike lang po yan. Pag yung hepe po namin na involved po dyan, Antimano, tanggal po siya.
30: Ang bilis ha?
10: Opo, habang iniimbestigahan po yung kanyang kaso.
30: Opo. Ito pong ASEC, no? Yun, okay yan. I'm for that and I admire for it. Itong number two, I experienced this personally when I went to visit you at LTO. Yung upholding totoong serbisyo, wag negosyo, or real service, not business. Ano po ito, ASEC?
10: Okay, ganito po yan.

0: So, yung mga ginawa po nila na ginawang negosyo at LTO tracking system na hindi pag-aari ng LTO,
1: Opo.
0: pag-aari ng private sector, tapos ang delivery ng plates pag-aari ng isang private na nakalink sa opisyal ng gobyerno, yung
1: Opo.
0: mga ganun po na kaya po sinabi ko sa kanila, ang agenda ko, hindi tayo negosyo. Ang agenda namin, ayusin natin ang LTO, bigyan natin na maayos na serbisyo yung mga kababayan natin dahil yun po ang gusto ng ating Pangulo.
1: Opo. And then okay rin yun, Asik. Ako, like I said, I experienced it. Yung number three mo, yung eliminating unnecessary processes that cause delay. Ako, this is right in the pipeline of the ARTA. Tama ba, Asik? Yung anti-red tape authority, yung the ease of doing business, no? Under number three, eliminating unnecessary processes that cause delay. Minsan kasi sa ahensya ng gobyerno, ang dami talagang paperwork. But I know for a fact that under the LTO, you're minimizing the paperwork para
0: Opo.
1: mas mabilis.
0: Ang ano po kasi sir, nagkakaroon ng mga corruption sa baba,
1: Opo.
0: o pagpapahirap sa mga kababayan natin. Kapag kaho yung mga dagdag na noon pa naman po yan ha, hindi pa naman ngayon.
1: Opo.
0: Kumuha ka ng lisensya, papahirapan ka, magrerehistro ka. Buti nga po nung yung pagrerehistro, tinanggal na yung stencil eh.
1: Opo.
0: Kumbaga ang stencil na lang ho ginagawa pag transfer of ownership.
1: Opo.
0: Pero nung araw, mag-registro ka yearly, kailangan may stencil. So dagdag ano po 'yan, may dagdag step, dagdag gastos. So sa disensya po ang madami. So nilalagyan ng mga curves para maipit yung mga kababayan natin,
1: Opo.
0: mahirap. So, ang sinasabi ko lang naman ho, simplihan na lang natin ang ating programa dyan, pero higpitan natin para hindi naman makakuha ng mga lisensya yung mga kamote na matitigas ang ulo.
1: Nako, nabanggit niyo yan. Mamaya pag-uusapan natin. But alam niyo po, ako'y last year I went to one of the LTO branches, no, dun sa Paseo de Rojas. I renewed my license, no, as a senior citizen. I'm very impressed. It took me about 30 minutes to get my new license. And in the past, it took me much, much longer than that. So I salute you for that, Asik Marcos, because I wasn't expecting to get my license under 30 minutes. In fact, I timed it. Nag-exam pa nga ako noon eh. Pero I think it was like 28 minutes nakuha ko. So I'm very impressed with the service that's being given now to the citizens by the LTO po.
0: Thank you po. Actually, sir, sa totoo lang, marami pa rin naman mamaayos na empleyado ang LTO.
1: Opo.
0: Itong pagbabago ng LTO dito ngayon, hindi lang po sa akin, kundi sa aming mga kasamahan sa trabaho, mga kapwa empleyado. So, nare-reform po dahan-dahan. Kaya lang, ang reformation po, kailangan magsimula sa taas eh.
1: Opo.
0: Kaya po, nagsisimula sa akin, pababa, para po yung mga kasamahan ko sa trabaho, maging ano po sila, maging masanay sila. Parati ko nga po sinasabi, Sir Leslie, hindi po ako habang panahon nandito.
1: Opo.
0: Babalik at babalik ako sa civilian, pero ang gusto ko lang ho na makita ng tao kung paano natin ma-reform ito at yung mga susunod na opisyal na magiging opisyal ng LTO, magkaroon sila ng guide at maiwas na yung dating style na pera-pera system lang ang ginagawa nila.
1: Tama po. Doon po sa number four, Asik, yung, of course, this is self-explanatory, no? Cutting unwarranted expenses to reduce cost of citizens. Ano po ang before kasi, bumaba na yata ang gastos para kumuha ng lisensya, Asik? Parang nabawasan ba ng gastos?
0: Opo. Opo, may mga nadagdag, pero sana po maintindihan ng mga kababayan natin. In fact, pinag-usapan po namin ni Secretary Lopez, Banoy Lopez.
1: Opo.
0: Kasi si Secretary Banoy po kasi dating executive director po ng LTO yan.
1: Opo.
0: So alam po niya kung ano yung problema rin ng LTO. Meron kami mga pinag-uusapan na kung paano namin maibababa, especially yung pagkuha ng student permit, yung TDC, theoretical driving course.
1: Opo.

0: nasa batas po kasi yan, hindi namin matanggal sa totoo lang.
1: Opo.
0: Pero lahat po ng way para maibaba po yung mga halaga niyan ay ginagawa po namin.
1: Opo.
0: Yung programa naman po namin sa mga kababayan po natin na nasa laylayan, mga Maralita, meron pong programa ang ating unang ginang, Lisa Araneta Marcos.
1: Opo.
0: Na Love for All. So doon po sa Love for All, pagka po may Love for All sa inyong lugar, pumunta po kayo, mag-avail po kayo doon kasi meron po kaming serbisyo sa LTO na binibigay po namin ng libre.
1: Aha. Okay.
0: So makakakuha sila ng lisensya, student permit, medical na libre.
1: Opo.
0: Para po matulungan natin yung mga kababayan natin na nasa laylayan.
1: Opo.
0: Sinusuportahan po namin ang programa ng Unang Ginang doon sa Love for All. So punta lang po sila, abangan lang po nila kung meron po sa lugar nila, then mag-avail po sila.
1: Opo. Salamat po, Asek. Dito po naman, Asek, sa number 5, no. Ito ito very interesting. Fully digitalizing LTO systems and ensuring interoperability with other agencies. And naalala ko tuloy, meron tayong yung e-gov, no, where you can really make have access to all of the government agencies including the LTO. Asek?
0: Opo. Oh, maganda po 'yon, sir. Unang-una yung sa e-gov. Pwede silang mag-link ng e-gov through yung data nila. Lalo na po ngayon, pinaiigting po yung serbisyo ng e-gov. Programa po yan ni Yusek Dave Almirol.
1: Almirol.
0: Napakaganda po yan. Kasi mas nalalapit ang ahensya ng gobyerno sa mga kababayan natin.
1: Opo.
0: At yun po yung kasing gusto ng ating Pangulo, eh. Yung pong full digitalization, interconnectivity po ng lahat ng mga government agencies, para kailangan na po kasi nating mag-evolve, eh. Hindi na yung kagaya nung araw na pipila ka ng mahaba, mag-aantay ka ng mahaba. So ngayon, lahat ng mga ibang serbisyo na pwedeng gawin na digitalize, gagawin.
1: Opo.
0: Nung unang po dito, nagkaroon po kami ng MOA signing ng Bureau of Customs kasi ang tinarget po namin yung mga smuggled po na sasakyan.
1: Opo.
0: Isa sa ilan po kung bakit na-relieve yung mga ibang opisyal at opisyal ng NCR, gawa ho ng, kung matatandaan po nyo yung Bugatti na naging issue nung yung nahuling Bugatti na walang proper tax payment.
1: Tama po.
0: Tapos yung mga sasakyan na Discaya, NCR po lahat yan. Kaya okay, temporary ako muna po umupo sa NCR kasi hindi po nyo na itatanong, bago po ako mag-LTO, ako po yung transnational crime, which is yung Interpol.
1: Tama po.
0: So alam ko po hanapin yung mga smuggled na sasakyan. Alam ko po yung proseso kasi isa po sa mandato namin yun noong una. So nung ako po ay nasa LTO na, eto po, na-discover namin, kaya po inaksyonan po namin. So yung mga digitalization namin sa Bureau of Customs, sa ngayon, na-sign na po namin, online na po yan. Ang next step po namin, yung mga ibang LGUs sa labas po ng Metro Manila na magkaroon ng interconnectivity sa LTO para yung mga huli po nila mag-a-appear sa LTO, may alarm po namin.
1: Opo. Asek, bago tayo magpunta sa number 5, number 6 and number 7, merong text message dito. At isa sa ating mga takapakinig na regular, nagtatanong po is yung tila, well, tumaas, ito pinag-usapan na natin last time, Asek, tumaas yung halaga ng krudo at gasolina. So a lot of our citizens have shifted from yung apat na gulong to two wheels. So dumami na naman ang number ng motorsiklo sa ating lansangan. Ang tanong, Asek, what is the LTO doing about this? I know you're trying to look for solutions to this kasi hindi naman natin mapipigil ang taong bayan na bumili ng motorsiklo, but of course you have certain limitations on that, Asek.
0: Unang-una po, tama po kayo, Sir Leslie, hindi po natin mapipigil kung marami po tayong kababayan na bibili ng motorsiklo.
1: Opo.
0: At gagamitin ilang mode of transportation ang motorsiklo. In fact, nakakadagdag yan sa pagtaas ng ekonomiya. Siyempre, nakakagalaw lahat ng mga Pilipino, nakakatrabaho ng mabilis.
1: Opo.
0: Pero sa amin po sa LTO, ang mandato namin dahil sa enforcement, siguraduhin na magkaroon ng maayos na training, lisensya yung ating mga kababayan at yung mga rehistro nila ay nasa tama. So, sa ngayon po, doon kami nag-focus. In-encourage ko parati mga kababayan natin nagmumotor. Marami po mga programa. Sa MMDA na lang po, si Chairman Artes, opo, gumawa yan ng programa para training ng mga motorsiklo. So, pwede sila mag-avail dyan. At saka, maging sundin lang natin yung mga batas trapiko para hindi po nagkakaroon ng problema din. Kaya nagkakaroon ng congestion sa dami po ng motor.
1: Opo.
0: Lalo na nung na-interview nyo nga ako noon nung gabing yun, nag-drive ako, napansin ko left and right, nasa fast lane yung mga motor na maliliit. Sana maging sundin lang nila kasi yung sa isang side lang kung saan sila dapat. Kasi pag dumating sa punto na mag-operate kami at mahuli po namin yan, siyempre perwisyo sa kanila yan.
1: Opo.
0: So, agad maaari po, ini-encourage namin o tinutulungan namin, naglalabas kami ng mga programa para dun sa mga kababayan natin na nagmumotor.
1: Opo. I drove overseas, no, America. And I noticed, marami sa mga Amerikano, ang mga nagmamaneho, senior citizens. Hindi tulad dito sa atin, hindi masyadong kasing dami ang mga nagmamanehong senior citizens. Plus the fact nga, meron tayong mga driver. We have designated drivers sa atin, Vegas. Would you know, Asik, kung ano ang, what is the program of LTO towards yung sa mga senior citizens? Meron ba silang mga incentive, mga training again, baka may libreng pag-check up ng mata, or kasama na ba doon sa exam?
0: Actually, meron po kaming medical.
1: Opo.
0: Ito po yan, nagkaroon po ng issue yung noon po kasing previous admin, ginawa po nilang 10 years ang renewal ng driver's license.
1: Opo.
0: Alam naman po natin, sir, ako, nagmamaneho ako, 10 years ago or 5 years ago, iba na po yung reflexes ko kumpara sa ngayon.
1: Tama po.
0: So, importante po yung medical. So, sinasabi ko nga po, ilalabas namin na at least 3, 5, 7, ano po namin yan, 3 years, 5 years, and 7 years.
1: Opo.
0: Na noon po yan, hindi lang po napatupad.
1: Opo.
0: So, medical po para masuguro natin na fit to drive yung mga kababayan po natin para maiwas din po na sa mga aksidente, lalo na yung mga kababayan natin na nagda-drive ng public utility na minsan nagkakaroon ng problema.
1: Opo. Asik, babalikan kita. We'll take a break muna and then we still have other things to tackle po. Balikan kita, Asik. Thank you.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha?
6: Ingat kayo.
7: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
6: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
7: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman eh.
8: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo nagbabalik. Ang oras po ay 9:32 na ng umaga with my special guest, the Assistant Secretary of the Department of Transportation and currently the Chief of the Land Transportation Office, walang iba kundi si ASEC Marcos Lacanilaw. ASEC?
0: Yes, sir.
1: Ayun. Merong, ito, let's go to number 6. But I think this is connected sa number 2, ASEC. Pero please clarify this. Enforcing the walang areglo or no settlement policy. Ito marami nakaka-relate dito. Ano pong nangyari na dito, ASEC? I'm sure wala na ito, no?
0: Meron pa rin, sir. Ngayon lang ako, personal kong na-experience. Noon po kasing lumipat ako dito, may dala-dala po akong mga tao namin galing PNP. Binigyan po ako ng tao ng PNP. Nag-create po ako ng special operations group. Opo. So, itong special operations nito, Sir Leslie, ang target po namin mga Colorum.
1: Opo.
0: Mga jeep na Colorum, bus na Colorum, van. At marami pong mga nahuhuli namin din yung pong mga shuttle service.
1: Opo.
0: Meron po kasi kailangan prangkisa yan sa LTFRB. Minsan may mga kababayan tayo bibili ng second hand na bus, yung pala wala nang prangkisa or hindi sinama yung mga prangkisa o iba yung talagang ano niya, tapos ibinabiyahe na nila na shuttle.
1: Okay.
0: Ang dami po namin nahuli niyan. In fact, kahapon nga ako may umaareglo sa akin eh, dahil kamag-anak niya may nagbabiyahe ng van, pulis pa naman.
1: Opo.
0: So, dyan nagalit ang pamuno.
1: ASEC, mamaya, nabanggit mo, mamaya tatanungin kita dun sa encounter mo sa isang driver. Pero meron munang dalawang live report na papasok. ASEC, babalikan kita ha. Ready na sa live report si AJ Ignacio, Department of Public Works and Highways in inspection ang flood control project sa Las Piñas City na ilang taong nang nakatenga. AJ?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Leslie, magandang umaga. Pinangunahan nga ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pag-i-inspection nga dito sa isang flood control project sa Las Piñas City na ilang taon na nakatenga, kung saan kasama no ni Secretary Dizon si Las Piñas City Mayor Aguilar sa kabaan nga ng Marcos Arbales na isa sa mga binabaha nitong mga nagdaang taon na kasagsagan ng panahon ng tagulan. Kabilang nga rin sa in-inspection din yung ilang mga detalye ng mga proyekto dahil nga ilang taon na nakatenga ay pinamamadali na nga ito ng kalihim. Muli namang siniguro ni Secretary Vince Dizon na mabilisan nilang aksyon ng naturang proyekto upang makaabot ngayong darating na panahon ng tag-ulan na ka-Leslie. Ka-Leslie, wala pa rin dito sa Las Piñas City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Mula kay AJ, magpunta naman tayo kay Alvin Baltazar. Earthquake drill isinagawa sa Malacañang. Alvin?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kuya Leslie, alas 9 ng umaga, nagsilabasan yung mga empleyado ng Presidential Communications Office sa kanila nilang mga tanggapan. At nagkaroon ng hudya at nakinakailangan lumabas na sila sa kanilang mga opisina sapagkat ito'y bahagi noong tinatawag na earthquake drill. At kung di tayo nagkakamali, Kuya Leslie, ito'y sinasagawa sa buong bansa sapagkat ito yung tinatawag na second quarter nationwide earthquake drill na kung saan ay nakilahok itong Presidential Communications Office. Meron ding ilang mga senaryo na inihalin tulad doon sa mga aktwal na pwedeng maganap sa panahon ng lindol. Meron din tayo nakikitang binibigyan ng resuscitation at humantong pa doon sa pagdadala sa kanya sa paggamutan sapagkat meron ding nakaantabay na ambulansya. Ang paghahandang ito, Kuya Leslie, ay pwede nating masabi na ito'y preparasyon sa matagal nang sinasabing pwede tumama dito sa Metro Manila yung tinatawag na The Big One. Nagulat mula dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Alvin Baltasar, reporting directly from Malacanang Palace. Magbalik tayo ulit kay Asek Marcos Lacanilaw. Asek, ito last kasi may tatanungin ko sa iyo, meron akong napanood dun sa YouTube eh. Parang meron kang pinapagalitan na isang driver. Pero ito, number 7, mainstreaming road safety initiative across sectors. Asek.
0: Opo, siyempre yung road safety po kasi napakahalaga.
1: Opo.
0: So, bawat programa po namin sa LTO, kailangan may kaakibat na doon sa ating road safety. So, yun ang ating prioridad. Kaya nga po nilagay ko doon sa 7-point agenda. Parating i-priority natin yung road safety ng ating mga kababayan.
1: Opo. Well, we tackled your 7-point agenda. Ang tatanungin ko sa iyo, Asek, lately nakikita kita meron kang pinagalitan na isang driver, mukhang pasaway eh. Ano po yun?
0: Hindi po. Actually, nahuli ko po siya. Opo. Yung sa taxi. Marami po kasing hindi nakakaalam. Nagmamaneho po ako eh. Araw-araw nagmamaneho po ako. So, marami po akong na-experience sa kali eh.
1: Opo.
0: Napapansin ko, minsan may nahuli po ako ng bus, tapos ito yung taxi. So, may mga pasaway pa rin. Pero, syempre, kailangan habaan natin ang ating mga pasensya. Kaya lang ito, kagaya nitong taxi na to, huling-huli na siya. So, ito po, na-revoke po yung license niya.
1: Opo.
0: So, na yung mga ganyan. So, ang target naman po kasi natin, sa totoo lang, Sir Leslie, hindi naman po tayo, ano eh, paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi po ako politiko.
1: Opo.
0: Ang gusto ko lang po, may ayos natin dahil mahilig ako sa kotse, sa sasakyan, nagmumotor din ako. Malaking kaginhawahan sa atin mga Pilipino pag maayos natin itong LTO.
1: Opo.
0: Kamabayan nga po natin, huwag nilang kalimutan ang LTO pag-aari ng mga Pilipino.
1: Opo.
0: Gobyerno. So, marami lang pong mga pasaway na naupo dito, pero at least kahit papano, ang goal ko lang po, may saayos to. Pagka masaayos to, lahat tayo makikinabang.
1: Opo. Asek, meron pong nagtatanong uli dito at gustong malaman kung ano na raw ba ang status ng mga electric bike sa lansangan. Are they prohibited altogether already? Kasi meron pa raw mga nakikita sila na yung mga nagde-deliver, lalo na nagde-deliver ng mga tubig inumin, no? At yun ang sinasakay sa mga... Ano po ang status?
0: Opo. Ganito po yan, Sir Leslie, no? Hindi po bawal ang e-bikes.
1: Opo.
0: Hindi po pinagbabawal ang e-bikes. Okay po yan. Pero meron lang pong mga pangunahing kalsada na pinagbabawal sila. Meron pong joint administrative order o may memo mga nilabas dyan from the MMDA to DPWH. Although may binabalangkas po ang DOTR na mas comprehensive na memo or joint administrative order ng mga iba't ibang ahensya para dyan. Pero sa ngayon, meron lang pong 5 pangunahing kalsada na pinagbabawal sila. Which
1: Opo.
0: Is unang-una, EDSA. Bawal po sila dyan. Pangalawa, yun pong C5. Pangatlo, yun pong South Expressway, yun sa may Magallanes. Nakakita po ako doon, nasa gitna ng Magallanes Expressway.
1: Opo.
0: Nasa gitna. So, bawal
1: Opo.
0: Po sila dyan.
1: Opo.
0: Yung sa may ito. So, yun lang po yung mga area na pinagbabawal sila. Pero the rest, pwede naman silang tumawid, pero wag lang po sila yung babaybay, o yung tumatakbo mabumabaybay.
1: Opo.
0: Pero kung mga tumawid po sila, wala hong problema yon. Wala po, hindi po sila pinagbabawalan. Tsaka pwede sila sa secondary road.
1: Opo, opo. Ito, merong tanong pumapasok, no? Anong proseso sa pagkuha ng bagong plate number dahil nasira na ito? Siguro nabangga. Ano pong proseso daw?
0: Opo, punta lang po sila sa LTO. Kahit sa ang LTO office, dalhin lang po nila yung kanilang papeles o RCR. Kung yung original hindi nila dala, at least Xerox copy, mag-request po sila ng duplicate plate, or kung luma yung papel yung plaka nila, pwede po mag-request, gagawan po namin ng bagong plaka. Mabilis lang po 'yon.
1: Opo.
0: Pero i-trace din po nila, kasi baka meron silang lumang plaka, meron na silang bagong plaka na hindi na issue sa kanila o hindi pa nila nakuha. Magpatulong lang po sila sa LTO, yung pinakamalapit na LTO sa kanilang lugar, para po matrace kung nasaan yung plaka nila.
1: Ito pa, tinatanong pa ase kung may bayad daw. Of course may bayad 'yan. Gastos yan.
0: Kung hindi ako nagkakamali, sir, 450 pesos yan.
1: Oh, kayang-kaya naman ni Rolly yan. Asek, yung bang lisensya ng isang driver na senior citizen, yan ba pwede pakita para makakuha ng senior citizen discount? In short, should the establishment, they cannot deny the senior citizen if the owner shows it reflecting his age. They should honor that?
0: Sir, on my personal opinion, yes, kasi unang-una, sir, maliwanag naman po doon sa driver's license. Government issue ID po yan.
1: Opo.
0: Maliwanag naman doon kung ano yung edad ng ating kababayan. Siguro naman, huwag nilang pahirapan, tanggapin nila, kasi maliwanag naman doon, napakaliwanag doon, at makikita yung tamang edad niya.
1: Based on the license also, as a clarification, no, an e-license is different from a screenshot of your license. Meron po kasi kinukuha lang ng litrato yung lisensya.
0: Yung e-gov. Kaya napakaganda po ng programa ng e-gov. Ma-access po ninyo yung account ninyo, which is yung LTMS account ninyo. Lahat po kasi tayo na nabigyan ng driver's license, automatic meron.
1: Opo.
0: Pwede nila ma-access po doon yung e-license nila, which is yung e-license nila, kung halimbawa naiwan po nila or nawala yung kanilang physical card, pwede po nila ma-access doon. Pwede nilang i-open, ipakita nila sa traffic enforcer kung sila ay nahuli.
1: Opo.
0: Kung yung event lang po na nawala nila. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, Sir Leslie, maganda rin naman, siyempre, meron kayong card kasi magagamit nyo sa banko.
1: Tama
0: po. Yun nga lang, hindi po pwede yung screenshot po, kasi siyempre, alam naman po natin, may AI na ngayon na pepeke yan.
1: Tama po.
0: So, kaya po yung puntahan nila yung e-license nila sa e-gov. So, makikita po nila doon. So, magagamit nila in case nawala yung driver's license nila. Mapapakita nila kung sila ay mahuhuli or ma-aksidente. Pero, kung may pagkakataon sila, avail pa rin sila ng physical card para magamit nila sa banko, sa ibang ahensya yan, sa mapakita nila sa to avail the senior citizen, or kung sila naman po ay nag-abroad, magagamit po nila yung pagmamaneho sa Amerika po, magagamit nila 30 days yan.
1: Opo. On that note, Asek, kunyari nawala yung physical license, how long is the validity of the e-license before the owner applies for a new license?
0: Yung validity po ng driver's license niyo, kung halimbawang 2 years pa naman bago mag-expire, ganun din naman po yung e-license.
1: Opo.
0: Wala pong expiration yun. Nakadepende po dun sa card, expiration po ng card ng license ninyo.
1: No, kunyari, yun, nawala. Hindi na niya kailangan mag-apply ng panibagong card? Antayin na lang niya ma-expire yung 2 years kasi may e-license na siya?
0: Hindi po. nasa sa kanila yon.
1: Ah, okay.
0: Pwede po yun. Opo. Pero, yun nga po sinasabi ko, ini-encourage ko sila na kung may pagkakataon sila, mag-avail sila na makakuha ng physical card kasi magagamit nila sa ibang aspeto. Kasi yun pong yung e-license magagamit nila pag nahuli sila or merong kailangan ng autoridad sa relate sa pagmamaneho at sa sasakyan.
1: Opo.
0: Pero syempre yung e-license, syempre yung ibang ahensya ng gobyerno or yung ibang bangko o kung ikaw mag-a-abroad, hindi pwede. Kumbaga dito lang yan sa atin sa Pilipinas.
1: Opo. Asek, one more ha. Ito, public service naman ito. May tanong po dito. Kasi karamihan sa atin, sa amin, mga senior, pag meron kaming senior citizen card, gumagawa kami ng iba pang kopya. In short, we have like 4 or 5 different senior cards, no? Pwede rin ba ho sa lisensya yon gumawa ng iba pero yun ang ipakita sa kunyari apprehending officer? Will the officer honor that? It's a copy of the original license.
0: Copy of original license, photocopy of the original license.
1: Oh, tapos ginawa niyang card to look like the authentic license. Meron kasing gumagawa. Ako ay meron na akong hindi pwede, no? It has to be the original. Okay.
0: Kaya nga po yung pinagkaiba nung sa pag-open ng e-license tsaka sa screenshot. Isang halimbawa na lang po, hindi ino-honor yung screenshot.
1: Okay.
0: Pero yung e-license, pag in-open doon, pwede. So, ganun din po doon sa physical card. Kung nawala yung physical card niya at dala-dala niya ay Xerox o ibang copy, hindi po pwede. Kailangan yung legitimate copy.
1: Okay. Sige po. Asek, wala na tayong oras. I will ask you to give your last words before we have another program again. Asek, sige po.
0: Unang-una po sa mga kababayan po natin, ang LTO po, magtulungan po tayo yung mga na-experience yung sakalye, na road rage kayo o na-aksidente at kailangan yung reklamo, open po ang LTO. Yun naman pong mga bibili ng brand new sasakyan. Marami pong nagiging notorious ngayon ng mga dealer na yung mga sales invoice, dahil naghigpit po ako, pag lumampas ng sales invoice, ipe-penalty ko po sila at pwede kong tanggalin ang accreditation.
1: Uh-huh.
0: Ang ginagawa po nila ngayon, binubura nila yung date. Huwag po silang bibili ng sasakyan ng walang date yung kanilang sales invoice.
1: Ayun.
0: Pag lumampas po ng 7 days, yung binili nilang sasakyan o motor, wala pa silang papeles at sinasabi na sa LTO, hindi po totoo yun. Hindi nila pinoproseso yan, kaya ganon. Isumbong po nila sa amin. Dito po sa tanggapan ko mismo kasi kaya kong panagutin yung mga dealer po ng motor o sasakyan na nagsasamantala po sa mga kababayan natin.
1: Ayun.
0: Kaya po siguraduhin nila yung sales invoice nila may petsa at hindi na po pwede na yung 3-4 ang sales invoice dahil hindi pa ginagawa, iba-iba yung petsa, bawal po yun. Kaya kung kayo naman po ay nahuli ng LTO dahil nag-lapse, sisiguraduhin natin ang mananagot dyan, yung dealer, hindi po kayo.
1: Opo.
0: Kasi hindi nyo po kasalanan yon. Sa mga kababayan, sa mga kasamahan ko naman po sa trabaho sa LTO, nung unang pagpasok ko dito, malinaw po yung binigay kong direktiba. Hindi po ako nakikipagbiruan. Pag sinabi ko, kasi direktiba ng ating Pangulo na linisin ang LTO at ni Secretary Giovanni Lopez, ginagawa ko po. So, kung official man po kayo o hanggang baba kayo at ayaw nyo pong tumigil sa pangungutong, ay mabigat po ang magiging parusa kagaya po nangyari ngayon. Gugustuhin nyo pa ho ba na padapain ko kayo sakali bago kayo tumino? So, sana man lang ho, maisip nyo yung mga pinagagawa. Binibigyan ko po ng pagkakataon para magbago sila eh. Pero medyo marami pong pasaway. So, wala po akong ibang choice kung hindi na ipakulong o tanggalin sila sa trabaho.
1: Maraming po salamat sa iyo, Asek Marcos Lacanilaw.
0: Salamat po.
1: And until next interview again, thank you very much for joining us this morning.
0: Thank you.
1: That was the Assistant Secretary of the Department of Transportation and currently the Chief of the Land Transportation Office. Walang iba kundi si Asek Marcos La Canilao. Bago tayo magtapos ng programa, meron tayong live report. Second quarter nationwide simultaneous earthquake drill isinagawa sa Campo Aguinaldo ngayong umaga. Nagre-report si J. Mark Dagala. J. Mark?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Panong Leslie, pinangunahan nga ng Office of Civil Defense bilang lead agency dito sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ang drill ngayong umaga sa Campo Aguinaldo. Pinangunahan ito ni Undersecretary Irineo Espino ng Defense on Department of National Defense na siyang kumatawaan kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kasamang o kaisa sa mga nanguna dito sa earthquake drill na ito, si Undersecretary Harold Cabreros, ang Executive Director naman ng na National Disaster Reduction and Management Council, gayon din si FIBOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Isinagawa ang duck cover and hold sa hudyat ng pagtunog ng sirena ganap na alas 9 ng umaga kung saan ay dito sinariwa ang mga paghahanda sakaling tumama ang pinangangambahang Dabiguan o ang magnitude 7.2 na lindol na posibleng tumama sa Metro Manila at mga karatig nitong lugar dulot nga ng paggalaw ng West Valley Fault. Dito ay matapos ang drill ay inilusa naman ang Harmonized National Contingency Plan for High Intensity Earthquake in Greater Manila Area kung saan ay itinuturing na monumental framework o blueprint ng of survival and recovery. Itong programa na ito na nagpapakita ng maayos sa koordinasyon sa pagitan ng national government, mga regional na DRRMT at mga lokal na pamahalaan. Sinabi ni Cabreros na ang NHP ang mga ngasiwa o magdidikta sa mga kapalit o mga karating na rehiyon upang agarang magsagawa ng response effort sakaling tumama ang malakas na lindol. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Mula kay J. Mark, magpunta muna tayo kay Mary Ann Bastasa, kahandaan ng mga estudyante, guro at responders na subok sa second quarter simultaneous nationwide earthquake drill ngayong umaga sa Panghulo Elementary School. Mary Ann?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Leslie, patukma rin ang mga estudyante, guro at mga rescue responders sa Malabon City sa isinagawang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong umaga. Alas 9 ng umaga nang tumunog itong sirena sa Panghulo Elementary School na naging hudyat ng pagsimula ng earthquake drill na may senaryo ng pagtama ng magnitude 7.2 na lindol o itong ang pinangangambahang The Big One. Dito sabay sa bahay na nag-duck cover and hold ang humigit kumulang 600 estudyante, guro at school personnel at lumikas sa itinalagang evacuation area. Ipinakita rin mga responder ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga insidente, kabila ang simulation ng pagresponde sa mga estudyanteng nasugatan at pati nasunog dahil sa lindol. Kaugnay nito ay binigyan din naman ni Malabon Mayor Ginny Sandoval ang kahalagahan ng regular na earthquake drill para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan kasunod na rin ang nangyaring lindol sa Mindanao. Pakinggan natin ang pahayag ng alkalde.
14: Kung natin na ang kalamidad, ang sakuna ay hindi naman natin ma-predict at hindi naman natin mapigilan. Pero kaya naman natin maghanda, magsanay para pagdating po ng oras na kailangan po natin to ay ready tayo. Ngayon, dito po natin ginawa sa paaralan para ang mga bata ay magkaroon ng paghanda at pagsasanay at hindi manaigang takot at syempre mas ganda na magkaroon din sila ng kumpiyansa na ang mga teachers, ang ating mga school personnel ay meron din pong pwedeng bigyan ng pagtitiwala na pwede silang alalayan. Mas maganda po tayong handa dahil pag dumating ang oras sa kailangan natin to, magiging second nature na lang at magiging ligtas sila.
13: Matapos nga ang earthquake drill ay isinagawa rin isang ceremonial turnover ng emergency disaster box sa Malabon Schools Division Office na naglalaman naman ng mga iba't ibang equipment para sa mas mabilis na pagtugon sa panahon ng kalamidad. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Ako'y magpapaalam na, ang oras ay 9:55 na po. Papasalamat ako, as always, sa technical team, si Rolly Bumatayo, si Jomari Refarial, si Rovan Malilin, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo at Tess Ramirez. Papaalam na po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong kapuluan. 4 na minuto bag mag-alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga muli, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Pre-war global oil price, posibleng abutin pa ng ilang buwan bago muling makamit. Ayon sa economic managers, sa gitna ng nabuong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Si Alvin Baltazar sa kanyang report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Bilang pa ng ilang buwan bago maibalik sa dating presyo ang produktong petrolyo, partikular noong bago sumiklab ang gyera sa gitnang silangan. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng magandang development sa sigalot sa Middle East na maaari nang mauwi sa kasunduan pangkapayapaan. Ayon kay Castro, nagkaroon sila ng pakikipag-ugnayan kay MepDev Secretary Arsenio Balisacan at ito anya ang pagtaya na naibahagi sa kanila ng kalihim. Patuloy anya kumukuha ng mga impormasyon ng economic managers ng pamahalaan hinggil sa kasalukuyang sitwasyon. Ganunpaman, sinabi anya ni Balisacan na makikinabang pa rin ang Pilipinas sa peace agreement ng US at ng Iran lalo pa at umaasa pa rin ang bansa sa important na langis mula sa gitnang silangan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
3: Given the destruction of logistics, damaged infrastructure, and the depletion of inventories, it may take months before global prices fall to pre-war levels.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isolated communities target maabot ng Philippine Red Cross kasunod ng pinaigting nilang pagtugon sa epekto ng lindol sa Sarangani. Yan ang balitang hati ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pinalakad pa ng Philippine Red Cross sa kanilang relief operation sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao. Ayon sa Red Cross, 264 na staff at volunteers silang pinakilos. Gayun din ay pinagana ang kanilang operational assets kasama ang 9 na ambulansya, 6 na rescue vehicles, 4 na water tanks, 2 food trucks, 2 relief trucks, 3 generator sets, 2 drones at 1 Starlink satellite. Target ang Red Cross na maabot ang isolated communities na apektado ng lindol gayun din ng pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan sa lugar, partikular na sa lalawigan ng Sarangani. Bukod sa field assessment, namahagi rin sila ng hot meals, first aid service, at welfare support sa mga apektadong residente. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, House Majority Leader Representative Sandro Marcos ipinagtanggol ang inaprubahang anti-political dynasty bill. Anya layo nilang masimulan at umusad ang diskusyon sa bicameral conference committee. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ipinagsahan ni House Majority Leader Sandro Marcos ang bersyon ng Kamara para sa panukalang anti-political dynasty law laban sa mga kritikong nagsasabing watered down o pinahina ito. Sa isang ambush interview sa Kamara, sinabi ni Marcos na kung mahigpit na bersyon ang isinusulong, hindi ito makakalikom ng sapat na suporta. Kinilala naman ni Marcos ang mga kritiko at sinabing may basihan naman ang kanilang pananaw, ngunit may pagkakataon pa anyang maamyendahan ang panukala sa Bicameral Conference Committee. Dagdag pa ni Marcos, ang layunin ng kasalukuyang bersyon ay upang masimulan at mapausad ang diskusyon sa Senado.
6: And you know, let's call a spade a spade. Eh, marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Let's be honest with ourselves here. So, it's not, hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa ni Bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. Now, like what the other reporter asked, may bicam pa. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. So, may sarili silang debate, may sarili silang provisions, may sarili silang version. When they pass their version of the anti-political dynasty bill, there will be a bicameral conference, and then there will be another opportunity to amend whatever provisions the upper house think to be inadequate.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, TESDA, lokal na pamahalaan ng Naga at Coca-Cola Company, lumagda ng kasunduan para sa Solid Waste Management Operations Level 3 Program. Mula naman sa Radyo Pilipinas, Naga, may ulat si Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Lumagda sa isang kasunduan o Memorandum of Agreement ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Naga City LGU at Coca-Cola Company para sa paglulunsad ng Solid Waste Management Operations Level 3 Program. Pinangunahan ni TESDA Director General Secretary Kiko Benitez, TESDA Deputy Director General Galo Glino III, TESDA Region 5 Regional Director Archie Grande, Naga City Mayor Lenny Robredo, Naga City SWMO Head Engineer Joel Martin, at mga representante mula sa beverage company ang pagpirma sa kasunduan. Sa ilalim nito, sumailalim ang unang batch ng barangay at environmental officers sa pagsasanay sa mga gawain sa solid waste management, environmental protection at circular economy. Isinusulong rin ng TESDA na magkaroon ng training pathways at upskilling para sa mga solid waste management officers at i-professionalize ang kanilang profesyon. Nagpasalamat naman si Mayor Robredo sa naging suporta ng TESDA dahil hinaharap ngayon ng lungsod ang problema sa basura at umahanap ng solusyon para rito. Naniniwala rin ang alkalde na ang upskilling ng mga solid waste management officers ay makatutulong upang maging inspirado ang mga ito na magsilbi sa komunidad. Umaasa naman si Secretary Benitez na magiging katuwang ang unang batch sa pagtataguyod ng maayos at epektibong solid waste management at magsilbing kampiyon ng environmental sustainability at huwaran ng iba pang local government units sa pagpapatupad ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: At yan ang mga balita ang ating nakalap sa oras na ito. This is Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
12: Anong nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
12: lahat. Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
14: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
17: Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa amin pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Para po sa ating palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo, ako muna ang inyong makakasama. Alcor po sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 11 ng umaga. Bilang pambungad po natin, narito ang ating mga headlines. Pre-war global oil price, posibleng abutin pa ng ilang buwan bago muling makamit. Ayon yan sa ating mga economic managers sa gitna ng nabuong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan po ng Estados Unidos at ng bansang Iran. House Majority Leader Representative Sandro Marcos ipinagtanggol ang inaprubahang anti-political dynasty bill. Aniya, layon nitong masimulan at umusad ang diskusyon sa bicameral conference committee. Isolated communities target na maabot ng Philippine Red Cross kasunod ng pinaigting nilang pagtugon sa epekto ng lindol sa Sarangani. TESDA at lokal na pamahalaan ng Naga at Coca-Cola Company lumagda ng kasunduan para sa solid waste. Yan po ang ating mga headlines sa umagang ito.
14: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
17: 10 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Abayanan po natin ang mga balitang iatid sa atin sa pag-usad po ng ating palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo. Gagaling yan sa ating mga kasamahan mula po sa ating mga masisipag na mga reporters dito po sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Mula naman sa ating mga network reporters sa iba't ibang panig naman ng bansa. Basta po kayo mga kababayan, ang atin pong mga pagmabalita, ano po, iatid pa rin sa atin ng ating mga kasamahan. Ilang saglit lamang, pero mga kababayan, ano, pag-usapan naman natin ang patuloy pagbabantay ng pamahalaan, hindi lamang po sa iba't ibang mga kalamidad na tumatama sa ating bansa, gaya po ng mga lindol. Sa, for example, itong pinakahuling nangyaring lindol, 7.8 magnitude sa Sarangani. Nabantayan din natin ang mga aktibidad ng mga bulkan dito po sa ating bansa. Bilang dyan, as announced, ang pagsisimula po ng ating rainy season, ano po, inaantabayanan po natin. Mga patuloy pa rin pagsasaayos ng atin pong pamahalaan with the primary agency concerned, ang DPWH, na nagbabantay para doon sa ating mga flood control projects. Ito nga ba'y makakatulong sa nalalapit na rainy season para hindi na bumaha, ano, dito sa Kalakang, Maynila at sa iba't ibang panig ng ating bansa. Alamin naman natin ang pinakahuling ulat panahon mula po sa ating mga masisipag na kasamahan sa ating DOST Pag-asa. Makakausap po natin ngayong umagang ito, Miss Lori de la Cruz. Lori, magandang umaga po.
14: Radyo Pilipinas.
18: Weather! magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Patuloy na nakakaranas ng mainit at malinsang panahon ang malaking bahagi ng ating bansa, lalo't isterilis po ang prevailing na weather system sa ngayon. Wala po tayong inaasahang malawak pagulan, di ba sa mga localized thunderstorms, mga panandalian na pagbuhos ng ulan dahil po sa mga pulupulong pag-it at pagpulog. At sa kasalukuyan, meron tayong minomonitor na LTA sa labas po na ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 2,430 kilometers, silangan po yan ng Eastern Visayas. Ito pong LTA, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility by Saturday or Sunday bilang isang bagyo. At once na pumasok po yan ng PAR, ay papakalala na rin si Bagyong Francisco. Ang nakikita po natin, mababa naman ang tsansa ng landfall, posible po na mag-enhance o maghatakpa po ito ng habagat habang ito po ay nasa ating area of responsibility. Yan mo lang latest mula sa Pag-asa po si Lori de la Cruz.
17: Maraming salamat, Ms. Lori de la Cruz. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa DOST Pag-asa.
14: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
17: Nantabayanan pa rin natin, mga kababayan, mga kaganapan po kung saan naroon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga balita hinggil sa pinakahuling kilos kampaneng pampanguluhan ng Pangulo, saan nandoon ang Pangulo bilang chair ng ASEAN sa bansang Russia. Ito po ay bahagi ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Gagawin dyan sa Kazan sa Russia. Ang magiging highlight po kasi dito, bukod doon sa usapin ng economic cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, celebrating our 35-year ang ating relationship with Russia. Parte rin dito, no, yung economic cooperation, yung regional stability towards shared prosperity. O kaya ibig sabihin no, no, no, para kay para sa mga ordinaryong Pilipino gaya natin. Ibig sabihin noon para kay Juan de la Cruz. Makakakuha po kaya ang ating bansa ng positibong mga resulta ito sa ginawang commemorative summit sa pagitan po ng ASEAN at ng Russia. Of course, hindi lang naman po Pilipinas, ano, who stands to benefit dito sa gagawing pakikipagpulong na ito. Bilang na rin dyan yung ilan sa ating mga member states ng ASEAN, yung ating mga kapitbahay, karating bansa, dito sa Southeast Asia. Sa ang direksyon kaya no magtutungo ang atin pong ASEAN sa pamumuno po ng Pilipinas dito sa usapin ng regional cooperation.

0: oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus,

0: babaeng Bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa Macarbong Parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko. Serbisyo.
4: Radyo Publiko. Serbisyo.
5: 17 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Alamin naman natin ang lagay ng mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Makakapanayam natin ngayong umagang ito mula po sa ating mga kasamahan dyan sa MMDA Metro Base, Ginoong Rogent Mutok.
2: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Sir Rogent.
6: Jumadidi po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simula po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranasamban po tayo ng moderation simula po dito sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Bonnie MRT Station hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. At pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Orense hanggang dito na rin po yan sa may Guadalupe Bridge. Then pagkalagpas po natin yan, makakaranas din po tayo ulit ng moderate traffic simula po dyan sa may Madison hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then makakaranas din po tayo ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Camp Aguinaldo Gate 3 hanggang dito na rin po yan sa may Aurora Intersection. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Oliveros hanggang dyan na rin po yan sa may pag-ilalim po ng NLEX. Then yung going to Monumento naman po, still light traffic naman po. Then ang atin naman pong south C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Eastwood hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may 32nd Street sa may Market. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Kalayaan Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Lanusa. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pag-akit po ng C5 flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano intersection. At pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. At paalala na lang din po sa mga motorista, tayo po yung mga plaka na 7 and 8 ngayong araw ng Webes, tayo po yung nakapalob sa tiyatawag ng window hour ng MMDA. Babalik po ang number coding mamayang 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ka ng number coding na isisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Putok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Maraming salamat, Ginoong Rogent Mutok. Mula po yan sa ating mga kasamahan na masisipag dyan sa MMDA Metro Base. 20 minuto, makalipas ng alas 10 ng umaga, narito naman ang mga balita mula po sa ating mga kasamahan. Tapos sa ating PBS News Division. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte, nagbigay ng libreng binhi at input sa mga magsasaka bilang paghahanda sa tagulan o pagtama ng El Nino. Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Report.
7: Bilang bahagi sa paghahanda ng provincial government ng Ilocos Norte sa tagulan at posibleng epekto ng forecasted El Nino ng DOST Pagasa, nagbigay

0: ay ang Provincial Agriculture Office ng mga libreng rice seeds, libreng buto ng mga gulay, abono, water pump at iba pang makakatulong sa mga magsasaga. Sa panayam kay Engineer Maria Teresa Bacnat ng Provincial Agriculture Office, sa pamamagitan ng Agrika Dito program ng provincial government ay matitiyak ang ani ng mga magsasaga. Aniya, kung matamasa ang El Nino sa hinaharap ay mayroong mga buto ng gulay na kanilang itatanim, habang kung maulan naman sa lalawigan ay pwedeng itanim ang mga libreng binhing palay. Umaabot sa mahigit 2,000 na magsasaka ang nakatanggap ng mga agricultural inputs. Gayon din na ibinigay sa mga hog raisers ang 363 na alagang biik na dagdag panghanap buhay. Ang hakbang ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte ay suporta sa nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang bawat magsasakang Pilipino dahil sila ang nakakapagbigay ng sapat na supply ng pagkain para sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ang National Irrigation Administration nagbukas ng kauna-unahang hybrid irrigation facility sa Pamplona, Cagayan. Ang ulat niyan mula kay Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Tugaygaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: May maaasahan ng patubig anumang oras sa kanilang makasakahan ang mga magsasaka ng Pamplona, Cagayan dahil sa napipintong operasyon ng kauna-unahang hybrid irrigation facility ng National Irrigation Administration doon. Naging matagumpay kasi ang isinagawang test run sa nasabing proyekto na ipinatupad ng NIA East Apayao Abulug Irrigation System. Layunin ng proyekto makapagbigay ng sapat at tuloy-tuloy na patubig sa mga sakahan sa bayan ng Pamplona at nang tumaas din ang produksyon doon. Sinabi ni NIA Regional Manager Raimundo Apil na ang inisyatibang ito ay isang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing moderno ang pagsasaka sa bansa, gayon din ang pagpapalawak sa naseserbisyohan ng patubig upang lalong mapalakas ang food security at maitaas ang kita ng mga magsasaka. Ang solar pump irrigation project na ito ay gumagamit ng 3 50 horsepower solar-powered submersible pump at pinapagana ng photovoltaic system na mayroong 384 solar panels. Ikinatuwa ng NIA ang maayos sa paggana na nasabing pasilidad sa nasabing test run kamakailan at inaasahang ito'y mapapakinabangan na sa lalong madaling panahon. Ang hybrid irrigation project na ito ay isa sa mga commitment ng NIA sa pagsusulong ng climate resilient at sustainable irrigation solutions upang mapataas ang produksyon sa pagsasaka at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugaygaraw City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Department of Agriculture at lokal ng pamahalaan ng San Juan, La Union na nagkaloob ng binhi at pataba sa 200 magsasaka ng mais. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakatanggap ng binhi at pataba mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 1 at lokal na pamahalaan ng San Juan, La Union ang 200 magsasaka ng mais sa isinagawang distribution program. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng isang sako ng yellow corn seed at isang pakete ng Bio-N fertilizer bilang suporta sa kanilang pagtatanim ngayong off-season cropping period. Ayon sa Department of Agriculture, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang produksyon ng mais at matulungan ang mga magsasaka na mabawasan ang kanilang gastusin sa pagsasaka. Inaasahan ding makatutulong ang naturang suporta upang mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at mapataas ang ani ng mga magsasaka sa bayan. Ang programa ay bahagi ng pagtutulungan ng DA at LGU San Juan sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagit 1,000,000 CES Fund na binigay ng DOST Ilocos sa isang local government unit sa Pangasinan para sa disaster readiness, edukasyon at kabuhayan. Ang ulat niyan mula kay Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tumanggap ang lokal na pamahalaan ng Santo Tomas Pangasinan na mahigit 1,000,000 pisong pondo mula DOST Ilocos Region sa pamamagitan ng DOST Pangasinan para palakasin ang kahandaan sa sakuna, edukasyon sa agham at teknolohiya at pagpapaunlad ng kabuhayan sa munisipalidad. Formal na ipinagkaloob ang Community Empowerment through Science and Technology Innovation Fund sa isinagawang planning meeting sa pangunguna ng DOST Ilocos Region sa ilalim ni Regional Director Teresita Tabaog. Kabilang sa pangunahing proyekto ang deployment ng early warning system upang mapalakas ang climate resilience at emergency preparedness ng bayan. Maglalaan din ang 2 unit ng Versatile Instrumentation System for Science Education and Research para sa mas praktikal at mas advanced na pagkatuto ng mga estudyante sa AGHAM. Para naman sa sektor ng agrikultura, magkakaloob ng specialized tomato processing equipment upang maproseso ang sobrang ani ng kamatis at gawing high-value products na inaasahang magpapalakas sa kita at kabuhayan ng mga magsasaka. Bukod sa pondo, magbibigay rin ng DOST Pangasinan ng 4 na computer set na may Starbucks Digital Library na maaaring gamitin kahit walang internet, kasama ang pagsasanay para sa mga guro at mag-aaral. Ayon kay Santo Tomas Mayor Dickerson Villar, malaking tulong ang napapanahong intervensyon ng DOST sa patuloy na pagpapaunlad ng kanilang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mga local corn growers sa Mangaldan, Pangasinan na pagkalooban ng 600 sako ng hybrid corn seeds ng Department of Agriculture. Ang ulat na yan mula kay Verna Beltranadaba ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Umabot sa 600 bags ng hybrid yellow corn seeds na nagkakalaga ng mayigit 3.5 million ang ipinabot ng Department of Agriculture sa mga magsasaka ng Mangaldan, Pangasinan sa pamagitan ng Municipal Agriculture's Office ng lokal na pamahalaan. Sa mensahe ang ibinahagi ni Mayor Bonifet de Vera Paraino, hinimok niya ang mga magsasaka na palakasin ang produksyon ng mais upang ito ay direktang maibenta sa pamahalaan sa ilalim ng Sagip Saka Programa. Ayon sa LGU, ang ani ay nakatakdang gamitin din sa Supplemental Feeding Program na ma-daycare center sa bayan. Pinangunahan ni Agriculture Technologies Daisy de la Cruz, coordinator ng Corn Banner Program, ang distribusyon kasama ang mga kawani ng MAWA. Layunin ng hakbang na mapataas ang ani ng mais at makatulong sa pagpapatatag ng lokal na ekonomiya. Tiniyak ng LGU Mangaldan na magpapatuloy ang pag-ipag-ugnayan sa DA para sa dagdag na suporta sa sektor na agrikultura, kabilang ang pagbibigay ng technical na tulong, pagsasanay at karagdagang kagamitan para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: 1.5 pilyong pisong halaga ng palahiang baboy pinamahagi sa mga hog racers sa Oriental Mindoro. Ang ulat na yan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Namahagi ng 30 palahiang baboy sa mga hog racer mula sa 14 na bayan at isang lungsod ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa Provincial Veterinary Office, ang pamamahagi ng palahiang baboy na umabot sa halagang 1.5 milyon pesos ay bahagi ng ASF Rehabilitation and Recovery Program ng Lalawigan. Ang hakbang ay tugon sa kahilingan na mapabilis ang pagbango ng industriya ng pag-aalaga ng baboy matapos maapektuhan ng ASF ang mga miyembro ng hog racers sa Oriental Mindoro. Kasama rin sa ipinamahaging suporta ang processed boar semen para naman sa artificial insemination upang mapahusay ang kalidad ng lahi ng mga alagang baboy at makatulong sa pag-iwas sa pagkalat ng sakit. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ordinansa na nagsususpinde sa pagpapatupad ng interes ng mga penalties at surcharges sa pautang sa mga maliliit na mga magsasaka at mga negosyante inaprubahan ng lokal na pamahalaan ng Naga City, Camarines Sur. Ang ulat niyan mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Bilang tugon sa nagpapatuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, inaprubahan na ng Naga City Government ang ordinansa na nagsususpinde sa pagpapatupad ng interest, penalties at surcharges sa mga pautang para sa mga small farmers at micro and small enterprises. Sa bisa ng Ordinance Number 2026-050, wala munang kukuning interest, penalty at surcharges sa mga pautang sa maliliit na negosyante at mga magsasaka, kabilang na ang benepisyaryo ng Sarig Loan Program. Mayigit 6 na buwan ang sakop ng loan condonation o mula Marso 1 hanggang Setyembre 30. Layunin ng hakbang na mabigyan ng economic relief ang mga nabanggit na sektor na lubos na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis na nagre-resulta sa pagtaas ng operation costs. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na poprotektahan ang kabuhayan at palakasin ang katatagan ng sektor ng agrikultura at pagninegosyo sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: DA Yamia, naglunsad ng hydroponics training para sa mga benepisyaryo ng Viga Catanduanes. Ang ulat niyan mula kay Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawang Department of Agriculture Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture Program ng Training on Hydroponics sa Barangay Asuncion, Chapel, Viga, Catanduanes. Dinaluhan ito ng mga beneficiary upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa hydroponics, isang climate resilient na pamamaraan ng pagtatanim na hindi nakadepende sa tradisyonal na lupa. Ayon sa DA Bicol, ang hydroponics ay isa sa mga climate resilient agriculture adaptation strategies na itinataguyod upang matulungan ang mga komunidad na makaangkop sa mga hamon na dulot ng climate change sa pamamagitan ng mas epesyenteng paggamit ng tubig at mas kaunting pagdepende sa lupa. Nagkakaroon umano ng pagkakataon ang mga magsasaka na mapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng gulay, mapalakas ang seguridad sa pagkain at makalikha ng karagdagang pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Oras po natin, 32 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
1: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
10: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
11: Ay, aircon ba ako?
10: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasali ba pala itong rep natin?
11: FYI lang ha, kapag tulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
10: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
2: 35 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ito po'y nakikinig pa rin dito sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. At sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga karagdagang balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa ating mga network stations. 40 kilong pipino, inani ng isang kooperatiba sa Dolores Eastern Samar habang mga magsasaka na bigyang kabuhayan sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Ang ulat niyan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Matagumpay na nakapag-ani ng 40 kilo ng pipino ang Kuyatan Farmers Association sa Sitio Kuyatan, Barangay Cagtabon, Dolores, Eastern Samar, sa ilalim ng Project Lawat Binhi ng DSWD Eastern Visayas. Nagbigay ang ani ng humigit kumulang 2,000 piso na kita sa mga miyembro ng samahan. Bukod sa dagdag kabuhayan, nakatutulong din ang kanilang taniman sa pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain ng kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng Project Lawat Binhi, napapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na tugunan ang kakulangan sa pagkain at kabuhayan sa pamamagitan ng sustainableng pagtatanim. Patuloy din na itataguyod ng programang siguridad sa pagkain, pagtaas ng kita at katatagan ng mga benepisyaryo laban sa epekto ng kabago-bagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Fisherfolk Association sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur pinangunahan ng stocking ng higit 15,000 bangus fingerlings o garungan. Ang ulat na yan mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Isinagawa ng San Pedro Multipurpose Fisherfolk Association ang pag-stock ng higit sa 15,000 bangus fingerlings o garungan para sa 3rd at 4th high density polyethylene o HDP in Norwegian fish cages sa lungsod ng Pagadian sa Zamboanga del Sur. Ang natulang proyekto ay ginawad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 9 at may suporta mula sa lokal na pamahalaan ng Pagadian. Layunin ng inisyatiba na mapalakas ang produksyon ng isda, makapagbigay ng sustainable na kabuhayan at oportunidad at mapaulad ang atas ng pamuhay ng mga benepisyaryong mga isda sa komunidad. Sa tulong ng ibinigay na Norwegian fish cages, inaasahang matutulungan ito ang mga lokal na mga isda sa pamagitan ng sustainable aquaculture technologies at tulong pangkabuhayan. Makatutulong din ang naturang inisyatiba upang pagtibay ng seguridad sa pagkain at mapalago ang ekonomiya ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Maraming salamat, Justine Bulanon. Samantala, 2.7 na milyong pisong halaga ng proyekto ibinigay ng Department of Agriculture Northern Mindanao sa mga magsasaka ng Cagayan de Oro City. Ang ulat na yan mula kay Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Ibinigay ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamagitan ng Climate Change Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture or AMEA program ang dalawang multi-crop drying pavement with UV shed sa isang AMEA village dito sa Barangay Balubal, lungsod ng Cagayan de Oro. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 2.7 na milyong piso na dinisenyo upang mabawasan ang pagkalugi pagkatapos ng ani, mapaunlad ang kalidad ng mga produkto ng mga magsaka at tumaas ang kanilang kita. Ayon sa DE10, nasa higit 100 mga magsaka na membro ng Balubal Integrated Social Forestry Farmers Association o BISPA at mga magsasaka sa karatig ng mga barangay ang makinabang sa nasabing proyekto. Ang proyekto ay disenyo upang bigyan ng proteksyon ang mga inaning pananim mula sa hindi nasahang pagbabago ng panahon. Ayon kay Crispin Ibaktong, presidente ng BISFA, malaking tulong sa kanila ang nasabing pasilidad dahil mabawasan ang kanilang gasto sa pagbilad ng kanilang mga ani at hindi na sila mag-alala pa kung biglang uulan. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Maraming salamat, Cocoy Medina. Samantala, mga magsasaka at mangingisda sa apat na bayan sa Surigao del Norte nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa tanggapan ng Pangulo. Ang ulat na yan mula kay Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga magsasaka na nagtatanim ng palay at mais sa mga bayan ng San Francisco, Malimuno at Sison sa probinsya ng Surigao del Norte. Ayon sa Department of Agriculture Caraga, aabot sa 537 na mga magsasaka ang kanilang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program kung saan bawat isa ay tumanggap ng tig 2,325 pesos. Sa nasabing bilang, 38 rito ay mula sa bayan ng Malimuno, 181 sa San Francisco at 380 naman mula sa Sison. Magpapatuloy ang distribusyon ng cash assistance hanggang June 19 sa probinsya naman ng Surigao del Sur nang sa gayoy mapakinabangan ang tulong ng marami pang mga magsasaka sa programa ng gobyerno ngayong nanatiling mataas ang presyo ng petrolyo sa rehiyon. Sa Caraga Region, ang DA Caraga ay naglaan ng kabuuang 203.8 million pesos sa PAFFP na naglalayong mabinipisyohan ang halos 70,428 rice at corn farmers at mahigit 15,000 na mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Commission on Elections, handa na para sa kauna-unahang BARM parliamentary election. Ang ulat niyan mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
16: Report. Handa na ang Commission on Elections o COMELEC para sa pagdaraos ng kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election sa darating na Setyembre 14, 2026. Inihayag ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco na base sa kanyang assessment na sa 80% ng handa ang nasabing tanggapan. Ayon kay Laudianco na wala na silang nakikitang rason para mantala ang nasabing halalan kung saan dalawang beses itong napostpone dahil sa mga kaso nito sa Korte Suprema. Inilahan nito na kayang tapusin ng COMELEC ang pag-imprenta ng 2.3 million na balota sa loob ng 3 linggo habang ongoing na ang configuration ng automated counting machines. Dagdag ng opisyal, maaari na ring ilabas ang disenyo ng aktual na balota na gagamitin sa nasabing eleksyon sa kanilang website. Inilahan din ito na tanging training ng mga personahe at deployment na lang ang natitira sa kanilang paghahanda. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Armando Finiquito. Foreign farmers mula Zamboanga del Sur nakatanggap naman ng mga farming equipment mula sa Department of Agriculture. Ang ulat niyan mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nakatanggap na mga makinarya at kagamitang pangsaka ang ilang corn farmers mula sa Department of Agriculture sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Ang mga kagamitang ito ay nagkakalaga ng 3.6 million pesos sa ilalim ng corn program ng DA. Nasa 35 corn farmers ang isinailalim sa orientasyon sa paggamit at pagmaintain ng mga bagong kagamitang pangsakahan gaya ng hammer mill at corn mill upang mas matagal nila itong magagamit. Layunin ng corn program ng kagawaran na mapatatag ang industriya ng mais sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka kabilang na ang pamamahagi ng mga makabagong makinarya at kagamitan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Shirley Espino. Ang oras po natin, 44 na minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko, Serbisyo.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
20: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabato culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko, serbisyo.
6: Radyo Publiko, serbisyo.
2: 47 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Huling bahagi po ng ating palatuntunan, narito pa rin ang mga karagdagang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, inaasahang tututukan na ngayon matapos ang issue sa leadership sa Senado. Ang ulat na yan mula kay Lani Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas. Report.
26: Inihayag ni Deputy Speaker Paolo Ortega V na inaasahan niyang ibubuhos na ng Senado ang atensyon nito sa lalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at sa pagpasa ng mga nakabinbing priority legislation. Ito ay matapos na formal na maupo si Senate President Sherwin Gatchalian bilang tagapamuno ng mataas na kapulungan. Optimistic din ang House Leader na ngayong humupa na ang tensyon ay magagampanan na ng mga senador ang kanilang constitutional duty. Ikinumpara rin ni Ortega ang analogy ng sports sa kasalukuyang takbo ng politika sa bansa upang ilarawan ang inaabangan ng publiko. Matapos anyang maraming kaganapan ay sa huli NBI Finals o impeachment trial din ang finale. Ngayong umaga nasa Senado ang prosecution panel para sa pre-trial conference. Tiwala naman si Ortega na magiging maayos at organisado ang takbo ng paglilitis sa Senado, lalo't may karanasan na ang institusyon sa mga nakarang impeachment cases sa kasaysayan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
8: Report.
2: Digitalisasyon sa pagpaparami ng Kalabaw, pinalakas ng Philippine Carabao Center at ng Korea International Cooperation Agency o COICA. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas Tayug.
8: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
8: Report.
27: Naging sentro ng isang training series na ginarap sa Nueva Ecija ang lalong pinalakas na digital system para sa pagpaparami ng Kalabaw sa bansa. Sa pagtutulungan ng Philippine Carabao Center at Korea International Cooperation Agency o COICA, sumailalim sa 2 linggo intensive training ang mga livestock technician at mga espesyalista. Layon nito na iwanan na ang tradisyonal na pagtatala sa bukid at lumipat sa mas epesyenteng data-driven management gamit ang mga apps na iHealth at iFeed. Ayon kay PCC Deputy Executive Director Edwin Atabay, mahalagang masuri ang mga datos upang hindi ito masayang. Dagdag pa niya, kalusugan at tamang nutrisyon ang susi sa mas produktibong hayupan. Bukod sa data management, naging sentro rin ng pagsasana ng mga advanced reproductive technologies at precision feeding para matulungan ang mga smallholder dairy farmers sa bansa. Ang akbang na ito ay bahagi ng proyekto ng Administrasyong Marcos na gawing mas makabago at teknolohiya-driven ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
8: Report.
2: 790 million pesos na pondo ilalaan ng DSWD para sa climate resilience projects sa Quezon. Ang ulat na yan mula kay Mara Grizula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
28: Report. Maglalaan ng kabuuang 790 million pesos na pondo ang DSWD para sa pagpapatupad ng 5 taong climate resilience plan sa 13 bayan sa Quezon sa ilalim ng panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project o PCRP. Ayon sa pabatid ng DSWD4A, ang PCRP ay bahagi ng bagong modality ng programang Kalahi Seeds na naglalayong tulungan ang mga komunidad na mabawasan ang pagkalugi sa agrikultura at pangisdaan, mapataas ang kita at mabalakas ang kakayahan nilang tugunan ang mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Para sa 2026, saklaw ng proyekto ang mga bayan ng Burdeos, San Andres, Panukulan, Patnanungan, Pulilio, Atimonan, Infanta at San Francisco. Inaasahang makikinabang ang mga ito sa iba't ibang capability building activities para sa mga miyembro ng komunidad at sa pagpapatupad ng community-driven sub-projects na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 million pesos bawat bayan. Inaasahan namang madaragdagan pa ng 5 kwalipikadong bayan sa lalawigan ang mga benepisyaryo ng programa pagsapit ng 2027. Maaaring gamitin ang pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura at pangkabuhayan na nakatuon sa climate resilience, kabilang ang konstruksyon ng mga kalsada, flood control at irrigation systems, post-harvest facilities, evacuation centers, at coastal protection structures. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
2: Tabilita naman tayo mula pa rin sa Glan, Sarangani Province. Municipal Health Office ng Glan sa Sarangani Province nilinaw na walang pagtaas sa kaso ng diarrhea sa lugar sa kabila po ng kakulangan ng supply sa tubig. Ang ulat niyan mula kay Maselma Mondasalia ng Radyo Pilipinas, Davao.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
9: Nilinaw ni Glan Municipal Health Officer Dr. Jose Rigel Santos na walang naitala pagtaas o outbreak ng kaso ng diarrhea sa bayan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Ayon kay Dr. Santos, 5 kaso lamang ang diarrhea ang naitala sa Rural Health Center habang 3 naman ang naitala sa Sarangani Provincial Hospital, Glan. Aniya, hindi ito maituturing na outbreak o hindi pangkaraniwang pagdami ng mga kaso. Lumabas sa mga hindi beripikadong ulat kasabay ng naranasang kakulangan ng mainom na tubig sa Glan matapos pansamantalang magsara ang mga water refilling station dahil sa pinsalang dulot ng lindol at pagkawala ng supply ng kuryente. Tiniyak naman ni Dr. Santos na mahigpit na sinusuri ang lahat ng tubig bago ito ipamahagi sa publiko. Ang mga hindi pumapasa sa safety test ay para lamang sa gagawin bahay habang ang mga pumapasa ay ligtas inumin basta't nalalagyan ng aqua tabs o water purification tablets. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
3: Report.
2: Maraming salamat, Ms. Maselma Mondasalia. Alam niyo mga kababayan, kapag ka merong mga ganitong sakuna, yun yung mga primary na concern natin na hindi masyadong nakikita agad. Yun pong kahalagahan ng malinis yung potable drinking water, mga kababayan, dahil maaari po kasing pagmulan ng mga sakit, ano, kung sakaling hindi po malinis yung tubig na iinumin. Nagkakaroon kasi ng problema, especially sa large concentration ng mga tao sa mga evacuation centers. Lalong-lalo na kapag yung mismong sakuna, gaya ng lindol, naka-apekto doon sa supply na nakukuha ng mga tao yung malinis na tubig. Nagiging challenge yan ano, tuwing makakaranas po tayo ng mga sakuna. Kaya doon sa ating mga kababayan, kung halimbawa wala na talaga kayong mapagkukunan ng tubig, kung yung gagamitin yung tubig, ipalagay nyo, malinis naman, to be sure, pakuluan pa rin natin para mawala, mamatay yung mga mikrobyo, maging malinis po at ligtas na inumin. Ang alam po ng ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, kila Ninong Rolly Bumatayo, kila Madam Jomari Refarial, na Boss Rovan Malilin, and of course sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Mula naman sa ating production division, si Miss Glory Fe Bagon at si Miss Isa Agorilla. Nandyan din si Ginoong Christopher Tirambulo. Tangalan po ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong nakasama para sa umagang ito. Ating pong palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Babati po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
10: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.
1: gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
14: So, ito po,
13: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Anong nangyari?
15: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver? Oh.
17: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
16: Makapal yung simento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: on Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin, tagumpay na naisagawa. Russia nakahandang magsilbing supplier ng langis ng Pilipinas.
0: Headlines.
4: Russian President Vladimir Putin inimbitahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dumalo sa East Asia Summit sa Maynila sa Nobyembre.
0: Headlines.
3: Halos 400,000 family food packs na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga napinsala ng lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
4: Resolusyon na humihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo sa pagbangon ng mga napinsala ng Mindanao quake pinagtibay ng Senado.
0: Headlines.
3: Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sinimula na.
0: Headlines.
4: Panibagong parata ni Representative Paulo Duterte sa pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC binweltahan ng Malacanang.
0: Headlines.
3: At immigration lookout bulletin order laban sa 5 iniimbestigahan hinggil sa pagkamatay ng Ateneo varsity players inilabas na ng Department of Justice.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, matagumpay na naisagawa ang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Sa nasabing pagpupulong ay tinalakay ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya at gayon din sa seguridad sa pagkain. Sa opening statement ni Pangulong Marcos Jr., binigyang diin ito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at Russia. Ayon pa sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang na rito ang patungkol sa trade, habang iginiit din ni Pangulong Marcos Jr. na marami pa ang maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan.
5: I think we should still open to explore, and I think the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. We note that during the JCTEC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as one of the mutual priorities of both our countries.
4: Samantala, personal ding inibitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Russian President Putin para daluhan ang 21st East Asia Summit na nakatakdang gawin sa Maynila sa darating na Nobyembre. Dito ay nabigyan diin ng Chief Executive na ang East Asia Summit ay mahalagang bahagi tungo sa magkatuwang na layunin na magkaroon ng isang matatag, ligtas at maunlad na rehiyon.
5: Speaking as Chair of Russia, may I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
4: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Itinuturing ni Philippine Ambassador to Russia Igor Baylena isang malakas na mensahe ang ipinarating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa pagiging kinatawan nito sa Pilipinas at sa ASEAN sa isinagawa nilang pulong. Ayon kay Baylena, nailatag ni Pangulong Marcos Jr. ang mga core principle ng ASEAN, particular na sa pagtugon ng mga kasaping bansa nito sa iba't ibang hamon sa buong mundo. Naipakita rin ng punong ehekutibo ang diwa ng ASEAN centrality at ang mga potensyal na kooperasyon ng Russia sa Pilipinas at iba pang bansang kasapi ng ASEAN.
6: Pinapakita po natin yung centrality, yung adaptability, yung unity at solidarity ng ASEAN on paano po natin i-address yung energy security, yung food security, and yung pag-protect sa ating ASEAN nationals sa abroad, lalo-lalo na sa mga Pilipino dahil sa mga ASEAN countries, Pilipinas ang isa sa mga may pinakamalaking diaspora sa labas ng bansa natin. So I think yan ang isang mahalagang mensahe mula sa ating bansa, mula sa Pangulo, na tayo ay committed, engaged sa paglutas ng mga problema, hindi lang ng ating bansa, kundi ng ating rehiyon, maging ang buong mundo.
3: Ang pahayag ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Russia nakandang magsilbing supplier ng langis sa Pilipinas. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
3: Samantala, isang potensyal na energy cooperation ang nakikita ng Embahada ng Pilipinas sa Russia pagdating sa usapin ng enerhiya sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Baylena, isa ang Russia sa mga nangungunang bansa pagdating sa nuclear energy studies at implementation nito, lalo na't ilang nuclear facilities na nito ang matagumpay na napagana at ngayon napapakinabangan. Ayon kay Baylena, malaki ang maitutulong ng Russia sa posibilidad na pag-adapt ng Pilipinas sa paggamit ng Small Nuclear Modular Reactor na isa sa mga tinitingnang sagot ng Department of Energy sa energy security ng bansa.
6: Isang solusyon po na pinag-aaralan ng ating Department of Energy, ito ang tinatawag na Small Modular Reactor. At may mga bansa, hindi lang ang Russia, hindi lang ang Amerika, kundi sa palagay ko, China, Japan, Canada, France na nag-aaral sa posibilidad. So I think in terms of going toward renewables or green economy, I think kung okay naman po ang paggamit, pag-safe ang paggamit ng nuclear energy, kinoconsider po natin yan to assure our energy security.
4: Sa kabilang dako, isang emerging market din ang nakita ni Ambassador Baylena pagdating sa sektor ng turismo ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Ambassador Baylena, sadyang interesado ang mga Russia na makapunta sa Pilipinas at ang nanais na makarating ng Boracay at Palawan. Dangan lang at may hinihintay lang anya silang development mula sa Civil Aviation Board of the Philippines at ito ay may kinalaman para sa pagkakaroon na ng direct flight mula sa tatlong lugar sa Siberia, Pamanila at Cebu. Meron ng aplikasyon ani Baylena ang 5-7 Siberian Airlines at inaasahan nilang matutuloy ang mga ina-apply na flights para mas marami pang turistang Ruso ang makapunta sa Pilipinas.
6: Naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia from the cities of Irkutsk, Vladivostok and Khabarovsk to Manila and to Cebu. So, inaasahan namin na matutuloy na itong flights.
4: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isang oportunidad naman para sa mga estudyante ang isinusulong ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa Russia para mapataas ang educational scholarship grants para sa mga Pilipino. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Baylena, ilang hakbang na ang isinagawa nila para mahikayat ang mga Pilipinong estudyante na pumasok sa Russian studies. Bukod kasi sa diversity ng mga kursong makukuha, ay isa rin itong magandang oportunidad para mapalakas ang people-to-people exchanges ng Pilipinas at Russia.
6: Hihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. So, inaasahan namin na matutuloy na itong flights.
4: Russia nakahandang magsilbing supplier ng langis sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kapatid, go ahead. Alvin? Yes, Alvin, go ahead. Okay, inaayos natin yung linya ng komunikasyon ng ating kasamang si Alvin Baltazar. Balikan na lang natin yung kanyang report. Samantala, sumampa na ng mahigit 370,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Bukod dito, pumalo na rin sa 10,600 non-food items at 10,342 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 na milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy ang bayanihan sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteer. Ang mga nirepack na relief goods ay agad na ipadadala sa mga komunidad sa Mindanao na nangangailangan ng tulong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 78 ayon sa Office of Civil Defense. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Umalo na nga sa 78 ang bilang ng mga napaulat na nasawi tulot ng pagtama na magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRC, 57 rito ay mula sa Soccsaryen Region habang 21 ay mula sa Davao Region. 30 ang napaulat na mga nawawala habang nasa 1,300 at 39 ang bilang naman ng mga nasugatan. Nasa mahigit 18,000 individual pa rin ang nananatili sa evacuation center sa mula sa 1.4 milyong apektado ng lindol sa Regions 9, 11, 12 at BARMM. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balikan natin ang nabiti na report ni Alvin Baltazar. Russia nakahanda magsilbing supplier ng langis sa Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ken, magandang tanghali. Bukas ang pinto ng Russia na tumugon sa pangangailangan ng supply ng lakis at iba pang uri ng enerhiya sa Pilipinas at mga bansa sa ASEAN. Pahayag ito ni Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit Bailen kasunod na rin ng idinulot na epekto ng krisis sa Middle East sa bansa. Ayon kay Bailen, nagkausap sila ng Russian Foreign Minister at nagsabi niya ito na handa ang kanilang bansa na tulungan ng Pilipinas, ganoon din ang iba pang nasyon kasi yan na mapuna ng pangangailangan sa supply ng langis. Magandang balita niya ito dahil ang Russian Federation ang net exporter ng enerhiya at malaking bagay ito lalo't kailangan ng Pilipinas ng dagdag na enerhiya. Sinabi ni Ambassador Bailen na kumikilos na sila para makapag-import ng langis at makatugon sa requirements sa tulong ng Amerika upang maiwasan naman ang anumang sanction at isyong pang-ekonomiya. Pakinggan natin siya si Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen.
6: The Russian side is prepared to help ASEAN countries including the Philippines in meeting their oil needs and not just oil needs but other energy needs. I think magandang balita po iyon dahil alam naman po natin that Russian Federation is a net exporter of energy. Kailangan po natin ng energy sa Pilipinas.
8: Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:15 ang ating oras, sinisikap na ng pamahalaan na mas gawing mas maayos at sistematiko ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong kasunod ng mga nararanasang sakuna. Ayon kay National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary at Lead Convener Lopez Santos III, nauunawaan ng pamahalaan ang sentimento ng ilan nating mga kababayan hinggil sa mga issue sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Binigang diindin ng kalihim na hindi lamang sa pamamahagi ng ayuda nakasentro ang kampanya kontra sa kahirapan. Kabilang din aniya ang paglikha ng mga oportunidad para sa pag-asenso.
9: Poverty reduction is more than the ayudahan.

0: Ang liderato ng Kamara sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matukoy ang agarang tulong na kailangan ng mga residente. Sa panayam kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, nananatili ang kanilang ugnayan sa mga lokal na opisyal kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Ibinahagi rin niya na maaring magbigay ng tulong ang Kamara depende sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad, kabilang ang medical assistance, relief goods at iba pang suporta.
1: I believe the House has extended already its assistance and all those districts who have been affected. We have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAID or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan.
0: Si House Majority Leader Sandro Marcos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaprobahan ng House of Representatives ang isang resolusyon na kumikilala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa mabilis na pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao noong Hunyo 8 sa pamamagitan ng voice voting sa isang special session na ipinatawag ng Pangulo. Inaprobahan ang House Resolution No. 1132 na inihain ni Speaker Faustino Boji D. III at ng kanyang mga deputy. Binanggit sa resolusyon ang agarang aksyon ng pamahalaan matapos ang sakuna na nagdulot ng pagkamatay, pinsala sa pilitang paglilikas at malawak ang pagkasira ng mga bahay, paaralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Kinilala rin sa resolusyon ang naging ambag ng government agencies katuwang ang pribadong sektor. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensyang ito ay malaking tulong para mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinagtibay na ng Senado ang Senate Resolution 447 na naghihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senador Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa dahil nakasalalay dito ang muling pagbango ng libo-libong pamilyang nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan diin ni Villanueva, mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat, kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa. Ayon sa paunang pagkataya, umabot na sa hindi bababa sa 1.13 billion pesos ang pinsala sa pampubliko at pribadong infrastruktura, kabilang ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang mahalagang pasilidad na idinulot ng malakas na lindol. Dahil dito, isinulong ng senador ang resolusyon para matiyak na mapapakilos ng pamahalaan ang lahat ng magagamit na pondo at suporta para sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong lugar sa Mindanao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Paghahanda sa panahon ng sakuna, binigyang diin ng Philippine National Police o PNP kasabay ng pakikilahok dito sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inatasan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Navatates Jr. ang lahat ng unit ng pulisya na palagi ang paghandaan ang agad na pagtugon sa sakuna. Kasunod dito ng pakikibahagi ng pambansang pulisya sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill na isinagawa sa Campo Crame ngayong umaga. Sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang mga tauan ng PNP at nagsagawa ng simulation exercise upang sanayin ang kanilang mga sarili sakaling tumama ang malakas na lindol. Karaniwan anyang mga lokal na pulis ang unang tumutugon sa mga kalamidad at iba pang sakuna gaya ng mga napatunayan nila sa pagputok ng bulkan, malakas na lindol sa Mindanao at mga bagyo. Sinabi ni Nartate sa mahalagang komunikasyon at pagtutulungan, lalo na sa aftermath ng mga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Problema sa supply ng kuryente sa Visayas Grid, inaasahang bubuti sa susunod na linggo ayon sa mga susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Ang report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Chad, inaasahan na bubuti na ang

0: kalagayan ng supply ng kuryente sa Visayas Grid sa mga susunod na araw at linggo na paulit-ulit na nakakaranas ng yellow alert o pagkaantala ng operasyon mula nitong nagdaang Mayo. Ayon nga sa Department of Energy, ito ay dahil sa pagbabalik operasyon ng 150 MW Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation. Sa kasalukuyan, tatlong pangunahing planta ng kuryente ang isinasailalim pa rin sa pagkukumpuni, kabilang ang dalawang unit ng Terma Visayas Incorporated na may kapasidad na 169 MW bawat isa at ang PED Unit 3 na may kapasidad na 150 MW para tuluyang maibalik na sa normal ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa buong Visayas Grid. Binigyan din ng DOE na patuloy na isinasagawa ang mga agarang hakbang para mas mapalakas at maging stable na ang supply ng kuryente sa Visayas at mabawasan ang epekto ng ilang rotational brownouts dahil na rin sa pagsasailalim madalas sa yellow grid alert. Chet, wala pa rin dito sa Energy Department sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naibigay na ng Office of Civil Defense o OCD ang alokasyon na 10 milyong face masks at 160,000 na N95 masks para sa mga residente ng Albay, kaugnay pa rin ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Head Oscar Robert Cristobal, ibinasay ang alokasyon ng face masks sa populasyon, gayon din ang land area ng bawat munisipalidad sa probinsya ng Albay. Dagdag pa ni Cristobal, malaking tulong ang ipinaabot na face mask allocation ng OCD para maiwasan ang mga mapaminsalang epekto ng ashfall sa mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Mayon.
3: Inassess po natin yung population, yung land area ng bawat munisipyo at lungsod. At doon natin binasa yung magiging paghahati-hati ng face masks na binigay ni OCD. We are very grateful sa OCD 5 sa mabilis at agarang tulong na binigay nila sa atin.
2: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Oscar Robert Cristobal.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:24 ng umaga at tabayanan po ang iba na ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:25 po ng umaga ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Inilabas na ng Department of Justice o DOJ ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, base sa nakalap na mga ebidensya, lumabas na hindi makatwiran ang pagpapaputok ng baril ng OSAA sa NBI agent. Ikalawa, hindi under attack ang Senate building noong gabi ng Mayo 13. Pangatlo, tinangka ng National Bureau of Investigation o NBI na magsilbi ng arrest warrant kay Senador Ronald Bato de la Rosa. At panghuli ay posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senator de la Rosa.
7: The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP-CIDG, members of the media, and the GSIS, including an ocular inspection of the GSIS premises.
2: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Supreme Court petition ng grupo ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, moot in academic na. Ayon kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III mula Senado, narito ang ulat ni Nimfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Okay, Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, moot and academic. Walang visa na ang petisyong inihain ng kampo ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Senador, ang petisyon kasi ay kinestyon ng grupo ni na Cayetano ang June 3 session ng new Senate majority at hinihiling na maibalik sila sa dating posisyon habang dinidinig ang kaso. Ayon kay Soto, naresolba na ang sesyon kahapon ang kine-question ng grupo. Pero ginigiit rin ni Soto na legal at valid ang June 3 session. Pinuntupan nitong ilan sa mga petitioner ay present sa ilang pagkakataon dati kung saan may quorum ang 12 senador. Anuman anya ay handa ang Senado na sumagot sakaling hingian sila ng komento ng Supreme Court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Soto.
10: As the legal minds say, it is moot and academic. Oh yeah, we'll be ready to answer in case we're asked. Huh. No, all you have to do is explain. Alam naman nila, makikita nyo sa sagot, sabi nyo. Yes, yun yung ang main issue is yung 12 daw eh. Yung 12 daw eh, ano?
9: Walang
10: quorum yun. You know, the petitioners were involved 5 times in past senates that the quorum was 12. So, napaka-inconsistent.
9: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Lim Fason Sean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Ibinahagi ni Senador Ping Lacson na kinokonsidera ng mga senador mula sa majority block na ihalal si Senador Cheese Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Base sa kanilang consensus hanggang nitong Miyerkules ay pinag-iisipan nilang ibigay kay Escudero ang papel bilang presiding officer oras na mag-convene muli ang Impeachment Court sa July 6. Nangangahulugan ito na si Senador Cheese na ang mamumuno sa paglilitis ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ginit ni Lacson na galing mismo kay Senate President Sherwin Gatchalian ang suhestyon na gawing impeachment court presiding officer si Escudero.
11: Si Senator Win mismo, Senate President Pinang nag-suggest din. Kami-kami yon nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw ang pipreside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba? Sustained, overruled. Hindi naman pwedeng kada motion, ibabalik niya sa body.
8: Yan ang bahay ni Senador Ping Lacson.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sinimula na po ngayong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dumalo sa pre-trial conference ang defense counsel ng Vice Presidente at ang prosecution panel ng Kamara. Kasama rin sa prosecution panel ang mga pribadong abogado na nagpresentang tumulong sa panig ng depensa. Ilan sa mga tinalakay rito ang stipulation of facts at simplification of issues, marking of evidence, pagtukoy sa mga testigo. Layo ng pre-trial conference na tiyakin na magiging maayos ang impeachment trial na nakatakdang gawin sa Hulyo 6.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, formal nang binigyan ng House of Representatives ng otoridad ang House Prosecution Panel bilang kinatawan ng kapulungan sa lahat ng impeachment proceedings. Sa ginawang sesyon ng Kamara, pinagtibay ng kapulungan ang mosyon na inihain ni na House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na siyang inaprubahan ng plenaryo sa pangunguna ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Ayon sa mosyon, binibigyan ng kapangyarihan ang prosecution panel kasama na ang private prosecutors na kumilos sa ngalan ng Kamara para mapabilis ang impeachment proceedings. Kabilang sa kanilang mga tungkulin ang pag-simplify ng mga issue, pagbuo ng stipulations and admissions of facts and documents, pagtukoy ng witnesses, pag-establish ng bilang ng mga witnesses at pagtatakda ng schedule ng paglilitis.
12: I move to authorize the House Public Prosecutors and the private prosecutors, subject to the direction, control, and supervision of the House Public Prosecutors in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte, to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court, and to enlist private counsel, experts, and consultants.
2: Si House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Itinanggi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na meron ng lumabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Bongo at dating dalawang pulis. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala pa natatanggap ang mga otoridad ng mga dokumento mula sa ICC laban sa senador at sa dalawang pulis. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng pagbubunyag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa kanyang social media na mayroon itong reliable source na may lumabas ng ICC warrants laban kay Go at mga kapulisan. Gitna ni Rimulya, kanyang nakausap si Justice Secretary Frederick Vida at sinabi nitong wala pa silang natatanggap na anumang dokumento. Maging ang Philippine National Police anya ay walang natanggap na anumang dokumento ukol sa ICC warrants.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyang diin naman ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi dapat sisihin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglalabas umano ng warrant of arrest laban sa mga nauugnay sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na may natanggap siyang impormasyon mula sa isang highly reliable source na nagsasabing na-issue na umano ang arrest warrants laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya at ginagamit umano ito ng administrasyon bilang isang political weapon.
13: Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
2: Ang pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Iginiit ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya bibigyang halaga ang mga pahayag ng mga tinatawag niyang fake Marines. Ito ang naging tugon ni Representative Sandro Marcos hinggil sa paratang na isa siya sa umano'y tumanggap ng maletang puno ng pera. Ayon sa Majority Leader, kalokohan ang mga akusasyon na ibinabato ng mga individual na nagpapakilalang dating bodyguard ni dating Representative Zaldi Co. Dagdag pa niya, hindi na niya pinag-iisipang magsampa ng reklamo laban sa mga laban sa naturang grupo dahil hindi umano ito karapat-dapat pagtuunan ng pansin.
14: Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng pag-listing. It's really not. It's, you know, we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type of efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho na.
8: Yan ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Investigasyon sa flood control mess dapat magtulak ng reforma sa mga institusyon ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magbunga ng reforma sa institusyon ang nagpapatuloy na investigasyon ngayon sa mga katiwalian sa flood control at infrastructure projects sa bansa. Sa kanyang pagharap sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 ng United Nations sa New York, binigyang diin ni Remulla na hindi lamang dapat mauwi sa pagsasampa ng mga kaso ang mga isyu ito, kundi magsilbing daan para maayos ang mga kahinaan sa sistema. Ayon kay Remulla, mahalaga ang pananagutan ng mga umaabuso sa kapangyarihan, ngunit kailangan din palakasin ang mga mekanismo ng gobyerno para maibalik ang tiwala ng publiko. Anya, ang paglaban sa korupsyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga kasong ihain o mga nakulong, kundi sa pagkakaroon ng isang transparent, epektibo at mapagkakatiwalaang institusyon. Binigyang diin din ni Remulla ang pangailangan ng mas matibay na koordinasyon pagdating sa justice system sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa katiwalian. Ang panel discussion ay bahagi ng UN 7th Conference on Sustainable Development Goal 16. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Special training isinagawa ng Department of Justice para sa mas malakas na investigasyon ng mga piskal sa financial at environmental cases. Sa report mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pinalalakas ng Department of Justice o DOJ ang kakayahan ng mga piskal at investigator nito sa pagsisiyasat ng mga kasong may kaugnayan sa illegal na pananalapi at mga krimeng pangkalikasan bilang paghahanda sa 2027 Asia-Pacific Group on Money Laundering Mutual Evaluation sa pakipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources at konsultasyon sa Anti-Money Laundering Council, nagsagawa ang DOJ ng 3-day special training sa financial investigations para sa mga kasong may kaugnayan sa wildlife at forest crimes. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng DOJ National Prosecution Service Task Force on Environmental Crimes, mga piskal mula sa iba't ibang rehiyon, mga tauhan ng DENR, National Bureau of Investigation Environmental Crime Division at Philippine National Police Maritime Group. Pinangunahan ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion ang pagbubukas ng programa habang si DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. naman ang nagsara ng pagkasanay. Nagbigay rin ng presentasyon si Deputy State Prosecutor Margaret Castillo Padilla, pinuno ng Task Force on Environmental Crimes hinggil sa mas epektibong pagbuo na mga kasong kaugnay o may kaugnayan sa environmental crimes at money laundering. Layunin ng programa na mapaigting ang kakayahan ng mga otoridad sa pagtukoy, pagsubaybay at pagbuo ng ebidensyang pinansyal laban sa mga sangkot sa mga krimeng pangkalikasan at mga kaugnayan na kasos ng money laundering. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Patuloy ang pagdami ng mga gasoline station sa bansa na nakikiisa ngayon sa fuel discount program ng pamahalaan para sa mga public utility vehicle bilang tugon sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng programang Boses kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, sinabi nitong isinasaayos na nila ang bilang ng mga gasolinahan na nakapwesto sa strategic points ng iba't ibang passenger route sa bansa. Kung mas mailalapit aniya sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon ng fuel discount program ay mas marami din itong matutulungan. Sinisikap din aniya ng LTFRB na mapataas pa ang utilization rate ng nasabing programa.
17: Out of 14,000 gas stations nationwide, ang ating nahabol itong 1,900. Ito yung mga talagang yung indicator to the most number of jeepneys at UV Express. Kasi nakita natin, yung utilization sa Region 7, hindi pa ganun kaganda. We want to improve, no? So we had a dialogue with the operators doon, yung mga transport groups natin. Nakita natin kung bakit low yung utilization rate sila. Kasi ang kagandahan naman sa Cebu, itong ating mga grupo, mga jeepney UV Express, nagtayo ng kanyang-kanyang tank station sa mga garahe nila.
2: Yan ang pahayag ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Pumalo na sa 21,423 na individual na naninirahan sa lansangan ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng pag-abot program sa buong bansa. Ayon sa DSWD, nasa 19,906 sa mga benepisaryo ang natulungang makabalik sa kanilang mga probinsya, habang 688 naman ang na-admit sa pag-abot processing center at iba pang DSWD centers and residential care facilities. Kaugnay nito, nagsagawa ng pulong ang pag-abot program interagency committee para palakasin ang suporta mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa reintegration ng mga benepisaryo. Punto ni DSWD Undersecretary Edu Punay, nananatili pa rin ang hamon sa pagpapanatili ng suporta sa mga natulungang individual ng ahensya para hindi na sila muling bumalik sa lansangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Mariing iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na hindi aksidente ang nangyaring pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isinagawang team building sa Aurora. Ito ay matapos sabihin ng kampo ng isa sa mga coach ng Ateneo na aksidente ang nangyari sa pag-asawi nina Baterbonia at Adili. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na normal lang na ipagtanggol ng mga abogado ang kanilang mga kliyente, pero walaan niya ito sa posisyon para magbigay ng konklusyon sa nangyari dahil wala ito nang maganap ang malagim na trahedya. Ayon kay Morico, karamihan sa kanila ay nasa dagat at nasa layong 700 meters mula sa area of responsibility ng resort nang mangyari ang insidente. Habang natagpuan naman ang mga labini na Baterbonia at Adili na may 300 metro ang layo mula sa resort matapos tangayin ng malakas na alon.
18: We have issued another subpoena to him and other coaches. Together with the subpoena to Mr. Thomas Baldwin, we are asking him to bring with him the aerial footages of the drone during the conduct of the training because he's the one who has the CCTV footages. From the start, when they have the information doon sa resort until the time na nangyari yung incident.
2: Si PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Naglabas na ang Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa 5 individual na inimbestigahan kasunod ng pagkamatay ng 2 basketbolista ng Ateneo de Manila University. Ay kay Justice Secretary Frederick Vida, kabilang sa mga inisyuhan na ng ILBO ay sina Tab Baldwin, dating head coach ng Ateneo Men Basketball Team, Christopher Kimpo, dating team manager ng Ateneo, at mga assistant coach sina Reynaldo Jacinto, Team Castaño at Sandro Soriano. Sinabi ni Vida na ang ILBO ay isang monitoring mechanism upang ma-monitor at i-alerto ang mga otoridad sa pagbiyahe abroad ng mga subject na individual habang gumugulong ang investigasyon sa kanila.
7: The investigation remains ongoing and the department stands ready to undertake its mandate once a complaint is formally filed. We ask the public to allow our law enforcement agencies to do their work and to refrain from speculation while the evidence is being gathered and assessed.
8: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, inihain na sa Kamara ang resolusyon para imbestigahan ang pagsawi ng 2 Ateneo Blue Eagle student athletes. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
19: Naghain na resolusyon ang mga leader ng Kamara de Representantes upang formal na hilingin ang isang malalim na pagsisiyasat hinggil sa trahedyang pagkasawi ng 2 student athletes ng Ateneo na sina Rene Clert Patribonya at Divine Adili. Ang mga hakbang ay inihain nila Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, Speaker Jefferson Conghun, Deputy Majority Leader Ernest Junicio, at House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairperson Zia Alonto Adyong. Sa ilalim ng House Resolution 1129, target ng pagsisiyasat na busisiin ang mga umiiral na patakaran at palakasin ang proteksyon para sa lahat ng mga student-athletes sa buong bansa. Inaatasan ng resolusyon ng Committee on Basic Education and Culture at ng Committee on Higher and Technical Education na siyasatin ang mga detalye sa likod ng insidente noong June 8, 2026. Nanawagan naman si Deputy Speaker Ortega na dati ring student-athletes para sa San Beda Red Lions sa kanyang mga kasamang mambabatas na may karanasan sa competitive sports. Anya, malaki ang maitutulong ng kanilang karanasan upang matukoy ng Kongreso kung alin ang lehitimong preparasyon sa laro at kung alin ang mga practice na naglalagay lamang sa mga manlalaro sa hindi makatiwirang panganib. Umapela ang mga mambabata sa Ateneo de Manila University, DepEd, CHED, Philippine Sports Commission, University Athletic Association of the Philippines at mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan ng buo sa gagawing patas at transparent na investigasyon in aid of legislation. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
8: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala puntirya ang quarterfinals ticket sa Berlin Tennis Open laban kay World No. 2 Elena Rybakina. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
20: Muling pinataob ni Alex Iyala si Donna Vekic matapos ang 7-5-6-4 victory sa kanilang round of 32 match sa Berlin Tennis Open sa Germany. Ito na ang ikatlong sunod na panalo ng Filipina player laban sa Croatian veteran ngayong taon. Binura ni Iyala ang 5-4 lead ni Vekic sa first set at ipinanalo ang huling tatlong game para kunin ang 1-0 set advantage. Pagdating sa second set, umiscore si Iyala ng tatlong break points para tuluyang makarating sa round of 16. Mabigat ang magiging hamon para sa kanyang inaasam na pwesto sa quarterfinals ng WTA 500 event dahil si World No. 2 Elena Rybakina ang kanyang makakatapat. Sa kanilang unang pagtatagpo, tinalo ni Rybakina si Iyala sa round of 32 ng Italian Open noong isang buwan. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Inyo pong antabayanan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na 1 minuto mo.
0: I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: nickname na. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11:48 oras po natin, Pilipinas. Karagdagang balita dito sa Luzon. Dalawa na ang accredited cancer screening facilities para sa Yaman ng Kalusugan Program ng PhilHealth sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balita hatid ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Mayroon ng dalawang cancer screening facilities sa Ilocos Norte na accredited ng Philippine Health Insurance Corporation na kasama sa benepisyo ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ayon kay Social Insurance Officer Alvin Ubasa ng PhilHealth Ilocos Norte, kabilang ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City at ang pribadong pasilidad na Black Nazarene Hospital sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte. May mapupuntahan aniya ang mga miyembro ng PhilHealth para magpakonsulta kung sila ay may cancer o wala. Maliban sa dalawang accredited cancer screening facilities, sinabi pa ni Ubasa na naidagdag pa sa listahan ng mga YAKAP provider ang Carasi Municipal Health Office na isa sa mga malalayong RHU sa Ilocos Norte. Unang ipinaliwanag ni Ubasa na kung hindi available ang isang serbisyong medikal sa RHU ay mayroong kasunduan naman sa mga malalaking hospital upang dito malunasan ang isang pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Agoo, may gagawing pag-uulat si Glenda Bakungan Sarak. 28 LGU sa Ilocos Region nakapasa sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nakapasa sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment ang 128 na local government units o LGU sa Region 1 na binubuo ng mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Binabati at ipinagmamalaki ng DILG ang mga naturang LGUs. Ayon sa ahensya, ito ang patunay sa commitment ng mga LGUs sa Ilocos Region na magtaguyod sa transparency, accountability at responsable na financial management sa lokal na pamamahala. Sinabi ng DILG na ang dedikasyon ng mga LGUs na magtaguyod sa mataas na antas ng serbisyo publiko ay makatutulong sa pagpapabuti sa tiwala ng publiko. Sa pamamagitan rin nito ay matitiyak na nagagamit ng maayos ang mga resources ng mga LGUs para sa ikauunlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, mahigit 206 na pong magsasaka sa San Andres, Quezon nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Magbabalita si May Formaran.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Tumanggap ng tig mahigit 200,300 piso ang nasa 206 na pong mga rehistradong magsasaka sa ilalim ng inilunsad na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program o PAFFP sa San Andres, Quezon. Ayon sa opisyal na pahayag ni San Andres Mayor Ralph Lim, sa ilalim ng PAF program, ang mga benepisyaryong individual na tumanggap ng tulong ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ang mga rehistradong magsasaka ay kinikilala naman ng Municipal Agriculture Office ng San Andres bilang mga aktibong magsasaka ng palay at mais. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naglalayong magbigay ng unconditional cash aid sa mga itinuturing na small-scale agricultural workers sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Punta naman tayo sa Bicol. Mga mangingisda mula sa 4 na bayan sa Camarines Sur na bigyan ng tulong sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Sa detalye mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nabigyan ng tulong ang mga mangingisda sa Camarines Sur sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Ayon yan sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang payout ay sinagawa sa Octagon Building ng Calabanga Camarines Sewer sa pagtutulungan ng LGU Calabanga at ni Attorney Nilo Consuelo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4 Bicol. Labis naman ang katuwaan ng mga mangingisda mula sa mga bayan ng Calabanga, Kanaman, Magaraw at Kamaligan Camarines Sewer. Karamihan sa mga mangingisdang ito ay mga OFW o Overseas Filipino Workers na naapektuhan ng sigalot sa Middle East na pinauwi ng Department of Migrant Workers o DMW sa pamamagitan ng repatriation. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radio Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dumako tayo sa Visayas, porsyento ng mga underweight na bata sa Kalbayog bumaba sa 3.7%. Ang detalye ng balita hatid ni Charmaine Perito Balvez ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Bumaba na sa 3.7% ang bilang ng mga underweight na batang wala pang 5 taong gulang sa Kalbayog City ngayong 2026 mula sa 5.6% noong 2021. Ayon sa City Nutrition Council, nalampasan pa nito ang target ng lungsod na mapanatili sa mas mababa sa 5% ang kaso ng underweight sa mga bata. Kasabay nito, nagpapatuloy ang Operation Timbang Plus, ang taunang pagsusuri sa kalagayang nutrisyon ng mga batang edad 0 up to 59 months. Sa kasalukuyan, na isasagawa na ang programa sa 149 out of 157 barangays ng lungsod at umabot na sa 17,001 na bata o 80% ng target population ang nasuri. Patuloy namang hinihikayat ang mga barangay na palakasin at pondohan ang mga programang pangnutrisyon upang mapanatili at higit pang mapabuti ang kalusugan ng mga bata sa Kalbayog, Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Mindanao. Davao City Police Office naka-alerto para sa agarang pagresponde sa panahon ng disaster. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Naka-alerto ngayon ang mga personahe ng Davao City Police Office o DCPO para sa agarang pagresponde sa panahon ng disaster sa lungsod. Inihayag ni DCPO spokesperson Major Maria Teresita Gaspan sa isinagawang Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel na nakahanda ang disaster response teams ng bawat police station sa lungsod upang makabigay ng agarang aksyon. Ayon kay Gaspan na bukod sa lindol, pinaghahandaan din ng kapulisan ang posibleng pagbaha at landslide dahil nakakaranas din ng malakas sa pag-ulan ng lungsod. Dagdag ng tagapagsalita na mayroon na rin silang koordinasyon sa City Disaster Risk Reduction Management Office para sa sabayang pagresponde sa anumang disaster na mangyayari sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, June 18, 2026. Ang ating oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Magol.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver? Oh.
17: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Na sa Russia. Una sa mga aktibidad ng bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin na bahagi ng sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa pagkupulong, inalala ng Pangulo ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa sa lumipas na 50 taon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr. na pagkasunduan nila ang pagtuklas ng mga bagong oportunidad para magtulungan sa seguridad sa pagkain, kalakalan at pamumuhunan. Giit ng Pangulo sa pinalakas na relasyon ng Russia at Pilipinas, tiyak na makikinabang ang mga Pilipino at tutulungan din itong paigtingin ang kapayapaan sa rehiyon hanggang sa hinaharap. Samantala, inimbitahan din ng Pangulo si Putin na dumalo sa East Asia Summit na gaganapin sa ating bansa sa darating na Nobyembre.
4: Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Effective mechanisms of applied cooperation are in place. This includes the joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation.
5: And once again, speaking as chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
3: Kahalagahan ng Mines and Geosciences Bureau Geohazard Maps para bawasan o maibsan ang panganib na dulot ng mga sakuna ating tatalakayin. Kasama si Dr. Carlo Quiano, Assistant Director ng DENR Mines and Geosciences Bureau. Dr. Quiano, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang tanghali din po sa lahat.
3: Doctors, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba ang MGB, Geohazard Maps? At ano po ang pangunahing layunin nito sa pagprotekta sa mga komunidad laban po sa mga sakuna tulad ng landslide at pagbaha?
6: Ang Mines and Geosciences Bureau po ang mandato na magbigay po ng mga impormasyon tungkol po sa rain-induced landslides, kasama din po dyan ang flooding. Pag sinasabi po natin ang flooding, kasama po dyan ang mga baha na nanggagaling mula sa mga ilog at pati mula din po galing po sa dagat. Meron din po tayong mandato sa tinatawag na ground subsidence, particularly po in relation sa mga tinatawag nating limestone areas po.
7: Dok, gaano po ba kahalaga ang paggamit ng geohazard map sa pagpaplano ng mga lokal na pamahalaan po, lalo na bago sila magpatayo ng mga bahay, infrastruktura, at iba pa pong mga development projects?
6: Ang Mines and Geosciences, ano po produce po mga geohazard maps po. So ito po ay makakatulong sa ating land use plan. Kung wari po sa isang lugar, kung ito po ay mabahain, maaari po tayo mag-conduct mga programa na in terms of mitigation as well as adaptation. Kung wari po sa isang lugar na mabahain, kung alam po natin kung gaano taas ang baha, ito po ay makakatulong sa pagdidesign ng ating infrastruktura. Kung ang first floor ay second floor, for example, ay binabaha, siguro gagawin natin siyang parking. Sa third floor po, dun sa simula ang magkakaroon ng economic activity. So there are a number of mitigating at saka adaptation measures, and the first step is to look at our geohazards maps po.
3: Okay. Well, sa mga nakaraang kalamidad po, Dr. Quiano, tulad ng mga malalakas na bagyo at lindol, paano po nakatulong itong MGB geohazard maps sa pagtukoy po sa mga lugar na mataas ang panganib?
6: We are always work under the arm of the National Disaster Risk Reduction po, yung NDRIMC po. So pagkaroon magkakaroon po tayo ng parating na bagyo, automatic naman po tayo nakikin-coordinate sa kanila. Ang PAGASA ay nagbibigay sa atin ng rainfall forecast. From their rainfall forecast, in-identify po namin ang mga barangay na maaaring maapektuhan ng mga landslide at saka flood. At ito po yung distance na ito ay binibigay lang sa regional office, sa Office of the Civil Defense at sa mga iba pang sangay ng gobyerno para alam po natin kung anong klaseng action at mga areas na ipaprioritize natin in terms of preparedness po.
7: Sir, ano po ba itong mga pangunahing datos at pagsusuri na ginagamit ng inyong opisina para makabuo nitong geohazard maps? At gaano po ba kadalas natin ito ina-update para po mas maging accurate itong mga impormasyon?
6: Ang pag-generate po natin mga mapa, no, sinagsimula po yan ng 2008, tinatawag na 1 is to 50,000 scale, tapos mas detalye na po tayo, ay based dun sa mga field assessment na ginagawa po ng mga geologists. So lahat po ng mga barangays pinupuntahan at ina-assess po yung mga yan at kung saan po tayo nag-generate ng geohazards map. Now, as regularly as possible po ay ina-update natin yung mga mapa. Alam po natin na through the years maaaring magbago ang kondisyon ng isang lugar dahil sa mga natural factors as well as mga intervention na ginagawa po ng mga ating kababayan. Kaya po, pag nagkaroon po, for example, ng mga bagyo, no, at nagkaroon ng incident, sinacheck po natin kung ito po ay consistent sa mapa. Pag hindi po consistent na mapa, ay na-update po natin ito. Kasi meron pong instances na hindi po nakaka-capture ng ating geologists dahil after the assessment po, ay nagkaroon ng pagbabago sa mga natural at saka mga anthropogenic or man-made na nagbago ng condition sa isa pong lugar.
3: Okay. Sir, marami po tayong mga komunidad, lalo na sa mga probinsya, na nakatira sa paanan ng bundok, tabing ilog, o yung mga flood and landslide prone areas. Paano po nila magagamit itong geohazard maps para po makapag-desisyon sila kung ligtas ba yung kanilang lugar? Is this accessible to the public or dun lang sa mga local government units?
6: Hindi po accessible po yan sa website po ng MGB at saka po tayo ay nagtulungan po sa DOST, particularly sa FIVOLS, dahil lahat po ang ating mga mapa ay nandun po sa Hazard Center. Ngunit po, importante din po na hindi lang ho individual o isang family ang nagkoconduct ng ganitong klaseng preparedness po. Ano? Kaya po, hinikayat po natin ang mga LGU na maging proactive kasi ho, land use plan po ay dapat lagi rin natin binibisita kung ito po at still ang angkop, lalo na kung may pagbabago ho, no, na ginawa ang mga tao and of course, taking into consideration itong mga climate change effect po. So, ito po ay accessible ho sa mga iba't ibang paraan po. So, other than that ho, we have already provided po yung mga LGUs po natin na mga reports at saka mga mapa kung saan makikita po nila ang kanilang susceptibility po sa landslide saka flood po.
7: Sir, may mga pagkakataon din po ba na may natutukoy ang MGB na mga high-risk areas pero patuloy pa rin pong may mga naninirahan dito? Ano po ba yung rekomendasyon ng inyong opisina sa mga ganitong sitwasyon?
6: Yun po, tama po kayo dyan. Marami po tayong na-identify po niyan. Kaya nga po, during the assessment, we immediately provide the recommendations to the LGUs. Kasi nga po, pagdating sa pag-implementation, through the ordinance po yan, mga LGUs, sa consideration po nila yan. So kaya nga, importante po na lagi tayong updated sa ganitong klaseng information. Now, in terms of the implementation, hindi ho kasi kami basta-basta nag-i-implement po niyan kasi kailangan din natin maintindihan ang vulnerability o kakayahan ng isang family na nang mag-relocate. So it's not just a matter of relocation as well as in terms of evacuation at saka yung mga preparedness. So doon ho pumapasok ang role po ng LGU para matulungan ang ating mga kababayan po.
3: Okay. Well, ano naman po ang papel ng mga barangay at LGUs sa paggamit po ng MGB geohazard maps? Sapat po ba sa tingin ninyo ang koordinasyon ng MGB sa mga lokal na pamahalaan para po maisama to sa kanilang disaster preparedness plans? At kung sakali man, Dr. Kianyo, na sakali man na matigas ang ulo or sabi mo nga, depende pa rin sa vulnerability ng ating mga kabayan para sa relocation, may pananagutan ba ang LGU dito kung sakali magkaroon ng sakuna at napahamak yung mga taong tumira doon sa mga landslide prone areas?
6: Actually po, required po ang lahat ng mga LGUs na gumamit mga geohazards maps sa pag-update ng kanyang mga land use plans. Kaya ho yan ay nakasaad po ho dyan. Kaya po, we always work under the arm of the NDREAM-C dahil kasama po dyan ang DILG. So as a science, we provide the science and in terms of the implementation po yan, through the help po ng DILG at iba pa po sa ngayon ng mga gobyerno. Gaya po na nangyari ngayong earthquake, ano, hindi lang po naman sa storm, pati earthquake, automatic po na we work under the arm of the NDRIMC. Ina-identify din po namin dun mga apekta, maaaring maapektuhan mga flash flood, at dahil sa mga dami mga rivers na mga earthquake-induced landslides, yung mga communities, ina-identify po natin yan. At yan ay automatically kinakascade po yan sa NDRIMC. Sa inyo kaalaman po, ay every day ho, mayroon pong meeting ang National Interagency Committee para i-discuss ang mga ito, lalo na kapag mayroong mga ganitong klaseng sitwasyon. Earthquake, gaya po ng mga bagyo din po.
7: Sir, sa panahon ngayon na mas nagiging madalas ang extreme weather events dahil sa climate change, i-emphasize lang po natin, paano po nagiging mas mahalaga itong mga geohazard maps sa paghahanda ng bansa?
6: Kung yung masama geohazards map, we always integrate na yung mga climate change forecast. We always think of the worst case scenario. Ano po? Kaya nga ho, makikita nyo sa geohazards map natin at saka sa mga recommendations, sinasaad po natin na we have to consider mga climate change effects. In fact, mo, kapag mas malakas ang precipitation ngayon, expect at saka mas marami ang mga changes at mga population ng lumalapit sa hazards prone area, kailangan po nating i-disenyo ang ating mga infrastructures. Hindi lang po, when we talk about dealing with the problem of geohazards, it's not just a matter of mitigation, as well, we talk about adaptation. So pag sinasabi natin mga adaptation sa lahat po ng mga design ng mga infrastructures, kailangan po natin malaman kung gaano ang pinakamalakas na bagyo o kaya pinakamalakas na earthquake matatama sa isang lugar, gaano ba kataas ang mga baha, gaano ba kabilis ang pagtaas ng rate of sea level. Ano ho? Kaya kung nga rin, may lagay tayo ng seawall, pero in the future, mas expect natin tataas yung dagat, baka hindi na effective yung mga gantong seawall. Kaya nga ho, kailangan sa mga disenyo, meron din ho tayo mga projection, and geohazards maps can provide the first information po. Of course, they can always coordinate with the scientists of the Mines and Geosciences Bureau pa, para mas magabayan po natin ang mga different stakeholders po.
3: Okay. Doc, may mga pagkakataon po na yung impormasyon sa geohazard maps ay hindi po agad o madaling maintindihan ng publiko. Sa inyo pong panig sa MGB, paano po ang ginagawa ninyo para mas maging accessible, mas maging simple, at maging user-friendly yung mga ganitong impormasyon para sa mga ordinaryo natin mga kababayan?
6: Maganda pong katanungan yan. Kaya ho, meron tayong formal na IEC, yung Information Education Campaign, na kung saan po ang mga MGB teams po ay nagtatarget po each year ng mga munisipyo na kung saan po nagbibigay tayo ng mga lectures po. Ano. So ang common na audience po natin dyan is mga ano po, ang ating mga barangay captains po. Ano. So doon po nagbibigay ng mga training kung paano po magbasa ng mga mapa. Yan yung pong pinaka-importante, ano ba magbasa ng mga mapa. Kaya din ho, meron ho tayo mga materials both in terms of infographics at saka mga videos so na nag-explain kung ano po yung mga hazards at kung paano po magdasa ng mga map po.
7: Dr. Kianyo, mensahe niyo lang po sa mga pamilyang nakatira sa mga lugar na tinukoy na high risk sa geohazard maps at sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
6: Sa ating po mga kababayan ng hazards prone area ay lalo na ho na possible we have to consider na mag-relocate po. Kung hindi naman po tayo ay sapat na may kakayahan na mag-relocate po, ay kailangan po tayo makipagsangguni o mag-coordinate po sa ating barangay o kaya sa local government unit kung paano po tayo matutulungan. Evacuation should always be there po. Sinatawag natin preventive evacuation, lalo na pag may parating na bagyo. So, let us also teach our kids po, ano ho, they should always be prepared po. So sa ating mga kababayan, in this time of climate change, kailangan po tayo mas maging resilient. Seryosohin po natin ang binibigay na impormasyon ng ating mga sangay ng gobyerno po. Kahit gaya po ng Mines and Geosciences Bureau.
3: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Carlo Kianyo, Assistant Director ng DEA.

0: PBBM at Work.
1: Malugod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick Jesus, na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag sa Gawad Pilipino. Duyan ka ng Magiting Awards 2026.
2: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
1: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family.

0: visit or contact the following.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
4: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
3: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
4: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan?
3: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
4: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
3: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina,

0: Abangan sa Lariga Don. Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Lariga Don Live ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanik. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manong oh!
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Na

0: Pilipinas ngayon, epekto ng US-Iran deal sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa at update sa mga lugar na may 10 peso subsidy sa mga pampublikong transportasyon at ipag-uusapan kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Magandang tanghali po, Director Abad. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Director, mula po sa lalagdaang US-Iran deal, ano po ang magiging agarang epekto nito sa pandaigdigang presyo ng langis at paano po ito maaaring maramdaman ng mga Pilipino sa presyo ng gasolina at diesel dito sa ating bansa?
1: Well, unang-una, malakihan ho ang ating ine-expect na rollback next week. Tatlong araw pa lang ho ang trading days this week, pero malaki na ho talaga ang binaba nung per barrel of petroleum products. So, hindi na ho ito mababaliktad, I think, sa laki ho ng adjustment na rollback next week na inaasahan. Hindi na ho ito, napakataas ho ang chance na rollback na ho tayo next week.
2: Director, bukod po sa geopolitical factors, ano po ba ang mga pangunahing indicators na minomonitor ng Energy Department bago magbigay ng full assessment tungkol sa magiging direksyon ng presyo ng langis sa bansa?
1: Well, combination po yan na umiepekto dun sa components ng ating pump price, no? So, lahat ito ay apektado kung anong event ang merong pakialam dun sa supply and demand. Yun ho talaga ang prevailing factor. Of course, ang reflection nito, direkta ho dun sa product cost, may tinatawag hong premium cost component, of course, yung insurance and freight. Lahat ito gumagalaw independent of each other, no? At of course, meron pa tayong yung foreign exchange rate. At the same time, malaking bagay ho pagdating naman dito sa Pilipinas kasi meron ho tayong batas, another law, na nagre-require ng biofuel component. So, iba din ho ang pricing behavior ng biofuel component kasi usually domestic ho ang, well, 50% ng ethanol supply natin domestic at 100% ng diesel CME natin ay lahat ito buong-buo gumagalaw at bumubuo tayo ng computation at nalalaman ho natin ang estimate for next week.
0: Okay. Director Rino, we understand na itong rollback na inaasahan natin ay magiging epektibo sa susunod na linggo sa Martes. Pero ang tanong po ng ilan natin mga kababayan, bakit noong panahon na pumutok yung conflict o yung gera sa gitnang silangan, ay may mga pagtaas na po kaagad-agad over the weekend? At ang tanong po nila ay bakit hindi rin po agad-agad na pwedeng ibaba yung presyo ng produktong petrolyo ngayon may kasunduan na nga po ang US at Iran?
1: Ay, hindi po. Gaya ngayon ho, sinasabi nga ho natin na ngayon nga lang napirmahan, ini-expect na mapipirmahan, actually, Friday, bukas, no? Pero sabi ko na nga, ang laki na ho ng magiging rollback next week. Kaya hindi ho tama na sasabihin na pag umi-increase next week kaagad, ngayon nga, dumi-decrease next week din ho kaagad. At in fact, reflected yan dun sa ginagawang estimate ng DOE at minamandate naman ng DOE sa weekly adjustment under the Executive Order 110. So, kung meron hong mga lagay na medyo mataas yung pag-increase pero pakonti yung pagbaba, hindi dahil sinasadya, no? Siguro resulta po yun ng movement na nangyayari, actual movement ng price. Gaya ngayon, who knows, sino mag-expect na bababa ang diesel price on the international market ng for the three trading price at trading days. Almost $20 na ang binaba. So wala hong nagko-control dun. So sinusundan ho natin kung anong galaw ng international market, yung sinabi ko kaninang mga component, kung ano hong magiging galaw sa presyo na yon, at doon ho kumukuha ng adjustment ang Department of Energy.
2: Director, pagdating naman po sa 10 pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicles, ano na po ang pinakahuling update sa implementasyon po nito? Ilang PUV drivers at operators na po ba ang nakinabang?
1: Ang aming home weekly meeting with the Office of the Executive Secretary, nangyayari ho ito every Friday. So ang marireport ko ngayon yung last Friday, no? June 10. So ang June 10 at that time mga around 103 million pesos na ang na-distribute ng government through the LTFRB fund, so fuel subsidy fund, to around 62,000, more than 62,000 drivers. So yun ho ang beneficiary, yun din ho ang amount nung kabuang amount for the 9 weeks na nagsimula tayo nitong programa na to. So bukas may meeting uli, update meeting uli. At most likely nag-a-average na ho kasi tayo ng around 25 million to 30 million a week. So inaasahan ho natin, baka umabot na ho tayo given that average na weekly distribution amount natin, baka mga 130 million na yung aming ating kabuuan hanggang bukas na distribution amount nung fuel subsidy. So and we expect na more than 62,000 drivers ng ang naka-avail nito, no? Kasi every week umi-increase din ang ating availment in terms of the numbers of drivers.
0: Okay. Director, ito pong nasa 62,000 drivers na nabanggit po ninyo. Saan pong mga lugar ito na, o meron po ba mga lugar na prioridad sa pagbibigay ng subsidy, lalo na po yung mga lugar na mas mataas ang epekto ng pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina?
1: Well, all over the Philippines na ho ito, pero ang observation ho namin, nangyayari ho talaga ang malakihang mga availment sa mga cities and major municipalities. Kagaya nga ho dito sa hawak ng Central Office ng Department of Energy, ang malakihan ho talagang claim ay dito sa NCR. Sa hawak namin from NCR Region 4 to Region 5. But on other places like in Mindanao, nakikita namin sa Davao, for example, the cities there in Mindanao, the cities in the Visayas, like Cebu, Iloilo, doon ho medyo as expected, no? Doon ho kasi ang maraming routes identified by LTFRB at maraming enrollees ng ating mga drivers.
2: Sir, may monitoring mechanism po ba ang Department of Energy upang matiyak na ang mga benepisyong ito ay talaga pong napupunta sa mga kwalipikadong PUV drivers dahil ang sabi nyo nga po kanina, ibinababa po o dinidistribute itong pondong ito sa LTFRB?
1: Ah, magandang tanong ho yan. Yun ang naging pagbabago ngayon. Instead na for the past how many years, ang LTFRB ay designed to distribute in cash basis, no? This time, diesel fuel ho. Kaya na-engage ho ang Department of Energy with LTFRB and Land Bank. Ang ginawang scheme ho ngayon is ang pagbabayad ay dinadaan sa isang application system na dinevelop ng Land Bank. At konektado dito sa system, enrolled dito sa system yung mga participating gasoline station. Doon sinesettle sa Land Bank account at kung may nominated account sila, through that system at doon din yung availment na ginagawa ng mga drivers kasi enrolled din ho dito yung mga plate numbers ng mga legitimate PUJ and UV Express. Kaya ngayon, ang magandang balita dito, talagang ang beneficiary ay yung intended na mga plate numbers ng mga vehicle at mga drivers nila at yung natatanggap ng mga drivers ay diesel fuel, hindi ho cash. So yun ho ang naging magandang pagbabago at dahil nga dinadaan sa Land Bank, may sistema ho sila, hindi ho, wala hong inaasahang mga double accounting, mga malicious claims, hindi ho na-avoid ho yan.
0: Okay. Well, Director, sa kabila po na nabanggit ninyo kanina no, na may katiyakan na nga po na rollback ang mangyayari sa susunod na linggo. Pero kung sakasakali man, wag naman po sana na patuloy pa rin na tumaas ang presyo ng langis. May contingency plan po ba o ano po ang pag-aaral ng DOE para sa posibilidad na dagdagan o palawakin pa ang fuel assistance programs ninyo?
1: Well, in the past few weeks, no, na-observe na ho natin na nominal na lang ho ang naging impact ng mga any statement na sasabihin apekto Persian Gulf area. Wala na ho talagang nakakalabas or minimal na lang ho for how many weeks now ang nakakalabas doon na fuel. So, parang in a way, parang wala na siyang impact doon sa pagtaas pa ng price dahil wala na nga ho talagang importansya sa actual na supply ng fuel ang any statement na nagpapalala puno doon sa lugar, sa political issue nitong mga bansang involved sa conflict. But yung mga announcement rather na mas na magagandang balita ay agaran ho talagang nagpapababa ng price. So ang masasabi ho natin, mukhang malabo na hong tumaas, bagkus kung ang may magagandang balita, may development, ay inaasahan ho natin na magbababa tuloy yung epekto sa price. Ngayon, sa contingency ho, nandyan pa rin naman ho ang PNOC natin, unang-una na inaasahan natin na mag-trigger na naman tayo ng pagbili ng extra fuel aside with our commercial na dito naman sa mga private oil companies. So tuloy pa rin ho ang ating pagbantay kung lalala ito. But kung hindi na ho at may 2 months ho, 60 days na sinasabi na compliance period yung US and Iran doon sa mga conditions ng kanilang agreement, pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
2: Director, mensahe niyo na lang po sa mga motorista, PUV drivers at sa publiko na nakatutok sa atin ngayon.
1: Well, ang inaasahan natin na decrease this next week no ay magbababa sa ating price range around the territory na ho ng 70 pesos to 80 pesos. Per liter. Hindi pa ho ito abot doon sa 50 to 60 before the crisis. But malapit na ho tayo at kung maa-avail pa ho nitong ating beneficiaries, PUJ, ang UB Express, yung 10 peso, eh from 70 to 60 na ho tayong kung maa-avail pa nila yan. Kaya tuloy lang ho yung availment ng fuel subsidy at of course, siguraduhin lang ho na mapuntahan nila yung mga gasoline station na mayroon pang dagdag na mga discount kasi may nag-o-offer pa rin ng discount aside from fuel subsidy plus itong magandang balita na pababa na ang price ay mukhang mag-o-okay na yung kalagayan ng ating public transport sector.
0: Alright, well on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy.
1: Magandang tanghali sa lahat.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
6: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
7: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
8: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
9: Na hindi patas ang lipunan.
10: Leadership starts from the top.
11: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
12: Good governance, because good governance is a matter of right.
13: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
14: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
15: At matuto sa iba't ibang karanasan.
16: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
5: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
17: ipinagmamalaking hatid ng inyong PTV Regional Team.
18: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
17: Usapang derechahan at makabuluhan.
19: At road trip na kakaiba. Hitik sa kaalaman at kultura.
20: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
21: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
22: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
23: pati na rin ang boses.
22: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan. Gaya ng sobrang daliri sa kamay. Makintab o makinis ang balat ng tao o hayop. Upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng pagkilatis ng mga detalye. Paggamit ng reverse image search at pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact.

Pilipinas ngayon. Dahil Thursday ay CDC Day, ihatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Performance ng E20 Fuel sinubukan sa isang karera sa Clark International Speedway. Samantala, isang cafe at bike shop ang dinadayo sa Clark, partikular na ng mga siklista para magtipon at mag-bonding. Silipin natin yan sa report na ito.

0: Sa Clark Freeport, may isang cafe na hindi lang kape ang siniserve, kundi isang komunidad ng mga siklista. Isang dekada na nakalipas na magsimula ito bilang isang bike shop at cafe. Ngayon, kilala na ito bilang meeting place ng mga nahilig sa pagbibisikleta at active lifestyle. Dito, nagtitipo ng mga siklista para magpahinga, mag-bonding, at magbahagi ng kanilang biking experience. Magandang araw. Kasama po natin ngayon ang dalawang direktor ng Hubble Multisport. Kasama natin po ngayon si Julian Paulo Jumbo Tayag at syempre si Rene Ricardo Abe Tayag.
1: Yes.
0: Magandang araw po.
1: Good afternoon.
0: Okay, so take us back to the beginning. How did Cycles and Brew come to life?
1: We started biking noong 2004 dito sa Clark. So we started mountain biking, di ba?
2: Mountain biking, yes. While we were in Australia, may nakita kaming isang store doon. So it was may cafe, yes. Tapos may mga bulletin board siya na nakalagay doon yung mga events, may yes. may mga routes na available na pwede mo makita, and then may coffee shop, and then so that's when we thought of, bakit kaya hindi natin gumawa na tayo ng concept na ganyan
0: so
2: sa Clark?
0: So doon kayo na-inspire?
2: Yeah. Na-inspire kami.
1: Fast forward, nabuo namin yung proposal, yung makapag-sign kami ng lease. Binigyan pa kami ng special rate noon ni ano,
0: so, Sir Art. Parang kayo yung mga unang naging ambassadors, sports ambassadors pala ng Clark po, no? For promoting Clark as a sports destination. Now, what makes the community, or what makes community an important part of your story dito?
2: Actually, yung sa community dito, sila yung nagsusupport sa ano eh. Sa store.
1: Without them, wala. Kasi usually dito, meron kaming schedule for biking every Tuesday. Basta everyday meron ginagawa. It's either run or bike.

0: Abangan ng iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas.
1: Sa ibang balita, inilunsad ng Department of Information and Communications Technology sa Pasig Mega Market sa Pasig City ang kauna-unahang satellite-powered free Wi-Fi sa bansa. Sa patutulungan ng DICT Bangko Sentral ng Pilipinas at Pasig City Government, ganap nang nilagdaan ang kasunduan sa paglalagay ng 4 na Starlink units at 4 na access points sa palengke, habang pinalalakas naman ang Paleng QRPH Plus. Ayon sa DICT, hindi na magiging problema ng mga mamimili at nagtitinda ang transaksyon sa pagbabayad ng mga bilihin dahil bibilis na ito. Dagdag pa ng ahensya, magkakaroon din ng access ang ating mga kababayan sa libreng Wi-Fi ng mga serbisyo ng pamahalaan, online learning at livelihood platforms. Giit ng ahensya, makatutulong ang digital transformation na ito sa pagpapalakas at pagpapagaan sa pamumuhay ng bawat Pilipino.
0: Samantala, isinagawa ang Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa iba't ibang bahagi sa bansa sa panguna ng Office of the Civil Defense. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang lumahok sa earthquake drill kaninang alas 9 ng umaga. Bahagi ng drill ang pagsasagawa ng duck cover, cover and hold, gayon din ang maayos na evacuation ng mga kalahok patungo sa itinakdang ligtas na lugar. Layo ng NSED na palakasin ang kahandaan ng mga empleyado, paaralan at iba pang institusyon sa mabilis na pagtugon sa lindol.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo, oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Wrong. Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 103 ng hapon.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Isang malusog na araw ng Huwebes sa inyong lahat. June 18, 2026. Sana ay nakaraos na ng pananghalian ng marami sa atin para may lakas na harapin ang kalahatian ng araw at may panlaban sa pagod at stress na dala ng ating mga pang-araw-araw na gawain. Sa ngalan ng ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Ako po si Chet Oliva, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Sa episode natin ngayong hapon, tututukan natin ang kampanya laban sa paninigarilyo. Dahil lang Hunyo ay idiniklarang National No Smoking Month. Sa bisa ng Presidential Proclamation No. 183 para itaas ang kamalayan ng publiko sa masamang epekto ng paninigarilyo sa kalusugan ng tao, lalo na sa baga, puso at pangkalahatang kalagayan ng katawan. At kaugnay niyan, makakasama muli natin dito sa ating programa ang itinanghal, kamakailan o hindi pa natatagalan na Global Ambassador of the Year ng Campaign for Tobacco-Free Kids sa Amerika. Ayan, dahil sa advokasya niyang ihinto ang paninigarilyo at paggamit ng vape para sa ligtas at malusog na kabataan. Bukod sa pakikisa nito sa panawagan ng Department of Health para sa isang national total vape ban, panawagan din ito na suportahan at ipasa ang House Bill 9603 o ang Smoke-Free and Vape-Free Environments Bill para mahalagang maipasa ang panukalang ito para sa tobacco control community. Alamin natin ang iba pang mga bagay-bagay mula kay Sir Judy De Los Reyes. Magandang hapon uli, Sir Judy. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
5: Magandang hapon po, Ms. Ched, at sa atin po mga tagapakinig.
3: Ayan, okay. Sir Judy, sige, simulan na natin agad yung ating talakayan. Ano ba itong House Bill number 9603 o Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill at bakit mahalaga ang panukalang batas na ito sa pagprotekta sa kalusugan ng publiko?
5: Opo, no. Ang Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill po, ang layunin po nito ay gawing mas ligtas at mas malusog ang publiko at malayo, no, sa banta ng smoking and vaping. So, ini-standardize ng panukalang batas na ito yung atin pong mga local policies sa yung atin pong mga law sa atin pong local, sa atin pong mga local government units, iba-iba po yung kanilang local ordinances na nakabase po sa kanilang konteksto. Iba-iba din po yung level of punishment, of prohibition, etc. So ito pong atin pong Smoke-Free and Vape-Free Environments Bill ay kumbaga pinag-iisa nito, no, binibigyan ng mas malinaw na na template na, na direction ang ating mga local government units. At higit sa lahat po, ang layunin po nito ay ipagbawal po ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Okay po. Dahil sa dami na rin po ng mga kabataan na nahihikayat, hindi lang po ng UOC and vape, ito pong panukalang batas na ito ay isinusulong po ng ating po mga advocates. At ito po ay pinangunahan din po ni Congresswoman Crisel Lagman. So, nais po namin na sabihin din na mas mabuti na rin na magkaroon po tayo nito ng batas na ito upang sa ngayon pa lang po ay mapigilan na po natin ang problema at hindi na po natin hintayin pang lumala.
3: Mm-hmm. Sa kasalukuyang sitwasyon ng paninigarilyo at vaping sa bansa, lalo na sa mga kabataan, bakit napapanahon itong pagpapatibay ng mas mahigpit na smoke-free and vape-free measure, Sir Jody?
5: Karanasan ng Parents Against Vape at sa mga communities po at sa mga magulang din na nakausap natin, no, pababa po ng pababa yung mga kabataan po, yung edad ng mga kabataan na nasasangkot po or nakakagamit ng UC at vape, no, lalo na po sa mga in fact po sa mga kwento po ng ating mga SPTA officers, elementary students ay na-exposed na po, no, sa smoking at lalo na po ngayon sa vaping. In fact po, ang atin pong DOST data sa 2023 po ay umabot ng 423,000 po ang naitala po, no, na bilang ng mga adolescent na engage into vaping. So this is alarming, no? And sa Global Youth Tobacco Survey naman is 14.1% or isa sa pitong mga kabataan ay exposed na rin po sa electronic cigarette. So ang smoke-free and vape-free environment bill po, again, ay pinapalawak po nito ang smoke-free and vape-free areas po upang hindi pwedeng mag-yosi at mag-vape kung saan-saan na lang. Kasi po, marami rin naman sa mga kababayan natin ay hindi rin aware, no, hindi rin po sila aware kung saan-saan na lang din po sila nag-yosi, nag-vape. So layunin po nito na alisin na rin po yung mga smoking areas lalo na po sa loob ng mga gusali upang mas maprotektahan po yung atin pong publiko, yung atin pong mga empleyado, yung atin pong mga clients sa loob po ng mga buildings. And of course, layunin din po na ito na suportahan din po ang atin pong mga local government units upang mas mahigpit pa po nila na maipatupad po ang smoke-free and vape-free. So ito po yung pangunahing layunin po ng batas na ito. Ito rin po ang nais din po natin na mapakinggan, marinig po na ating mga kababayan, masuportahan po, no, ngayon na nakalagak po ito sa Kongreso.
3: Mm-hmm. Sir Jody, bakit sa palagay ninyo dumarami pa rin ang naiinganyo mag-vape sa kabila ng mga kampanya, iba't ibang kampanya na ginagawa ng ating pamahalaan at ng iba't ibang advocacy groups bukod sa inyo?
5: Opo, no. Kahit po, actually, kagagaling ko lang po, no, sa isang school at kausap ko po yung mga magulang, no, sa Ginobatan, Albay. And isa po, no, sa mga napag-usapan po natin, una, kung bakit po dumadami ang mga kabataan na gumagamit po ng vape and na-expose din po, no, after ang entry point po kasi lagi ay vape. So, pag naubos yung vape, lipat sila sa UOC. Una po, doon po sa loob ng tahanan, sa bahay. Ang mga magulang po, and of course, aware po ang ating mga listeners, minsan po may mga magulang tayo na inuutusan yung mga anak na bumili ng UOC, no, sa mga sari-sari store. So doon pa lang sa culture, doon sa loob ng bahay, nakikreate na po yung ganong klase ng pag na-normalize po, no, ng ganong bisyo sa mga bata, no. Ikalawa, kung bakit po sila na huhumaling po, no, sa vaping is flavors pa rin po ang pangunahin pa rin dahilan. So may mga students po tayo na nakausap din dito, somewhere dito po sa Castilla Sorsogon. And nakakagulat po kasi malayo po yung Castilla Sorsogon, pero marami po sa mga students doon ay na-expose po sa vaping, no? And in fact, ang pangunahin po nilang dinadahilan is yung flavors dahil masarap at mabango. And of course, yung enforcement, marami pa rin po sa ating mga local government units ay hindi po ganun ka-agresibo, no, sa pag-enforce, panguhuli ng ano, no, ng mga lumalabag po sa ating kasalukuyang vape regulation law. Kaya po ang nagiging biktima po ng ganitong problema po natin ay walang iba po kundi ang mga kabataan.
3: Mm-hmm. Kasi nga 'di ba doon sa vape law, pinagbabawal doon yung pagkakaroon ng iba't ibang flavor para nga hindi maengganyo yung mga kabataan na mag-try nito. Pero ganun pa rin pala, no? Ganun pa rin yung problema, persistent pa rin at hindi pa rin na ganun kadali labanan itong mga ganitong klase ng mga ano, ng mga ganitong klase ng mga galawan ng mga negosyante. Kasi nga itong ano, eto, 'di ba? Kasi may mga nagsasabi na matagal na ako naninigarilyo, matagal na ako nagbebe, pero wala naman ako nararamdamang kakaiba. Ano masasabi ninyo sa ganyang mga kumbaga mindset, Sir Jody?
5: Opo, no. Yung mga ganyang mindset po, mahirap po talaga 'yan. Actually po sa amin po sa Parents Against Vape, it is also a challenge, no. Pero hindi po natin pwedeng i-dismiss na porket yun po kasi ang common sa mga Pilipino eh. Porket walang nararamdaman, actually hindi tayo nagpapa-check up kasi wala naman tayong nararamdaman. Kapag lagi tayong pupunta sa doktor, sa ospital, kapag ano na, nasa ano na, no, malala na yung condition natin. So dahil wala naman tayong nararamdaman, okay lang, no? Pero marami pong mga experts, mga doctors po, ang nagpapatunay na po na ang pagsisigarilyo at ang pag-vape ay harmful po sa katawan. Maaaring yung gumagamit, sinasabi niya lang yun. And we cannot judge also the smokers and the vapers because after all, they are victims. Doon po tayo sa sinasabi po ng atin pong mga doktor, ng atin pong mga public health experts na pareho lang pong masama sa kalusugan ang Yossi and vape, no. Sa sinasabi na rin po ng Department of Health na ito ay nagkukos ng cancer, merong 22 years old na namatay due to vaping. So, hindi natin pwedeng sabihin na dahil lang wala tayong nararamdaman, okay lang din na mag-Yossi or mag-vape. Bagamat nirerespeto pa rin po natin ang karapatan ng mga adults, ng mga ano, ng mga informed people. But sa paninindigan po natin ng mga advocates po ay mahalaga pa rin na maintindihan pa rin po ng ating mga kababayan na wala po talagang maidudulot ito sa kalusugan ng tao. Kaya po matindi po ang challenges po natin. That's why Parents Against Vape goes to the communities and to the barangay because ito pong issue natin ay ano, no, hindi lang siya government approach but whole community approach na rin po and family approach na rin kasi isa rin po sa ating mga pinagdaraanan din po ng ating mga kabataan ay yung mga family problems na hindi rin po na-open ang mga magulang nila. Minsan nagugulat din kami sa mga talks po namin na may mga ganun na rin pong factor. Kaya po, again, ang amin pong paninindigan kasama po na atin pong mga eksperto at ang Department of Health, ang Yossi at Vape po ay pareho lang pong masama sa katawan.
3: Mm-hmm. Nabanggit niya na Sir Jody yung pag yung ospital pagpapatingin sa usapin ng universal healthcare. Paano naaapektuhan ng paninigarilyo at vape yung gastusin ng gobyerno para sa pagpapagamot ng mga sakit na may kaugnayan dito?
5: Opo, no. Ang atin pong government ay una po, no, para doon sa mga ano, sa mga nais po na mag-quit. Meron pong program ang atin pong government through their DOH quit line, no. Ngayon po, doon naman sa ating mga kababayan na nagkakasakit, no. Actually, kapag ang isang member ng family ay nagkaroon ng ano, ng ng sakit sa loob ng pamilya, affected po ang finances ng pamilya. Bagamat meron po tayong universal health care at accessible naman po, no, kahit na based din po personally sa akin pong observation na marami pa rin po sa mga kababayan natin ang hindi rin po aware sa batas ito. Kaya din ito rin po ay isinasama din natin sa kanila dahil po may mga programa na

0: ating, kung sila man po ay smoker o kung sila man po ay vapor, kailangan po mag-quit po sila. No, mag-stop po sila. Kasi ang goal po natin ngayon dito is not curative, but you know, to prevent. Prevent na po natin ang atin pong, lalo na po ang mga kabataan natin. Nang sa gayon po, hindi rin umaapaw yung mga ospital natin sa mga kababayan natin nagkakasakit, lalo na po kapag mga related na yung mga non-communicable diseases or mga lifestyle-related diseases po.
1: Ayun, oo. So mas maganda pa rin talaga na mag-quit na tayo, no, sa ganitong klase ng bisyo at may inialok na ganitong serbisyo ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng National Lung Center of the Philippines, yung quit line, ano. Pwede kang tumawag doon at meron silang mga binibigay na payo paano ba unti-unting makawala dyan sa bisyo na yan. At alam ko, meron pa silang mga session din eh na ginagawa dyan kung hindi sapat pa yung ano, yung mga payo over the phone o sa ano, sa linya. Ayan. So, nasabi nyo rin kanina, Sir Jody, na yung mga local ordinances pala natin ay may iba't iba ng ano, no, iba't iba ng degree ng ano, ng mga penalty, hindi pare-pareho. Ano pa yung ibang mga hamo na kinakaharap ng pagpapatupad ng mga umiiral na batas at ordinansa laban sa paninigarilyo at vaping na kaya kailangan pa lalong palakasin itong itong batas laban sa paninigarilyo?
0: Opo, no. Totoo po 'yan, dahil una po may iba pong mga LGU, may ordinansa, walang task force. May ordinansa, may budget, pero hindi alam, hindi malinaw magkailan ba yung budget, ilan ba yung kung saan kukunin, and ganito, ganyan. So doon po pumapasok yung, at least yung ibinibigay na solusyon ng panukalang batas ng smoke-free and vape-free environment bill, no? Isa po doon sa provision na ng batas ay obligahin po doon sa ating ano proposed bill na obligahin ang pagtatag ng mga task force para sa pagpapatupad ng batas, no? And mahalaga po 'yon, dahil again po, gaya po ng sinabi ko kanina, dahil nga kanya-kanya din siguro ng interpretasyon ng ilan sa atin pong ano LGUs, no, patungkol po sa pagbuo ng task force. With the smoke-free and vape-free environment bill po, ay mauobligan na po ang atin pong mga LGUs. Ma-address po, so, kumbaga, meron na pong tatao, no, para magsita, maghuli, magbantay, no. And isa rin po doon sa provision ng batas is yung local health budget po, no. So maglalaan ng hindi bababa sa 3% na local health budget para sa tobacco control at cessation programs ang atin pong mga local government units. So ito pong mga provision po ng batas ng proposed bill ng smoke-free and vape-free environment bill ay upang bigyan ng giya ng sapat na gabay ang atin pong mga LGUs upang ma-address po yung mga ganitong problema. Kumbaga, ma-empower din po, no, ang atin pong mga local government units, lalo na po yung mga LGUs na nagsisimula pa lang po sa atin pong advocacy, or yung mga LGUs po na may maganda na pong inisyatiba, no, ito po makakatulong po sa kanila itong atin pong smoke-free and vape-free environment bill to address this kind of issues.
1: Mm-hmm. So, sa madaling salita, Sir Jody, magkakaroon na ng budget para ano, mas mapalakas pa yung enforcement nitong ano, nitong mga ordinance at mga umiiral nating batas. Pag-iisahin na nga lang dito sa ano, sa pinag-uusapan natin na House Bill. So, talagang nakikita natin talagang napakalaki ng papel ng mga local government unit sa ganitong klase ng mga pagkakataon. Ang susunod kong tanong, nagkaroon ba ng konsultasyon sa mga stakeholder sa pagbuo ng panukalang batas na ito?
0: Yes po, no. Katuwang po ang Philippine Smoke Free. Ang pangunahin po nating taga susog ng batas na ito ay ang Philippine Smoke Free Movement, no. And sila po kasama rin po ang ating tobacco control community ay nagkaroon po ng mga consultations meeting with together with Congresswoman Crystal Lagman, and hindi lang po sa panig na advocates but also sa mga local government units po. Kaya may mga hinighlight din po tayo during the plenary session po noon.

0: taong June 1 ay hinighlight din po no ni Congress Haldin itong mga local government units din na epektibo din pong na-sustain ang kanila pong mga tobacco control advocacies po. And in fact po no, kasama po ang local government ng Baguio sa nanguna po no sa pagsuporta po sa bill na ito, kasama rin po ang Tabaco City, ang Sorsogon City at marami pa pong mga LGU. So ito po ay dumaan po sa consultations with public health advocates, with local government units na may ano po no, may evidence na sila po ay nakapag-sustain po ng kanilang tobacco control advocacy.
1: Nabanggit mo yung Baguio, Sir Jody. Alam ko napakahigpit ano ng ano diyan ng implementasyon ng ano ng smoking and vaping ordinance. Ayun. Meron ka bang alam na best practices ng ibang bansa na? Oo, dito siguro masasabi natin yung Baguio, no? Ang isa sa may mga best practice. So, sa ibang bansa, meron ka bang alam na talagang kumbaga a role model, no, na siguro pwede nating maging paggayahan sa pagsulong na maitigil na ang paninigarilyo at paggamit ng vape? Ano kaya ito o saan?
0: Opo, no. Okay po, sa mga bansa naman po na at least alam ko po, no, based na rin po sa experience din po natin, no, una po dyan ay ang Singapore. Okay, ang Singapore po ay mahigpit po. Actually, even ngayon pag ano yung chewing gum nga eh, or yung pag-spit sa kalsada, ipinagbabawal, no? And sila rin po ang isa sa mga unang bansa na ito naman po ay nag-ban ng mga vape products. So they are very strong in their tobacco control initiatives. Another one po is Thailand naman po, no? Na kung saan naman po ito pong atin din pong mga kapatid sa Thailand ay aktibo din po sa ano naman po no, sa pag-promote naman. Kumbaga sila naman ay bida sa health promotion aspect, kasama pa rin po doon ang tobacco control. Ang Vietnam naman po, ito naman po ay isang bansa din na nagban naman hindi lang ng vape kundi ng mga tinatawag natin na mga heated tobacco products. So another form of tobacco products pa rin po. And they are also strong and their government are strong din po sa ano na pag-implement nito. And I think sa iba pa pong mga Western countries natin na mga kasamahan sa advocacies. And in Indonesia naman, sa Indonesia naman po, when it comes to tobacco control advocacy, ang pinaka-aktibo po doon ay ang sektor naman ng mga kabataan. So ito po, hindi lang best practices ng mga governments, but also kung paano din kumilos yung mga constituents nila, no, upang bantayan itong lumalalang problema natin sa smoking and sa vaping. And ako po bilang isang kabataan na nakadaupang palad na rin po itong mga co-advocates natin, nakita ko rin po doon na napakalaki po ng papel talaga ng youth sa atin pong ano no, pag-convince sa atin pong mga governments upang mas paigtingin pa. At nang sa gayon din ay pamarisan din no, ng ibang bansa yung atin pong mga initiatives din no, on tobacco control.
1: Ayun, so dapat talaga mga kabataan din ang mga manguna dito dahil nga mas marami rin sa inyong hanay ang ano ang naiinganyo sa ganitong klase ng bisyo. Dahil nga no smoking month ang buwan ng Hunyo, ano yung ilan sa mga pinagkakaabalahan ng inyong grupo, Sir Jody?
0: Opo, no. So maraming maraming salamat po muli sa Radyo Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon sa Doctors on Board sa programa niyo po upang kami po ay muli ma-i-announce po namin at maipanawagan po namin ang amin pong mga advokasya, no. Simula po ng June 1, which is sinimulan po natin ang No Smoking Month by filing of the Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill or the House Bill 9603 sa tulong po ng ating kagalang-galan na Congresswoman Crisel Lagman at marami pa po palang naging author po no, ng batas na ito. Sinundan po ito ng Tobacco Off Now Film Festival na ginawa po natin sa Quezon City kung saan din si Mayor Joy Belmonte ay nagpahayag din ng kanyang inyong suporta sa House Bill 9603. Ito pong mga inisyatiba na to na sinimulan natin 2 weeks ago ay nagpapatuloy po hanggang dito po sa Bicol Region. Currently po, ang Parents Against Rape ay nagsasagawa po ng mga capacity development activities po last time sa Castillo Sorsogon, kaninang umaga po sa Ginobatan, and sa tomorrow sa ano po no, sa Sorsogon City. So ito po ay bahagi pa rin po ng ating suporta sa No Smoking Month, and in the next weeks po natin ay meron pa po tayong mga other activities po sa Quezon City naman, kasama naman ang atin pong mga magulang mula po sa School Parent Teachers Association. Bahagi po ito na atin pong malawakang kampanya upang ipanawagan ang pagpasa po ng Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill or House Bill 9603 at ang atin pong signature campaign on the National Total Vape Ban. Dahil No Smoking Month po ngayon, maasahan niyo po na hindi lang po Parents Against Vape but the whole tobacco control community ay magsasagawa po ng iba't ibang mga activities sa inyo pong mga area. So ito po ay nationwide observance. At hindi naman po natatapos din sa No Smoking Month ang ating po mga activities, ang ating po mga initiatives. Ito po ay tuloy-tuloy po nating ginagawa. No? So, abangan niyo po kami sa Sorsogon City bukas sa ating pong mga kababayan dyan, sa ating pong mga barangay. So, ito po, dahil kaya po tayo magkakaroon din ng ganitong activity is because the Sorsogon City ay magpapasa na rin po ng kanilang smoke-free and vape-free ordinance.
1: Ngayon, okay. Bilang panghuli na lang, baka may gusto ko pang sabihin na hindi namin na itanong. Nasa inyo yung pagkakataon, Sir Jody.
0: Opo. Again po, ang amin pong panawagan sa atin pong mga kababayan ay suportahan po natin ang Smoke-Free and Vape-Free Environments Bill, na ang layunin po nito basically po ay protektahan ang atin pong mga kababayan, mga kabataan mula po sa usok ng sigarilyo at ng vape. No? Layunin po ng batas na ito na mag-promote po ng mga smoke-free and vape-free areas po sa mga pampublikong lugar at sa mga enclosed places po o sa mga buildings po natin, no? Upang maprotektahan po natin ang ating mga kalusugan. Tayo po ngayon ay kumikilos to prevent pagkakasadlak ng ating mga kabataan sa addiction mula po sa nicotine dulot po ng sigarilyo at ng vape. Panawagan rin po namin sa amin pong mga magulang, sa atin pong mga parents, mga teachers, sa atin pong mga kabataan at sa ating mga lingkod bayan ay suportahan niyo rin po kami sa atin pong kampanya for the National Total Vape Ban. Ang lahat po ng ito ay iisa lang po ang layunin, protektahan po natin ang ating pong kalusugan. Panawagan rin po namin ito sa Kongreso, panawagan rin po namin ito sa Senado at sa ating pong mahal na Pangulo. Again po, Happy National No Smoking Month. We hope and we pray po na marami po tayong kwento na makuha naman tungkol sa mga mula sa mga kababayan natin na nag-stop or nag-quit na po ng paninigarilyo. And we are excited also to hear your stories. So please feel free to reach out Parents Against Vape on our social media account, especially po sa Facebook. Maraming salamat po.
1: Happy National No Smoking Month din, Sir Jody. Maraming salamat sa inyong oras at kampanya para sa isang malusog na Pilipinas. Mabuhay kayo at mabuhay ang inyong advokasya laban sa paninigarilyo at vaping. Hanggang sa muli po at isang magandang araw sa inyo.
0: Maraming salamat po sa pagkakataon and pagpalain po tayong lahat.
1: Si Jody Cortez de los Reyes, Global Young Ambassador of the Year, Campaign for Tobacco-Free Kids.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Okay, bilis ang oras. Meron na lamang po tayong 33 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Ngayon, itatagal pa tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Unahin natin mula sa palasyo ng Malacanang, may gagawin pag-uulat si Raquel Bayan, ambag ng Russia sa patuloy na pagsulong ng ekonomiya ng Pilipinas, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ginamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bilateral meeting kasama si President Vladimir Putin upang ipagpasalamat ang pananatiling matatag ng balikatan ng Russia at Pilipinas sa usapin ng pamumuhunan at talakalan. Partikular na binanggit ng Pangulo ang suporta ng Russia na ipinagkaloob sa delegasyon ng Pilipinas noong ika-apat na pulang ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation. Ginanap ito sa Moscow noong Setyembre. Sa pamamagitan kasi nito, nabigyan ng pagkakataon ng Filipino businessman na makapulong ang Russian businessman at maiangat ang level of trade ng dalawang bansa kahit hindi traditional na trading partner ng Pilipinas in Russian Federation. Ikinalulugod ang yun ng Pilipinas ang forward-looking exchange sa iba't ibang structural issues na kapwa nakakaapekto sa kalakalan ng dalawang bansa. Sabi ni Pangulo Marcos, kahit nananatili sa matatag na level ang kalakalan sa pagitan ng Moscow at Maynila, marami pang potensyal na linya ng balikatan ang dapat buksan ng Russia at Pilipinas.
5: On the different structural issues that affect the trade and between our two countries, and as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Punta naman tayo sa kamera. Pagrepaso sa anti-hospital deposit law at mga policy gap ng PhilHealth, isinusulong sa Kamara kasunod ng pag-asawi ng isang pasyente. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Lani Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naghain ng resolusyon si Bagong Henerasyon Partyrist Representative Robert Nazal upang hilingin na siyasatin ng Kongreso ang pagkamatay ng pasyenteng si Marvin Sulit. Layo ng hakbang na ito na suriin ang pagkapatupad ng Republic Act No. 10932 o Anti-Hospital Deposit Act at iba pang mga patakaran sa kalusugan sa bansa. Nag-ugat ang resolusyon sa nag-viral na social media post ng asawa ng biktima na si Maria Lourdes Sulit. Ayon sa salaysay, dinala sa isang ospital si Marvin matapos magtamo ng brain hematoma at nagpalipat-lipat ng ospital dahil sa hinihinging deposito ng pamilya, kaya tuluyang pumanaw ang pasyente nang hindi man lang nakatatanggap ng kinakailangang gamot at atensyong medikal. Ayon kay Nazal, walang pamilyang Pilipino ang dapat malagay sa sitwasyon na kailangan nilang mamili sa pagitan ng paghahanap ng pera at pagdurugtong ng buhay. Bukod sa paglabag sa anti-hospital deposit law, binigyan din ni Nazal ang mga seryosong pagkukulang sa mga patakaran ng PhilHealth, partikular na sa Outpatient Emergency Care Benefit o OECB. Ayon sa mambabatas, maraming nagbabayad ng kontribusyon ang nagigisa sa sariling mantika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dako naman tayo sa kinaroroonan ni Mary Ann Bastasa, expanded pambansang pabahay, ramdam na ng mga residente ng Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Mapapakinabangan na ng mga residente sa Naga City ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Ito matapos ang isinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ng modular shelter units sa mga pamilya nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover bilang bahagi ng pagdiriwang anibrasaryo ng Naga City Chapter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DSUD Sekretaryo Sir Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ang matatagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para naman sa magiging Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa sa seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ng Administrasyong Marcos Jr. Binigyan din dito na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga LGU, shelter agencies at pribadong sektor para mas maraming pamilya ang mabigyan ng ligtas at desenteng tirahan. Mula sa DSUD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mula naman sa Senado, naroon si Ninfa Asuncion pre-trial conference para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula na.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Formal lang ang pumasok sa pre-trial stage ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng closed-door pre-trial conference ang House Prosecution Panel at ang defense team ni Vice President Sara dito sa Senado. Ang prosecution panel ay binubuo ni na Representative Gervil Ruslo, Congressman Terry Ledon, Ramon Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Shel Jokno, Leila Dilima, Keith Flores, Lordan Suwan, at Joel Chua. Present rin ang mga private prosecutors na sila attorney Lorna Kapunan, Martford Fua, Irwin Matib, James Brian Ibrahim Ali, at attorney Mando Ligutan. Sa panig naman ng depensa present, sina attorney Michael Fua, Sheila Sison, Christine Ferrer, Carlo Narvasa, Mark Vin Luan, Ralph Bodota, Roberto Batumbacal, Justin Nicole Gular, David Ronel Golia, Lyndon Miguel, Carol Oroseo, Francesca Flores, at Clarlene Radok. Kabilang mga tatalakayin dito sa trial conference ang stipulation of facts at pagpapasimple ng mga isyong dapat pagtalunan, pagmamarka at pagtukoy sa mga documentary at physical evidence, pagtatakda ng bilang at pagkailanlan ng mga testigo, pagtatakda ng petsa ng paglilitis, pagpaplano ng pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga ebidensya at posibleng pagbabago sa ayos ng paglilitis at iba pang mga usaping makakatulong para matiyak ang patas at mabilis na pagdinig ng kaso. Base sa paunang kalendaryo na inilabas ng Senate Impeachment Court, itinakda sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial o yung mismong paglilitis sa kaso. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
11: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Dapat isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan, pero aware. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
12: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Labing pito minuto bago mag-alas dos ng hapon. At nasa huling bahagi na tayo ng ating pagkasama-sama. Okay, sa punto na ito, narita na muna ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Dengue at leptospirosis cases sa Region 1 bumaba, ngunit patuloy na binabantayan. Sa detalye mula kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas, Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nakapagtala ang Ilocos Region ng 2,106 na kaso ng dengue mula January to May 23, 2026 ayon sa Center for Health Development Region 1. Bagamat mas mababa ito ng 13.9% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, nakapagtala na rin ang tatlong nasawi dahil sa sakit. Ayon kay Dr. Will Bobis, Medical Officer 4 ng CHD Region 1, mahalaga maging mapagmatsyag sa mga sintomas ng dengue tulad ng mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pantal at matinding panghihina. Sa malalang kaso, maaari ring makaranas ng pagdurugo at hirap sa paghinga. Samantala, bumaba rin ang 9.8% ang kaso ng leptospirosis sa rehiyon. May 46 na naitala mula January to May 23. Ayon kay Dr. Bobis, hindi lamang paglusong sa baha, kundi maging ang mga gawaing pang-agrikultura at pagkalantad sa mga lugar na kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop ang maaaring magdulot ng sakit. Patuloy namang isinusulong ng DOH ang kampanyang 4S contra dengue at inihikayat ang publiko na agad magpakonsulta sa health center o ospital kapag nakaranas ng sintomas ng dengue o leptospirosis. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mula naman sa Southern Tagalog, Department of Health, Calabarzon, bumisita sa mga paaralan sa Islang Bayan sa Quezon bilang suporta sa Universal Healthcare Act. Sa balita mula kay Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Binisita ng Department of Health Center for Health Development o DOH CHD Calabarzon ang ilang paaralan sa mga islang bayan sa lalawigan ng Quezon na itinuturing na last mile elementary schools. Ayon sa opisyal na pabatid ng ahensya, ang pagbisita ay bahagi ng suporta ng DOH sa Republic Act Number 11223 o ang Universal Health Care Act. Nabilang sa mga paaralang pinuntahan ng DOH ang Tulan, Aluyon, Kabugaw, Kalutkot at Kabungalunan Elementary School sa bayan ng Bordeos. Sa Polilyo naman, binisita rin ang paaralang elementarya ng Kanikanyan at Languin. Nilalayo ng aktibidad na subaybayan at suriin ang mga programang pangkalusugan ng mga paaralan, tasahin ang kalagayan ng mga pasilidad at operasyon ng paaralan. Target din itong ripasuhin at beripikahin ang Offline Kalusugan sa DepEd o OKD HLI Self-Appraisal Checklist at mga kalakip na means of verification. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Batanes, Health Impact Assessment Orientation sa mga local health boards sa lalawigan, pinangunahan ng Department of Health Cagayan Valley. Sa detalye, mula kay May Ann Bata.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Bilang bahagi ng pagpapalakas sa local health system sa lalawigan ng Batanes, pinangunahan ng Department of Health Cagayan Valley Center for Health Development ang pagsasagawa ng Orientation on Health Impact Assessment sa mga health board members sa lalawigan. Layo ng aktibidad na ito na masuportahan ang paggamit sa Key Result Area o KRA 1.3 ng Local Health System Maturity Level Monitoring Tool and Related Activities, particular sa ilalim ng Service Delivery Building Block Level 3 para sa pagtataguyod ng kalusugan. Sa dalawang araw na aktibidad, aktibong nakibahagi ang mga kalahok sa mga talakayan at workshop na idinisenyo upang pahusayin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa Health Impact Assessment. Ito ay nagbigay ng mahalagang impormasyon at kaalaman sa pagsasaalang-alang sa kalusugan sa mga patakaran, programa at mga plano sa pagpapaunlad, nagbibigay daan sa mga lokal na leader na gumawa ng mga desisyon na nagtataguyod ng kalusugan at kagalingan ng kanilang mga komunidad. Aktibong dinaluhan ng mga local chief executives ng lalawigan Development Management Officers, Doctors de Barrios at iba pang miyembro ng Local Health Board ang naturang aktibidad. Mula dito sa lalawigan ng Batanes, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sa Mindanao naman, 50 healthcare workers sa Bangsamoro Region sumailalim sa pag-asanay kontra acute malnutrition. Sa ulat mula kay Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Sumailalim sa 5 araw na pagsasanay sa Cotabato City ang 50 healthcare workers mula sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barma upang mapalakas ang pagdugon sa acute malnutrition o matinding kakulangan sa nutrisyon ng mga bata. Ayon sa Ministry of Health o MOH, kabilang sa mga kalahok ang mga doktor, nurse, midwife at nutritionist dietitian na sinanay sa tamang pag-iwasa, pagtukoy, pagre-refer at paggamot sa mga kaso ng malnutrisyon. Batay sa 2023 National Nutrition Survey, nasa 6.9% ang bilang ng mga batang wala pang 5 taong gulang sa BARM na nakararanas ng matinding pagkapayata dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Layunin na naturang pagsasanay na mas mapalakas ang kakayahan ng mga health worker sa pagtukoy at paggamot ng malnutrisyon sa mga bata. Bigyan din ng MOH na bahagi ito ng paghahanda ng mga health facility para sa accreditation sa ilalim ng PhilHealth Package para sa Severe Acute Malnutrition upang mas mapalawak pa ang serbisyong pangnutrisyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Tim Har, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: At sa Kabisayaan, Department of Health ng Central Visayas magpapadala ng mga dentista sa Cebu at Bohol. Sa report mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Magpapadala ng mga dentista ang Department of Health ng Central Visayas Center for Health Development sa mga lugar ng mga probinsya ng Cebu at Bohol. Layo nitong palakasin ang oral health services ng rehiyon sa pamamagitan ng deployment ng mga dentista sa napiling local government units or LGUs ng naturang mga lalawigan. Sa ilalim ng Dentist Deployment Project ng National Health Workforce Support System, nagdagdag ang kagawaran ng mga dental health professional sa mga LGU upang makatulong na matugunan ang kakulangan ng mga dentista sa ilang komunidad. Sa pamamagitan ng programa, inaasahang magbibigay ang mga naitalagang dentista ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa bibig na nakatuon sa pag-iwas sa mga sakit sa bibig at ngipin, gayon din sa pagpapalaganap ng wastong pangangalaga at kalinisan ng bibig. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang patuloy na pangako ng DOH na mapabuti ang akses ng mamamayan sa mahalagang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa pangangalaga ng kalusugan ng bibig at ngipin. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat RP Provincial Stations. Okay, meron na lamang po tayong 9 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At kami po rito ay unti-unti nang magpapaalam. Muli, maraming salamat sa ating nakapanayam kanina kay Campaign for Tobacco-Free Kids, Global Ambassador of the Year at Project Leader ng Parents Against Vape and Youth Against Vape na si Sir Jody De Los Reyes na nagpaliwanag sa atin tungkol sa House Bill Number 9603 o ang Smoke-Free and Vape-Free Environments Bill at nanawagan para sa isang national total vape ban. Kaunay nga po sa buwan ng Hunyo bilang National No Smoking Month. Maraming salamat din po sa inyo na walang sawa na sumusubaybay sa atin. At syempre sa lahat ng ating mga nakatuwang sa production at technical side. Ang ating malusog team, sa andyan si Master Rolly Bumatayo, Jomari Rifarial, Matet Segovi at Marvin Toledana. Sa production side naman, andyan ang ating executive producer si Miss Jam Season. Ang tawanan po ninyo, 5 minuto nga pagbabalita mula sa PBS News Division. Ihatin sa atin yan ni Omar Anthony Aquino. At pagkatapos na, Ayang Juan, trabaho ni Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ng ating opisyal na mga gamot sa programa, ako po si Ched Oliva, nag-iwan isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
22: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Apat na mahalagang kasunduan at deklarasyon inaasahang pagtitibayin sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Pinahayag ni Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen na apat na mahalagang kasunduan at deklarasyon ang nakatakdang pagtibayin sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan ang Pilipinas ang nagsisilbing ASEAN Chair. Ayon kay Ambassador Bailen, kabilang dito ang gagawing pag-adapt ng mga leader ng ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030. Itong 5-taong plano o roadmap ng kooperasyon ng ASEAN at Russia para palakasin ang kanilang strategic partnership. Dagdag ni Bailen na inaasahang maglalabas din ng Kazan Declaration na dito ay pagtitibayin ng mga leader ng ASEAN at Russia ang mga napagkasunduan prinsipyo, pananaw at direksyon ng kooperasyon. Mayroon ding specific agreement hinggil sa Declaration ng Energy Cooperation at Joint Declaration hinggil sa usapin ng Cultural Cooperation. Pakinggan natin si Ambassador Bailen.
24: So those four agreements, declarations, statements are very important because it will mark where the leaders want to take the ASEAN-Russia relationship.
23: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: House prosecutors sumarap sa Senate Impeachment Court para sa pre-trial conference laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kamera, may ulat si Melanie Valdez Reyes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pungunahan ni Lead Prosecutor Juvi Luistro ang team kasama ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa isinagawang pre-trial conference sa Senado. Kasama rin nilang nagtungo sa mataas na kapulungan ang mga itinalagang private prosecutors na lalahok upang magsilbing gabay at katuwang ng prosecution team. Hindi naman nakadalo si Representative Kakabag-aw na miyembro rin ng prosecution team dahil sa pagpanaw ng kanyang ama. Naroon din sa pagdinig ang panig ng defense panel na siyang kakatawan sa pangalawang pangulo. Pinangunahan ni Attorney Renato Bantug na siyang Senate Secretary, ang Clerk of the Impeachment Court at ang pre-trial conference. Layo ng pre-trial na linawin at isimplify ang mga isyong tatalakayin sa paglilitis, tukuyin ang mga ebidensya at mga saksing ihaharap ng magabi ng panig admissions of fact at resolbahin ang procedural issues upang matiyak ang isang maayos, patas at mabilis na takbo ng impeachment trial. Ang pag-usad ng pre-trial conference na ito ay bahagi ng paghahanda ng Senado bago ito formal na mag-convene bilang isang ganap na impeachment court sa darating na Hulyo 6. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Samantala, Senate Majority Block, wala pang pinal na desisyon kaugnay ng uupong presiding officer ng Senate Impeachment Court. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nag-uusapan pa ng Senate Majority Black kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Una na kasing sinabi ni Senator Ping Lacson na may napag-usapan na silang si Senator Chiz Escudero ang ihahalal bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, ayaw niyang i-preempt ang usapan nila tungkol dito at nakatakda pa nila itong talakayin sa mga susunod na araw. Pero sa kasalukuyan, sa ilalim niya ng kanilang rules, siya bilang Senate President ang tatayo na presiding officer maliban na lang kung maghahalal sila ng ibang senador na maging presiding officers. Matatanda ang noong June 3 session, inamyandahan ng Senate rules kung saan papayagan ang mga senador na maghalal ng ibang presiding officer maliban sa Senate President. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Gatchalian.
3: To preempt yung presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators at under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise, no? So, I don't want to preempt our discussion. Magkakaroon kami ng discussion dyan. Right now, as it stands in the rules, I will preside.
0: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Department of Public Works and Highways o DPWH, hinimokang publiko na isumbong ang mga napabayaang proyekto. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa publiko na isumbong o report sa ahensya ang mga nakatenga na pabayaan at hindi tamang proyekto ng pamahalaan. Ito'y matapos mag-viral video ng lubog na bahagi ng Azardon Road sa barangay Mayombon, Dagupan City, Pangasinan na idinulog sa ahensya. Ayon niya kay DPWH Secretary Dizon, importante ang partisipasyon ng publiko para agad itong maaksyonan dahil hindi niya kakayanin o i-monitor ang mag-isa ang mga proyekto. Ngayong umaga, isang flood control project din ang binisita ng Kalihim sa Las Piñas patapos itong matenga at bago tuluyang maapekto. Aminado naman ni Dizon na mas maraming proyekto ang hindi pa rin natatapos kumpara sa nakompleto na nung nagsimula ang panahon ng tag-ulan. Pero direktiba niya ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ang pagsasaayos ng mga proyekto ng pamahalaan. Wala pa rin dito sa lungsod ng Las Piñas para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sa ating panghuling balita, rapid damage assessment and need analysis ng Manila pinagana sa isinagawang earthquake drill. Nagbabalita si DK Sarate.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsagawa rin ng earthquake drill ang lungsod ng Maynila ngayong araw bilang pakikisa sa second quarter simultaneous sa earthquake drill. Kanina matapos marinig ang malakas na sirena o alarma, ay maingat na lumabas sa gusali ang mga empleyado habang pinoprotekta ng kanilang mga ulo. Sila naman ay ginagabayan ng mga otoridad papunta sa open area o ligtas na lugar sa kartilya ng Katipunan. Ayon kay MCDRRMD Head Director Arnel Angeles, ang kahandaan ay susi sa kaligtasan sa kinabukasan kaya dapat seryosohin ang mga ginagawang pagsasanay. Bukod sa duck cover and hold, idinagdag sa ginawang pagsasanay sa second quarter ng earthquake drill ang pag-responde ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Sila ay kinabibilangan ng DEPW, MCDRRMD at BFP na susuri sa mga katatagan ng mga pasilidad matapos ang sakuna tulad ng lindol. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals.
8: Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
9: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
8: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Salam Radio, kilalanin at mapawow sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
11: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
10: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
12: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
10: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo!
27: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
28: Collab.
29: Sports Radio. Radio Pilipinas.
30: World Service.
31: Ang tagintig ng FM.
32: At lakas ng AM.
33: Sa iisang himpilan.
34: Pinagsanib na puwersa.
35: Para sa mas malawak.
36: Mas maraming mararating.
37: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
38: At serbisyo publiko.
39: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
40: Radio Pilipinas.
41: News nationwide.
42: Trending issues na pinag-uusapan.
43: World News in 5.
44: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
45: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
46: 66 Informasyon.
47: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
48: Sports Radio. 918.
49: Radyo Magazine. 1278.
50: At Radyo Pilipinas World Service.
51: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
52: Mapapakinggan na
53: sa Capital 104.3 FM.
54: Capital 104.3.
55: Radyo Pilipinas World Service.
56: Sports Radio.
57: Radyo Magazine.
58: Serbisyo Publiko.
59: The AM and FM Collab.
60: Sa Capital 104.3 FM.
61: Radyo Pilipinas.
62: Radyo Pilipinas
63: and Capital 104.3 Collab.
64: Collab.
65: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
66: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
67: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
66: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
68: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
69: Ano nangyari?
68: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
70: Ako sir, ang binang sila, ember ako.
0: Ambulance driver?
1: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
67: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
0: Dahil hindi na umabot.
1: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
67: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
0: Makapal yung semento.
67: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
0: These are the reinforcements.
67: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
66: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
0: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
66: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: 9 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
2: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Siyam na minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, kami po ay nasa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong social media, lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 1.7 million followers. Mag-like, mag-follow at mag-share na po. Maraming salamat sa mga nakatutok sa atin dito po sa One Trabaho. Ito po ang hindi lamang nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan at mga trabaho, kung hindi nagbibigay inspirasyon din po kami doon sa mga wala pang trabaho. Kuminsan kasi, 'di ba, parang pinag-iisipan pa, ano ba yung pinakamagandang career? O kaya naman, ano ba ang pinaka masasabi natin na magandang trabaho na pwede nating pasukin? Meron naman yung iba na may trabaho pero parang naka-stagnant na lang, hindi gumagalaw, or sabihin na natin na hindi, parang feeling niya nakahinto na lang siya at hindi na umaangat yung kanyang career. Well, anyway, ngayon pong hapong ito, maswerte po tayo dahil isipin naman ninyo, kung kayo ay mahilig maglaro online, di ba? Mahilig ba kayo ng online gaming? Yung mga ganyan, di ba? Aba, saan ka pa? Naglalaro ka na, binabayaran ka pa. Di ba? Ang parang maganda yung ganong ano, magandang klase ng profession at ng trabaho, di ba? Maglalaro ka na lang, kumikita ka pa. nababayaran ka pa. Paano? Okay, sige. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito dito po sa One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon. At syempre, uy, maagang pagbati muna. Kasi kahapon ay nanonood pala at nakikinig pala sila. Ay, hindi ko naman nabate ang ating mga parang family na din ito. Ayan. Sina Jewel at si Tita Nora Texon. Magandang magandang hapon, Texon family. Ayan. Thank you, thank you. Ayan. Si Jewel ay matagal na rin nating kaibigan. Parang since elementary pa. Ayun. And also si Tita Nora. Ayan. Si Tita Nora Texon. Magandang hapon. 2:13 ng hapon ng ating oras at dito na natin, papasukin na natin po ang presidente and CEO ng Gridlock Game Studio. Isa po itong game development company at isa po rin siyang IT professional. Ang ating pong panauhin, si Odale Patrick Rojas.
6: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Tama ba yung pagkakabanggit ko sa pangalan mo, Odale?
7: Yes, Miss Jamie, tama po, Odale po.
5: Ayun. Okay. At Dale, Dale lang, walang O.
7: Odale.
5: Ayun. Odale. Okay. Odale or Dale. Ayan. Okay. Anyway, bati ka muna, Dale, sa mga nanonood sa atin. Magandang hapon sa iyo.
7: Magandang hapon po everyone sa lahat po ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas. Thank you po for having us here sa One Trabaho. And thank you po for Miss Jamie for having me dito po sa segment na to.
5: Nako, kami ang nagpapasalamat din ano, dahil pinaunlakan mo kami. And sabi ko nga, maganda yung idea mo ha. Nagde-develop ka. Okay, sige. Siguro mas maganda ikaw na yung magkwento. Ayan. Ano ba ang ginagawa mo? I mean, bilang IT professional, no? Ikaw ay nakapagtapos ng computer-related course, I assume. Okay,
7: yes,
5: tama
7: po
5: ba? Okay. Anong kurso yung kinuha mo?
7: Natapos po ako ng Information Bachelor of Science of Information and Technology sa Mapua, Makati.
5: Ah, okay. And then yung kurso na yun, anong ginagawa? Curious lang ako.
7: Sa information technology po na ano siya, parang hati po siya ng mga theory on software development and practical application po ng software development.
5: Ah, okay. Naisip mo ba na ikaw ay maglaland dito sa or magtatayo ka ng isang a gaming or Gridlock game studio na ito. Naisip mo ba 'yon?
7: Actually, ano, Ma'am Jamie, nung bata pa lang po ako, ang reason po kaya ako nag-aral ng software development is may talaga ako maglaro ng computer games kasama yung kapatid ko.
5: Oh.
7: And then ang father ko po was a computer engineer. So nakuha sa kanya na gusto ko gumawa ng isang game in the future and doon niya po na share na kung gusto ko na po gumawa ng isang game, dapat daw po matuto ako ng software development.
5: Ah, okay. So, at least may idea ka pala. And itong, kailan mo tinatag itong, ikaw ang presidente and CEO nitong Gridlock Game Studio. Ano ba itong Gridlock Game Studio na ito?
7: Ang Gridlock Game Studio po is an all-Filipino game development company. Ito po kami located now sa Taguig City. Ang primary na ginagawa po namin is of course mag-develop po ng sarili naming laro. And yun nga po yung pangalan ng laro namin is Vi3v3 Arena. And isa po siya ang uri ng competitive game na pwede nating laruin sa cellphone siya kasi PC.
5: Ah, okay. So parang, sorry ha, makaka-relate ako ng konti dyan. Kasi yung anak ko nag-games din. Parang ano ba to? Parang Roblox, ganyan.
7: Yes, parang Roblox, parang Mobile Legends. Medyo similar po, pero parang meron din po siyang mga inspiration sa mga ibang laro na nakikita natin ngayon.
5: Okay, so ito ba ay, kumbaga parang, kasi kuminsan yung anak ko napapagalitan ko talaga dahil, alam mo yun, yung parang ayaw bumitiw dun sa cellphone. So talagang kailangan mong talagang medyo pagagalitan para ano, bumitiw lang dun sa cellphone kasi sabi niya wala raw pause yung game na yon. So kapag ka, parang pag hindi siya pag huminto siya, madeded na siya. Parang ganun din ba yung laro ninyo?
7: Yes po, online game siya. So pagka nag-start na po yung laro, may ganun po talaga, Ma'am Jamie, no? May mga laro na mahirap maipos or talagang hindi maipopos. But yung ginawa nga po namin sa game namin, Ms. Jamie, for Vi3v3 Arena, gusto namin gumawa ng shorter form of competitive game. Primarily, ang gusto kasi namin ni address is, one, ang motto namin for Gridlock Games is responsible gaming. We understand yung kahalagahan po ng recreation through online gaming, but mahalaga rin po sa amin na may balanse po. Mm-hmm. So kagaya po ng ibang laro, medyo mahaba po, minsan mahabot 45 to 1 hour, no? 45 minutes to 1 hour. Sa amin po, 10 to 15 minutes lang. Nakakamot nyo na yung kate nyo na larong-laro po kayo. And ito po yung ano, isa talaga sa goal na narikain namin.

0: online gaming
1: mm-hmm.
0: in globally is a $1 billion industry. Malaki po talaga siya.
1: Oh.
0: And kilala nga po itong Philippines dito sa Southeast Asia as tayo po ang parang tinuturing esports hub, no?
1: Mm-hmm.
0: Para po ba, ibig sabihin po ng esports hub, pag isa pong ano, kagaya po niyan, Mobile Legends or mga ibang laro po, nagkakaroon ng mga competition, tinatawag po natin siyang esports. And tayo po destination ng mga kumpanya na from coming from abroad na gusto nilang paingayin yung game nila, dito nila dinadaan sa Philippines. So tayo naman po, Miss Jamie, kilala naman po ang Pilipinas bilang mga player, may mga athlete na po tayo. I think ilang beses na po nag-gold ang Philippines sa Southeast Asia Games for Mobile Legends, no?
1: Mm-mm.
0: And actually, nagko-compete rin naman po ang mga Pilipino. I think ang Philippine Esports Organization na nagpapadala po talaga ng mga representatives abroad to represent ang bansa natin. Mm-hmm. And for the longest time nga po, kilala ang Philippines as one of the really contenders pagdating sa esports. Naman po, nakakatulong tayo sa government as a game development. Little did we know po kasi, itong mga nilalaro ng mga representative natin or ng mga ibang mga anak-anak po natin ng mga pamangkin, laro din naman po talaga na Pilipino rin po pala ang gumawa. Kaso nga lang po, syempre, of course, yung ecosystem natin ng ano ng isang game development sa Pilipinas ay nakabata pa po, no? And majority po na-absorb yung mga talento ng Pinoy sa mga mas malalaking company abroad.
1: Mm-mm.
0: So with the help of with the likes of DOST and DTI, we are trying to work with them along with Gridlock Games na mapalaganap pa po itong ano awareness, no, na itong industry ng game development kaya naman po talaga natin itaguyod dito sa Pilipinas.
1: Tama naman.
0: O natotohanan nga lang po, may mga school na rin po tayo na nag-o-offer ng courses.
1: Actually, oo.
0: Diba, in esports, man.
1: If I'm not mistaken, yung kapitbahay nyo dyan sa Intramuros, yung aking alma mater.
0: Yeah.
1: Nagulat ako na meron palang ganitong kurso na talagang ang pinag-aaralan ay parang paglalaro or something to that, ano.
0: Opo.
1: Diba?
0: Tama po. Meron po. So parang meron po tayong game development and esports management. So dalawang brand po siya. Game development, nag-focus po siya sa game design. And yung paggawa po ng and esports management naman po, para po siyang ano, related siya sa event organization or sa mga pagiging announcer and analyst sa esports.
1: So anong, kumbaga parang, itong mga dine-develop mo na games, no? Kasi alam naman nating lahat na kakagaya niyan yung isang nabanggit ko, 'di ba, naging controversial kasi mayroong mga sabihin na natin sexual predator, mga ganon. So paano ninyo ginaguard yung inyong sa part ninyo, yung paano ninyo ginaguard yung inyong mga games so that hindi siya maaabuso or gagamitin nitong mga sexual predator na to para kumbaga parang biktimahin yung mga bata, 'di ba?
0: Opo. Tama po ano, Miss Jamie, actually very ano po talaga ang mga kabataan natin, very vulnerable sila pagdating po sa mga ano mga ganyang scenario. And dito nga po sa Gridlock Games, isa po sa tinatry namin is working with the government para makagawa po tayo ng isang processor, isang standardization na para po ang isang ma-ensure po natin na kugunari kagaya po ng laro namin, ang pwede lang po talaga maglaro is yung nasa angkap na edad, no? Paano po natin magagawa yon? Is and of course, working with the government. Parang makikita po tayong gumawa ng isang standard process wherein sa registration or onboarding probably ng mga player natin, required po na merong parang proof of identification. So, syempre, ito po natin makikita somehow. And it's actually, Ma'am Jamie, a standard as well on other countries, kagaya po sa South Korea.
1: Mm-hmm.
0: No, may mga proseso po sila kasi bata, pagkapanganak pa lang po, may ID na sila.
1: Mm-hmm.
0: So, parang national ID that can be connected to any social media po nila or any online registration processes. And something as well na we're trying to explore dito with Gridlock Games and working with the different government agencies.
1: Uh-huh. Okay. Now, yung binabanggit mo na yan, ano, maganda yan yung naiisip ninyo. Pero itong, kumbaga parang, nung nag-start ka, kasi syempre ang pinag-uusapan natin is about trabaho, mga ganyan. So, nung nag-start ka nitong company mo, as in, pwede ba itong mag-start ka lang ng

0: ikaw lang mag-isa or talagang kailangan may mga empleyado ka na rin kaagad?
1: Ano naman po siya, Miss Jamie? Something na kaya mo naman talaga gawin mag-isa. Depende po talaga yan sa passion nyo. Mm-hmm. Kagaya ko po, nagsimula lang naman ako as a software engineer. Hindi naman po talaga ako game developer. So in-apply, kumbaga in-apply ko lang po yung mga naaral ko sa aspect ng software development and in-apply ko po sa game development. And then unti-unti po, nakakilala po ako ng mga kaibigan, mga naging partner ko po. And ngayon po, mga kasama natin ngayon sa kumpanya.
0: Oh, ang galing. So kumbaga parang, paano naman kayo, halimbawa, syempre doon sa mga nanonood sa atin, ano, interested sila, lalo na sa kagaya mo na kumbaga parang mahilig maglaro. Syempre, kumbaga parang may puhunan ka ba para simulan itong ganitong klase ng ano, ng company or ng trabaho?
1: Siguro po kung mayroon tayo mga kakailanganin na puhunan is isang magandang computer, isang maayos lang po na computer, no. Gaya po ng sabi ko, hindi niyo naman po talaga kailangan ng sobrang laking pondo para makapagsimula. Siguro depende na lang po 'yan, yung pondo or yung investment niyo po isa. Kung gaano kalaki po yung nakikita niyo gusto niyong palakihin ng kumpanya. Pero kung nagsisimula pa lang po nag-aaral, isang magandang or isang maayos na computer, more than enough po 'yan to start your own game development.
0: Galing. So, okay. And then, kumbaga parang, sige, may computer, ganyan. And then, alam naman natin, kapag ka-IT, kailangan nag-upgrade lagi, di ba? Kasi parang you have to keep up with the, di ba? Yung information technology. So, kumbaga parang, ito, nabawi mo na ba yung inilabas mo na somehow, na inilabas mo mga gastos mo?
1: Kung nababawi po, siguro hindi pa siya ngayon, Miss Jamie. Mm-hmm. Sa tech camp, sa isang tech na kumpanya po kasi, minsan po kasi sa ano siya, parang long game po siya.
0: Uh-huh.
1: But kung ang tanong po, meron na po tayong mga nagiging supporters or meron po sa atin tumutulong na kakaibad sa mga gastos, meron naman po. And yun nga po, tulong po ng mga government agencies. And as well as, depende na rin po kung paano yung, kumbaga, diskarte nyo po sa marketing nyo at sa mga partners nyo po.
0: Ayun. So, paanong kumikita? Like, syempre, di ba, in the middle of the game, hindi mo naman po pwede na biglang papasakan ng sponsor yan. Paano kang, di ba, paano kang kumikita? Paano yung nagiging hatian or paano ba, yung sponsorship ng iyong game development, yung na-develop mo na laro?
1: Marami po tayong paraan, Miss Jamie, para kumita ang isang laro ko, no. Isa po dyan ang pinaka alam po natin is bibili niyo po yung laro para malaro niyo. Kagaya po nung panahon ko, bibili ka ng CD, nandoon po yung installer ng laro para install mo siya sa computer. But ngayon po kasi medyo accessible na ang gaming. So, may iba-iba na rin pong uri ng paano para makakumita ang isang game development. So, meron po tayong tinatawag na in-app purchase.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede pong libre yung laro habang dinownload nyo siya, malalaro nyo na. Pero, kunwari po, nakita nyo, ay, ang ganda ng costume nung kalaro ko or ang ganda ng costume ko or nakikita ko dun sa online shop nung ang ganda nung gamit. Doon po pwedeng ibenta nung game developer yung costume na yun or yung costume. So, minsan po nag-range yan, Miss Jamie, magugulat ka, mga 50 pesos to 200 pesos. Mukhang maliit, mukhang tingi-tingi po siya. Pero syempre, in the long run, kala nung iba, mura. Then eventually, nagugustuhan nyo na yung laro, di ba? Na-invest kayo.
0: Kumbaga parang nag-upgrade ka.
1: Yes, parang sa pag-PC rin po, di ba? Kung meron po kayong mga nakilala na bubuo ng PC, kumukumpuni, di ba? Unti-unti po ina-upgrade nila internally. Parehas din po dito sa gaming.
0: Oo. Ito, I understand na meron tinatawag na Alt Plus Tab Festival 2026. Gaganapin daw ito sa Pasay City, no? Ano yung magiging participation ng Gridlock Game Studio sa gaganaping Alt Plus Tab Festival 2026? I think ito ay under ng DOST itong festival na ito, tama?
1: Yes, Miss Jamie. So, Altab Festival. So, Altab po ang tawag natin sa computer po kasi, di ba,
0: Altab. Yung pag magpapalit ka ng mga window, mabilisan, no? Okay.
1: Dito, festival po siya kasi makikita po natin sa loob nung natin, nung event natin na marami pong mga iba't ibang sinoshowcase in partnership po natin, of course, with the OST, Easy Express, Finest Media, and at iba pong mga brands, participating brands natin, wherein pagpasok nyo po, bubulaga po sa inyo, okay, may nakita nyo po sa isang aspeto nung, or isang lugar natin, nandun po ang mga Filipino creatives, no? Andyan po, of course, as well, ang DTI, showcasing yung mga different products sa mga SMSE sa ano sa dito sa Pilipinas, of course. And then dadako ka naman, konting akbang lang po, nandito naman ang ating mga Filipino creators and influencers. So parang nagkakaroon po tayo ng mga ibang-ibang experiences na related po sa gaming, music, at of course pop culture po natin, and as well as the digital and physical creative spaces.
0: Okay. And ito ay iba naman dun sa tinatawag nila na ano yung nagko-cosplay, no? Iba naman to.
1: Ito, nakalanghap pa rin po tayo sa programa natin na cosplay. Siyempre, hindi na po siya mawawala sa kultura ng mga gamers. Meron po tayong cosplayers. Siyempre, meron din po tayong mga performers kagaya po ng mga different or mga pasikat pa lang po ng mga pop artists. This is an avenue na makilala po siya ng general public.
0: I see. So, yung theme ninyo for this year, ano yung theme?
1: Ang theme po natin is Switch Worlds.
0: Okay. Switch Worlds. Okay. Yeah. Ano yung mga plans ninyo sa, ikaw, ano yung plan mo for your company sa mga siguro for the next 5 years? Meron ka bang mga niluluto na baga bagong proyekto dyan, or ano yung pwedeng aabangan nila?
1: Pwede po natin abangan. Well, siguro kung plano po muna sa kumpanya namin, ang vision or ang goal po namin for Gridlock Games is ambisyoso man sabihin, but we want to be the next Riot of Southeast Asia. Mm-hmm. So, ang mga niluluto po namin is of course helping po, no, ang ecosystem ng game development. Hindi lang naman po Gridlock Games ang nag-iisang studio dito sa Philippines. Marami pa po, and they deserve to be known as well. And in a way, itong Alta Festival, nakipagtrabaho po tayo with DOST para po sana mabigyan natin sila ng platform, no, na makilala natin sila. Para po in the next 2 to 3 years, no, marami na po bukod sa Gridlock Games and mga studio ngayon na kilala ang mas ano, mabibigyan pa po ng exposure.
0: Ayun, okay. And siguro bago tayo magpaalam, ay hingan ka namin ng mensahe, lalong-lalo na doon sa iba, no, na talagang kuminsan, 'di ba, hindi naman lahat talagang pinapalad na magtrabaho sa opisina or kung ano pa man, 'di ba? Eh baka ito na yung kanilang chance kaysa maghapong naglalaro-laro, hindi ba? Sige, ano yung message mo para sa kanila?
1: Siguro ang message ko is kung nahanap mo kung saan ka talaga passionate or ano yung nagiging inspiration mo, saan ka nagiging excited para, you know, gumising araw-araw, probably magandang ano siya, magandang way na makilala mo kung ano yung gusto mong gawin. Kasi panigurado, kung meron kang passion na ginagawa, may bumuo niyan. At definitely, maaaral mo rin kung paano bumuo niyan. And kagaya namin, doon lang din kami nagsimula. Gusto namin maglaro. Inaaral namin paano gumawa ng laro. At somehow, nakagawa po kami ng kumpanya na nakakagawa ng laro.
0: Ayun. Thank you so much, Odell. And sana ay mas dumami pa, no, yung inyong mga ma-develop na games at sana ay maging matagumpay ka sa iyong kumpanya. Maraming salamat sa iyo. Si Odell Patrick Rojas, isa po siyang IT professional, presidente and CEO ng Gridlock Games Studio. Isa po itong game development company.
2: Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Oras.
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.

0: order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
1: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
0: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Kasama si Jamie Quinto. Paho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: 2:36 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. And this time, speaking of mga ano ba ito, yung paglalaro kanina, hindi ba? Ngayon naman, ito nangangasiwa din ito sa ating ano, sa ating mga palaruan, yan sa casino, yan ang Pagcore, makakasama po natin, pero hindi po tungkol sa paglalaro ang ating pag-uusapan. May kaugnayan po ito sa photography contest. Ayan, kailan ito gaganapin? Makakasama po natin si Ma'am Jing Arambulo, ang Senior Manager ng Corporate Communications ng Pagcore, at si Sir JP Manuel. Siya po ang Senior Staff External Communications Department Communications ng Pagcore. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am, Sir.
8: Gandang hapon po.
9: Good afternoon po, ma'am.
7: Okay. Siguro ay unahin ko muna si ma'am. Medyo na ano ba, pa-wide siguro ng camera. Ayun. Okay. Nahahati kayo sa, nahahati si sir sa screen eh. Okay. Okay lang po yan. Talagang ganyan kapag ka, ano, kapag ka nagla-live, no? Anyway, ito pong photo contest, ano po ba ito, ma'am? Pwede po bang balitaan ninyo kami kailan po itong mangyayari at ano yung category na kailangan na malaman ng mga mahilig sa photos?
8: Ito po ay nationwide photography contest,
7: okay,
8: of PAC, which is open to amateur and professional photographers. So anybody po sa 16 years old and above can join. Mag-submit, mag-register lang po dun sa Pagcore website, tapos mag-submit ng photo entries nila, and then they will have a chance to win and to be featured in the Pagcore calendars. So pang-8 na po namin ito na photo contest. For every year po, may theme. So this year, ang theme namin is Kids at Play.
7: Okay.
8: So ang photos po that the participants can submit are games that children play, basta active shots po, Filipinos, and they can be taken kasi we have three categories.
7: Mm-mm.
8: The conventional, mobile, okay, at saka drone. So,
7: oh,
8: yan
7: okay
8: po, yung nakikita nyo, nandyan po yung link that they can go to read the mechanics po.
7: Ah, okay. So, ang tema po nito ay tungkol sa mga batang naglalaro actively. Pwede silang gumamit ng yung traditional na camera, or pwede din po ba yung phone? Sabi nyo kasi kanina, pwede yung drone.
8: Yung drone din po, pangatlo, bagong category since last year. So, yun po, any, they can use any of those cameras or devices.
7: Oho. Okay, so may concern lang ako, Sir JP, since ito po ay, kumbaga parang ang i-feature natin ay mga bata, ano? So, would you suggest dun po sa mga, kasi diba kung minsan, halimbawa nasa mall or kung ano pa man, may mga nakita na, uy, baka pwede to, ganyan. Kaso minor po itong mga isasali or ipapaskill po ba ito, itong mga photos na ito? Kailangan po ba ng pahintulot mula po sa mga magulang nitong mga minor de edad na ito?
9: Yes po. So this is one thing ang different po this year.
7: Mm-mm.
9: Dahil nga yung namin is kids at play. So we would need to have, the participant will need to submit po a notarized waiver for them to take the shot of the kid po. So kailangan po natin na mag-submit po ng waiver. Pero hindi pa naman po namin kailangan agad yung waiver. The waiver will be submitted once nag-qualify po sila on grand finals po. Pero as much as possible po, dapat kumbaga hawak na po nila yung waiver nung takunan nilang yung nung bata.
7: Nasa form din po ito once na nag-fill out sila ng form.
9: Yes, there is a parang template waiver form po doon na it is easily editable and they can just edit, just input the pangalan ng bata, pangalan ng magulang, and then parang formatted na po siya.
7: Uh-huh. May bayad po ba yung pagsali or pagpapa-register?
9: Ay, libre po. This is okay. Totally free po. Pupunta lang po sila sa aming website, which is www.pagcor.ph/photocon2026. So, magre-register lang po sila doon. Once na-complete po nila yung registration, isa-submit lang po nila online yung photos po nila. So, it is really very accessible to everyone po to join.
7: Aha. Ma'am Jing, saan po ito, kumbaga parang, saan po gagamitin? Magkakaroon ho ba ng exhibit for the kids or sa mga ano po, sa mga photographer na mananalo nito pong contest ninyo?
8: Primarily po sa Pagcor calendars, kasi every year meron kaming calendars.
7: Okay.
8: So, nandiyan po sila naka-feature. Tapos sa website po at saka sa Facebook ng Pagcor, they will be featured. And since last year po, nagkaroon kami ng several exhibits.
7: Mm-mm.
8: So they will be featured in the exhibits.
7: Mm-hmm.
8: So madagdag ko lang po, meron kasi kami yung sa four regions.
7: Mm-mm.
8: So we screen them according to the region that they register: Luzon, Visayas, Mindanao, tsaka Metro Manila.
7: Uh-huh.
8: So, yun po. Tapos sinasala pa, they are judged by region, by reputable photographers and experts in the field. From there, yung mga finalists na napili, tumutuloy po sa grand finals. Dun po pipiliin, bale. 24 grand winners. That's four for each region top category. So the prices will also depend on one, the category that they join.
7: So yung
8: since yes po.
7: Oh, okay. So yung kumbaga parang category ay depende, like halimbawa kung phone ang ginamit, lahat ng mga phone na ang ginamit ay yun ang maglalaban-laban, and then lahat ng gumamit ng drone, yun naman din ang parang maglalaban-laban. And then may specific po ba na halimbawa resolution for the camera, or may specific po ba kayo na parang kakailanganin na para sa halimbawa sa drone, no? Kailangan po ba na ano yung merong mga, kasi di ba meron yung isang ano na parang DJ ganyan, may mga parang number yan eh. Okay, so kailangan ba may specific?
8: Actually, all the specs, the data on those, nandun po sa mechanics dun sa website. So,
7: okay.
8: It's best that they be guided by that para ho hindi ma-disqualify.
7: Yeah.
8: Tsaka yun, para talagang lumusot sila, malay natin kung finalist, kasi finalist pa lang, parang ano po yun eh, parang consolation prize, meron na pong prize yun.
7: Ay.
8: Tapos pag napili ka talaga as grand winners, mas malaki pa syempre yung prizes.
7: Oh. Okay, so dun tayo sa prizes, magkano? Ayan, si sir naman siguro. So magkano po yung prizes para po dito sa inyong pa-contest, sir?
9: So yung prizes po namin for the grand prize for the conventional category, kasi magkaiba ko yung parang mas we give premium to the conventional category.
7: Okay.
9: Yung po yung gumagawa ng SLRs po, yung mga traditional cameras, 100,000 po ang grand prize po nun. And then para sa mobile naman and drone participants, they get 50,000 as grand prize. So 8 grand winners po ang bibigay po each to. So 8 grand winners ng conventional categories, 8 grand winners ng mobile, 8 grand winners po ng drone. So in summation, sa conventional 100,000 po ang grand prize, sa mobile and drone is 50,000 po ang grand prize po natin.
7: Ano po ito, and ha? Each category, kung phone,
9: yes,
7: kung drone, or tawag dito yung digital cam.
9: Yes, so each of the 8 grand winners will get 100,000 for the conventional. And meron din po kaming 8 consolation prizes para sa conventional categories, which is 35,000 po.
7: Mm-hmm. Laki din.
9: And then for the mobile and drone, 20,000 naman po ang magiging consolation prize po natin.
7: Mm-hmm. Okay. Pwede ho bang sumali yung daw pong mga, syempre, yung kumbaga parang professional, or talagang kailangan mga amateur lang?
9: Yes po, it is open po to all professional and amateur po. So, hindi kami po namimili na ay dapat ano lang, pang professional or pang amateur lang. It is open to everybody po. Everybody can join po.
7: Basta ang importante, ang maganda doon, kumbaga parang pag after nito na mapili ay ilalagay sa calendar yung mga bata. So in a way parang magiging model sila, no?
9: Yes po. Kumbaga kasi in a way po, kasi minsan yung mga photographers, hindi lang po yung prize po ang inaano nila, kasi minsan gusto nila yung pagang bragging rights na,
7: yes,
9: nalo ako ng macro photography contest, tas na-feature pa sa kalendaryo.
7: Oh. Anyway, thank you Sir JP, and baka meron pa pong mensahe si Ma'am Jing, or meron pa po kayong gustong ipaabot na message po sa ating mga nanonood at nakikinig. Go ahead po, saan po ulit sila magpaparegister at kailan mag-start?
8: Actually po, nag-start kami noong February 1. Ang deadline po ng submission is at the end of this month, June 30. So, we've been actually promoting it even up to Cebu and Davao, and of course here in Luzon. So, Paalala lang po, baka merong mga gustong humabol na mag-submit ng kanilang entries. Open po ang online system ng Pagcor Photography Contest. So, pwede po sila humabol hanggang sa June 30. Just go to www.pagcor.ph/photocon2026. If you have any questions po, you can send a message to the Pagcor website. May sasagot po agad dyan, or through the Facebook, pwede po nyo ipadala yung official Facebook page po ng Pagcor. They can inquire. Yun, we encourage everyone to read through the mechanics para po malinawan at hindi masayang po yung entries.
7: Uh-oh.
8: Yun lang.
7: Okay. Thank you po, Ma'am Jing. Ayan.
8: Thank you very much po.
7: Okay. And also, thank you din kay Sir JP Manuel. Ayan po. Thank you po. Magandang hapon at mabuhay po kayo dyan sa Pagcor. Ang ating po mga nakapanayam, no? Si Ma'am Jing Arambulo, ang Senior Manager ng Corporate Communications ng Pagcor, and si Sir JP Manuel, ang Senior Staff, External Communications Department Communications ng Pagcor.
10: Buwang trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: At syempre, babatiin ko muna yung aking nag-iisang minamahal. Ayan, nanonood. Uy, nanonood. Syempre pa, sapilitan daw ito. Ayan, si Conrad Constantine. Ayan. Si Papa Con. Thank you sa panonood. Arte. Balingkinita niya. Dito muna tayo. Ayan, sa mga balita. At syempre, baka kasi may, teka muna. Kuminsan kasi wag niyo po akong i-message sa messenger. Kasi kuminsan ay hindi ko po nababasa kaagad. Ayan. Oo, si Jewel and Tita Nora Texon. Ayan, baka kasi kanina pa sila nakikinig. Sa unahan, bati ko na kayo, babatiin ko ulit. Ayan, si Tita Nora and si Jewel Texon. Anyway, dito naman tayo sa ating mga balitaan. Oras muna natin, 2:51 ng hapon. At doon po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, ayan, oy, ito muna, birthday greetings pala. Oy, syempre pa, babatiin natin ito. Oo, ang ating mga kaibigan, si Linda, si Ma'am Linda Garcia. Happy, happy birthday, Ma'am Linda!
11: Happy birthday!
7: Si Alan Reyes, ayan, kaklase natin ito ng high school.
11: Happy birthday!
7: Ayan, happy birthday! At sa aking kumare, ayan, ang napakaganda, si Preggy Alano.
11: Happy birthday!
7: At ang ating isa sa mga bossing dyan, yung ating tagapag-tanggol at tagapag-bantay. Namimiss ka namin dito, Ching, ha? Si Ching Bernabe. Ayan po, ang ating magiting na SG dyan po sa Marulas Transmitter.
11: Happy birthday! Happy birthday!
7: Happy, happy birthday, Ching! At dito naman, syempre, ang butihing tito ng ating executive producer, isa sa mga EP ng One Trabaho, si Sir Alan Adan. Ayan, tito ni Ice.
11: Happy birthday!
7: Ayan, happy, happy birthday! At ihabol na lang natin itong balita pa din. Siyempre pa, ang Department of Justice ay wala raw pong anumang natatanggap na komunikasyon hinggil sa umano'y warrant of arrest laban kay Senator Bongo at iba pa. Si DK Zarate sa detalye.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Okay.
12: Wala pa kang natatanggap na kahit anong opisyal na komunikasyon ang Department of Justice kaugnay sa kinaharap na kaso ni Senator Bongo sa International Criminal Court o ICC. Ito ang kinumpirma ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez matapos lumutang ang ilang impormasyon na di umano'y mayroon ng warrant of arrest na inilabas ang ICC laban kay Go at sa dalawa pang police officers. ayon kay Martinez, nag-verify sila sa Philippine Center for Transnational Crime o PCTC ngayong araw at sinabing walang ganitong impormasyon na silang natatanggap. Si Go ay co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa para sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC, resulta ng mga insidente ng extrajudicial killing o EJK sa nagdaang administrasyon at isinampa noong 2017. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Diki Karate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Samantala, Senado back to work na ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Si Nympha Asuncion sa detalye.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Ini-office ni President Sherwin Gatchalian na balik trabaho na ang Senado sa ilalim ng bagong Senate leadership. Ayon kay Gatchalian, tapos na ang tinatawag na Senate Flex at back to work na sila. Sa mga susunod na araw, ilalatag-anyo nila ang mga leadership bills na kailangan ng maaksyonan at patapos. Pinapaalam na rin ng Senate President sa mga bagong chairman ng mga komite na pwede na sila magsagawa ng mga committee hearing dahil nakapaghalal naman na ng chairman, vice chairman at members ng mga committee. Sa ganitong paraan niya ay magiging tuloy-tuloy ang kanilang talakayan pagbalik ng kanilang sesyon. Pinaghahandaan na rin anya nila ang impeachment trial na sisimulan sa July 6. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
15: Tapos na ang Senate Flex, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin ng mga LEDAC bills na dapat matapos. At lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for, yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, in other enforcement agencies.
14: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na maraming salamat sa atin po mga provincial at sister station na nagkikerry po ng One Trabaho. Thank you. At dito sa ating studio, oy, dyan sa Marulas Transmitter, magandang hapon sa inyo. And again, happy birthday kay Ching Bernabe. At dito naman po sa ating studio, kaagapay po natin ang ating mga engineers, Marvin Toledana and Matet Segovia. Ang ating po mga executive producers, sina Tez Ramirez and si Ize Adan. Thank you rin syempre sa napaka-laging reliable ito, si Christopher Terambolo. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan, trabaho.
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malaking potensyal sa Philippine-Russia Trade and Economic Cooperation, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong kasama si Russian President Putin. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ginamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bilateral meeting kasama si President Vladimir Putin upang ipagpasalamat ang pananatiling matatag ng balikatan ng Russia at Pilipinas sa usapin ng pamumuhunan at kalakalan. Partikular na binanggit ng Pangulo ang suporta ng Russia na ipinagkaloob sa delegasyon ng Pilipinas noong 40th ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation. Ginanap ito sa Moscow noong Setyembre. Sa pamamagitan kasi nito, nabigyan ng pagkakataon ng Filipino businessman na makapulong ang Russian businessman at maiangat ang level of trade ng dalawang bansa kahit hindi traditional na trading partner ng Pilipinas in Russian Federation. Ikinalulugod-an niya ng Pilipinas ang forward-looking exchange sa iba't ibang structural issues na kapwa nakakaapekto sa kalakalan ng dalawang bansa. Sabi ni Pangulo Marcos, kahit nananatili sa matatag na level ang kalakalan sa pagitan ng Moscow at Maynila, marami pang potensyal na linya ng balikatan ang dapat buksan ng Russia at Pilipinas.
3: On the different structural issues that affect the trade and between our two countries, and as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kabarano issue kung si Senador Chis Escudero o sino man ang magpresidente sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Walang balak makialam ang House Prosecution Panel kung sino man ang mapili ng Senado na tatayong presiding officer sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong matapos ibunyag ni Senator Panfilo Lacson na napipisil ng Senate Majority ang veteranong abogadong senador na si Francis Cheese Escudero. Matatandaan na noong 19th Congress, umanin ng batikos at iba't ibang reaksyon ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Escudero dahil sa naging usat pagong na paghawak nito sa unang articles of impeachment. Ayon kay Adyong, buong pusong igagalang at tatalima ang Kamara sa pinal na desisyon ng Senado dahil labis nilang nirerespeto ang institutional independence at kapangyarihan ng mataas na kapulungan na mag-amyenda ng sarili nitong rules. Anya, ang mahalaga ay maging mabilis at patas ang paglilitis para masagot ang mga tanong ng publiko at magkaroon na ng tuluyang closure sa kasong ito.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nasa 700 milyong pisong pondo ng bayan na nasayang sa pamumuno ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Panfilo Lacson. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binigyang diin ni Senador Ping Lacson na hindi bababa sa 700 milyong pesos na pera ng bayan ang nasayang sa 28 araw na pamumuno ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Una nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa 25 milyon pesos kada araw ang gastos sa operasyon ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na kabilang sa mga pinakamadilim na pangyayari sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano ang pamamaril sa loob ng Senado. Pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nasaksihan rin niya sa dalawang araw na pag-boycott sa sesyon ng Senado, bigong destabilisasyon at bogus Blue Ribbon Committee hearing. Tiniyak naman ni SP Gatchalian na babawiin nila sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng pagtatrabaho ang mga nasayang na pondo nitong nakalipas na mga araw. Narito ang pahayag ni Senador Gatchalian.
7: Budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million. No, just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive, no? So kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang yung pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So babawiin naman natin yan in the next few days, no? So we'll back down to work. No?
8: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kasundo ang pangkapayapaan ng Iran at Estados Unidos, tinanggap ng Department of Foreign Affairs. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Malugod na tinanggap ng Pilipinas ang kasunduan pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran kasunod ng mga pagsisikap ng Pakistan at iba pa mga bansa sa rehiyon. Pinuri ng Department of Foreign Affairs ang mahalagang papel na kinampanan ng Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey at iba pa mga partners sa pagsalubong ng dialogo sa at pagtataguyod ng mapayapang paglutas ng tunggalian. Ang labanan sa gitnang silangan ay nakakaapekto sa pang-ekonomiya at humanitarian toll na nagresulta sa pagkawala ng mga buhay ng mga sibilyan, pinsala sa mga infrastruktura at pandaigdigang ekonomiya. Umaasa ang DFA na tuluyan ng matigil ang labanan sa gitnang silangan kasunod ng kasunduan pangkapayapaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Meron na po tayong 30 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Sa ilang sandali ay magbabalik po tayo sa programa ng Radyo Pilipinas 2 na Sports Roundup, mga kaibigan, at ating inaantabayanan ang report ano ni Raquel Bayan kugnay nga po ng event ngayon sa Kazan, Russia. Babalik po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pagkalipas lamang po ng ilang mga mahalagang paalala.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Doctors on board.
9: Doctors on board.
10: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes. You choose a healthy diet. Controlin natin yung mga comorbidities.
9: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
10: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
9: Doctors on board.
8: Doctors on board.
9: Kasama si Dr. Claro Cayanan Monday, Wednesday, Friday alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
11: Buwan trabaho.
12: Buwan trabaho.
11: Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho.
12: Buwan trabaho.
11: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho.
12: Buwan trabaho.
11: Kasama si Jamie Quinto Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Mark in,
13: mark in,
1: mark out,
13: mark out.
1: Sa balita,
13: mark in.
1: Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
14: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
1: Mark in.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mas malawak na kooperasyon ng ASEAN at Russia inaasahan sa mga susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinag-unahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit na ginaganap sa Kazan ngayong hapon. Ayon sa Pangulo, sa nakalipot na 35 taon, malayo na ang narating ng balikatan ng ASEAN at Russia. Ang pagtitipon-an niya ngayong hapon, sumasalamin sa tawa respeto na ibinibigay ng mga bansang katabi nito, maging sa paninindigan ng kooperasyon at hindi konfrontasyon sa pagharap ng mga hamong nagsisilbing banta sa kapayapaan. Ginamit ni Pangulo Marcos ng pagkakataon upang magpasalamat sa Russian Federation sa hospitality nito at sa pagsisiguro na magiging maayos ang pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong taon. Nagamitin nila ang pagkakataon ito upang punan ang mga distansya sa pagitan ng ASEAN at Russia, literal mano sa usaping pangkultura. Sabi ni Pangulo Marcos, marami pa ang dapat matalakay at marami pang kooperasyon ang dapat na mabuksan. Ang maaasahan ani ng mga mamamayan ng ASEAN at Russia, ang chairmanship ng Pilipinas ngayong taon, nakatutok sa pamumunan sa ugnayan ito sa pagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataan at sa paglatag ng direksyong tatahaki ng ASEAN-Russia sa susunod na mga taon. Mula sa Malacanang para sa Bago Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Raquel Bayan. Department of Budget and Management o DBM naglabas ng 362 milyong piso para sa rehabilitasyon sa Mindanao matapos tamaan ng malakas na lindol. Nagbabalita si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naglaan ang Department of Budget and Management o DBM ng paunang 362 milyong piso para sa rehabilitasyon at muling mapagpapatayo ng mga pampublikong pasilidad na nasira ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa DBM, alisin dito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na agad magbigay ng tulong sa mga apektadong komunidad. Mula sa Local Government Support Fund, direktang ipapadala ang pondo sa mga lokal na pamahalaan sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato upang mapabilis ang pagbangon at pagkukumpuni ng mga mahalagang infrastruktura. Kabilang sa inilabas sa pondo ang 100 milyong piso para sa General Santos City, 140 milyong piso para sa Sarangani at 122 milyong piso para sa South Cotabato para sa pagkukumpuni ng mga gusali, kalsada, tulay at hospitals na napinsala ng lindol. Sinabi ni DBM Secretary Kim Roberta De Leon na bahagi ito ng bas malawak na disaster response at recovery program ng pamahalaan at hindi dapat naghihintay ang mga mamamayan sa oras ng sakuna at dapat agad nilang maramdaman ang tulong ng gobyerno. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, maayos at organisado ayon sa mga House Trial Spokesperson. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ikinalugod ng House Prosecution Panel ang naging maayos at organisadong takbo ng pre-trial conference ngayong araw, June 18, para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong, ang naging takbo ng pulong ay patunay lamang na umuusad ang proseso ayon sa itinakda ng mga patakaran at alinsunod sa konstitusyon. Ayon, naging produktibo ang diskusyon kung saan kapwa lumahok ang mga public at private prosecutors ng Kamara. Ayon naman kay Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, sayang at hindi dumalo si VP Sara Duterte para harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Samantala, inaatasan naman ng impeachment court ang magkabilang panig na isumite ang kani-kanilang komento hinggil sa stipulation process sa darating na June 22 at itinakda naman sa June 25 ang formal na resolusyon. Narito ang pahayag ng mga tagapagsalita ng prosecution panel.
5: I would like to say that we are glad by the orderly and the smooth conduct of today's pre-trial conference, which demonstrates that the impeachment process is proceeding in accordance with the rules and on the proper constitutional track. Both the public and the private prosecutors participated in the proceedings.
6: We note, however, that Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Senate Impeachment Court pwedeng magtalaga ng impeachment manager. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sinabi ni Senator Ping Lacson na maaaring maghalal ng impeachment manager ang Senate Impeachment Court na naglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na ito ay para matiyakang maayos sa daloy ng mga pagdinig. Pinaliwanag ng senador na magsisilbing quarterback ang impeachment manager na tutulong sa presiding officer katulad na lang ng papel na ginagampanan ng majority leader sa Senado. Pero nilinaw ni Senator Ping na pag-aaralan pa nila ito. Ayon kay Lacson, kung si Senator Chis Escudero ang kinukonsidera bilang presiding officer, si Senator Kiko Pangilina naman ang kinukonsidera bilang impeachment manager. Pinundo ni Lacson na kapwa abogado sina Escudero at Pangilinan. Pero ginit ang senador na sa July 6 pa ihahalal ang presiding officer kung kailan formal na magtititon ang impeachment court para sa paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 25 milyong piso na ayuda sa 11,000 mangingisda sa Region 1 simulan na ng BFAR Region 1. Mula Radyo Pilipinas Tayog, may ulat si Leslie Gemino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsimula ng pamamahagi ng pamahalaan ng cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program kung saan kabuang 11,024 na registered fishermen sa Region 1 ang nakatagdang tumanggap ng tig 2,325 pesos. Inaasahan din ang patuloy na rollout o pagpapalawig ng programang ito sa iba pang mga lugar sa rehiyon sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, nasa 2,171 na mangisda sa Pangasinan ang paunang nabigyan ng ayuda sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1. Ipinamahagi ang tulong pinansyal sa mga bayan ng Agno 773 na mangingisda, Bulinaw 556, Bani 479, Anda 226 at Talamino City 127. Ang PAFFP ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong magkaloob ng pinansyal na tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng iba't ibang hamon at kalamidad. Layon nitong matulungan ang mga sektor na ito na mapanumbalik at mapatatag ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayog, Pangasinan.
1: Nagpasya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa hakbang na ito, in-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposit na 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank, nananatiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pagtiyak ng Monetary Board, patuloy nilang babantayan ang mga papasok na datos ng ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kinakailangan upang maibalik sa ligtas na 3% target ang inflation sa Pilipinas. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 4.
0: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
17: Mark in!
0: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
17: Mark out!
0: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
1: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Thursday, June 18, 2026. Muli sa inyo po, palatuntunan, mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan hitik sa mga balitang dapat inyo malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Medyo ano na ngayon ha, medyo sabi nga eh, nananahimik na ngayon ang Senado sapagkat kahapon nga eh, di ba? Sinagawa yung special session. At ngayon naman no, sabi nga, medyo kumakalma na rin no ang paligid. Dangan nga lang, merong mga nagkainitan sa Senado kahapon. Pero gayunpaman, sabi nga ngayon, ang tangi kong masasabi sa inyo, mga senador ng bayan, magtrabaho kayo! Para nang sa gayon, taong bayan ang makinabang. Kaya naman no, ating tinututukan ngayon ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Dahil ngayon no, makasaysayan po ang pagbisita roon ng Pangulo sapagkat kanyang nakapulong si Russian President Vladimir Putin. Doon no, tinutukan ang pagbisita ng Pangulo ang aspeto ho ng ekonomiya, kalakalan at ng depensa, maging ng food security. At syempre yung bilateral relations po ng Pilipinas at ng Russia. Sa kabila nga, nasabi nga yung pivot natin no, patungo sa Europa, sa Amerika, pero sabi nga ng Pangulo, ang kanyang foreign policy, malinaw naman ho. Friends to many, enemies to none. Ibig sabihin, dapat lahat ng bansa ay nakakadaupang palad ng Pilipinas dahil saan man panig ng mundo, may mga Pilipino po tayong mga kababayan na sabi nga doon po, piniling maghahanap buhay. Kaya't yan po ang tanging layunin ng Pangulo na tiyakin po na bukod sa may uuwi niyang mga gains no sa kanyang pagbisita sa iba't ibang bansa at bit-bit niya mga oportunidad, mga kasunduan na magpapatatagpo sa ating ekonomiya.
18: At syempre, yung mga kasunduang maghahatid doon sa atin, matutulong sa ating pag-unlad. At yung kapakanan, pagtitiyak din sa kapakanan ng ating mga kababayan ho sa mga binibisitang bansa ng ating Pangulo. Then, samahan niyo po ako, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon, palatuntunang
19: Mark In, Mark Out sa Balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Atin po muna ang dakuha ng mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Bilateral meeting nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin naging matagumpay. Russia handa raw maging supplier ng langis sa Pilipinas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inimbitahan po si Russian President Vladimir Putin na dumalo sa East Asia Summit sa Maynila sa darating pong Nobyembre. Kooperasyon sa nuclear, energy, turismo at edukasyon isinusulong po ng Pilipinas at ng Russia. Harmonized National Contingency Plan binapaghahanda sa pagtama ng The Big One, formal na pong inilunsad ng Office of Civil Defense. Pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sinimula na. Immigration Lookout Bulletin Order labano sa coach at manager po ng Ateneo Blue Eagles. Inilabas po ng Department of Justice. Bagong low pressure area binabantayan ng PAGASA. Mga paghahanda po sa Wata Wata Festival sa lungsod ng San Juan. Inilarga na po, inilatag at basaan zone muling itatalaga ho sa ilang piling lugar sa lungsod.
19: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas Weather.
18: Sa ating ulat, panahon po muna, patuloy po makaapekto ang easterlies o mainit na hangin nagmumula po sa karagatang Pasipiko sa Southern Luzon, Visayas at sa silangang bahagi ng Mindanao. Ayon po yan sa PAGASA, inaasahan pong bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang mararanasan po sa Visayas, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Nagbabala naman ang PAGASA na maaaring makaranas po ng pagbaha at pagbuo ng lupa sa mga lugar na nakaranas po ng malalakas na thunderstorm. Samantala, nakararanas din po ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ng bahagya maulap hanggang sa maulap na papawiri na may posibilidad na manakanak ang pag-ulan at pagulog pagidlat dulot po ng tinatawag na localized thunderstorms.
19: Radyo Pilipinas Weather. Mark In, Mark Out.
18: Labing bitong sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, matagumpay po ang isinagawang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Sa nasabing pagpupulong, natalakay ho ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon at sa kalakalan, enerhiya, gayon din ang seguridad sa pagkain. Sa pambungad na talumpati ng Pangulo, binigyan din ito ang namahalaga magkaroon po ng regular na konsultasyon pampolitika sa pagitan po ng Foreign Ministry sa Pilipinas at ang Russia. Ayon sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para matukoy at magkaroon po ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang po rito ang patungkol sa trade habang iginit din ni Pangulo Marcos na marami ring maaring gawing deal o mga kasunduan ng Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. Personal ding inibitahan ni Pangulo Marcos si Russian President Putin para dumalo naman sa ika-21 East Asia Summit na nakadagdang gawin po sa Maynila sa darating na Nobyembre. Dito po nabigyan din ng punong ekotibo na ang East Asia Summit ay mahalagang bahagi tungo sa magkatuwang na layunin na magkaroon po ng isang matatag, ligtas at maunlad na rehiyon.
19: Mark In, Mark Out.
18: 18 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, ganap ng inilunsad ng Office of Civil Defense ang Harmonized National Contingency Plan for High Intensity Earthquake kasabay po ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Ayon po kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, isa itong monumental framework at blueprint of survival and recovery na siya magdidiktaho ng mga agarang response sa mga karating rehiyon sakaling tumama ang malakas na lindol sa Metro Manila. Bahagi pa rin ito ng paghahanda ng pamahalaan sakaling yanigin ang Metro Manila ng magnitude 7.2 na lindol na tinaguri ang The Big One. Sa Campo Aguinaldo, sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang mga kawani ng OCD. Sa udyat ng pagtunog ng sirena ng isagawa ang ceremonial pressing of the button. Pinungunahan ito ni Defense Undersecretary Irineo Espino na kinatawa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Undersecretary Harold Cabreros ng NDRRMC at

0: iba ng Police Regional Office 6 ang mahigit sa 7.7 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa ikinasa nilang operasyon sa barangay Kamambugan, Santa Barbara, Iloilo. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng isang 51-anyos na drug suspect na kinilala sa alias Abani na tinaguriang na high-value individual ng mga otoridad doon. Sa naturang operasyon na sabat po na pinagsanin ng pwersa ng PRO 6, Iloilo Provincial Police Office at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang mahigit sa 1 kilo ng shabu. Tinuri naman ni PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga operatibang nagkasanang operasyon sa kanilang pinahigting na kampanya kontra ilegal na droga. Tiniyak ni Tuanyo na intelligence-driven at naayon sa batas ang kanilang mga operasyon habang itinataguyod naman ang karapatan at dignidad ng bawat individual.
1: Mark in! Mark out!
2: Wata-wata!
3: Wata-wata-wata, kay San Juan Bautista,
0: huli yung nagtalaga ng basahan zone ng pamahalang lungsod ng San Juan para sa Wata Wata Festival na gagawin no sa kanilang taunang pista sa Hunyo 24. Ayon po kay San Juan City Mayor Francis Zamora, ito'y para matiyak ang kaayusan na hindi pagmumulan po ng kaguluhan. Sa isinagawang pulong balitaan kanina umaga, papayagan lang ang basahan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa basahan zone. Ito po isa kahabaan na pinagdaban ng street sa pagitan po ng Endomingo at P. Guevara. Naging epektibo nino ang pagpapatupad ng basahan zone sa ilalim po ng City Ordinance No. 14 Series of 2025 noong isang taon kahit uulitin nila ito ngayong taon. Kasama ho sa mga pinagbabawal sa Wata Wata Festival 2026. Ito pong paggamit ng maruming tubig. Yung pagbubukas po ng mga sasakyan para mambasa. Bawal din ho yung pananakit o pananakot. Bawal din ho yung pagsampa, pagyanig at pag-uga ng mga sasakyan. Pagpasok ko sa mga sasakyan, bawal din ho yan. Pambabasa naman sa mga hindi basaan zone. At hindi rin po pwede ang paggamit ng hindi autorisadong fire truck. Paggamit ng highly pressurized water sprayer. Dahil pwede po ito makapinsala ho no, sa tao. Magpapatupad din po ng liquor ban ang pamahalang lungsod ng San Juan o yung bawal po yung pagbili at pagbebenta po ng alak ha, simula alas 12 ng umaga ng alas 12:01 na madaling araw ng Hunyo 24 hanggang alas 2 po ng hapon. Sino man po lalabag sa naturang panuntunan, mga kababayan, ay papatawan po ng 5,000 pisong multa at 10 araw na pagkakakulong. Eh, samantala ho, kapag minor de edad po ang violator, ito-turn over po sila sa City Social Welfare and Development Office. Panawagan po ni Mayor Francis Zamora ng San Luzon ng San Juan sa mga San Juaneño, makiisa at sumunod sa mga panuntunan. At pagsabihan po yung mga dadayo na please lang, iwasan po muna yung mga basaan zone para hindi na ho kayo maabala.
2: Wata-wata!

0: Mark out.
1: Ang oras po natin, mga kababayan, sa buong Kapuluan Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Alas 4:24 na po ng hapon.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumipat.

0: ikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with
4: Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Mark in, mark in, mark out,
10: mark out.
9: Sa balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: minutos at 30 segundos makalipas po ang alas 4 ng hapon. At ngayon nga po ay may inilunsad pong programa ang DOST Pag-asa. Ito po yung Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ito po yung tinatawag na Pag-asa National Hydrometeorological Observing Network o yung Panahon, ha? Mobile application. Isa po itong digital platform na dinisenyo para po makapagbigay ng real-time weather data sa mga gagamit ito sa kanilang smartphone. Ayan. At para ho alamin natin, paano po ba ito, sabi nga, sabi nga, magagamit ng ating mga kababayan, no? Ng ating mga simpleng Juan at Juana de la Cruz. Makakasama po natin si Binibining Loren Joy Estrebillo. Miss Loren, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Magandang hapon po, Sir J. Mark, at sa mga taga-subaybay po ng inyong programa.
11: Yan. Pwede po ba kayong tawagin Miss LJ?
12: Yes po, Sir J. Mark.
11: Miss LJ, una po sa lahat, pakibigyan nyo kami ng walkthrough. Ano ba itong application na ito? Paano ito magagamit? Ano po ang mga features nito?
12: Yes po, Sir J. Mark. Pwede po, yung Panahon mobile app po ay is ang official mobile weather app ng DOST Pag-asa, no? Naisip po namin ito na buuin or ng ahensya dahil napansin po natin na karamihan po ng mga Pilipino base na rin po sa mga nag-a-access ng mga impormasyon mula sa ating ahensya ay mostly naka-mobile phone po at madalas po na kumukuha rin sila ng impormasyon galing po yung kanilang smartphones, no? Ang inspiration po talaga namin dito is yung mandato po ng ahensya na gawing mas accessible at mas convenient po para sa ating publiko yung official weather information po ng DOST Pag-asa.
11: Yan. Pero anong pinagkaiba nito doon sa Project NOAA? Miss LJ.
12: Mobile app po natin. Yes po, yung Panahon mobile app po natin. Kung na-try po na ninyo ito, Sir J. Mark, no, kung na-download nyo na po ito, makikita po yung mga current weather conditions sa particular location po na sinet ninyo. Also, meron din po tayong mga official weather forecast na sa mga susunod na araw, katulad ng mga, halimbawa, mga susunod na apat na araw, ganyan po. And kapag may official na mga warnings po patungkol sa heavy rainfall, ito po yung ginagamit ng ating mga school at mga local government units kapag magsususpend po ng klase or yung face-to-face na mode ng klase.
11: I see. So, hindi na kailangan tumawag sa PAGASA kapag ka may mga, ano ba, o di kaya sabi nga, kapag ka, yung real-time na updates na yan, di ho ba? Yan yung mga pinalalabas ninyo. So, kapag ka may thunderstorm alert, o di kaya yung mabigat na rainfall warning, pwede na dyan makita.
12: Tama po, Sir J. Mark. Actually, kung ano po yung kasalukuyan po kasi, ang nangyayari is, magpapalabas po ng impormasyon mula sa aming website, sa pagasa.dost.gov.ph. Kasama na rin po doon yung galing sa mga DOST Pag-asa Facebook pages at sa mga regional pages po namin. Pero dahil po meron na po tayong Panahon mobile app, makakakuha na po ang ating mga users, ang ating mga kababayan ng warnings po or impormasyon galing po mismo doon sa app. So, halimbawa po may heavy rainfall, yes. For example lang po may yellow rainfall warning, lalabas po 'yun sa ating mobile app at mano-notify po yung ating mga users ng warning na ito.
11: Ayun, kumbaga may magpa-flash siya. Uy, uulan ng may yellow rainfall warning, mag-ingat, ganun. Asahan na pag-ulan sa susunod na 2 oras. Mga ganun ang makikita yes, natin.
12: Opo, nakabase yun. Po yun, of course, sa location po. Yes. No? Halimbawa po ay nasa Metro Manila po tayo. Ang warning po na pinanggagalingan noon ay ang NCR Pag-asa Regional yes. Services Division. Mm-mm. So, nakaset po yung location ng user doon and then makakakuha po tayo ng warning.
11: So, automatic. Po, so, automatic yes, kung naka-on yung location ng cellphone, doon didikit yung mga advisories ay mga babala do sa certain area.
12: Yes po, sir. Ayun. Particular po 'yon sa halimbawa sa flood, sa yes. heavy rainfall. Mm-hmm. Pero pagdating po sa tropical cyclone, kapag may bagyo po, national po ang cover nito. So, kung malapit po or kung maapektuhan po ang isang lugar ng bagyo, ganun din po makakatanggap din po ng warnings ating mga kababayan.
11: Ayan. Although kasi yung Project NOAA, hindi yata yun ang pinatatakbo ng DOST, ano? Ibang entity yun. So, yun naman, nakapartikular siya sa bagyo, di ba? Sa climate, na galaw ng bagyo, di ba?
12: Tama po. Ang Project NOAA po ay isang proyekto po before ng DOST.
11: Mm-mm. Ayun. So, ito, in-enhance nyo na mas madaling, sabi nga eh, mas madaling ma-access ng ating mga kabayan gamit yung kanilang mga mobile phone. At ito yung daily weather updates. Yan ang kanilang i-expect na makikita dito sa app na ito. Tama po ba?
12: Tama po, Sir Jake.
11: Ayun. Saka malaking tulong din siguro ito, no? Lalo na kapag sa mga magulang, di ba? Kasi sabi nyo, magdo-notify kapag may yellow, red, orange, rainfall warning, di ba? Para at least yung mga magulang, ay, papapasukin ko ba yung anak ko? May mga ganun eh, di ba? Kasi syempre, yung kanila yung welfare ng mga chikiting gubat na papasok sa mga eskwelahan eh, di ba? At least magkakaroon na sila ng sarili nilang, sabi nga eh, discretion. Depende kasi sa lugar eh. Diba? May mga lugar na bahain, at least malalaman na nila. Pero dito, bukod doon sa mga nabanggit nyo, meron pa bang ibang features itong mobile app na ito? At pwede rin ba ito na gumana kahit offline? O kailangan naka-hook sa data? O sa sabi nga, naka-online dapat?
12: Ay, tama po, Sir Jamer. No? Kailangan po, yung app po ngayon ay naka-design po siya na kailangan po ng internet connection po kasi alam po natin na yung panahon po ay pabago-bago. So, mabilis po itong magbago. No? At saka, kung kailangan po natin ng real-time data, of course, kailangan po natin ng internet connection. Mm-hmm. And then, since yung forecast po natin ay, halimbawa po, yung mga thunderstorm or heavy rainfall warning, nagbabago rin po ito over time. So, kailangan po updated po talaga yung information and kailangan po ng internet connection para po ma-download po doon sa app mismo at makareceive po tayo pati ng notifications.
11: Mm-hmm. So, suffice to say na ito talaga ay pwedeng, kumbaga, ang purpose talaga nito ay para makapaghanda yung ating mga kababayan bago pa man dumating ang isang weather disturbance like bagyo, 'di ba? Kasi kapag bagyo, kadalasan bumabagsak ang linya ng komunikasyon, so nawawala ng internet. So with this, no, habang bago pa lang dumating siguradong sakuna, eh nakapaghanda na 'yung ating mga kababayan. Ah, malakas-lakas 'tong bagyo na 'to ayon sa panahon up. Tara, maghahanda na tayo. Ayusin na natin 'yung ating mga gagamitin kung sakali mang lumikas tayo. Mga ganun, 'di ba? At least nang bibigyan na sila ng fair ng warning dito sa lagay ng panahon. Pero may mga katanungan din dito 'yung ating mga kababayan, Miss LJ.
12: Yes.
11: Sa cellphone kasi, meron na rin mga built-in na app na may patungkol sa weather. Ano pinagkaiba nito doon sa panahon mobile app na ating nilolaunch ngayon?
12: Gandang tanong po yan, Sir J. Mark. No? Tama naman po na may mga weather apps na po tayo sa ating mga cellphones. And kahit sa social media po, nababasa po natin ito sa mga sinasabi po na ating mga netizens, no? So, yung halimbawa po yung mga nasa default na weather apps po natin sa phones, yung actually yung usually po sa kanila, yung mga data na yun ay galing sa international na weather agencies or providers, ganyan po.
11: Yeah, like
12: pero
11: USGS,
12: sa panahon
11: ano?
12: App po, ayan po, ganyan po. Then, yung sa panahon app naman po, sir, gumagamit po tayo ng official na mga observation data na galing po sa observation networks ng DOST Pag-asa across the Philippines. Then yung mga weather forecast po ay tailored yung information per region. Katulad po na nabanggit ko kanina na mas localized po yung information. So, nabanggit ko rin po kanina na meron po tayong mga regional forecasting centers ng Pag-asa na nagbibigay po ng information at warnings. Yun po, mas localized po yung information. And actually, tama po yung sinabi nyo kanina, no, na ito po yung ginagamit ng ating mga local government units, ng mga disaster managers natin, even mga pwede pong gamitin ito ng mga, di ba, ng mga magulang na titignan kung may mga pasok ba talaga yung kanilang anak dahil dito na po nila makikita yung mga warnings. So, yung mga LGUs po natin, yung data na galing sa Pag-asa, maaari na rin po nilang ma-access galing po dun sa panahon app para makapag-desisyon po kung ano man po yung epekto ng panahon sa iba't ibang sektor.
11: Mm-hmm. Napakagandang na-launch nyo ito, no? Sapagkat ngayon nga ay ating ino-observe, no? Yung Typhoon and Flood Awareness Week. Maganda yan dahil kaanisaba yan na yung dun naman sa aspeto ng mga lindol, di ba? Mga disaster, no? Eh maganda rin na mapagtuunan din natin yung pansin lalo na tag-ulan ngayon at sabi nga super El Nino medyo extreme no yung El Nino na mas inaasahan kung magkakabagyo eh mas malalakas di ba eh pagka ganito ho ang siste eh may ano to sabi nga may possibility po ba na mag-collaborate din ang BOST Pag-asa sa sister branches niyo like Feebox para sabi nga yung ma-integrate itong app na ito na hindi lang weather meron ding mga sabi nga mga babala sa landslide no sa lalo na doon sa mga geographically prone na sa mga earthquakes din di ba yung di ba pagka may mga quakes din meron ding mga landslides na nangyayari. May mga ganito na bang plano? Or sabi nga, nakatutok pa muna ito dun sa pagpapalakas ang information dissemination kapag may bagyo? O sa lagay ng panahon in general?
12: Sa ngayon po, Sir J. Mark, yung panahon app po ay nakatutok po muna sa pagbibigay ng information patungkol po sa panahon at yung mga babala po na kaakibat po ng maaring epekto ng bagyo or malalakas na pag-ulan at iba pang hazards patungkol sa hydrometeorological hazards. Pero po since iisang ahensya po ang or iisang department po
11: yes.
12: Ang DOST Pag-asa at ang PBOX. Yun nga po under po ng Department of Science and Technology.
11: Mm.
12: Actually meron na pong mga nakaantabay na mga web apps at mga mobile applications po na pinagsasama po ang mga warnings na kasabay po nung hydromet hazards at saka po yung mga geophysical katulad po ng landslides or related po sa earthquakes. Thank you.
11: Mm-hmm. May kasama din ba dyan, ma'am, yung mga ano, like for example, yung mga yung monitoring sa dam, meron din po bang ganun? Or sabi nga yun mas na mainam na pakikinggan sa mga media like radyo, no, na nagbibigay na din ng sabi nga update, no, from time to time. Or meron na rin pong option diyan sa app nyo?
12: Meron pong isang feature po yun ng app. Actually, available din po siya dun sa panahon.gov.ph na web app.
11: Yes.
12: Po. Even dito po, makikita na rin po natin yung level ng ating mga dams. Even yung mga, kung halimbawa po may flood bulletins or flood advisories,
11: yes,
12: makikita rin po sa app. At yung notification naman po, patungkol naman po sa if ever po mag-release po or mag-i-issue po ng flood advisory, yung ating hydromet forecasting or flood forecasting and warning na depart or division, yun po. Doon po, makukuha rin po natin doon sa web app, pati na rin po sa mobile app.
11: Ayan. O yun, ninanavigate namin dito yung app po. Web app at para maganda, no, sapagkat sabi nga kung gusto mo makita yung particular na sabi nga magiging sitwasyon o lagay ng panahon sa iyong lugar kung nasaan ka, madaling-madali na sapagkat pwede nang gamitin ang iyong cellphone para malaman kung anong magiging taya ng panahon, di ba?
12: Tama po.
11: Ayan. Pero eto, para at least maiwasan na rin natin yung pagdududa, no, para maibsan natin yung pagdududa ng ating mga kababayan. Gano'n raw ba to ka ano, gano'n ba raw to ka accurate? Ito ba real time? Sabi nga meron siyang lag na per hour, per 2 hours, mga ganun. Pakilinaw nga ito, Miss LJ.
12: Patungkol po sa kung real-time po ito, kung ano po yung data na nare-receive ni Pag-asa sa mga station po across the Philippines, real-time po yung pag-flash nito dito sa ating mobile app. Lalo na po kung tayo po ay naka-connect po sa internet, since kailangan po natin na i-update yung app para po makuha po natin yung real-time na data.
11: Mm-mm.
12: Kung ano po yung latest forecast na official na binigay po ng BOST Pag-asa, yun po ang makikita natin doon sa mobile app, pati na rin po sa web app. So, yun, katulad nga po ng nasabi ko na once na meron na po tayong analysis and forecast na nanggagaling sa ating mga forecasting centers, both sa national at regional, ito po ay real-time na nababato po or near real-time na nababato sa ating panahon app.
11: I see. Pero ito, ang mga nakalagay na rito sa app ninyo ay mga nakalagay na sa layman's term. Kasi 'di ba sa ganyan, mostly 'di ba, like dati may mga technical terms pa eh. Pero ngayon, nagawa na ba ito ng sabi nga na-adjust na ba ito na pwedeng, kumbaga pagka in-access ito, kumbaga lahat ng information dito ay mauunawaan ng ating mga kababayan in layman's term?
12: Actually po, Sir J. Mark, patuloy po yung pagpapabuti or pagpapahusay po ng ating mga experts, ating mga forecasters, doon po sa pagko-communicate po ng patungkol po sa panahon using our digital platforms katulad po ng mobile app.
11: Yes.
12: And maaari po na maririnig natin na laging medyo technical po yung ating mga information, pero yun po, gusto ko pong siguraduhin sa inyo na pinagpapabuti po natin yung ating trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na mas maiintindihan po ng ating publiko.
11: Iyan. Oho. Ay, ngayon ay Typhoon and Flood Awareness Week. May bukod po rito sa paglulunsan nitong mobile app na ito, may iba-iba po ang sabi nga aktibidad na nakalatag po ang Pag-asa, DOST Pag-asa patungkol po dito.
12: Actually po, Sir J. Mark, nagsimula po ang Typhoon and Flood Awareness Week noong June 14. Magtatapos po ito noong June sa June 20, sa ngayon pong Sabado. Pero nung June 15 po, nagkaroon po kami ng mga activities. Simula nung June 15, nagkaroon po kami ng mga activities na naimbitahan po namin yung mga kapitbahay or kapit-opisina po namin dito sa Pag-asa Central Office sa vicinity po dito sa Quezon City na opisina namin. Then nagkaroon po ng discussion about Typhoon and Flood Awareness Week kasama po yung mga experts po mula sa Pag-asa. And then kahapon po, June 17, nagpunta po ang Pag-asa team sa Pasig City para magsagawa po ng maagap or maagang aksyon at akmang gawin ayon sa panahon na awareness seminar. Kapartner po namin dito yung Pasig City DRRM office, yung Pasig City Government at National University East Ortigas. At nagkaroon po ng isang information education communication campaign regarding po dito sa TIFAO. Kasama po yung mga estudyante, mga teachers, school administrator, mga local DRR officers, mga frontliners po at government leaders. Ngayong araw po, officially magtatapos or even sa hanggang sa Saturday po yung magtatapos yung Typhoon and Flood Awareness Week. And yun po yung mga activities na related po sa TIFAO ngayong taon.
11: I see. And in line with this, ano po yung mga iba pa mga programa at inisyatiba po ng DOST para sabi nga makatulong sa pagbabahagi po ng tamang impormasyon? Alam naman natin sa social media, ang daming mga disinformation, ang daming fake news, ang daming misinformation. May magsasabi, may paparating na malakas sa bagyo, pero hindi naman Pag-asa nagsabi. Nakalagay lang doon sa art card, tapos magnanakaw ng sorry for that term, ha? Kasi may mga ilan talaga nagpapakalat ng disinformation kasi talagang nanakawin nila yung mga photographics, infographics ng DOST Pag-asa sa mga nakalipas pang taon at irerehas nila yan para lang maghasik ng takot at pangamba sa ating mga kababayan. Pero ito nga tanong ko, bukod doon sa app na ito, ano-ano pa mga inisyatiba, programa, sabi nga para mapaigting pa natin yung ating paglaban sa disinformation, misinformation, fake news. May kaugnayan po sa kalagayan ng panahon, Ms. LJ.
12: Tama po kayo, Sir J. Mark, no? Maganda po na nabanggit po ninyo yun, no? Ang team po ng Public Information Unit ng Pag-asa, nakamonitor po kami actually sa social media. And lagi po nating napapansin na marami pong misinformation about the weather, even sa climate, yung El Nino and all that. Nabanggit niyo po nga po na may mga gumagawa po ng mga infographics na para lang makapanakot ng mga ating mga kababayan. No? Kaya lagi po nating paalala na if may nakita tayong mga impormasyon na ganito na suspicious or spurious, huwag po natin agad na paniwalaan. Dapat po ang primary information patungkol sa panahon at sa klima ay manggaling sa DOST Pag-asa. And isa po sa mga programa rin natin, Sir J. Mark, no, sa Public Information Unit, ay yung makipag-partner po sa mga sa media po na katulad po ninyo para mas mapaigting po yung pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Kayo po yung partners namin dito sa mandato po na ito at sa mission po ng Pag-asa na makapagbigay ng tamang impormasyon at warnings sa ating mga kababayan.
11: Ayan. At magandang tool din to, ma'am, para at least kahit kami sa media, magagamit din namin itong app na ito para nasa gayon, maihatid din natin yung tamang impormasyon sa ating mga kababayan na masasabi nating hindi pa ganun kalalim yung kanilang access sa internet, no? Lalo na sa mga mobile applications na ganito. At least sama-sama whole of nation approach na pagtutulong-tulungan, no? Nasa gayon para maihatid natin yung tama at accurate na impormasyon, maiwasan yung disinformation at sabi nga, makasagip tayo ng buhay dahil ito naman ang pangunahing nating layunin. Ano'y sunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., di ba, na sabi nga, dapat walang may iwan ng mga kababayan natin, lalo na sa panahon ng sakuna.
12: Tama po, Sir Jamer.
11: Yun. Bensahin nyo na lang po at paanyaya sa ating mga kababayan, ma'am, na sabi nga, dito sa inilunsan nating mobile app, ma'am. Nasa inyo po pagkakataon.
12: Salamat po, Sir J. Mark. No? Inaanyayahan po natin ang lahat ng na i-download po ang Panahon mobile app at gawing isang mahalagang tool ito sa kanilang araw-araw na paghahanda. Siguro po sa ngayon wala pang sama ng panahon sa ilang mga lugar yung nararanasan natin, no? Pero siguro kaya ganun, kaya hindi pa natin masyado na nakikita or nararamdaman yung halaga ng Panahon mobile app. Pero sa kapag dumating na po siguro yung sama ng panahon, nawa gamitin po natin ito at maging hopefully maging useful po ang Panahon app para po tayo ay makapagplano, makapagdesisyon at makapaghanda. Libre po ang pag-download ng Panahon mobile app. Ito po ay programa ng ating gobyerno para sa mga Pilipino. I-download po natin yung Panahon mobile app mula sa App Store para sa mga Apple users at mula naman sa Play Store para sa Android users. Natutuwa po kami na tinatangkilik po ng ating mga kababayan yung ating mobile app at sana po i-share nito. Share nyo ito sa ating mga sa inyong mga kaibigan o pamilya para po tayo ay mas maging handa at ligtas.
11: Ayan, with that, Ms. LJ, kami po ay nagpapasalamat sa inyo po pagpapa-unlock ng panayam. Sabi nga, at pagpapaliwanag po sa ating mga kababayan, hinggil nga po dito sa napakagandang inisyatiba po ng DOST Pag-asa. Kaalisabay nga po nitong ating ino-observe, no? Na Typhoon and Flood Awareness Week. Salamat po at magandang hapon po sa inyo.
12: Maraming salamat po, Sir J. Mark. Magandang hapon po.
11: Mga kababayan, si Ms. Lauren Joy Estribillo, ang Chief Public Information Unit ng DOST Pag-asa.
3: Mark in, mark out.
11: Oras!
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
11: Pero ba tayong 8 minuto bago ang alas 5?
3: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating,
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas, news nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
16: Pahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Sports Radio 918.
20: Radyo Magazine 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
27: Sports Radio.
28: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM Collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
31: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
32: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
31: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
33: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
31: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
34: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
35: Good news.
3: Yay!
35: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
3: Fake news.
35: Disinformation.
3: Disinformation.
35: Mark out mo na yan.
3: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas.
3: Report.
0: Tanggap muna tayo ng mga pagula at regular na paglilinis, mabisang panlaban sa... Pakiakyat. Yan, oo. Mabisang panlaban, no, sa dengue ayon, no, sa Department of Health. Detalye mula kay DK Sarate. DK?
1: Nagpaalala muli ang Department of Health sa publiko na magsagawa ng regular na clean-up activities ngayong tag-ulan upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng dengue. Ayon sa DOH, mahalagang alisin ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok sa mga tahanan at komunidad. Patuloy din isulong ang kampanyang Taob, Taktak, Tuyo, Takip kontra dengue. Dahil kung walang lamok, walang dengue. Batay sa dala ng DOH, umabot na sa 50,000 February 27 dengue cases ang naitala mula Enero hanggang Mayo 2026. Ngayon man, mas mababa ito ng 56% kumpara sa 114,308 na kaso na naitala sa kaparehong panahon ng nakarang taon. Paalala ng DOH, ang dengue ay karaniwang sakit tuwing tag-ulan at dulot ng kagat ng lamok na nabubuhay sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Depensa naman ni Vice President Sara Duterte, walang laman at parang tunog lata. Ayon, no, sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Detalye mula kay Melanie Valdez Reyes. Lan?
4: J. Mark, tahas ang binatikos ni House Trial Spokesperson Rene Co ang panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte kung saan sinabi niyang ginagawa nitong katatawanan ang mismong proseso ng pre-trial sa kinaharap na impeachment ni VP Sara. Ayon kay Co, nakakabahala ang isinumiting pre-trial brief ng mga abogado ng Vice Presidente dahil sa halip na magbigay linaw ay tila pinapalabo pa nito ang mga isyu. Anya, paulit-ulit at walang laman ng trial brief ng depensa. Ipinaliwanag ng mambabatas na matapos suriin ang nihaing dokumento ng depensa, napansin nilang puno ito ng pagtanggi, sweeping reservations, generic na description at paulit-ulit na listahan ng mga saksi at ebidensya na una lang natukoy at inihain ng panig ng prosecution. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Rene Co.
5: The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? No. Tama nga po yung nakalagay no na it's just mere denials at ang basis for the summoning of witnesses or even presenting documentary evidence is a general to rebut the allegations in the articles of impeachment.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, ito na nga, oh, dahil yung sa Senado kahapon, napag-usapan pala na itong si Senador Francis Chis Escudero, ang napagkasunduan nila na maging presider ng impeachment court. Pero kapag nag-convene na uli ang impeachment court, yun. Doon pa lang nila pagdedesisyonan nyo. Pero yun ang parang, yun pala, pero hindi pa ngayon kasi hindi pa naman nag-convene ang impeachment court. Pero sa ibang aspeto naman, itong impeachment trial nito laban kay Vice President Sara Duterte, ito naman si Senate President Sherwin Gatchalia, nanindigan kung dapat sundin ang konstitusyon sa voting threshold sa impeachment trial. Eh, alam nyo naman kasi, ang impeachment trial, ano yan eh? Sabi nga, numbers game. It's a numbers game. Pero dapat, ang mangyari dyan ay yung maging matimbang din sana yung mga ebidensya, no? Kung talaga bang nagkasala at may pagkakasala o hindi ang pangalawang pangulo doon sa mga aligasyong ibinabato sa kanya. Yan po ang detalye yung iyahati naman ni Nimpa Asuncion. Nimpa?
6: Yes, J. Mark, nanindigan nga si Senate President Sherwin Gatchalian na susundin ng Senate Impeachment Court ang voting threshold sa pag-convict o pag-acquit sa isang nasasaktal. Sa may mga nagpapalutang kasi na maaring babaan ang voting threshold kung mababawasan ang bilang ng mga senator judges na physically present sa pagdinig. Base kasi sa konstitusyon, 2/3 vote ng lahat ng mga member ng Senado ang kailangan para ma-convict ang nasasaktal. Pero may mga opinion nga ang ilan na dapat ibaba ang threshold kung bababa sa 24 na senators ang piskal na makakadalo sa paglilitis. Para kay Gatchalian, dapat sundin kung ano ang nakalagay sa konstitusyon. Pinahayag naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto the third na debatable na maituturing ang isyu ng bilang ng boto para sa conviction o acquittal sa impeachment case. Biligyang diin ni Soto na sa ngayon ay dapat sundin ang nakasaad sa konstitusyon na dapat may 2/3 vote na makuha para sa conviction. Gayunpaman, aminado si Soto na may mga question din senatorang usapin na dapat pagdebatihan sa impeachment court. Samantala, pinahayag naman ni Senator Ping Lacso na ang pag-aalala sa posibleng absurdity ng impeachment court ay mauwi na lang sa isang formalidad para sa pagpapawalang bisa kung masususpindi ang hindi bababa sa siyam sa 24 na senator judges. Tulad na lang ng kaso ni Senator Jinggo Estrada na isinailalim na sa preventive suspension ng Sandigan Bayan nitong Martes. Ayon kay Lacso, maaring kailanganing mamagitan ng Korte Suprema para matugunan ang ganitong sitwasyon. Anya, bagamat hindi maaring manghimasok ang Korte Suprema sa operasyon ng impeachment court, maaari itong kumilos kung maitataas ang usapin sa ng grave abuse of authority. Samantala, magbibigay na lang din ako ng update dito sa isinasagawang pre-trial conference ngayon dito sa Senado. Kanina ay kakatapos lang namin makausap si Attorney Michael Foa ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang binibigay niyang update sa atin ay maayos naman yung naging daloy ng pre-trial conference at nakatakda ay alas 5 ay nakatakda silang tapos pero ang yung araw lang na to, matapos sila ngayong araw na to. Pero ang sabi niya sa atin kanina ay dun sa 4 articles of impeachment, isa pa lang yung natatapos nila na paglalagay ng mga evidence. So, most likely magpapatuloy itong pre-trial conference sa Monday o baka umabot pa ng Tuesday. For information lang, yung pre-trial conference, dito kasi inilalatag yung mga statement of facts, yung mga pieces of evidence, documentary man or physical, at saka yung mga list ng mga witnesses na ipepresenta doon sa paglilitis para wala na maging bigla, para hindi na humaba yung proseso, yung paglilitis mismo, at saka para walang masyadong biglaan or surpresahan na mangyayari. At sa ngayon ay inaabangan na rin. Yes, yes, Jaymar.
0: Ay, may ano na ba? May reaction na ba si Senador Bongo regarding dun sa pinalutang ni Congressman Pulong Duterte na umano'y arrest warrant laban sa kanya?
6: Yes, meron na siyang statement. Ang sabi niya, ipagpapa sa Diyos na lang niya yung kanyang buong buhay at police matters. Yung police matters daw ay hindi naman naging bahagi ng kanyang mandato. At umasa siya na hindi mapupolitika itong sinasabing ICC warrant daw na laban sa kanya. Yan yung kanyang naging short statement.
0: Ayan. Okay. Pero kasi ang DILG saka PNP, tinatanggi nila. Sabi sabi nga ni DILG sa Secretary John B. Crimulla kay Congressman Pulong, baka sabog daw siya. Baka sabog daw siya noon.
6: Pero yun, natanong, reaction niya. J-Mark, natanong din namin yan kanina kay S.E. Sherwin. Ang sinasabi naman niya ay wala naman siyang natatanggap pa na ganyang impormasyon. Kasi kung sakali, di ba, at saka ayaw niya munang magkomento kung sakali bang anong gagawin kay Senator Bongo. Dahil nga wala naman siyang nakikita pa na official na sinasabi na warrant. So, ayan.
0: Yun. Let's wait and see. Kung yes, yung minority ba ay mababawasan pa ba o stay put na sila dyan sa bilang na yan?
6: Yes, sabi nga ni S.P. Gatchalian kanina, wala nang Netflix, wala nang Senetflix.
0: Yan, pero tapos na.
6: Tapos yung Senetflix, pero pasok naman tayo sa era ng impeachment.
0: Ayan, season ender na ba o sabi nga may bagong mga episode, may bagong season?
6: Di natin alam pero ang tawag ni SP Wingani na ay parang nasa work season.
0: Ayan.
6: So working okay. Season so, na daw ang Senado.
0: Ayan, work season. Okay.
6: Yes.
0: Magtrabaho na lang. Ganun na lang, 'di ba? Ganun na lang ang sinasabi.
6: Tama, dami nating itatrabaho, magkaka-impeachment pa.
0: Correct. Sige. At at least ay maganda na nahimik muna ngayon ng Senado. Salamat din pa.
6: Yes, naway magtuloy-tuloy. Salamat, salamat, J-Mark. Muli mula Senado, ito si Fason Sean para sa Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sinampahan po ng reklamo sa Pasay City Prosecutor's Office. Kaugnay po ito sa issue ng kanyang pasaporte at citizenship. Yan po ang detalyeng inihatid. Ayahatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ! AJ!
8: Yes, Tito J. Mark, sinampahan na nga ng reklamong perjury at falsification of public documents si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Pasay Prosecutor's Office ngayong hapon. Bate nga sa joint complaint affidavit ng mga complainant na si Attorney Russell Miraflor at Antonio Balondo at Ernie Amarla at Jerry Ondrado, ang reklamo ay may kaugnayan sa kanilang pagquestion sa tunay na citizenship ng Kalihim. Bagamat nauna nang sinabi ng Kalihim na isinuko na nito ang kanyang pagiging multi-citizen, sinabi ni Attorney Miraflor na walang kaugnayan na tinanggap na nito ng Martis government. Humiling din sila ng certified true copies ng mga document na magpapatunay na isinuko at tinanggap na ng gobyerno ng Marta ang pre-re-announce ng Kalihim sa kanyang citizenship at pasaporte. Tito J. Mark, wala pa rin dito sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
34: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out.
0: Tinatawagan lamang po ng pansin mga kababayan, ito pong kung sino po nakakakilala sa babaeng nasa larawan na si Shirley Javeliana Olidan. Siya po ay 62 anyos na po at maaari lamang po makipag-ugnayan kay Binibining Maruja Martini Cortuna sa numero 0932-272-4888. O di kayo naman sa landline na 0277958825. Maaari din po magpadala ng sabi nga impormasyon sa kanilang email. Dahil siya po ay nasa pangangalaga po ng CSWDO ng Taguig City. Ang kanila pong email ay cswdotaguigcity@gmail.com. Ulitin ko, CSWDO Taguig City, isang word lang po yan, @gmail.com.
34: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yan. At with that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan mga kababayan. At salamat po sa ating mga nakasama dito sa ating technical side. Ang ating co-pilot, Engineer Marvin Toledana. Siyempre, ang mutya ng Bicolandia, daragang magayon, pero mas kalmado kaysa kay Mayon. Si Engineer Matet Segovia, mga kababayan. Maraming salamat din kay Ice at kay Aiza. Buti na lang S. Ice with the S at yung isa Aiza with an Z. Yan. At si Mariel, nandito rin. Anong ginagawa mo rito? Ayan. Salamat po sa inyong pagtugay. At tabayanan po ang palatuntunan natin sa inyo ng Sports Radio. Ang post-game kasama po si John Magol. Tabayanan niyo po sa ilang saglit. Ito po yung link ko, J-Mark Dagala. Bye!
34: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
34: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Rebounds, 8 assists at 3 steals. Best player of the conference, RJ Abarrientos, 13 points, 5 assists, and 4 rebounds. At si Troy Rosario with also 13 points plus 7 rebounds and 2 steals. Naging ano ito eh, naging tale of two halves ang nangyari para dito sa Ginebra. Now, hindi masyadong maganda yung first half nila, dun sila bumawi in the second half. In the opening quarter, etong si Jordan Heading ng TNT, ang kang agad rumatsyada. Nakatatlong sunod-sunod na jumper yan. Tapos pasok din yung 4-point shot niya. Abante ang TNT 12-7. Ang kasagutan niya sa Ginebra, si Scottie Thompson. Partida pa yon. sumusimula pa lang nung laban, nadali na nung siko ni ano ni Kelly Williams, 'di ba? Scotty with a three-pointer dun sa corner galing sa pasa ni Brownlee. Pasok din yung layup niya and that layup started a 7-0 run para sa Ginebra. Abante sila 16-12. Now pagdating ng second quarter, si Justin Brownlee naka 3-point play. Lamang ng apat ang Ginebra pa rin, 28-24. But at this point, uminit naman yung opensa ni Chris McCullough ng TNT. Naka-anim na sunod dyan dun sa 10-0 counter-attack ng TNT. Abante na sila rito 34-28. Pinagtulungan ni Justin Brownlee tsaka ni Scottie Thompson na bawasan yung lamang na ibaba nila sa apat. Kaso, naka-apat na sunod na punto si Kim Aurin tsaka si Roger Pogoy para sa tropang Giga, making it 43-35. Pitong puntos ang kalamangan ng TNT sa halftime, 47-40. In the third period, kinuha ng TNT yung pinakamalaki nilang advantage sa buong laro, 9 points, 49-40 sa dalawang free throws ni Jordan Heading. Yun nga lang, pagkatapos doon, unti-unting nahanap ng Ginebra yung tempo nila. Si Troy Rosario, tsaka RJ Barrientos, magkasunod na layup yan. 1 point na lang hinahabol ng Ginebra. And then, yung pinakamalaki nilang atake, a 12-0 attack. Dalawang players lang ang bumida ron, Justin Brownlee at saka si Scottie Thompson. Kaya naman, abante na po yung Ginebra ng lima, 68-63, entering the fourth quarter. Now, in the fourth, Tito Nards Pinto. Ibang klase pinakita nito. Si Nards Pinto ang ano, ang magic bunot ni ano ni Coach Tim Cone. Although hindi naman unexpected yung bunot niya kasi talagang ano na to eh, off the bench naman talaga naglalaro si Nards Pinto, but napakalaki ng contribution niya especially in the fourth quarter. Yung unang three-pointer niya gave Ginebra a 73-65 lead. Eh, nagka-problema pa yung TNT kasi tinawagan ng ikalimang foul etong si Chris McCullough. Bukod pa ron, nagmintis ng apat na sunod-sunod free throws etong si McCullough. But he still remained aggressive kahit na may inaalagaan siyang limang fouls. Mag-isa nga lang yung binuhat yung TNT. Sa totoo lang, dito sa fourth quarter na to, yung jumper niya cut the lead down to 3 points, 77-74. 5 minutes, 15 seconds to go in the ball game. Yun nga lang, naputol kung anumang momentum na meron yung TNT dahil na naman kay Tito Nards Pinto. Another big 3-point shot para kay Nards Pinto. Tapos sinundan din ni RJ, also from beyond the arc. Lamang ang Ginebra, 83-76. Now, in the last 2 minutes ng laban, hindi na ulit nakascore. Ito pong TNT. Mintis na lahat. Si Chris McCullough, si Roger Pogoy, si Ray Nambatak. Kahit pa tumitira sila from the 4-point area para talagang ihabol yung score, walang nangyari. And then Scottie Thompson and Troy Rosario ang nagbigay ng finishing touches para dito sa Ginebra para angkinin ang kanilang 16th overall PBA championship. And if I'm not mistaken, ito naman ang ika-26 na kampiyonato para kay Coach Tim Cone. I don't think may hahabol pa sa record ni Coach Tim Cone eh. Kasi kung ang sunod na yata sa kanya, 15 eh. Kung tama yung pagkakaalala ko dun sa pinakita nilang information kagabi. Now, the finals MVP is none other than Scottie Thompson. Ganda yung simula niya sa laban, naging parang senyales ano, ng magiging ng itatakbo ng laro niya at ng Ginebra dito sa kanilang Game 7 na to. So anyway, pakinggan natin si Scottie Thompson tsaka si Coach Tim Cone sa kanilang naging post-game press conference after winning the PBA Commissioner's Cup Championship.
12: Coach, congrats on this championship. Just your first thoughts about this hard-earned win.
13: Well, it's any seventh game is a really hard game to play. I mean, the players are beat up through the first six and then through the semifinals. You know, we don't have any day offs for like 3 weeks. And so it's a game of attrition where just seeing Montagotti jump quick. Yeah, hurry. So, you know, it's just a really, really difficult game to play in terms of, you know, it's hard to make it pretty because, you know, the guys are on their last legs. You know, oftentimes you don't shoot the ball that well. And so it really comes down to who can defend and then who can make the big shots down the stretch. And we hit some really big shots to get ahead, and then they went to that zone to protect McCullough. And, of course, the zone takes away your flow as well. But we just battled. It was just one of those, you know, the whole game was just a battle on both team for both teams.
12: Scott, congrats. Ano mo muna ang anong masasabi mo for winning this Finals MVP?
14: Well, una-una, wala akong masabi. Just thank you, Lord. I just want to celebrate this one. So, wala talaga akong masabi. Just thankful sa nangyari ngayon sa lahat sa amin. Everybody happy pag mananalo ka ng championship. So.
12: Scott, last game kasi medyo nag-struggle ka, but early in Game 7, talagang pinakita mo, in-assert mo yung sarili mo. Talk about yun nga, yung good start mo in this Game 7.
14: I think, naging motivation yung struggle, syempre. Ang gusto ko lang naman is makuha tong panalan to, makatulong sa team, whatever it takes. No? It's not about aggressive sa offense. I think aggressive as total effort sa lahat ng bagay. So, yun lang, thank God na kuha namin yung championship.
15: I'm so proud of it.
16: Coach, congratulations. Coach, finally, after losing twice to TNT in the past, finally you got over the hump against them.
13: Well, yeah, I mean, you always want to overcome your past failures, and no doubt we felt like we failed against them. You know, this was a terrific series in itself. You know, we played some really good series with them before. The last Game 7 we played with them and went into overtime, and we lost in overtime. So, you know, I just think that, again, it just comes down to the players. The team is going to just really, as Scotty said, stay aggressive, you know, do whatever it takes. It's not going to be a pretty game. We knew that coming in, and we knew we'd have to really, really struggle for it. And it was a hard, hard struggle the whole series. Coach Chart did some really nice adjustments to their matchups, which gave us issues, he fitted into their personnel. McCullough was out of this world, I thought, through the whole series. I think he was a little bit of a fresher player than Justin, but you know, both coaches were pretty stubborn. We didn't give in. We didn't give in to the post on Pogoy and Aftana, and they didn't give in to the post of Justin against Pogoy. So that was kind of different. Usually, you know, you kind of adjust and make different. We didn't. We stayed with what we believed in, and we went with it. So what's the separation? What, 2 or 3, 4 points in this whole series? One basket here, one rebound there, one steal. That's all the difference was in winning a Game 7.
16: Coach, can you just talk about Nard Spinto burying two clutch three-pointers in the home stretch? Nard Spinto burying two clutch three-pointers.
13: Well, you know, I think RJ, every time he gets here on this best player, he always mentions Tito Nards as Kuya Nards. Kuya Nards, not Tito. Although it's almost. Don't let Nards say I told him I said that. Scotty, shh. Kuya Nards. He's always talking about Kuya Nards, about how he's always ready to make a play, come in and play defense. I thought he did a great job with heading. We were really concerned about heading down the stretch. And then he came out and made a couple really big shots for us. And just, like I said after the game, you're always ready, Nards. You're always ready to come out. I didn't play him in the first half. It was a tough matchup because, you know, we couldn't go three guards because we would start getting beat in the post. And Steven was really the only wing we had that could really match up to Pogoy Aftana and stop them in the post. So didn't give Nards a lot of time except to break Scotty and RJ. And, of course, we want RJ and Scotty on the floor as much as we possibly can. So that kind of limited Nards' play. But whenever he did get out there, he made something happen. It was really nice to behold.
12: Scott, nanalo kaya Finals MVP na may sugat?
13: Ano lang nangyari? First, what, 30 seconds?
12: Yeah,
13: first, game?
12: Early in the game.
13: Wow.
12: Ano lang yung nangyari kanina and paano mo na-overcome yun?
14: I think
13: you can have a couple stitches there.
14: It's a blessing, siguro, no? Nagising siguro ako dun.
16: So, yun lang talaga.
15: Coach, earlier talk about doubts about Hidebra winning this championship, considering you have the smallest import, and as you said, the oldest one. So, can you talk about that?
13: Well, I know the. I mean, you know, I'm aware of what's going on in social media and what people say. I mean, I'm not a guy that sits there for, you know, 5 hours and watches social media, but I do.

0: composed, yung mas steady pagdating sa mga malalaking moments, yung crucial moments ng laro. In the opening set, coming down from 2-0, naka-4 na sunod na game si Alex to lead 4-2. Pero bumawi, ito pong si Vekic, a backhand winner, ang nagpasiklab nung kanyang 3-game run para bawiin yung control ng laban, 5-4. But again, sabi ko nga, steadier player si Alex dun sa crucial moments ng laban in at 5-5 in the first set. Meron siyang magandang drop shot tsaka a backhand winner para ilagay sa alangan itong service game ni Donna Vekic. And then si Vekic, yung drop shot niya, mali yung ano eh, pangit yung placement. Hindi nahirapan si Alex na makascore doon. So that gave Alex a 6-5 lead and then she was able to serve out the set. All in all, si Alex won 5 straight games from 4-5 hanggang 2-0 in the second set. Pero ang pinakamalaking moment ng laban, the most crucial moment na kanilang laro, was at 5-4. Si Alex was of course trying to win the set already and the match, samantalang Donna Vekic sinusubukan niyang itabla at 5-5. And meron siyang 4 na chances etong si Vekic to make it 5-5 because she had 4 chances to break yung service game ni Alex pero hindi siya nakalusot eh. Lahat 'yun, lahat ng 4 break chances na 'yon ni Vekic, binura ni Alex Ayala and Ayala scored 3 straight points with 3 straight unreturned serves para kumpletuhin yung kanyang panalo and advance to the next round. Overall, Ayala saved 12 of 14 break points and meron siyang 20 winners including 8 service aces. Hindi ko alam kung career high na ba niya yung 20 winners dito sa panalo niya to, pero I think yung 8 service aces niya, ngayon lang at ngayon, parang career high niya to kung hindi ako nagkakamali. Malakas ang pakiramdam ko career high niya yung 8 aces. Especially dito sa ano sa professional ranks. So she will be back in action mga a little over 24 hours later nung kanyang panalo kagabi. Mamaya po alas 11:30 ano naka-schedule yung kanyang round of 16 game laban kay second seed Elena Rybakina ng Kazakhstan. Sa tennis pa rin, itong Pilipinas, natalo rito sa Pacific Oceania, sa Asia Oceania Group 2 Billie Jean King Cup. So unang talo to after 2 straight wins. Hindi umubra si Tenny Madis. Nahirapan din yung bata kasi nilalagda dahil sa tonsillitis. Natalo siya kay Violet Apisa, love 6 dun sa first singles. Tapos natalo si Shaira Hope Rivera kay Caroline Delaunay, 6-2, 4-6, 2-6 in the second singles. So ngayon, tabla-tabla ang Pilipinas, ang Hong Kong at saka Singapore dun sa Group A. And bukas, Kyrgyzstan ang kalaban po ng Pilipinas. So they will hope to win para maka-advance sa promotional playoffs against the number one team dun sa kabilang grupo. Panglalabanin nila yung promotion sa Group 1 ni dito sa Billie Jean King Cup. Still in tennis, si AJ Lim pasok na sa final qualifying round ng ITF World Tennis Tour na ginaganap sa China. Tinalo niya si Joshua Charlton ng Australia, 7-6 and 6-3. Kasunod po yan nung naging panalo niya kay Kasidet Samrej ng Thailand dun sa previous match niya. 6-3, 4-1 yung nag-retire. Ito pong kanyang kalaban in the second set of the match. Ito, mas marami pang good news. Ang Pilipinas lalaro sa Senior League Baseball World Series matapos magkampyon sa Asia Pacific and Middle East Regional Tournament ngayong araw sa Jakarta, Indonesia. Tinambakan lang naman po ng Pilipinas na nire-represent ng Tanawan City Senior League Baseball Team. Tinalo po nila ang Hong Kong, tinambakan, dinurog. 10-0 is the final score dun sa kanilang naging championship game. Yan po ang ika-apat na sunod na blowout victory ng ating ng koponan, ha? Kasi nauna, tinalo nila yung Hong Kong din, 16-4, Indonesia 16-0, tapos India 17-0 after nung naging close victory nila laban sa Guam, 5-2. So, biyahe sila papuntang Easley, South Carolina sa US of A para sa Senior League Baseball World Series na gaganapin from August 1 to 8. Pasok din ang Pilipinas sa Honor of Kings competition sa gaganaping 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Tinalo ng Cebol team ang Uzbekistan, 2-0 yan sa qualifiers. And yung panalo ng Pilipinas na yan laban sa Uzbekistan ang nagpaakyat sa record nila to 3-0. Okay, so 12-0 ang naging panalo ng Pilipinas dun sa Game 2 to complete yung kanilang journey to qualify to qualifying for the Asian Games. Although meron pa silang isang laro sa June 20 against Indonesia, pero ano na yan? Okay lang kahit matalo, pero syempre mas gusto, mas maganda pa rin sa pakiramdam yung manalo, di ba? Samantala, 6:45 PM mamaya magsisimula yung qualifying campaign ng Cebol MLBB team sa pangunguna ni GOAT Carl Teasy. And then andyan din si Kelra. Si Sanford ba yun nandun? O si Sanji? Sanford ano? Si Sanford, si JP. Sino pang nandun? Yun lang yung nakilala kong pagmumukha nila kanina doon sa picture eh. So sila ang mga malalaking pangalan sa MLBB team ng Cebol for the MLBB qualifiers ng 2026 Asian Games. Ito na nakita ko lang kanina. Alam mo ba meron ng Pinoy character sa Street Fighter? Oh, meron ng Pinoy character. Pero ako ha, personally, feeling ko hindi ganun ka Pinoy yung pangalan ng character na meron sa Street Fighter ngayon. Kasi yung pangalan Yasmin, oh, babae yung character, Yasmin. Y-A-S-M-I-N-E. Ewan ko, hindi naman pangalan ba ng ano yun? Normal bang pangalan ng ano yun? Hindi yan. Iba yan. Hindi yan. Nakakayamot yan eh. And, basta Yasmin yung ano, yung bagong karakter sa ano, sa Street Fighter. Ano, parang hindi naman masyadong... Mas maniniwala pa ako pag Tita Baby pangalan nun eh. Kung ginawa nilang Tita Baby, yun sigurado Pinoy na Pinoy dating, no, pare. Tita Baby o kaya Ineng. Di ba? Sino paborito mo sa ano, sa Street Fighter? Si Tita Baby, di ba? Mas magandang, mas okay na pangalang Pinoy 'yun. Now si RV John Arreglado naman. Oh, Arreglado ang kanyang naging laban sa 2026 World Para Athletics Grand Prix sa Tunisia. Silver medal para kay RV John Arreglado sa T47 men's long jump. 6.16 meters ang kanya pong naging best result. Pangalawa siya kay Youssef Gamal Abdel Salam Mohamed ng Egypt na nanalo ng gold, 6.64 meters. And then si Boba Ibrahim Boba ng Cameroon ang kumumpleto sa podium, 6.09 meters. Sayang, may ano, 6.05 yung isa pang Pilipino, si Joshua Santos. So, konti lang yung difference dun sa bronze medalist. Ano? So, pang-apat si Joshua Santos with a personal best of 6.05 meters. Ito po yung bahagi ng kanilang paghahanda para sa Asian Para Games sa October sa Aichi, Nagoya in Japan. It's now 6:34, mga kababayan. Mabilis na timeout lang tayo. Magpapatuloy dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:37 po ang oras natin this Thursday afternoon. Nagpapatuloy ang laban ngayong araw sa 2026 Volleyball Nations League Women. Dalawang laro ang nakaschedule. Ano? Alas 4 sa ongoing na to. Dominican Republic laban sa Serbia. Hindi, June 18 pala, sorry. June 18 pala ngayon. So, panalo ang USA laban sa Czechia. 25-17, 25-12, and 25-16. And then, alas 8 mamaya, Serbia versus Italy. So, dalawang laro pa rin. Although yung isa tapos na. USA defeating Czechia in straight sets. And then, later on, we'll have Serbia and Italy. Kagabi, etong Japan, tinalo ang Serbia 20-25, 26-24, 18-25, 32-30, and 15-7. Si Mayu Ishikawa nanguna sa kanila with 24 points. So 5-0 record para sa Japan. Ito namang Serbia, 1-4 ang record. Panalo din ang Italy last night over Czechia, 25-18, 25-21, and 25-22. Ekaterina Antropova led Italy with 21 points. Oras natin. Let's head over dito sa FIFA Men's World Cup. Ayan, nakompleto na po ang all 48 teams ay nakapaglaro na ng opening matches nila. Ano? So, 4 more games ang naganap. 4 more opening games ang idinaos po ngayong araw. We have DPR Congo and Portugal. 1-1 draw ang naging resulta nito. Kagulat-gulat na resulta to para sa Portugal. Siyempre, nandyan yung mga malalaking pangalan eh. Cristiano Ronaldo, hindi ba? Hindi nakascore dito sa kanilang naging laban. Etong Congo, first time sa World Cup in 52 years. And naulit nila yung naging performance ng Cape Verde. Remember, that's also a draw. 0-0 naman yon against Spain. Nitong earlier this week. So, nakuha ng Congo ang kanilang unang puntos sa World Cup after matalo sila dun sa unang tatlong laro nila 52 years ago dito sa World Cup. Ito namang Colombia, tinalo ang Uzbekistan 3-1. So, yan yung dalawang resulta in Group K. Si Luis Diaz, merong goal and assist sa unang beses niyang paglalaro dito sa World Cup to lead Colombia. Si Daniel Muñoz, also a debutant sa World Cup, ang nagbigay ng unang score para sa Colombia sa 40th minute galing sa pasa ni Diaz. And then later on, Fayzulayev Abosbek tumabla para sa Uzbekistan sa 60th minute. Pero binasag ni Diaz yung tie break na yon 5 minutes later. And then Hamilton Campaz, ito yung naging clincher, yung kanyang goal in second half stoppage time para dito sa World number 13, Colombia. Meanwhile, in Group L, Harry Kane, dalawang beses nakascore sa 4-2 na panalo ng England laban sa Croatia. Etong may sort of history etong Croatia tsaka England. Kasi back in the 2018 World Cup semifinals, extra time, doon nakuha ng Croatia yung panalo laban dito sa England. And then the last result in Group L, Ghana with a 1-0 win laban sa Panama. So with all 48 teams having played yung kanilang opening matches, uusad na itong kompetisyon. Sabi siguro ng mga teams na naglaro last Friday pa, hay salamat, makakalaro na ulit tayo. Oh, kasi ano to eh, game number 2 sa group play pa rin. You know? So bukas po yan. In Group A, alas 12 mamaya hating gabi, Czechia kalaban ng South Africa, Mexico naman magkalaban at saka South Korea at 9 in the morning. So sa kanilang previous match, panalo itong Mexico at saka South Korea. Meanwhile, sa Group B, Switzerland versus Bosnia-Herzegovina, alas 3 po ng madaling araw. And then Canada versus Qatar, Bakit magkapareho? 6 a.m. yata ito kung di ko nagkakamali. Now, all four teams, Switzerland, Bosnia-Herzegovina, Canada, and Qatar, naghahanap ng kanilang unang panalo matapos mauwi sa draw yung kanilang previous matches dito sa FIFA Men's World Cup. 5:42 Philippine Standard Time. Magpapatuloy po tayo dito sa postgame after this quick break.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: We have 10 minutes left dito po sa ating programa. 5:45 ang ating oras, Pilipinas. Balikan natin, ito pong iba pang results sa German Open, itong Berlin Tennis Open. So, kahapon yung laban ni Alex tsaka ni Donavekic, yun yung huling round of 32 match. Kasi yung iba pang mga laban, round of 16 na eh. So, later on tonight, ito, ongoing na laban ni number 8 seed Linda Noskova, 6-2. Abante si Noskova. Kinuha niya yung first set. Pasado alas 6 ang laban ni number 8 Alina Svitolina against Ava Lees. And then 9:30 PM, Carolina Mukova kontra kay Madison Keys. So posible pa tong ano, posibleng mausog pa yung schedule nito. Depende sa magiging kung matagal ba yung itatakbo ng mga mauunang laro, ano? Kasi isang court lang, pare-parehong ano eh, sa Steffi Graf Stadion, isang court lang yung pagdarausan ng round of 16 matches. So, dito sa German Open. Meanwhile, in the Halle Open, sa men's tournament to, today, panalo si number 4, Daniil Medvedev, laban kay Terence Atmani, 6-4, 6-4. That's in the round of 16. So, pasok na siya sa quarterfinals. Okay. Ang makakalaban niya will be Daniel Altmaier na tinalo si Hubert Hurkacz, 3-6, 6-7, 7-5. Now, the other quarterfinal matchup will be Francis Tiafoe laban kay Felix Auger-Aliassime. Si Tiafoe panalo over Sho Shimabukuro, 6-4, 7-5. Ito namang si Auger-Aliassime tinalo si Lerner Tien, 6-7, 7-5, and 7-6. Still in the round of 32 ng Halle Open, Ben Shelton, number 3 seed, panalo over Lorenzo Sonego, 7-5, 6-3. At si Taylor Fritz, ang kanyang fellow American, defeated Zizuberg, 7-6, 5-7, and 6-4. Now, for today, ongoing itong laban ni Fritz tsaka ni Fabio Marojan. Nasa first set pa lang ito. And then at 6:40 nakaschedule, Ben Shelton against his fellow American si Ethan Quinn. 9:30, Alexander Zverev, ang newly crowned French Open champion. And then kalaban niya si Yannick Hanfmann, ang kanyang fellow German. And 10:40 PM, round of 16, Rafael Collignon laban kay Mattia Bellucci. Now, of course, ang susunod na Grand Slam will be the Wimbledon. Magsisimula yan by the end of this month, June 29, tatagal hanggang July 12. Sa women's calendar, kasi ongoing ngayon tong Berlin Tennis Open, ongoing din ang Lexus Nottingham Open, and then after that, dalawang tour level events, WTA 500 Bad Homburg Open, and then WTA 250 Lexus Eastbourne Open. Dito sa Homburg Open, nasa listed dito si ano eh, si Alex Iala. Tingnan natin dito sa Eastbourne Open kung kasama rin siya sa player list, kasi the last time na nag-compete siya rito, runner up finish yung ano, yung nangyari para sa kanya. So wala siya sa main draw. I also don't see her in the qualifying. Pero dito sa Bad Homburg Open, sa player list nito, dito sa qualifying si Alex Iala. So, two more events before the Wimbledon. Samantala, sa men's calendar, dalawa after nitong Halle Open, yung Mallorca Championship sa Spain at saka yung Eastbourne Open sa Great Britain. So, June 29 hanggang July 12 ang Wimbledon sa London. This past Sunday, we witnessed UFC Freedom 250. Yung naging resulta sa co-main event, panalo si Cyril Gunn over Alex Pereira, and then in the main event, tinalo ni Justin Gaethje si Alex Topuria. Now, kanya-kanyang mga statements, etong mga concerned parties dito after nung naging resulta nung laban itong weekend. Si Alex Pereira, eto, hindi magandang ano niya, hindi magandang may sama ng loob ito kay referee Herb Dean. Kasi anong nangyari, TKO finish yung naging pagkatalo niya kay Cyril Gunn. Now, dun sa kanyang unang statement after ng pagkatalo niya, nagbuo siya ng sama ng loob dito kay referee Herb Dean. Ang mainly ang sinabi niya is hindi dinisqualify ni Herb Dean etong si Cyril Gunn dun sa laban for landing illegal strikes sa kanyang ulo. In fact, dun sa Instagram post ni Alex, may nag-post siya ng picture nung likuran ng ulo niya. Parang before and after ito eh. So merong mga may mga pula-pulang bahagi ano. So ang pinupunto niya tinamaan siya ng mga illegal elbows netong ni Cyril Gunn. At ang pinagpuputok pa ng butsi ni Alex Pereira is that before the fight, kinausap niya actually etong si Herb Dean about the possibility of Cyril Gunn committing fouls sa kanilang laban. Now, sumagot si Herb Dean. Sabi niya, walang ginawang mali etong si Cyril Gunn. At dun sa kanyang naging statement, pinaliwanag niya kung paano ba yung rule, you know, about the back of the head, you know, mga illegal strikes. Ang pinupunto niya rito, yung nape of the neck, yung sa leeg, ano? Covers the spine and covers a line. Yung area daw na yan, yung dito sa may baba papunta sa spine. Yan yung ano, yung kumbaga off limits. Foul yan. Kapag yan ang pinuntirya mo, yan ang inatake. Pero fair blow, legal blow, meaning that's according to Herb Dean, kapag yung side and back of the head. Pero yung nandun sa may anong sa may batok, ayan, batok going to the spine, that's illegal, off limits, pero side and back of the head is a fair blow. So yun yung ano, yun yung statement nitong si referee Herb Dean. And sabi din nitong si Pereira, lucky punch yung tumama sa kanya. I don't know kung I personally wouldn't call it a lucky punch dahil talagang sapul na sapul siya ron. And it was inamin naman niya actually nasaktan siya dun sa suntok na yun. I don't know kung bakit tinawag niya lucky punch yan, but ang sabi niya, he will stay at heavyweight. That's yan po ang sinabi ni Alex Pereira. He will be staying sa heavyweight division ng UFC. Imagine mo, Alex Yala, heavyweight division ng UFC. Alex Pereira. Interesting. Sino kayang sunod na makakalaban itong si Alex Pereira dito? I don't know. Parang feeling ko maliit pa rin siya para sa heavyweight eh. Kung ikukumpara mo dun sa mga, you know, matagal lang nagko-compete dito sa heavyweight division. Meanwhile, si Ilya Topuria naman, dun sa kanyang unang statement after niya matalo at mawala sa kanya yung UFC lightweight world title, sabi niya, no excuses, talagang natalo ako rito sa laban na to. Kinongratulate niya si Justin Gaethje. Sabi niya, sabi mo sa akin, mag-iiwan ka ng marka sa mukha ko, and yun ang ginawa mo. Talagang markado ho yung mukha netong si Ilya Topuria. Sarado na ngayon dalawang mata niya eh. Ano, after nung parang round 3 pa lang, ganun na yung nangyari sa mga mata niya. And then after round 4, no excuses, sabi nitong si Ilya Topuria. Although he had his best camp, he was sharp, he was prepared, he was ready, but it was Justin Gaethje's night nitong nagdaang Sunday sa UFC Freedom 250. Yung coach ni Justin, merong magandang observation kung bakit hindi, kung ano yung pinakamaling pagkakamali nitong si Ilya Topuria doon sa main event fight nila. Because in round number 2, akala ko makukuha ni Topuria yung laban eh, yung panalo. Kasi he knocked down etong si Justin Gaethje at pinuntirin niya, inatake niya yung bodega ni Gaethje. Nako po, ilang malulupit na suntok yung pinakawalan niya. But sabi ng coach ni Justin Gaethje na si Trevor Whitman, Topuria basically let Gaethje off the hook by going down for a takedown, by taking Justin Gaethje down. Ano, and he tried to finish with a triangle armbar yon, tsaka triangle. Pero usually sa mga ganung pagkakataon, nakakapagpahinga yon, ano, yung nabugbog. Ano, nakakapagpahinga, and it also stressful yon, straining para dun sa fighter na sumusubok kumuha nung submission finish, especially kapag hindi niya nakuha. Diba, nakakangalay ng braso, nakakangalay ng ano, ng legs. And so yun yung pinunto nung coach ni Justin Gaethje na si Trevor Whitman. That was the biggest mistake nitong si ni Ilia Topuria. Nasaktan na niya si Justin Gaethje with those body shots, but the problem was pinili pa niyang dalhin sa ground yung kanilang naging laban. So after UFC Freedom 250, UFC 330 na ano po ang magiging susunod na live event. Ay, hindi pala, UFC 329 pala. UFC 329 featuring the return of Conor McGregor in a rematch versus Max Holloway, and then we have UFC 330. Meanwhile, ang ating oras 5:56, 4 minutes bago po mag alas 6 ng gabi. And that's it for post-game this Thursday. Up next, Sports 918 kasama si Rhea Arevalo. Bukas po ulit dahil masipag tayo, ang tagapagmana, 5 p.m. post-game. Dito pa rin sa inyong one and only Sports Connection. Until tomorrow, mga kababayan, ako po si John Bogol. Good evening sa inyong lahat.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo! Publiko.
20: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Malukod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick Jesus na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag sa Gawad Pilipino. Duyan ka ng Magiting Awards 2026.
6: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
5: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family. Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kooperasyon sa iba't ibang larangan, mas pinalawak pa sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Bilang chair ng ASEAN 2026, Pangulong Marcos Jr. dumalo rin sa ASEAN-Russian Commemorative Summit ngayong araw. Pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, umarangkada na ngayong araw. VP Duterte, no show sa pre-trial. Nationwide simultaneous earthquake drill isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang inyong pambansang telebisyon, nakiisa rin sa nasabing aktibidad. At K-pop supergroup na BTS, nagdagdag pa ng isang araw para sa kanilang concert sa Pilipinas sa susunod na taon. Kung kailan yan, alamin!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang formal nang nagkita at nagkausap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin para talakayin ang pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa.
3: Bilang chair ng ASEAN sa 2026, personal ding inanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay pa sa kooperasyon ng Pilipinas at Russia sa mahahalagang larangan, partikular na sa sektor ng enerhiya at seguridad sa pagkain. Sa kanyang opening statement sa bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin, binanggit ng Pangulo na bagamat nananatiling matatag ang kalakalan ng dalawang bansa, nakikita niya ang mas malaking potensyal para sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya.
5: As you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more.
4: Tinukoy din ng Pangulo ang mga naging talakayan sa ilalim ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC, kung saan lumitaw na ang enerhiya at food security ang kapwa-prioridad ng Pilipinas at Russia. Nakatulong pa niya ang mga business-to-business engagement sa pagbuo ng mga bagong network at paghahatid ng mga posibleng joint ventures sa pagitan ng mga kumpanya mula sa dalawang bansa. Ipinunto pa niya ang mga napirmahang kasunduan na sakop ang iba-ibang larangan.
5: We note that the number of memoranda of understanding that were signed during this activity covered cooperation in innovation, retail products, cosmetics, food processing, and industrial collaboration.
4: Samantala, muling binigyang halaga ng Pangulo ang patuloy na political dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Russia, na anya'y mahalagang daan upang mas mapalawak pa ang kooperasyon ng dalawang bansa.
5: We hope to continue our regular conduct of political consultations between our foreign ministries. They provide a very important opportunity to explore further ways of cooperation.
4: At bilang chair ng ASEAN 2026, personal ding inanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre.
5: The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
4: Sinabi naman ni Russian President Putin na may potensyal ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa agrikultura at enerhiya. Ipinunto pa niya na umiiral ang Joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation bilang daan sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya ng Russia at Pilipinas. Matapos ang pulong ng dalawang lider, dumalo si Pangulong Marcos Jr. at iba pang ASEAN leaders sa state reception na pinangunahan ni Putin bilang pagkilala sa mga delegado na bahagi ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Inilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ang mga pangunahing prioridad ng rehiyon, kabilang ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapigting ng people-to-people connections. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
4: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi niya na bagaman pinagtibay na ng panahon ng partnership ng Russia sa ASEAN region sa loob ng 35 taon, dapat pa rin anya itong pagtrabahuhan. Sa usapin ng seguridad, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matatag na political at security engagement sa pagitan ng ASEAN at Russia, lalo na sa panahong tumitindi ang geopolitical tension.
5: Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
4: Sa economic partnership, dapat anyang palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, palalimin ang pamumuhunan at mas maiugnay ang mga komunidad ng negosyo sa rehiyon. Gayun pa ng presidente, dapat tutukan ang seguridad sa enerhiya at pagkain dahil ang mga ito ang pundasyon ng mas malawak na stability o katatagan.
5: Our economic cooperation must also be inclusive. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership. And our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
4: Panghuli, hindi dapat makalimutan ayon sa Pangulo ang pangangalaga sa mga mamamayan ng ASEAN at Russia sa pamamagitan niyan ng pagkakaroon ng scholarships, student exchanges, academic partnerships at iba pa.
5: The connections forged between our peoples outlast any summit declaration and carry our partnership forward in ways that policy alone cannot do. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
4: Dagdag pa ng Pangulo na ang pagharap ng Pilipinas sa summit ay hindi lamang pakikiisa, kundi bilang tanda ng panibagong panawagan ng pagkilos. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, ang Pangulo ang naging co-chair ng naturang summit. Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: May panawagan sa Department of Transportation Secretary Banoy Lopez sa naganap na ASEAN Railway Conference 2026 ngayong araw. Ito ang pagbibigay ng suporta mula sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN sa mga transportation projects sa bansa. Ayon po sa kalihim, malaki ang maitutulong ng mga bansang bahagi ng ASEAN sa pagpapaigting ng mga proyektong transportasyon sa bansa, gaya ng North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at ang Metro Rail Transit o MRT Line 3. Makatutulong din aniya mga international development partners, hindi lang sa mga makabagong paraan, kundi maging sa negosyo at pag-unlad ng bansa.
6: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries. We all must demonstrate our solidarity as it is in our best interest, and we owe it to future generations. A better future and an upgraded standard of living and quality of life for all.
3: Habang patuloy ang pagsusulong ng mga reforma sa pamahalaan, binigyang diin ng Office of the Ombudsman ang kahalagahan ng pagpapatibay ng mga institusyon para masugpo ang korupsyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
7: The goal is not simply to punish the mistakes of yesterday. The greater responsibility is to build better institutions for tomorrow.
8: Ito ang binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanya naging intervention sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters sa New York. Ayon kay Remulla, hindi dapat natatapos ang paglaban sa korupsyon sa paghabol sa mga nasa likod nito, kundi ang pagkakaroon ng mas matibay na institusyon laban dito. Sa naturang conference, ibinahagi ni Remulla ang kinakarap na hamon ng bansa pagdating sa isyu ng flood control projects. Anya, ang isyu ng korupsyon ay tungkol sa tiwala ng publiko sa mga institusyon. Kaya anya, sa pagsiguro na may accountability o may mananagot ay dapat may kasabay na reforma sa kasalukuyang sistema. Git ni Remulla, kinakailangan na ang justice system ay magkaroon ng matibay na koordinasyon para matugunan ng mga hamon sa pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno.
7: Because the ultimate success of anti-corruption work is not measured only by the number of cases filed or convictions secured. It is measured by whether we help create a government that works better for its people.
8: Ayon kay Remulla, nananatiling non-negotiable ang pagkakaroon ng accountability. Bago pa magtungo sa New York, formal na nakipag-ugnayan ng Office of the Ombudsman kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo na mapasama sa Justice Sector Coordinating Council. Rod Lagusad, para sa bayan.
2: Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 6th Division ang motion for inhibition na inihain ni Gerald Pacanan, dating DPWH Mimaropa Regional Director, para sa kasong malversation kaugnay ng umano'y substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Hiling ni Pacanan na voluntaryong mag-inhibit ng lahat ng justices sa naturang kaso. Si Pacanan ay kapwa-akusado ni dating Apo Bicol Representative Zaldico na kasalukuyan at large. Base sa resolusyon, naniniwala si Pacanan na may rason siya para magduda kung mapananatili ng mga hukom ang pagiging cold neutrality of an impartial judge. Di ko na mapatunayan ni Pacanan ang pagkakaroon ng bias o partiality sa bahagi ng justices. Dahil dito, walang valid ground o rason para sa voluntary inhibition.
3: Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na bibigyan ng maayos na lilipatan ang mga residenteng nakatira sa ibabaw ng Tungtong Creek sa boundary ng Las Piñas at Paranaque para sa proyektong kontrabaha. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Makikipagpulong si DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang mga opisyal ng Las Piñas City at Paranaque City LGU sa National Housing Authority para mapag-usapan ang relocation plan sa mga pamilyang nasa ibabaw ng Tungtong Creek sa boundary ng Las Piñas at Paranaque.
10: Pinakamagaling problema dito. Yan. So, madaming ISF nakapatong sa creek.
9: Mahigit 500 pamilya ang kasalukuyang nasa ibabaw ng creek, kaya naman maliit lamang ang espasyo para sa tubig ulan dahilan ng mabilis na pagbaha sa lugar. Ayon sa Kalihim, natapos na ang drainage improvement sa lugar pero hindi dito natatapos ang kanilang proyekto.
10: Kahit na pinag-aki natin yung drainage, ang labasan ng tubig dito. And obviously, mapupuno agad tong creek na to dahil nakapatong na yung mga bahay sa creek mismo.
9: Hindi anya magiging madali ang gagawin sa lugar at kung hindi ito agad masisimulan, mababalewala ang ibang proyekto kontrabaha.
10: Ako na mismo magsasabi sa mga kababayan natin na nakatira dito sa Tungtong Creek. Hindi po sila pwede dyan at kailangan po natin silang i-relocate. Pinapangunahan ko na po. Sa gagawing madaling panahon, kailangan natin i-relocate itong mga kababayan na natin na nandito.
9: Samantala, pinuntahan din ni Secretary Dizon ang malapit ng matapos na flood mitigation project sa kahabaan ng Marcos Alvarez sa Barangay Talon 5, Las Piñas City. Dahil sa maliliit na drainage pipe sa ilalim ng tulay, bumabara ang mga basura dahilan para mabilis na bumaha sa lugar tuwing umuulan. 2 taon na umano itong na-delay at ngayong buwan ng Hunyo pa lamang inaasahang matatapos. Dahil sa pagpapalit ng district engineer, napalitan na rin ang dati maliit na daluyan ng tubig na ngayon ay may malawak ng butas sa ilalim ng tulay. Patuloy naman ang mahigpit na pagbabantay ng DPWH sa mga proyekto kontrabaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinitiyak ng ahensya na nasusunod ang timeline o target date ng mga proyekto para agad itong makatulong sa mga lugar, lalo na ngayong tag-ulan. J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Tinimbang pero kulang. Yan ang iginiit ng prosecution team sa isinumiting pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa isinasagawang pre-trial conference ngayong araw. Para sa detalye kung dumolo ba o ang Vice Presidente gaya ng sinabi niya noon na haharap siya at ipre-presenta ang mga ebidensya sa korte. Makakasama natin si Sheila Natividad live. Sheila?
11: Ice no show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial conference hinggil sa kanyang impeachment case. Sa halip, siya ay inirepresenta lamang ng kanyang legal counsel. Ayon ito mismo sa naging kumpirmasyon ni na House Trial Spokespersons Representatives Zia Lonto Adyong at Renico. Taliwas ito sa sinabi noon ni VP Duterte na nakahanda siyang humarap mismo sa anumang pagdinig o ipresenta ang kanyang mga ebidensya sa korte. Si Attorney Michael Powang, tumate yung legal counsel ng Vice Presidente at kanina nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosecutors at kanyang depensa. Pero kaayon kay Representative Ko, normal ito dahil magkaiba ang inilalatag na argumento ng magkabilang kampo. Samantala, kung ang pre-trial brief naman na isinumite ng panig ni Duterte ang pag-uusapan, sabi nga ni Representative Adyong, tinimbang ngunit kulang dahil ayon sa prosecution team, bagamat makapalito ay hindi ito makitaan ng kahit na anong substance.
12: Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial and basically ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo nung proseso.
11: Dagdag ng prosecution panel, mas maiging maglatag ng konkretong mga ebidensya ang defense team para pabulaanan o patutuhanan ng mga aligasyon na nakasaad sa articles of impeachment kesa magpahayag lamang ng pagnanais na madismiss kaagad ang kaso dahil wala pa namang pagdinig na nangyayari. Sabi rin ng mga tagapagsalita ng prosecution team, dapat ay ibigay na lamang ng kampo ni VP Sara ang sagot na matagal nang hinihintay ng taong bayan na saan ang nawalang pera dahil sa confidential funds, paano ipaliliwanag ang hindi pagtutugma ng sali ng bise at halagang kanyang kinikita at yung assassination threat niya laban sa Pangulo na pinakamataas na opisyal ng bansa sa unang ginang at sa dating House Speaker.
12: What we can tell you is that the position of the House Prosecution Team is that it should be a fair trial, impartial, at the same time the number of days kung saan pag-uusapan itong mga ebidensya ay enough para malaman ng taong bayan yung may lalatag na mga ebidensya under the Articles of Impeachment.
11: Ay sa ngayon ay hindi pa mailalatag ng buo ng prosecution team yung mga bagay na napag-uusapan sa pre-trial conference dahil bukod sa gumugulong pa ito, inaalagaan din nila yung kaligtasan ng mga witnesses na ipipresenta both ng prosecution team at ng defense team ni VP Sara. Samantala, pinagsusumite naman ng yung magkabilang panig hanggang June 22 ng stipulation of exhibits bago pa man maisumite yung issue para sa resolusyon nito sa June 25. Samantala, itong pre-trial conference ay magtatagal hanggang June 25. Ice.
3: Maraming salamat, Sheila Natividad.
2: Walang tensyon. Yan ang giniit ng tagapagsalita ng defense panel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa sa pagitan ng magkabilang panig sa nagpapatuloy na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
13: Isinagawa ngayong araw ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kauna-una pagkakataon na nagharap ang prosecution panel, defense panel at private prosecutor para talakayin ang mga usaping may kaugnayan sa nalalapit na paglilitis. Nilinaw ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel ni Vice President Sara Duterte, na walang tensyong namagitan sa magkabilang panig habang isinasagawa ang pre-trial conference.
14: Hindi naman, usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyang pagkatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings. So, as you know, mabilis na nasa marking na tayo ngayon.
13: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian ay nilalatag na rin ng Senado ang mga kinakailangang paghahanda bilang impeachment court para sa paglilitis na katakdang magsimula sa July 6. Ayon kay Gatchalian, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Senado sa mga intelligence cluster at law enforcement agency. Sinimula na rin ang mga physical paghahanda para matiyak ang maayos pagdaraos ng impeachment trial.
15: We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, in other enforcement agencies.
13: Pag-uusapan pa ang magiging presiding officer.

0: Ninigandiniga Chalya na mananatili sa 16 na boto ang kailangan para sa conviction sa kabila ng mga panawagang ibaba ito na sa suspensyon ng isang senador at patuloy na pagtatago na isa pang miyembro ng Senado.
1: I cannot predict kung ano yung mga issues na lalabas doon, but as far as I'm concerned, I will uphold what is written in the Constitution.
0: Sa ngayon, isa sa pinakamalaking hamon para kay Gatchalian ang usapin ng logistics dahil sa limitadong spasyo sa Senado para sa mga pangailangan ng defense panel, prosecution panel at private prosecutor habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Naglabas na umano ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawa pang opisyal ng pulisya ayon sa post ni Davao City Congressman Paulo Duterte. May buwelta naman ang Malacanang sa naging payag ng kongresista na may kinalaman umano ang administrasyon tungkol dito. Inangulat ni Clazel Pordelia.
3: May warrant of arrest na umano sa Senador Bongo at dalawa pang pulis mula sa International Criminal Court. Ayon sa Facebook post si Davao City Congressman Pulong Duterte, galing ang impormasyon sa kanyang highly reliable source. Special Assistant o kanang kamay noon si Senador Go ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague na ngayon dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang madugong laban kontra ilegal na droga. Nagtatago naman dahil may warrant of arrest mula sa ICC ang chief implementer umano ng War on Drugs na si Senador Bato de la Rosa. Sabi ni Congressman Duterte, wala na ba talagang katapusan ang administrasyon sa paggamit ng ICC bilang political weapon? Sagot dyan ng Malacanang.
4: Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So, hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin.
3: Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na mas marami pang warrant of arrest mula sa ICC ang posibleng lumabas ngayong buwan. Pero sa ngayon, giit ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na komunikasyon mula sa ICC. Nakahanda naman ang pambansang pulisya na ipatupad ito sakaling totoo na ang arrest warrant at may hawak na silang dokumento.
4: E kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So huwag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun.
3: Paano kung humingi ng protective custody siguro sa Senado gaya ng ginawa noon ni De La Rosa bago makatakas at magtago?
5: Wala pa po na po ang information na gano'n, so it was very difficult to, let's wait kung totoo nga yung information.
3: Ipinagpapasadyos na lang daw ni Senador Bongo ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Nanindigan ang senador, wala siyang nilabag na batas. Hindi raw siya kailanman nakialam sa mandato ng mga pulis. Umaasa si Go na hindi mapupolitika ang issue. Sa document containing charges ng ICC, nakalista ang mga individual na kasapi umano sa tinawag na common plan na tumutukoy sa umunay kasunduan ni Duterte at iba pang co-perpetrators na tugisin sa pamamagitan ng pag-neutralize ang mga pinaghihinalaang kriminal, kabilang ang mga nauugnay sa ilegal na droga. Kasama dyan si Go, De La Rosa, mga dating opisyal ng pambansang pulisya, kabilang si Albayalde, Danao, Geran, La Peña, Kaskolan, maging si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Clazel Pordelia, para sa Bayan.
2: May patutsada si DILG Secretary John Vic Remulla sa payag ni Davao City Representative Paulo Duterte na may arrest warrant na umano si Senador Bongo mula sa ICC. Ayon kay Remulla, baka sabog lang si Duterte ng sinabi ito. Git ng kalihim na wala pa silang natatanggap na anumang formal na komunikasyon mula sa ICC hinggil sa usapin. Sa kabila nito ay sinabi ni Remulla na nakahanda ang PNP sakaling may ilabas ng warrant of arrest ang ICC. Si Go ay isa umanong co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon.
6: Wala pa ako nakita. Baka sabog siya no, nung narinig niya kasi wala pa kami nakikita ng ganun eh. So wala, hindi namin alam.
7: Samantala, isinagawa ngayong araw.

0: Now, ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa iba't ibang lugar sa bansa bilang paghahanda sa oras ng sakuna. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
1: 3, 2, and 1.
2: Pagpatak ng alas 9 ng umaga kanina, tumunog na ang sirena, hudyat ng pagsisimula ng nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Sabay-sabay nag-duck, cover, and hold ang mga opisyal ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense, at iba pang mga government agencies sa isinagawang ceremonial pressing of the button kanina sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasabay nito, iba't ibang lugar sa buong bansa ang nagsagawa ng kani-kanilang mga earthquake drill bilang pakikiisa sa NCED mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Sabi ni Office of Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros, ang lindol ay maaaring mangyari anumang oras sa iba't ibang bahagi ng bansa na ipinakita ng nagdaang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
3: Sa bansa gaya ng Pilipinas na kalimit ang tinatamaan ng mga natural disasters gaya ng lindol, binigyang diin ng Office of Civil Defense ang kahalagahan ng sama-samang paghahanda para malaman ng bawat isa ang gagawin sa oras ng sakuna.
4: Nakita natin sa mga kumalat na video matapos ang lindol sa Mindanao, kung paano tumugon ang mga mag-aaral at guro sa mga paaralan. Bagamat natural na magkaroon ng takot o pangamba sa ganoong sitwasyon, malinaw na nakita rin natin sa pagtugon ngayon ang kahalagaan ng regular na earthquake drills.
2: Ipinresenta rin kanina ang Harmonized National Contingency Plan para sa Greater Manila Area o GMMA. Dito ipinaliwanag kung paano paghahandaan ang magiging emergency response ng pamahalaan sa oras na tumama ang isang malakas na lindol dahil inaasahang mapaparalisan nito ang pangunahing Emergency Operation Center. Ipinakita dito kung paano re-responde at magkakaroon ng maayos na koordinasyon ang iba't ibang Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils o RDRRMs mula sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa, sakaling tumama ang The Big One sa Kalakhang, Maynila.
5: We go beyond the duck, cover, and hold the simulation exercises. We test our command and control and coordination. We test our EOCs. We test our response units and even deploying them in these areas na kung ano yung nandun sa HNCP.
2: Ayon naman kay Director Teresito Bacolcol ng FIVOCS, bukod sa West Valley Fault, nariyan rin ang banta ng paggalaw naman ng Manila Trench na posibleng makapag-generate ng magnitude 8.3 na lindol at makapagdulot ng tsunami. Iginiit niyang mahalagang magkaroon ng awareness lalo na ang mga nakatira malapit sa dalampasigan patungkol sa panganib ng mga tsunami. Imbis anya na kunan ng litrato ang pag-urong ng dagat ay agad na umalis at tumungo sa mas ligtas na lugar.
6: If it's low tide sa Manila Bay, 3.5 meter tsunami waves. If it's high tide, add 2 meters more, so maging 5.5. And magkakaroon ng flooding. Of course, it will affect yung mga coastal communities in sa Metro Manila. Yung response ng mga tao in coastal communities, dapat yun yung mas paigtingin pa.
2: Sa pagpapatuloy ng pagsasanay at paghahanda para sa inaasahang panganib na dala ng malalakas na lindol, sinisiguro ng Office of Civil Defense, NDRRMC at ng mga ahensya ng pamahalaan na handa ang mga disaster response systems nito para makapag-deploy ng mga tauhan, magkaroon ng epektibong command and control systems at maayos na komunikasyon sakaling dumating ang The Big One. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Nakisang inyong pambansang telebisyon sa isinagawang second quarter nationwide simultaneous drill ngayong araw bilang paghahanda sa posibleng panganib na dulot ng lindol. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
7: Duck, cover, and hold. Ito ang naging paalala sa mga nakiisa sa isinagawang pakikibahagi ng People's Television Network sa isinagawang simultaneous earthquake drill ngayong araw. Layo ng pagsasanay na tiyaking alam ng mga kawani ang mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. Sabi ng security guard na si Ana Ludichosa, mahalaga na magtakda at mapag-usapan ng bawat pamilya, grupo o organisasyon ang lugar na posibleng pagtagpuan sakaling magkahiwa-hiwalay sa panahon ng sakuna.
8: Para sa akin, kaming magpamilya dapat meron na kaming isang lugar na napag-usapan namin kung saan ka pupunta.
7: Ang production staff na si Richmond Rebate batid ang kahalagahan ng mga natututunan sa isinasagawang earthquake drill.
9: Siyempre, hanap tayo ng safety na lugar, which is open field, yan, halimbawa, ganyan. So, dapat malayo tayo sa mga ganito, yan, mga puno pwede or malakas, pwedeng bumagsak sa atin. So, yun.
7: Payo naman ng printing operator na si Alvin Tagilid, mahalagang pamilyar ang bawat isa sa bawat sulok ng pinapasukang kumpanya. Ito aniya ay para sa ligtas, maayos at mabilis na paglabas sa panahon ng aberya.
1: Oras na mag-bell yung ano namin, may ano kasi kami, warning. Kukunin kaagad namin yung na-ready naman na yung mga gamit namin, magka-sumblero, tapos may mga exit kami na pwede na kami daanan, mas mabilis.
7: Nagkakaisa rin sila na mahalagang may nakahandang go bag na may mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, first aid kit, mahalagang dokumento at iba pang mahalagang gamit. Samantala, bukod sa inyong Pambansang TV, nakibahagi rin sa nationwide earthquake drill ang ilang state media gaya ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Radio Pilipinas at IBC 13. Ang pagtama ng lindolo ng iba't ibang sakuna ay nangyayari sa hindi inaasahang panahon. Kaya ang pagiging handa sa lahat ng oras ay kinakailangan sa pagliligtas ng buhay. Mahalagang makiisa sa mga earthquake drills para malaman ang tamang gagawin at ang wastong paraan ng pagligas sa oras ng sakuna. Jana Madrid, para sa Bayan.
10: Mahigpit ang naging evaluation at assessment ng Office of the Civil Defense sa Bicol Region sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Nakiisa rin ang Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa panahon ng sakuna. Yan ang ulat ni Gary Carillion ng Radyo Pilipinas, Albay.
11: Pinatunayan ng mga kawaning ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga sakuna matapos makilahok sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kaninang umaga. Mahigpit ang naging evaluation at assessment ng Office of Civil Defense o OCD Region 5 upang masukat ang kahandaan ng DSWD personnel at ang pagiging epektibo ng kanilang emergency response protocols sakaling tumama ang isang malakas na lindol sa Legazpo City.
12: Ngayon, a 7 intensity earthquake will strike eastern and southern part of Legazpo City. Parang ganon. So, yung Legazpo lineament na tinatawag nila, yun ang gumalaw. Ang effect niyan is more on land. Hindi naman sa ano. Kaya ang tsunami natin, meron din. May consideration tayo kasi for safety purposes.
11: Nagsilbing evaluators ang mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Red Cross upang tiyakin na nasusunod ang mga itinakdang pamantayan sa disaster preparedness at emergency response. Dumaan sa serye ng mga simulation exercise, evacuation procedures at emergency response scenarios ang mga kawani ng ahensya bilang bahagi ng drill. Ayon sa OCD Bicol, mahalagang regular na maisagawa ang mga ganitong aktibidad upang higit pang mapalakas ang kahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan sa harap ng anumang kalamidad.
12: Yung nangyari sa Mindanao ngayon, nandoon na agad ang ating mahal na Pangulo. Lagi na sinasabi ang kahandaan. And of course, yung aming support sa amin sa OCD, sa Department of National Defense, ay makikita mo, nandiyan dyan. Kaya makikita nyo, nakakapag-extend tayo ng support. Hindi lang manpower, hindi lang coordination, kundi yung mga actual support.
11: Samantala, bilang patunay ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga nangangailangan, nakatakda ring magpadala ng karagdagang tulong at mga tauhan ng DSWD Bicol sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts doon. Patuloy namang pinagtitibay ng pamahalaan sa pangunguna ng DSWD at OCD ang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Pinagtibay ng Kamara sa pamamagitan ng House Resolution 1132 ang pagpupugay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga ahensya ng pamahalaan dahil sa kanilang agarang pagtugon sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao kamakailan. Inaprubahan ang resolusyon sa pamamagitan ng voice voting sa espesyal na sesyon ng Kongreso. Kinilala ng Kamara ang mga hakbang ng pamahalaan sa paghahatid ng relief goods, medical na tulong, pagpapanumbalik ng mga pangunahing serbisyo at rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad.
0: Nagpapatuloy pa rin ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Glan, Sarangani. Sa katunayan, mas pinalawig pa ang recovery and response efforts. Yan ang ulat ni Harlem Ferolino ng PIA SOC Sergeant.
13: Mahigit isang linggo matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Katimugang Mindanao, marami pa ring residente sa bayan ng Glan, Sarangari Province ang naninirahan sa mga evacuation area at makeshift shelters ngayong nagpapatuloy ang mga aftershock. Para sa ilan, tolda lamang ang nagsisilbing proteksyon laban sa ulan at init. Kaya naman malaking ginhawa para sa mga residente ang pagdating ng family tents at family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mula sa Raja Buayan Air Base sa General Santos City, sakay ng Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force, nagtungo sa Glan ang mga miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC-12, DSWD at iba pang response agencies upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Bahagi ito ng patuloy na relief operations na isinagawa ng pamahalaan mula pa noong mga unang araw matapos tumama ang kalamidad, lalo na sa mga lugar na pahirap ang marating dahil sa mga nasirang kalsada at tulay.
14: Malipay kayo mo sel kayo na maiten diri kay sa una pagabot namo diri halos nabasa mig ulan kay mahadlok man mi diya sa eskwelahan kay iniglinog daga na pod mi diri.
15: Save me kung diri mo sa gawas mo lalo na kung naka-tend special ang mga bangta so nagan kay sa mga sa government po.
13: Ngunit sa kabila ng mga naihahatid na tulong, nananatili pa rin ang iba pang pangangailangan sa ilang komunidad sa Barangay Batulaki. Kabilang sa mga nakapanayam ng PIA SOC Sergeant ang isang bagong panganak na ina na patuloy na naninirahan sa pansamantalang silungan kasama ang kanyang pamilya habang naghihintay ng karagdagang suporta.
16: Kaling trapal mo rin, di mo siya makakuha niyo, sir, survive kay tulog niyo siya, sir. Importante rin ang mga bata niyo, sir, na safety. Kay looy po kayo. Kaya ako rin yung hangyo, sir, nga natabangan mo sa mga tuloganan niya, sa mga pagkaon, tubig, para sa mga anak.
13: Ayon sa Regional DRRMC ng SOC Sergeant, mahalagang magkaroon ng malinaw na datos mula sa mga apektadong komunidad upang magsilbing gabay sa mga susunod na hakbang ng rehabilitasyon ng pamahalaan.
17: Ko'y nananawagan din sa ating mga kapwa Pilipino, especially yung mga civic society organizations at mga media partners, no? Na iparating ang mga pangangailangan at ibig pang makuha o makamtan ng ating mga local governments na tulong.
13: Habang nagpapatuloy ang response and recovery effort sa Sarangani, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pag-aatid ng agarang tulong upang masuportahan ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol at mapabilis ang kanilang pagbangon. Mula rito sa Glan, Sarangani Province, para sa Integrated State Media, Harlem Ferolino ng PIA SOC Sergeant.
0: Habagat sa darating na weekend. Ayon sa PAGASA, palalakasin ito ng bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibilities araw ng Sabado o Linggo. Sa ngayon, ito ay low pressure area pa lamang na nasa labas ng PAR at nasa layo yan na 2,375 kilometers silangan ng Silangang Visayas. Ang potensyal na bagyo na yan ay walang direktang epekto sa bansa at hindi yan magpapaulan, pero hahatakin ito ang habagat na siyang magpapaulan sa kanluran ng bansa, partikular dito sa bahagi ng Palawan at sa Visayas maging sa Mindanao. At ayon sa PAGASA, posibleng hanggang Miyerkules yan magpapaulan sa susunod na linggo. Tinatayang hindi naman ito tatawid sa anumang bahagi ng kalupaan. At tatawagin yung bagyong yan, Bagyong Francisco. Sa ngayon, ang easterlies pa rin ang nagpapaulan at magdadala ng kaulapan sa bansa, partikular sa Bicol Region, Mimaropa Provinces at sa Calabarzon Region. Asahan pa rin ang localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan na nasa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang nga ang Metro Manila. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan na malakas at sa bahagi yan ng Visayas hanggang sa Silangan ng Visayas. Sa Mindanao, magpapatuloy po ang bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa Davao Oriental. Ngayon, ito na po ang weekend forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
18: At susunod, Department of Information and Communications Technology nakisa sa paglulunsad ng mga bagong safety feature ng Meta.
10: At K-pop supergroup na BTS, nagdagdag ng isa pang araw para sa kanilang arirang concert sa Pilipinas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
19: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. May panibagong research vessel ang China na ipinadala sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Patuloy din ang iba pang aktibidad ng China sa loob ng lagoon nito. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Tinaguri ang floating campus ang panibagong research vessel ng China na kasalukuyang nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Kinomisyon ito noong nakaraang taon lamang sa ilalim ng Tongji University na isa umanong all-weather intelligent oceanographic vessel para sa scientific research at mayroong mga laboratorio. Nakumpirma ang presensya nito sa Bajo de Masinloc sa unang pagkakataon sa isinagawang Maritime Domain Awareness o MDA flight ngayong Huwebes ng Philippine Coast Guard kasama ang PTV News. Isang araw matapos may ulat na wala na roon ang floating platform ng China. Giit ng PCG, hindi otorisado ng Pilipinas ang anumang aktibidad ng China.
3: They are justifying their presence because of this marine scientific research. But on the part of the Philippine government, of course, we are still not supporting such cover.
2: Sa bisinidad ng Bajo de Masinloc, mayroon pang Chinese research support vessel, Chinese maritime militia vessels, at barko ng China Coast Guard. Halos isang oras inikot nitong eroplano ng PCG ang Bajo de Masinloc. Base na rin sa naging kumpirmasyon ng National Task Force for the West Philippine Sea, ay hindi na natin nakita yung floating platform ng China na 3 linggong na natili sa lugar at ginamit umano para sa scientific research. Sa loob ng lagoon, naroon pa rin ang ilang boya at isang antena na nakakabit sa isang bato. Namataan din sa mismong bahura ang mga service boats at mga mistulang Chinese sampans na may mga nakasakay na tao.
3: This only started when we first documenting the platform. I would like to believe that these boats, seemingly sampan, that we have documented are pretty much once again related with those illegal MSR activities.
2: Sa gitna ng MDA flight, sinasagot ng mga piloto ng PCG ang paulit-ulit na radio challenges mula sa PLA Navy at Air Force ng China.
4: Chinese Air Force, this is Philippine Coast Guard aircraft PCG 2081 and we are conducting routine maritime patrol and we are over. You do not possess any legal authority to operate within the Philippine Exclusive Economic Zone.
2: Para kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang posibilidad na okupahin ng China ang Bajo de Masinloc bilang artificial island na idineklara kanilang nature reserve. Panahunaan niya para sa panibagong arbitration case at sundan ang tagumpay ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
5: They can send a bigger platform next time. What else can we do except go legal? So we have to do that and it should be the DFA that will take the lead.
2: Sa ganitong maritime patrol aircraft ng Philippine Coast Guard mula rito sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Sa ibang balita, matatapos na ang investigasyon ng PNP-CIDG hinggil sa pagkamatay na Rene Baterbonya at Divine Adili. Dahil dito, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya, sa susunod na linggo ay maari na silang makapagbigay ng rekomendasyon sa Department of Justice. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
6: May namatay eh. Basta may namatay, may liability lagi yan. Pero kung para masabi ko sino liable, hindi ko pa masabi ngayon.
7: Malapit nang mabuo ang larawan sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Divine Adili at Rene Baterbonya habang nasa kasagsagan ng kanilang training sa Dipakulaw Aurora. Sabi ni DILG Secretary John Vicrimulya, halos patapos na ang ginagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Katunayan, sabi ni Rimulya, sa susunod na linggo ay makakapagsumite na sila ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ.
6: Meron marami kaming nakitang, we created a timeline kung ano nangyari from decision making na pupunta sila sa team building, kung sinong marunong lumangoy, sinong hindi, kung na-inform nila ang coaches nila na marunong, nakuha rin namin yung kung kailan dumating yung mga coaches sa lugar bago nun at kung ano ang condition nila nung nangyari lahat.
7: Ang PNP tila pikun na sa patuloy na pag-i-snub ni resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa kanilang sudpina. Hanggang ngayong araw kasi, no show pa rin ito sa CIDG.
6: We were filed in contempt kasi pangalawang notice na namin ito.
7: Nanindigan ang PNP-CIDG sa itinatakbo ng kanilang investigasyon na posibleng biktima ng hazing at homicide si Baterbonia at Adili. Kasunod ito ng pagpalag ng abogado ng isang coaching staff na si Reynaldo Jacinto na nagsabing walang may gusto sa sinapit ng dalawang biktima.
8: There is a possibility that probably they can be indicted for violation of the anti-hazing law.
9: That's why we are investigating. No? Uh-huh. Ang hazing naman, not necessarily mayroong physical contact or what, pagka mayroong emotional.
7: Ayon sa Philippine National Police, nasa 80% ng tapos ang kanilang isinasagawang investigasyon hinggil sa pagkamatay ni Baterbonia at ni Adili. Kanina, nasa 8 kasalukuyang player ng Ateneo Blue Eagles ang nagtungo sa CIDG para magbigay ng kanilang salaysay. At kabilang dyan, ang sinasabing muntik na ring malunod na si Kiefer Alas. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges para sa Bayan.
10: Matapos pagbabarilin ang isang most wanted person sa Basilan, hindi pa rin tukoy ng mga otoridad ang suspect. Samantala, sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Dato Odin Sinsuat, arestado ang isa sa most wanted person. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
11: Arestado ang isang most wanted person sa Maguindano del Norte sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Dato Odin Sinsuat, Maguindano del Norte. Ang suspect ay kinilalang si Katib Muhammad na haharap sa 2 counts ng statutory rape sa barangay Dalikan Poblasyon. Walang inirekomendang piyansa para sa kaso. Base na rin sa warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 14 sa Cotabato City.
12: Matagumpay po na naaresto ditong isang akusado na nakatala bilang rank 9 po, provincial level, most wanted person ng Maguindanao del Norte PPO at rank 5 naman po na municipal level, most wanted person ng Los MPS.
11: Pinangunahan ng tracker team ng Dato Odin Sinsuat Municipal Police Station ang operasyon kasama ang iba pang law enforcement unit. Patay ang isang most wanted person sa Basilan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa bayan ng Lantawan. Patay si Sherham Alus Lain ng kilala rin sa mga alias na Lupin at Sherhan Lain Alunus matapos pagbabarilin ng 3 lalaki habang naliligo. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib at yan ang biktima.
12: Pinaputukan siya gamit yung mga baril and based sa mga na-recovered na pieces of evidence, nakakuha tayo ng mga empty na shells ng 5.56 caliber ng baril. Tamo ng iba't ibang tama ng bala yung victim natin na naging sanhi po ng kanyang pagkamatay.
11: Agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis kasama ang Basilan Provincial Forensic Unit. 4 na basyon ng bala na pinaniniwala ang nasa M16 rifle ang narecover sa crime scene ang isa sa ilalim sa ballistics examination. Napag-alaman din na third most wanted third person sa probinsya ang biktima dahil sa mga kasong murder at frustrated murder.
12: Marami din tayo na mga nahuli na. So itong mga accomplishments natin sa pagkakadakip nitong mga most wanted persons natin, either municipal level, provincial level, or regional level ng mga top most wanted natin ay kasama yung mga mamamayan natin dito sa Bangsamoro.
11: Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
1: Samantala, nakiisa ang Department of Information and Communications Technology sa paglulunsad ng bagong safety feature ng Meta para panatilihin ang kaligtasan ng mga kabataan online. Ayon sa Meta Philippines, layunin nilang bigyan ng kapanatagan ang mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak habang ginagamit ang kanilang social media platforms. Yan ang ulat ni Elijah Cadlas.
13: Nakiisa ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa paglulunsad ng mga bagong safety feature ng Meta. Alinsunod ito sa ipinatupad na Digital Bayanihan Safety Summit ng Kagawaran para sa online protection agenda ng pamahalaan. Katuwang ang Meta Philippines, inilunsad ang isang screen smart event kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, mga civic organizations at NGOs sa bansa.
14: Our goal with teen accounts is very simple to say and very hard to do. That teens online have a safe, age-appropriate experience online.
13: Ipinakilala ng Meta ang mas pinaunlad na Instagram security features para sa teen accounts o mga kabataang age 13 to 17 years old. Otomatikong nakabukas ang privacy features sa mga saklaw na edad at sa pamamagitan ng kanilang mga magulang ay maaaring i-modify ito base sa kanilang kagustuhan. Kabilang sa mga features nito ang pagiging private ng account at higit na pagsasala sa mga maaaring magpadala at matanggap na mensahe, gayon din ang mga maaaring mag-tag at mention sa kanilang mga account. May kasama rin itong automatic sleep mode at reminder para maiwasan ang masyadong pagbababad ng mga kabataan sa harap ng mga gadgets. Ayon sa Meta Philippines, layunin nilang bigyan ng kapanatagan ng mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak habang gumagamit ng kanilang mga social media platforms. Ipinaliwanag ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan ng pagpuprotekta sa kabataan sa paggamit ng social media.
15: And in our youth, marami pa rin eh, 9 out of 10 of our youth are online. And that accounts for a huge traffic. And alam niyo na, anything that touches our youth, we're very, very protective and very supportive of. So this event today is a very good example where our industry partners are not working around the government, but are working with the government.
14: Southeast Asia has different challenges, and they might be different than the rest of the world. That is why it's very important for us to be here and to talk about teen accounts and safety. So, obviously, it takes a village to get this right. Technology has evolved a lot over the years. It has changed, but what has not changed is parental anxiety.
13: Samantala, suportado naman ng Council for the Welfare of Children o CWC at National Youth Commission o NYC ang hakbang na ito para mapalakas ang proteksyon laban sa cyberbullying at online child abuse.
16: Unfortunately, nowadays, we have teens growing up with iPads as a normal thing. Even in school, you see them use iPads already. So I'm not sure as to what the new standard is actually in terms of what is a good balanced use for scrolling, but in my case, I would just say that I would prefer teens to have more time outside rather than on the computer.
13: Sa pagkakataong ang Good Morning Mama ay nasa chat na, ang Ingat Papa ay nasa voicemail na, at ang Yakap ay emoji na lang, hamon sa mga magulang ang tamang paggabay sa kanilang mga anak online. Kaya naman sa pag-akma ng mga makabagong safety features ng Meta sa digital agenda ng DICT, tinitiyak nito ang mas ligtas na digital space para sa mga kabataan at mas maproprotektahan ang susunod na henerasyon sa mga panganib ng umuusbong na teknolohiya ng bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
10: Mas minalawak ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang pagtuturo ng Artificial Intelligence sa Cordillera State Institute of Technical Education para paunla rin ang kakayahan ng mga mag-aaral. Tiniyak naman ng pamatasan na hindi makukumpromiso ang kakayahan ng mga estudyante sa paggamit ng AI. Yan ang ulat ni Audrey Villena ng PTV Cordillera.
17: Kasabay ng planong pagiging Techno Hub o Innovation Center ng TESDA, Cordillera State Institute of Technical Education sa siyudad ng Baguio, isasabay na rin ng institusyon ang pagtuturo at paggamit ng artificial intelligence sa mga short courses at diploma programs nito. Paghahanda ito ng TESDA dahil inaasahan na sa taong 2028, AI-driven na ang iba't ibang manufacturing processes. Ibig sabihin, maghahanap na ang mga malalaking kumpanya ng mga technical at skilled workers na nakakaunawa at may abilidad gumamit ng artificial intelligence.
18: Two sides ang i-develop natin ng mga workers. One who is going to benefit from it are the consumers of the AI technology in farming, for example, and the one who's going to develop. So, yun din ang naging topic dun yesterday. I think everyone is affected of AI, including CHED and DepEd.
17: Sa pamamagitan ng programa, mapabilis, mapagaan at ma-improve pa ang kasanayan ng mga mag-aaral para sa kanilang employability. hindi na may iwasang i-adopt ng industry sector ang AI sa mga susunod na dekada.
18: So we are integrating AI in TESDA. For example, yung welding. I think in the near future, baka meron na rin tayong welding training with AI. Or cooking training with AI. Kasi yan yung trend eh. AI is not going to replace you, but it's going to help you. Kumbaga, si AI is secretary mo.
17: Tiniyak din ng paaralan na hindi makokompromiso ang kakayahan ng mga learners dahil sa integration ng AI sa curriculum, kundi makakatulong pa ito sa kanilang skills competency.
19: We are going to update or review our curriculum. So because we are having naman the annual review of our curriculum, not only annual, as needed, we need to integrate those innovations.
17: Audrey Villena, para sa Bayan.
1: Para sa mga fellow Army na naubusan ng tickets, magandang balita dahil may day 3 na ang arirang world tour ng Korean supergroup na BTS sa Pilipinas. Samantala, inirekomenda ng MTRCB ang Home Along the Riles, The Reunion sa kategoryang parental guidance. Narito ang ulat.
20: Muling magbabalik ang tawanan, kwentuhan at mga alaala ng paboritong kapitbahayan ng mga Pilipino matapos aprubahan ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang Home Along the Riles, The Reunion na may PG classification. Ipinapakita ng production company ang teaser na nagsimula kay Nova Villa na gumaganap bilang Azon, nagluluksa para sa yumaong si Kevin na ginampanan ng yumaong comedy king na si Dolphy. Ang iba pang mga miyembro ng cast na nagbabalik para sa kanilang mga karakter ay sina Claudine Barreto, Boy Tukizon, Gio Alvarez, Van Dolph, Smokey Manaloto, Maybelline de la Cruz at Dan Cruz. Sa direksyon ni Boy Tu, tiyak na tatago sa puso ng maraming mananood ang reunion movie ng isa sa pinakasikat na sitcom sa kasaysayan ng telebisyon na unang pinasikat ng yumaong comedy king. Ayon kay MTRCB Chairperson at CEO Lalo Soto, na aminadong lumaki sa sitcom ng yumaong comedy king, maraming manonood ang tiyak na makakaugnay sa pelikula dahil sa nostalgia na hatid nito. Dagdag pa niya, hindi may iwasang maaalala ang Comedy King sa pagbabalik ng sikat na franchise. Batay sa 90s sitcom Home Along the Riles, mapapanood ang pelikula sa June 17, Father's Day, bilang parangal sa King of Comedy. Nag-set ng pangatlong petsa ng concert ang Korean Global Boy Group BTS para sa kanilang arirang world tour sa Pilipinas na gaganapin sa Philippine Arena. Inanunsyo ng Live Nation Philippines ang pangatlong araw sa Manila stop ng BTS. Ito ay March 16, 2027. Sold out na ang unang dalawang petsa na March 13 at 14, kaya naman great news ito para sa ARMY. Anila, one more night, one more chance to experience BTS in Bulacan. Mag-uumpisa ang pagbenta ng ticket bukas, June 19 hanggang sa June 20. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
10: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
1: At yan pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
10: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
21: Pag-usapan natin, programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin, kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
21: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
25: It's Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
28: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
27: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
29: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
30: Ano nangyari?
29: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
31: Ako sir, ambulance driver ako.
30: Ambulance driver?
31: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
28: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
30: Dahil hindi na umabot.
31: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
28: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
30: Makapal yung semento.
28: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
30: These are the reinforcements.
28: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
27: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
30: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
32: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
0: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
6: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
0: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
7: To give the facts the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat on a Thursday, 18th of June, 2026. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang 8 PM ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Iba't iba mga talakayan balita ang ihahatid natin sa inyo. At syempre may mga makakasama tayo dito lamang sa Salam Radio. We have good news, ah. Good news. Good news na kung saan lahat sana, no? Lahat, everyone will benefit. Oh, kasi ito nga yung good news ay nagkapirmahan na between the US and Iran. Ayan, nagkaroon ng pirmahan that would end the US-Iran war na nangyayari for almost 2-3 months, kung di ako nagkakamali, no? That led to the soaring of lahat. Hindi lang Pilipinas, buong mundo ang apektado ng tumaas ang presyo ng gasolina. Kaya naman, inaasahan, yung laging tanong, bakit ganun? Pagtataas pagtataas ang bilis, tapos pagbababa ang bagal. Pero sana, no, kahit mabagal pa yan, no, kahit kailan pa yan, sana madaliin na bumaba yung presyo, kasi talagang apektado lahat, no. Syempre may chain yan, eh, kung ano yung ginagamit upon delivery, alam mo yun, yung lahat na on the production, kaya naman apektado tayo. Pero doon nga sa naging peace agreement o memorandum of understanding ng dalawang bansa, marami yun, eh. There is a 14 point agenda, no, na kung saan napagkasunduan ng dalawang panig, the US and Iran. No. What stood out is the statesmanship of two country, no? Na talagang hindi na nila inisip yung kapakanan ng kanilang being superpower, no, kasi Iran also is considered the superpower in the area of Middle East. Kaya nilagdaan na nila ito. So marami yung 14 point agenda, no, na napagkasunduan. Ilan doon is yung tutulong ang US doon sa mga parang it's a compensation, no, worth $300 million, no, isa yon. Tapos yung unfreezing of the assets of Iran, no, kasi may mga assets ang Iran na freeze all throughout US and the world, na kung saan i-freeze ng US. Kasi yun yung isang nagamit nila, eh, para makontrol lang Iran. And then kaya naman yung equivalent ng, alam mo yun, alam mo ba na ang isang Iranian na if I'm not mistaken, riyal or dinar, no, ay katumbas ng almost a million. Kaya sabi nga nila, $1 is katumbas ng almost a million riyal, Iranian dinar, if I'm not mistaken. Nakalimutan ko yung currency. But anyway, ganun, ah. So everyone in Iran is a millionaire pag may $1. So anyway, ang iba pa na pag-usapan is that marami din doon sa mga reserve, no, Ito yung uranium reserve ng Iran ay hindi na magagamit for purposes, or hindi gagamitin rather for purposes of nukes or nuclear power or weapons of mass destruction, yung parang ganun, no? Oo. But for the purposes only of energy and the industrial purposes, yun yung pwede lang paggamitan ng uranium. Kasi ang Iran ay isa sa bansa na may pinakamaraming stockpile ng uranium. No, pero if you would not enrich that uranium, it's just a matter of parang it's just another rock. It's just another element. Pero natutunan na ng Iran kung paano ito i-enhance, no? In which unfortunately, wala talaga, pangangailangan talaga din ng US yung pagkakaroon ng uranium. Kasi alam nyo ba, yung maliit na amount of uranium can light up a whole country for almost hours, na? Or days or months. Alam mo yun, ganun katindi yung isang enriched, at yung ano, yung enriched uranium in such quantity, kaya magpatakbo ng whole power plant para sa isang buong bansa. So ganun ka importante 'yon. And in return, bubuksan na. Ayan, bubuksan na ang Strait of Hormuz. Wala na doon yung blockade ng US at wala na din doon yung blockade ng Iran, no? Wala na mangyayari. I think there's a certain number of days in observation of that agreement, no, na para ma-finalize talaga. But hopefully, alhamdulillah, natuldukan na yung mga kaguluhan na yan at magtuloy-tuloy na yung pagbaba ng gasolina, ng krudo, kasi dyan po tayo mostly affected. So hopefully sana maramdaman natin yung pagbaba. Pero ano kaya yun, 'di ba? Kasi 'di ba may pinasaan na iba natanggalin yung VAT, no? Or rather yung basta may pinasa na it is on process na may tatanggalin yung certain equivalent yung for the para bumaba yung gasolina. But anyways, ito naman po ang mga balita pakabangan natin dito sa ating programa. Ito ang mga headlines.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Pamahalang bar, mibinida ang mga traditional na hobby sa Manila International Fashion Week. Iba't-ibang ahensya na kilahok sa nationwide simultaneous earthquake drill sa bayan ng Bungao. Mahigit 2 milyong balota na imprinta ng COMELEC gagamitin na sana sa naudlot ng October 13, 2025 barn parliamentary election, sinimulan ng sirain ng COMELEC. Maimbong LGU, pinangunahan ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Region 9. Iba't ibang sektor nagkaisa sa ilulunsad or inilunsad na reforestation drive sa bayan ng Labason, Zamboanga del Norte. OPAPRU kaisa sa isinagawang Climate Peace and Security Learning and Reflection Session para itaguyod ang conflict-sensitive climate action. Tourist-oriented police... Teka, naiba tayo na. Tourist-oriented police community order and protection seminar, opisyal nang binuksan ng Zamboanga, Sibugay, PNP. DSWD Field Office 1 naglunsad ng cash for training at nag-turnover ng mga proyekto sa 250 na benepisyaryo sa Pangasinan. Coaching staff ng Ateneo Blue Eagles sa pangunguna ni Tab Baldwin na ilagay na sa database ng Bureau of Immigration.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At yan po ang mga balita ang pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM, 716 in the evening. At magbabalik po Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Pinalakas. Pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo.
12: Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: And Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
12: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
13: Ang tagintig ng FM.
11: At lakas ng AM.
13: Sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
11: Mas maraming mararating.
13: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
11: At serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
11: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli
12: sa mahalagang kaganapan.
26: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
11: Sports Radio.
12: Radyo Magazine.
11: Serbisyo Publiko.
12: The AM and FM collab.
11: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
22: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
9: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao sa ngalan ni Princess Habiba sa Ripaudak. Uy, maraming salamat ha, sa mga bumisita sa ating kahapon mula sa Mindanao State University, mga estudyante ng dati kong teacher na dati ako ang kanilang estudyante. Ayan, ha. Tapos ngayon, 'di ba? Parang it's like a second generation, no, starting from that. The second or third generation. Oo. Grabe. Ang bilis ng panahon. Talagang lalaki ng mga bata. But anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Una sa ating balita, pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte itutuloy sa Lunes. Mula Senado, alamin natin na detalye kay Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: Report.
8: Nympha.

0: Sir, na naging maayos ang working relationship nila ngayong araw ng prosecution team at normal namang magkatensyon sa pagitan ng dalawang panig. Wala naman anyang personalan, trabaho lang ang kanilang ginagawa. Isa rin anya sa napagkasundoan nila ngayong araw ay ang listahan ng mga testigo na ipapatawag sa paglilitis. Ayon kay POA, nasa 25 to 30 ang witness sa parte ng depensa at may mga reserve witnesses din sila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney POA.
1: Hindi pa po tayo tapos. So today was the first day of the pre-trial conference as scheduled. Kaya naman po kami as far as defense is concerned. Okay, naman po kami siya nangyari. Hopefully, matapos natin ang Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back. Well, there's one article, the apat yung article. May isang article po na tapos na. Yung marking, pero the three articles hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos ngayon or early Monday, pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumento, so yun yung in-anticipate natin na either end of day Monday or baka abutin pa tayo ng Tuesday. Hindi ko masabi talaga sa ngayon. I just wanna make clear na normal naman na may, syempre may arguments on both sides, pero hindi naman natin masasabing tension na talaga yon. Because really, you know, it's normal in any pre-trial, even in the, hindi lang sa impeachment, pero sa mga regular na mga kaso, eh, normal naman yung mga ganyan bagay. Wala namang personalan yan, trabaho lang, in fact, uusap pa nga kami ng prosecution. So, lang naman po tayo naging nakitang problema.
0: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yeah, maraming salamat mula Senado, Nifa Asuncion. Samantala, coaching staff ng Ateneo Blue Eagles sa pangunguna ni Tab Baldwin na ilagay na sa database ng Bureau of Immigration. Para sa detalye, alam natin kay Dike Zarate.
3: Radyo Pilipinas. Report.
2: Dike.
4: Inumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na nila ang Immigration Lookout Bulletin Order na inisyu ng Department of Justice laban kay Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin, Christopher Kimbo, Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castano at Sandro Soriano. Sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na ang ito ay nangangahulugan na ang mga nabanggit na pangalan ay kasama na sa database ng kagawaran para sa mahigpit na pagbabantay sa kanilang mga biyahe. Sa ilalim ng ILBO, kailangan agad makipagtulungan ang mga BI officers sa mga kaukulang otoridad at ahensya kapag namataan ang mga personalidad upang makuha ng mga mahalagang impormasyon na maaaring maging basehan ng kaukulang aksyon. Kinumpirma rin ni Sandoval na ang mga personalidad ay wala pang record ng paglabas ng bansa sa kasalukuyan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, sa iba namang mga balita, BARM ibinida ang traditional na hobby sa Manila International Fashion Week. Para sa detalye, alamin natin kay Laila Sharinami.
3: Radyo Pilipinas. Report.
2: Laila.
5: Pinangunahan ng Ministry of Trade, Investments and Tourism sa pakipagsosyo sa Ministry of Interior and Local Government ang pagtatanghal ng mga tradisyonal na hinabing tela mula sa iba't ibang lalawigang bumubuo sa rehiyong BARM. Kabilang sa ibinida ang mga gawa ng mga Bangsa Moro designers galing sa iba't ibang hobby gaya ng inaul mula Maguindanao, langkit galing Lano del Sur, tenun ng Basilan, pisyabit ng Sulu at tepo mula sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ito sa pagpapahalaga, promosyon at preserbasyon ng tradisyon at kultura bilang pagkakakilanlan ng bawat Bangsa Moro. Inihayag ni Minister Farserina Muhammad ng Ministry of Trade, Investments and Tourism ang tanggapang kanyang pinamumunuan ay nakatuon sa pagpapakilala sa Bangsa Moro sa buong mundo, hindi lamang bilang isang rehiyon, kundi bilang mamamayang mayaman sa kultura, talento, potensyal at pamana sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Kaya maraming salamat mula Tawi-Tawi, Laila Sharinami. Samantala, DSWD Field Office 1 naglunsad ng cash for training at nag-turnover ng mga proyekto sa 250 beneficiaryo sa Pangasinan. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas.
2: Mildred.
6: Formal lang isinagawa ng DSWD Field Office 1 sa Ilocos Region ang cash for training para sa 250 partner beneficiaries sa bayan ng Alcala, Pangasinan bilang bahagi ng Stage 3 na implementasyon ng Risk Resiliency Program o RRP Project Lawa at

0: Inhi, katuwang ang Sustainable Livelihood Program. Layunin nito na palakasin ang kakayahan ng mga benepisyaryo sa pagpapaunlad ng kabuhayan at pagpapabuti ng mga proyektong na ipatupad. Sa ilalim ng RRP Project Lawa at Binhi, ibinahagi ang mga kaalaman sa livelihood development sa atamang pangangalaga ng mga proyekto. Samantala, tinalakay naman ng SLP ang financial literacy at micro-enterprise development upang higit na mapahusay ang pamamahala sa kabuhayan at pananalapi ng mga kalahok. Kasunod ng Stage 3, formal ding na i-turn over sa partner beneficiaries ang kanilang mga naisagawang proyekto, katuwang ang LGU, sila ng mga ngasiwa at magpapatuloy sa pagpapanatili ng mga ito. Nagsagawa rin ng panunumpa ang mga benepisyaryo at mga kinatawa ng LGU bilang tanda ng kanilang pangakong susuportahan at ipagpapatuloy ang mga proyektong naipatupad sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Eh, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, 7:28 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkailanin ang paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM, 732 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. And before that, may makakasama tayo coming from the municipal or MSSD, which is the Ministry of Social Services and Development ng BARMM, upang pag-usapan natin ang ilang mga beneficiaries na binibigay na tulong ng MSSD mamaya yan sa ating mga kababayan dyan sa area. But before that, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
8: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: OPA Pruka, isa sa isinagawang Climate Peace and Security Learning and Reflection Session para itaguyod ang conflict-sensitive climate action. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas Report.
1: Dandy.
10: Naidaos Hunyo 18 ang Climate Peace and Security Learning and Reflection Session o LRS via Zoom video teleconferencing upang galugarin at suriin kung papaano nag-i-intersect o nagpagtatagpo o napag-uugnay ang mga hamon may kinalaman sa klima at dynamics sa mga prosesong pangkapayapaan o disaster risk reduction at peace building efforts sa bansa. Partikular sa usaping climate change, dala ang mensahe ng climate change ay hindi lamang nakatuon sa mga usaping pangkapaligiran at pangkalikasan, kundi isa ring alalahaning pangkapayapaan at pangseguridad batay sa security landscape ng Pilipinas at base sa eksperyensya o karanasan ng probinsya ng Lano del Sur at Lano del Norte sa layuning mabuo ang conflict-sensitive climate action. Kalahok na mga partisipante sa naturang learning reflection session ay mga peace educators and advocates, mga kinatawan mula government sector, CSOs at stakeholders. Inorganisa ito ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, Philippine Peace Institute, Alliance Biodiversity and CIAT, at the Consultative Group on International Agricultural Research o CGR. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, marami salamat, Ms. Dandy Macarambon. Balikan natin naman ang Tawi-Tawi kung saan iba't ibang ahensya nakilahok sa nationwide simultaneous earthquake drill sa bayan ng Bungao. Nagbabalik, Laila Sharinami.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Laila.
11: Lumahok ang iba't ibang ahensya, particular ang mga tanggapan nasa bisinidad ng Bungao Port, sa ikalawang quarter ng nationwide simultaneous earthquake drill inanap sa Bungao Port Terminal Building. Ayon sa panayam ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi kay Algibran Amilasan, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer, ang aktibidad nito ay kabilang sa pagpapalakas ng kamalayan at kaalaman ng mamamayang Bungao bilang paghahanda sa anumang disaster gaya ng earthquake kung saan ito ay walang katiyakan kung kailan at saan mangyayari. Inihayag ni Amilasan ang NSED ay ginaganap sa iba't ibang lugar sa Bungao upang ma-experyensya ang iba't ibang senaryo para sa malawakang kaalaman sa paghahanda sa nasabing disaster. Mahalagaan niya ang paulit-ulit na drills sa iba't ibang lugar upang maging alerto ang mga nasasakupan. Gayunpaman, nagpaalala siya sa importansya ng paghahanda ng go bag ng bawat individual at ugaliing mag-monitor upang malaman ang susunod na mangyayari sa panahon ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Eh, maraming salamat, Laila Sharinami. Samantala, mula naman sa hulo, Maimbong LGU, pinangunahan ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Region 9. Para sa detalye mula hulo naman, Eloisa Muhammad.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Eloisa.
12: Nagkaisa ang local response unit ng lokal na pamahalaan ng Maimbong sa lalawigan ng Sulu kasama ang iba't ibang government response unit at provincial government ng Sulu sa pagsasagawa ng second quarter national simultaneous earthquake drill o NSED sa Region 9. Pinangunahan ni Office of Civil Defense o OCD Regional Director Attorney Ruel Alianes ang ceremonial pressing of the button sa pagsisimula ng drill alas 9 ng umaga ngayong araw. Kasama nito ang iba't ibang kinatawan mula sa DILG 9, Philbox, Sulu Provincial Government at LGU Maimbong na isinagawa sa Sultan Jamalul Kiram Gymnasium. Iba't ibang senaryo ang inihanda ng LGU Maimbong upang mahasa ang kailang kapasidad sa pagtugon sa epekto ng lindol. Ayon kay Atty. Alianes, maganda ang ipinakita ang koordinasyon ng mga local responder mula sa barangay, municipal hanggang sa provincial level. Isa sa mga espesyal na paghahanda na nararapat din kilalanin, aniya, ang Management of the Dead and Missing Persons o MDM Cluster. Bilang Islam-dominated province, mahalaga na hindi basta-basta ang paghawak sa katawan ng mga posibleng casualty. Kahit sa oras ng sakuna, mahalaga na nasusunod pa rin ang panuntunan batay sa paniniwala ng komunidad na siyang naipakitaan niya ng Maimbong LGU sa naturang drill. Sa harap nito, maigting ang panawagan ng OCD sa lahat, lalo ani Alianes, walang Pilipini ang lindol. Anuman ang katayuan sa lipunan at antas ng pamumuhay, pwede maging biktima nito. Kaya nararapat na ang paghahanda ay nagsisimula mismo sa sarili. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Samantala, it's now 7:38 in the evening. Mamaya po may makakasama tayo dito sa ating programa pang pag-usapan ng iba't ibang mga ginagawa ng MSSD. But for the meantime, magbibigay daan muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer dito sa Metro Manila. Narito po.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Flight PR1043, now boarding.
2: Hey, that's us!
3: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
4: Dreaming of love while cruising at high altitude.
5: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
4: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
3: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
2: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
4: Leave all your worries as we soar over the clouds.
3: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
4: They'll be shooting stars through time and space.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: At magbablik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao 744 in the evening. Ito, tuloy-tuloy tayo. Tourist-oriented Police Community Order and Protection Seminar, official ng binuksan ng Zamboanga, Sibugay PNPA. Okay na ba yan? O wala pa? Live si Lesti pala, no? Live, o, tama. Anyway, sige. Okay, ready na. Okay. Lesti!
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, sir, Nords. Official ng Tourist-Oriented Police Community Order and Protection o TAPCAP Seminar sa isa sa mga hotel sa Bayanang Ipil, Zamboanga, Sibugay. Aktibidad ay dinaluhan ng 50 tauhan ng Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office bilang mga kalahok. Kakibat sa pagbukas ng aktibidad, ang mahalagang mensahe ni Police Colonel Bernard Danny Dasugo, Provincial Director ng Zamboanga, Sibugay PNP, na nagsilbi bilang pangunahing tagapagsalita na inilahad ng kanyang kinatawan na si Police Lieutenant Colonel Rosel Lily Baguio, Deputy Provincial Director for Administration. Binigyan din ni Colonel Dasugo ang mahalagang papel ng mga pulis bilang mga lingkod bayan at ang patuloy na pagpuporsige para sa kahusayan, integridad at pananagutan sa pagtupad ng kanilang tungkulin, partikular sa pagtitiyak ng kaligtasan at proteksyon ng mga turista at ng komunidad. Kanyang iginiit na ang profesionalismo, disiplina at dedikasyon ay nananatiling mahalaga sa pagbuo ng tiwala ng publiko at pagsulong ng ligtas at nakakainganyong kapaligiran para sa mga bisita sa lalawigan. Layo ng TAPCAP Seminar na bigyan ang mga kalahok ng kinakailangang kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan, kayusan at proteksyon ng mga turista na nagpapatibay sa pangako ng lalawigan sa dekalidad na serbisyo publiko at seguridad sa turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kumul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
7: Eh, maraming salamat, Lesti Kubol. Samantala, eto mapag-uusapan naman natin patungkol sa Bajau Beneficiary sa Indanan Sulu. Makakasama natin MSSD Indanan Sulu Municipal Social Welfare Officer 3 Norhaima Kulani. Ma'am, magandang gabi po. Assalamualaikum.
10: Magandang gabi. Waalaikumsalam.
7: Yan. Ma'am, ano po itong ginawa po natin para sa ating mga kababayang Badyaw dyan sa Indanan through the MSSD?
10: May naibigay po tayong rice subsidy doon, yung 2025 pa na budget yun, from January to June, then July to December po.
7: Okay, eto pong mga Badyo beneficiaries po natin, gaano po sila karami? At eto po ba yung mga kababayan natin na talaga nangailangan ng tulong dyan sa Indanan Sulu? Gaano sila po karami? Ilan yung population nila?
10: Supposedly 100 sila, pero yung nakalabas lang sa kanila is 96.
7: Ah, so ito ay individual. Tapos or per yes, family, so, per family represented by individual members of the family. Tama po ba?
10: Yes po. Yes.
7: Okay. Masasabi po natin na kasi 'di ba, marami sa ating mga kababayan na Badyaw ay naandito din sa Metro Manila o kaya sa iba't ibang panig ng mga areas. Paano po natin sila nakukumbinsi na 'wag nang pumunta at mamalimos sa mga areas na ito?
10: So actually, ang isa yung programa ng MSSD, yung binibigyan sila ng capital assistance, and 15,000 last year, last January natigyan ang 15,000 capital assistance para makapaghanap buhay na sila dito, hindi na makapunta sa ibang lugar. Then para hindi nila magamit yung 15,000, exclusive lang sa capital assistance, binibigyan natin sila ng rice subsidy na one stock per month.
7: Ah, okay. So aside from the 15,000 and then the regular na ginagawa ng MSSD, meron pa silang, or rather, meron pa silang tulong na natatanggap na rice subsidy every month, tama ba?
10: Yes po, every month. Kaya yung last na na-receive nila is red stock po, kasi one year ng 2025.
7: Okay, magkano po yung rice subsidy or ilang kilo po ng bigas ang ibinibigay kada pamilya?
10: One sack po, isang sack po na bigas.
7: 25 kg, 10 kg?
10: 25 kilos po. Yes,
7: ah,
10: po.
7: Yun, 25 kilo. I think napaka-importante na yan para sa kanila. No? Yung po yung mga kababayan naman natin na Badyaw, ano po yung nakikita natin na programa na pwede natin ibigay sa kanila?
10: Kasi sa coastal areas kasi yung sila lahat, so, ang mga trabaho nila is yung sa fishing, tapos yung asawa, yun yung silang nagbebenta. Yung kuha nila.
7: Okay. Maliban po doon sa ano, so bali parang may tindahan sila, may ganyan, may mga livelihood program.
10: Mayroong may tindahan, mayroon yung naglalako ng isda. So depende yung sa na-identify nila na business.
7: Oo. Regarding po dun sa ano, sa mga tulong na ibinibigay ng MSSD, ito ay hindi lamang ito, or rather ganito na lang para mas maintindihan natin, kasi marami dito sa Metro Manila na mga Badyaw na namamalimos po. Bakit po sa tingin ninyo, bilang minomonitor nyo po yung kanilang pagdating dito o kaya pagpunta nila, bakit po kailangan nilang or paano sila nakakapunta sa Metro Manila?
10: Kasi usually kasi may mga nauna na dyan, tapos nire-recruit. So yun ang nakakapunta na sumusunod dyan sa Manila. Tapos yung kaya in-encourage namin sila kung dito pa lang, o sa Buanga, kung ma-intercept na, hindi na sila pinapatuloy. Actually last month, mayroon din na internship doon na hindi na pinapatuloy sa
7: ayun.
10: Manila. Pero
7: Oo. Hindi naman ito ay pagkitil sa kanilang karapatan upang bumiyahe. Pero ika nga, minsan nasasangkot sila sa ilang mga illegal recruitment o kaya organized
10: yes,
7: crime. Tama po ba?
10: Kasi usually kasi pinako po, may mga nakapunta na dyan, tapos gano'n, nire-recruit sila papunta dyan kasi mayroon daw trabaho o mas malaki yung kinikita nila dyan through pamamalimos. So, kaya yung iba, nangungutang na lang dito. So, dito rin sa level din namin dito, minomonitor din namin. Kaya yan yung para hindi sila makalis, bumibigyan na lang sila ng capital assistance dito.
7: Okay. So taliwas po yan sa kaalaman ng karamihan na baka pinapabayaan sila kaya sila dito dumadami at dito sila namamalimos. As much as possible, ang MSSD na kung saan nasasakupan ng inyong na inyong Ayan, okay, sige. Ma'am, babalikan ka lang po namin, ha. May importante lang tayo ipapasok mula sa Malacañang at babalikan po namin kayo mamaya po, ha?
10: Sige po, sir. Sige po.
7: Okay, samantala.

0: Rakel.
1: Tapos, tapos lamang na joint approach ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Russian President Vladimir Putin bilang co-chair ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sabi ni Pangulong Marcos, napag-usapan nila dito sa puling na ito na mananatiling responsive yung ASEAN at yung Russia sa pangangailangan ng makabagong panahon, na pagkasunduan-anya nilang mga lider na paigtingin yung kooperasyon sa pagitan ng Russia at ng ASEAN, lalo na sa linya ng food security, ng enerhiya, ng ekonomiya, people-to-people engagement, turismo, at lalong para sa pagsusulong ng mas matatag at mas maunlad na ekonomiya sa pagitan ng ASEAN at ng Russia. Napag-usapan rin niya nila yung ilan sa mga regional at international issues na nakakaapekto sa Russia at sa ASEAN members, habang kinilala rin niya ng mga leader yung potential na iba pang areas of cooperation na posibleng mabuksan, lalo na yung economic connectivity, trade and investment, at paglabas sa transnational crimes. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos yung ilan sa mga outcome document na nalagdaan o nais sa pinal dito sa summit na ito, particularly dyan yung Kazan Declaration of 2026, para niya ito sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng ASEAN at sa direksyong tatahakin ng samahang ito sa Russia. Habang nagpasalamat si Pangulong Marcos sa Russian Federation para sa pag-organize nitong isang matagumpay na commemorative summit sa pagitan ng ASEAN at ng Russia. Sa parig naman ni President Vladimir Putin, sinabi nito, particular nito binanggit, na inaalok ng Russia yung mas mataas o yung pagdaragdag pa ng exports ng kanilang bansa para sa ASEAN members, particular na dyan para sa supply ng pagkain at enerhiya. Susuportahan rin niya ng Russia yung patuloy na development ng nuclear energy sa rehiyon para sa sustainable na energy supply, habang patuloy rin susuportahan ng Russia yung ilan sa mga inisyatibo ng ASEAN, particular sa linya ng agrikultura. At magpapatuloy rin ang pinangako ni President Putin na magpapatuloy yung regular na konsultasyon sa pagitan ng Russia at ng ASEAN, lalo na sa usapin ng cybersecurity, information sharing at communication system, paglaban sa terorismo at iba pang banta sa kapayapaan. Binanggit rin ni Putin na noong nakaraang taon, umakyat sa 37% yung itinaas ng Russian visitors sa ASEAN countries. Nangangahulugan niya ito na kapwa nagtutulungan yung Russia at yung ASEAN sa pagpapataas ng turismo ng magkabilang panig. Habang mananatilian niyang malaya ang ASEAN at Russia, inirespeto ang isa't isa at patuloy na isusulong ang rule of law. Habang ibinalita rin ni Putin yung kanyang mga naging bilateral meeting sa bawat leader ng ASEAN, na yung iba naman magaganap maya-maya pa lamang. Nagpasalamat si Putin sa pagtungo ng mga lider ng ASEAN sa Russia para sa pagsasakatuparan ng isang matagumpay na ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ito na muna yung pinaka-relative sa mga kibitan ni Pangulo Marcos sa Russia mula sa Malacanang, Rahal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Yan po, Presidential Live Event, live mula sa Russia-ASEAN Summit, na kung saan nagbigay ng talumpati ang ating Pangulo. Maraming salamat, Rakel Bayan, mula naman sa Malacanang. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Makakasama natin ulit si ang ating... Ayan, ang ating from MSSD. Ma'am, hello. Ma'am, nandiyan na po, nandiyan pa po kayo?
4: Ay.
3: Yes, ma'am.
4: Hello.
3: Yes, ma'am. Andiyan pa po kayo, ma'am?
4: Yes po.
3: Ma'am, thank you very much sa paghintay po, ha. Anyways, yun nga po, no, gaya nga po nung napag-uusapan natin kanina, ano po ang move naman ng MSSD, katuwang ang Bangsamoro government, para mapigilan itong parang organized recruitment ng mga badyaw na kung saan pinapapunta sa mga highly urbanized area para mamalimos? At ano po ang ginagawa ng MSSD para naman mapigilan ito?
4: So, ang MSSD, nagbibigay ng capital assistance na worth 16,000. Then, after that, nagbibigay ng rice subsidy, which is 1,005 per month po. So, kung equivalent to one sack of rice po yon.
3: Okay. So, so far, kumusta naman po ang naging takbo ng programang yan? Nakakabawas naman sa mga kababayan natin Badyaw na makumbinse na huwag nang umalis sa kanilang mga lugar?
4: So far, sa area po namin dito sa Indanan, parang wala na kami naririnig po. Kung mayroon lang, mangilan-ngilan na lang na yung dati rin na nakapunta din ng Manila.
3: Oo,
4: yung mga dito na hindi na umaalis.
3: Oh,
4: kasi sa ngayon, oh, hundreds na po kasi nabibigyan namin dito sa Indanan.
3: Pero hundreds. yung mga Badyaw po ba, ma'am, situated talaga diyan sa Indanan o sa iba't ibang area ng island provinces ng Barm?
4: Kung dito sa Sulu, yung mga coastal areas po, sa amin dito sa Indanan, sa mga coastal areas din, mayroon pang mga ibang municipalities po.
3: Ayun.
4: Na may coastal areas po. Oo.
3: So far, yung sa inyo, nakatutok kayo sa mga Badyaw na nanggagaling dyan sa Indanan. At sabi nyo nga
4: yes,
3: po,
4: Indanan lang po kami. Oo,
3: as far as your area of responsibility is concerned, nababawasan naman yung mga nakukumbinse na pumuntang Metro Manila. Gano'n po ba kadelikado para sa kanila na sila'y bumiyahe sa Metro Manila at alam naman natin na wala silang aasahan na trabaho pagdating dito kundi yung mamalimos lang?
4: Yun nga po, delikado kasi yung iba nagdadalak nila, isang buong pamilya talaga. Last month may na-intercept nga ang DSWD din, gitorn over sa amin, tatlong families yun.
3: Nako, oo, kasi alam niyo po, may isang area dito sa Metro Manila at area sa Pampanga na talagang nireplicate nila yung kanilang mga bahay, yung kanilang kung paano sila manirahan dito sa Metro Manila at ang trabaho lang nila ay yung namamalimos. Tapos talaga nasa lansangan pa sila, hindi lang sila, yung malalaki pati yung mga bata na kasama nila ay nakakatakot. Alam niyo yon, yung gusto mong tumulong pero in a way na ayaw mo silang bigyan dahil ayaw natin, ako for me personally, ayaw ko ika nga na asahan nila yung limos na ibinibigay ng taong bayan. Masasabi niyo po ba na kumbaga parang mas gugustuhin pa natin na wag na lang sila bigyan?
4: Yes,
3: para
4: po.
3: Hindi sila
4: yung advocacy namin dito na huwag magbigay kasi ma-encourage sila namang limos na
3: ayun.
4: Lang kung nagbibigay po tayo.
3: So far po dito po sa Metro Manila, kayo po ay napapakinggan all throughout Metro Manila at saka sa Karatig mga probinsya sa Mega Manila, ano po ang advice natin para doon sa mga nilalapitan ng mga Badyaw na namamalimos?
4: Siguro wag na lang siguro silang magbigay kasi karamihan kasi dito pumupunta diyan kasi sabi nga nila especially kung sa December kung malapit ng December umaalis talaga sila dito kasi marami daw nagbibigay. So siguro iwasan na lang siguro kasi hindi naman siguro nakakatulong yun, instead na parang ma-encourage sila na manlimos na lang kasi mas marami rin ang nabibigay kung nanlilimos sila.
3: Oo, tama so, naman.
4: Na lang siguro, mas nakakatulong pa sila na hindi na lang sila magbibigay. Kung walang magbibigay dyan, walang ma-encourage na pumupunta dyan sa Manila.
3: Yan, okay. Pero minsan nakakatakot din, no? Kumbaga, alam mo yun, nagtatantrum sila, nagagalit sila pag sila hindi bigyan. Pero mas maigi na talaga na wag na lang, no?
4: Mas maganda pa siguro. Kasi kung walang magbibigay, wala nang ma-encourage na pumunta dyan.
3: Oo, at least nandyan ang MSSD para tumulong sa ating mga... Pero itong programa ng MSSD ay hindi lang din sa Indanan. Throughout. Ayan, okay. Throughout naman yan. Ayan, okay.
4: Ito,
3: panghuli na lang po, ma'am. Taliwas sa kaalaman ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila, ano pong klase ng tribo ang mga Badyaw?
4: Ang Badyaw kasi, yan sila yung sa coastal areas.
3: Mm-hmm.
4: Badyaw talaga sila, sir. Ang
3: Oo.
4: Tribe nila.
3: Oo, sabi nga nila.
4: Oo, kasi mayroon kasi yung Sama, may
3: Oo.
4: Tausug. Pero
3: Oo.
4: Yung Badyaw, nasa coastal talaga sila, nasa dagat yan.
3: Oo, sabi nga nila, hindi daw sila, yung na andito daw sa mga Metro Manila, ay mga good jaw daw sila, hindi sila bad jaw. Tama ba? Okay. Hindi, ibang probinsya naman ata yung Muruami. Oh, tama po ba? Ibang probinsya yung mga Muruami?
4: Muruami? Hindi ko rin alam po
3: saan. Sa ibang probinsya yung mga Muruami. Anyways.
4: Sila yan ang pelikula.
3: Oo, parang yung pelikula.
4: Mga bato din sila yun.
3: Oo, mga sea gypsies. Kumbaga, sea gypsies din sila. Anyways, bilang pang huli, mensahin nyo na lang po, ma'am.
4: Yes po, bilang isang advocator po ng MSSD po, MSWO po ng Indanan. So, siguro mas makakatulong po kayo dyan sa amin dito, sa Sulu, na huwag na po tayong magbibigay. Kasi mahihirapan din kami dito mag-encourage sa kanila na huwag na lang umalis ng Sulu kung marami rin ang nagbibigay dyan. Kasi hindi rin namin maibibigay yung... Kasi dito sa amin, aware na kasi lahat ng tao dito na once na magbigay ka, na hindi na yun nakakatulong sa kanila. So it's better siguro para maiwasan na rin na pumupunta dyan yung galing dito sa...
3: Ayan, okay, naputulan lang ata yung linya ni Ma'am. Anyways, maraming salamat po, Ma'am. Nandiyan po ako kayo?
4: Yes.
3: Ayan, okay,
4: yes,
3: sige.
4: Po.
3: Ayan, maraming salamat po, Ma'am. Hopefully makuha po namin kayo ulit para lang sa mga ilang mga updates na ginagawa ng MSSD diyan sa Sulu. Maraming salamat, our yes, Municipal po. Social Thank Welfare you, Officer 3 ng MSSD, si Ma'am Norhaima Kulani. Maraming salamat po. Assalamu alaikum.
4: Yes po, sir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Radio sa Radyo Pilipinas 738
3: AM. At 8:16 in the evening, nakasama natin si Ma'am Norahay Nicolani, our MSSD Social Welfare Officer ng Indanan, Sulu.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Mahigit 2 milyong balota na gagamitin sana noong October 13, 2025 barn parliamentary election, sinimulan ng sirain ng COMELEC. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy!
0: Nasimulan ng i-dispose o sirain ng Commission on Elections o COMELEC ang 2,420,904 na mga balotang naimprinta na ng COMELEC na gagamitin sana sa naudlot na October 13, 2025 BARMM Parliamentary Elections. Ang mga naturang balota ay nakalagak sa COMELEC Binyan Warehouse at para matiyak na hindi na ito magagamit pa ay kinailangang sirain ang mga ito upang mapanatili ang integridad, kredibilidad at seguridad ng BARMM Parliamentary Elections sa Setyembre 14, 2026 ayon sa COMELEC. Samantala, meron ng bagong dinisenyo mga balota, kalakip ang mga bagong political party at mga pangalan ng mga kandidatong nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy noong Mayo 5 hanggang 7, 2026. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 8:18 in the evening, iba't ibang sektor nagkaisa sa inilunsad na reforestation drive sa bayan ng Labason, Zamboanga del Norte. Alamin natin ang detalye mula kay Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Justin!
5: Aabot sa kabuang 1,000 indigenous at forested seedlings ang itinanim sa 1.2 na hektaring lupain sa Barangay Gabo, Labason sa Zamboanga del Norte bilang bahagi ng reforestation drive sa natulang lalawigan. Nasa 175 kalohok mula sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan, pribadong sektor, pamahalang lokal at mga grupo sa komunidad ang nakiisa sa tree planting activity na naglalayong buhayin muli ang kagubatan at pagyamanin ang biodiversity sa nasabing lugar. Bago isinagawa ang aktibidad, pinamunuan ng kinatawan mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang orientasyon patungkol sa layunin ng inisyatiba at ang tamang pamamaraan ng pagtatanim ng mga punla ng puno. Kabilang sa mga napiling itanim na indigenous at forestry species ay ang pulayo, palotsina at Philippine acer upang suportahan ang ecosystem restoration at pangmatagalang environmental sustainability. Binibigyang diin sa nasabing aktibidad ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng mga ehensya ng pamahalaan, lokal na komunidad at pribadong sektor upang isulo ang pangangalaga sa kalikasan at likas na yaman na naturang lalawigan. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: At yan po ang kalibulan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat din sa lagi nating kakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. At maraming salamat din sa nakasama natin mula sa MSSD. Makasama natin sa studio our engineers Marvin Toledana and Engineer Matet Sigovia. At syempre ang ating mga producers, Ice Adan at si Miss Jamie Quinto, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Repaudac, ako po yung lingkod Norts Manghidana na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. See you po ulit bukas, Jamaa Mubarak sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Oras 8:20, magandang gabi.
2: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
6: Ibigay mo namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
2: Mark in.

0: tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang tangi kong pag-ibig.
4: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the

0: the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: I-6 trial. Bernard Ferrer narrates the report.
1: The marking of evidence for Article 3, which involves the allegation of bribery, has been completed.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: So, ito po, nandito,
3: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver? Oh.
7: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
4: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: hihimayin ang mga plano ng gobyerno. Mga usaping dapat alam ng bawat Pilipino.
1: Yung mga sinasabi ho ninyo, do you have such kind of training for these communicators in areas?
0: Papasukin natin ang impormasyong dara sa lahat.
2: Meron ho ba tayong mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards?
1: Ano ang pinakamaganda, pinakamalakas na depensa natin dito sa aggression ng China against us? Ano ang programa ng DOTR for the comfort and safety of the passengers? Di ba dapat siguro magkakaroon na rin tayo ng housing program for farmers o mayroon na tayo?
0: Mga issue may kabuluhan. Pag-usapan natin.
3: Sir Nop, Palawan, yes, and always will be Philippine territory. So no amount of historical distortion or wishful thinking can make that change otherwise.
4: Universal healthcare law, pinasa yan in 2019, February. Walang nagawa for 3 years. Pasado yung batas. Hallelujah tayo lahat. Uy, member na lahat ng Pilipino sa PILA. Gaganda na ang kanunod.
0: Dito lang sa Pag-usapan Natin with Oscar Orbos. Tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. PTV4 at Radyo Pilipinas at ang ating mga social media channels.

0: programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung ano man po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Magandang gabi sa ating minamahal na kababayan. Ngayong gabi, mayroon ho tayong importanteng episode. Ito po ay natutuon sa civil service. At kasama ho natin ang isang commissioner na kung saan siya po ay nakakuha ng pinakamataas na SESO 1 na. There are only about siguro at as of now, sa libo-libong nagsisilbihan sa gobyerno, siguro mga wala pang 30 people with the SESO 1 ranking. Ang ranking na ito ay binibigay ng mga pangulo mismo, no? Ang ibig sabihin, mayroon ho tayong panauhin na alam niya kung ano po ang civil service. Ano ang papel ng civil service? Sa akin po, kung tatanungin ho ninyo, kung walang civil service, wala hong gobyerno. Yun hong naninilbihan dito sa baba hanggang sa taas-taas mismo. Sila po ang tinatawag natin nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Without civil service, wala hong gobyerno, if you ask me. Kaya ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay napaka-importante. Kasama ho natin si Commissioner Louie Pangulayan of the Civil Service Commission. Magandang gabi, Commissioner. No? Kami po ay nagagalak na kayo po ay nagbigay ng panahon sa atin dahil tanungin ko kaagad, yun ho bang civil service as a commission in the architecture of government, na ang government ho ay pag-aari ng bayan.
1: Okay.
0: Kung tanggalin ho ninyo yung civil service, ano kaya mangyayari sa ating gobyerno?
1: Una sa lahat po, Manong, batiin ko muna ang mga tagapakinig nyo, ang mga nanonood.
0: Thank you.
1: Nang isang magandang gabi po. Lalong-lalo na po sa mga kapwa nating lingkod bayan, sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at sa buong sambayan ng Pilipino. Ngayon po, Manong, yung pong tanong nyo, no? Paano ang pamahalaan kung walang civil service? Sa ganang akin, kung wala pong civil service o mga naglilingkod bayan, wala po tayong pamahalaan.
0: Yes.
1: Hindi po mabubuhay ang isang pamahalaan kung walang mga lingkod bayan.
0: In other words, Commissioner, if I may add immediately, no? Dahil para makita lang ng ating mga kababayan, napaka-importante po ang civil service. Ang civil service ay isang tinatawag nating siguro sector na sasabihin natin na naglilingkod bayan na dapat natin, including the public, alagaan. Dahil kung hindi natin alagaan ho sila, hindi sila makakapaglingkod ng lubos-lubos ng tunay at paglilingkod sa ating mga kababayan. That's number one. Number two, we have to be just, we have to be fair to them. In other words, we have to properly incentivize them para mag-deliver sila ng tunay na paglilingkod sa bayan. And number three, siguro ang ating mga lingkod bayan ay dapat nating mabigyan ng power empowerment, proper empowerment, upang sila po ay mayroon silang energy, mayroon silang kakayahan, upang sila po ay magbigay ng services. Lahat ho ba ito'y nagagampanan ng civil service ngayon? Sa tingin ho ninyo, Commissioner?
1: Manong, ang sagot ko po dyan ay oo. Alam niyo po, ang mga naglilingkod bayan, ang tinatawag nating serbisyo sibil,
0: yes,
1: ay isang 6 na taon ng kapiling ng ating republika.
0: Okay.
1: Itinatagpo yan sa pamamagitan ng Public Sector Law number 5 noong 1900. At doon po nag-create po ng tinatawag na civil service.
0: At 1900, ha? 1900. Commissioner. Ibig sabihin, pag-umpisa pa lang ng tinatawag nating gobyerno na demokrasya, no?
1: Opo.
0: Ay mayroon ng civil service.
1: Na-create na po ang civil service, ang civil servants, no?
0: Okay.
1: Ngayon po, ang Civil Service Commission ay na minandato po ng ating saligang batas na tumayo bilang central human resource institution ng buong aparato ng republika. At ang trabaho po natin ay maging giya po ang komisyon sa pagpili po ng mga magsisilbi sa bayan.
0: In other words, kailangan yung mga papasok sa serbisyo ay competent. O opo, kaya kayang ibig sabihin magkaroon ng kapasidad magsilbi ng buo.
1: Maliwanag po sa salikang batas, ang batayan po ng merito at kakayanan.
0: Okay.
1: Merit and fitness.
0: Fitness.
1: At ito po ay unang nalalaman sa pamamagitan ng eligibility exam.
0: Okay.
1: Pag naayos na po na ang isang tao ay pumaloob na po sa serbisyo sa pamamagitan ng pagpasa sa eligibility exam, dapat naman ay mag-comply siya doon sa tinatawag nating qualification standards, no?
0: Okay.
1: Ng kanyang tungkulin sa papasukan niyang tanggapan o ahensya. Pag nandun na siya,
0: okay,
1: babantayan po ng komisyon ang kanya pong pagkuha ng talino, kagalingan at karanasan upang maging mas mahusay na pagsilbihan ng bayan at kilalanin ang mga mahusay na lingkod bayan sa pamamagitan po ng recognition and awards. At hanggang doon po sa iba't ibang mga suliranin o challenges tukol sa kanyang pag-promote no, sa ating pong paninilbihan, nandun po ang civil service hanggang mag-retire po siya.
0: In other words, doon lang muna tayo. May mga requirements para pumasok.
1: Opo,
0: may mga examinations na nag-a-administer kayo po.
1: Opo,
0: at ito pong mga examinations na ito, proven ang effectivity nito and effectiveness sa mga taon na nagdaan na kung saan nakakatulong ito makita ang competence ng isang gustong magsilbi. And number sa pagkadinig ko sa iyo, ini-incentivize nyo sila to increase their knowledge, competence, and capabilities. That's, kayo ho ba'y nagbibigay ng scholarship sa kanila para sila man ay umangat sa kanilang kaalaman?
1: Opo, meron po tayong iba't ibang mga programa na pwede pong lauhan ng ating mga serbisyo sibil upang mag-aral, no? To higher learning, ano? Meron po tayong
0: scholarship po ba ito?
1: Kadalasan po yung mga scholarship programs na ito ay galing po sa pamahalaan o kaya lang po ay sa pribadong sektor o mga educational sector po. Doon po nanggagaling ang scholarship program.

0: ang paglilingkod sa bayan para maging lingkod bayani, dapat may puso, may dangal at galing.
1: Okay. No?
0: Sa likod po ng bawat salita yan, may kaulugan po at may mga programa tayo dyan.
1: Commissioner, doon ho sa ating konstitusyon, ito po a set of rules ng mga tao mismo.
0: Apo.
1: Kumbaga tinatawag kong the architecture of government for good governance. Apo. Una, binigyan kayo ng parang quote-unquote independence. Fiscal, monetary, and administrative independence. Paki-explain ho ito at sa tingin ko, binigyan ho kayo ng ganito upang kayo po ay mag-alaga ng husto, ng lubos-lubos ng mga civil servants ng bansa. Will you please explain?
0: Ang Civil Service Commission is a constitutional body created under Article 9 of the 1987 Constitution. Ito po ay mayroong independensya. Hindi po ito nakapaloob sa executive branch, hindi po ito nakapaloob sa iba pang branches ng pamahalaan. Tumatayo po itong nag-iisa as the primary central human resource institution of the government of the Republic of the Philippines. Ang pag-operasyon po ng komisyon ay hindi po kailangang pakilaman ng ibang ahensya sapagkat mayroon tayong fiscal autonomy.
1: Okay.
0: Ang mga namumuno po sa komisyon, sa kasulungan si Chairman Attorney Marlin Baruayap at ang kasama kong commissioner na si Attorney Ryan Alvin Acosta ay protektado po. Isa pong constitutional officers that can only be removed by impeachment.
1: So may term yung bawat isang commissioner?
0: Bawat isang commissioner po. 7 taon ang nakalaad po sa saligang batas. Hindi po lalagpas ng 7 taon.
1: Meaning, hindi sila maalis for whatever reason. Well, except for...
0: by impeachment.
1: Yes.
0: Ang pinagbibigay din po doon ay ang sinasabi nating attribute na the commission can function as an autonomous body para bang hindi siya tatablan ng anumang uri ng politika. Hindi siya maaaring pasukan ng political influences para paano siya gagawin yung kanyang mandato na pagsilbihan ang mga serbisyo sibil ng bayan.
1: Ang isa pa, how about, I will have to ask, kasi yung pera napaka-importante para ang isang ahensya like the Civil Service Commission will function effectively. Mayroon ho ba kayong in effect fiscal, monetary, more or less independence na rinerecognize ng executive at legislative?
0: Opo, kinikilala po. Ngunit katulad po ng lahat, kailangan tayo magsumite ng budget, kailangan isubmit ito sa House of Representatives at sa Senate para masama po sa General Appropriations Act. Maliban doon, wala na pong masasabi nating pangangailam ang ibang branches ng government. However, submitted po yung budget namin, binabantayan din mo ito ng DBM at ng COA. Yeah. So, titingnan din po ng DBM at COA ang ating pong ginagawa at sila may nagbibigay ng giya. No? Hindi naman nila ini-influensyaan o pinapakilaman paano po namin ginagamit ang pondo namin na basta nakalagay na sa General Appropriations Act. Meron din ang mga constitutional bodies din po ay nagtutulungan, nagsasama-sama po sila kasama ang Korte Suprema, kasama po dyan ang COA at ang COMELEC at maging ang Ombudsman para po matiyak na among themselves, no, the constitutional commissions with fiscal autonomy can police their ranks, no, and help each other in adopting best practices measure.
1: Ganito ho, ako po ay sa akin lang palagay. The most important element for good governance ay yung tunay na pag-deliver ng services.
0: Opo.
1: Kayo ho ang may hawak nito. Forgive me for saying this.
0: Tama,
1: no?
0: Po yan.
1: Lahat ho ng ating mga empleyado, opisyales, may levels yan, ano? Sinasabi ho ninyo. At ito po inaalagaan ninyo. Pupuntahan natin isa-isa yun. But dahil entry, mayroon na kayong regulasyon. During the performance of their duties, mayroon kayong tinatawag nating review and you increase their capacities and capabilities. At pag-retire, sila din po ay in effect, I hope, ay naalagaan. Kasi kung ako'y papasok sa isang serbisyo, titignan ko hanggang sa retirement. Kayo ho ba ay may pakialam? Just use the term pakialam sa GSIS o SSS, kasi yun ang ahensya na kung saan sila, they take care actually of the people about to retire. Hindi ba dapat siguro mayroon din...

Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV.

0: Ibabalik ko tayo dito sa pag-usapan natin. Commissioner, you mentioned something there kanina. The Civil Service Institute. Not many people know that there is such an institute. Pakisabi ka ho, ito ho ba ay eskwelahan? Ito ho ba ay in coordination with the other educational institutions? Because pag sinabi mong institute, ibig sabihin nag-aaral yung ating mga naglilingkod bayan. Apa. And they are increasing their competency and of course, yung capabilities nila to serve.
1: Apa.
0: Pakisabi lang ho Apa. Kung ano itong institute. Saan ho ba ito?
1: Apa. Ang Civil Service Institute ay isa pong sangay o tanggapan na nasa loob po ng Civil Service Commission. Ang layunin po ng Civil Service Institute ay magbigay po ng mga pag-aaral, pagtuturo sa mga lingkod bayan para maging updated po sila, no? Doon sa mga nagaganap ngayon sa larangan po, halimbawa ng digitalization,
0: okay,
1: artificial
0: very
1: intelligence,
0: important.
1: Ano?
0: Yes.
1: Dahil ito po ay mga tools na napakailangan po natin sa kasalukuyang panahon. Meron din po nga tayong mga pagsasanay tungkol naman sa ibang aspeto po ng paninilbihan sa bayan. Meron po tayong mga usapin o training tungkol sa wellness or mental health, ano?
0: To improve their physical capabilities, no?
1: Opo. Meron din po tayong mga training o pagsasanay, pagtuturo tungkol naman sa integridad, no? Marami po kasi tayong tinatawag na public service values, ano? Andyan po ang patriotism.
0: Yes.
1: Nandyan po ang integrity, no? Nandyan po ang spirituality at excellence. Sa pamamagitan po ng CS ay gumagawa po tayo ng mga programa upang makapagbigay po tayo ng tulong sa mga naglilingkod sa bayan sa iba't ibang ahensya na magkaroon po sila ng pagkakataon na magkaroon ng training sa mga bagay na ito na nagbibigay halaga sa mga public service values na yan.
0: Yung bang tinatawag natin, ilagay na lang natin training. Kayo ho ba ay nakikipag-ugnayan din sa iba't ibang educational institutions? Kasi pagpalagay, we don't have the monopoly of anything. Apa, madami hong mga educational institutions na dito sa ating bansa na kung saan eh, makakatulong sila para ma-improve ang competence, capabilities ng ating public servants.
1: Matingkad po yan, lalong-lalo na sa kasalukuyang pamumuno po, no? Ang ating chairman, si Attorney Marilyn Baruyap,
0: okay,
1: herself a seasoned public servant and also a member of the academia, no? The commission under her leadership is topping the NCPAG, no, of the University of the Philippines, the National College of Public Administration Governance. She has also topped the Development Academy of the Philippines, no, as institutions that can provide learning opportunities for public servants. Meron din po tayong mga ongoing relations with those in government, in outside the Philippine government,
0: okay,
1: no? Katulad po ng training na nakuha natin sa Australia under the Australia Awards Program. Meron din po dyan kami continuing relationship with National University of Singapore, no? Ito pong mga ito ay nagbibigay po ng pagkakataon para sa mga civil servants natin na magkaroon po ng mga pag-aaral, no?
0: Pag-aaral.
1: Acquisition of new skills na kailangan, lalo na po sa kasalukuyan, no?
0: You know, Commissioner, medyo isisingit ko agad-agad,
1: Apo,
0: no? Hindi kaya naiisip nyo na pwede rin ang coordination o say, cooperative effort ay online? Let's say, ako po ay isang consul o kaya isang empleyado sa embassy somewhere and I would like to increase my member ako ng civil service. So I would like to increase. Is this possible now under this administration?
1: A great majority of the learning modules in the CSI, the Civil Service Institute, ay ano po, hindi po face-to-face, online po.
0: Online
1: po.
0: So kahit nasa Singapore ako, nasa Japan ako, civil servant, and I would like to increase my, pwede ako mag-enroll dito? Is this a portal that's open to me?
1: That portal has long been developed and we're still improving on it. Yes, we're doing online learning. Opo.
0: Okay. Ngayon, pupuntahan ko yung isang, shall I say, challenging area, no? Inaalagahan nyo dapat yung ating public servants, ano? Ini-increase nyo ang kanilang kapabilidad, no? pagka nagkaroon sila ng problema because of the work they do, whether it's personal, official, or anything, mayroon ba kayong, shall I say, again, I will use the term portal, para mabuksan para sila po ay matulungan so that they will feel secure in delivering proper services to our people? Meron po ba ito?
1: Meron po tayong portal. This can be done online. At kasi po meron tayong tinatawag na contact center ng bayan.
0: Contact center.
1: Opo, ng bayan.
0: Okay.
1: Itong contact center ng bayan ay pwede pong gamitin hindi lamang po ng mga naglilingkod sa bayan, kundi ng mamamayang Pilipino.
0: Okay.
1: Andiyan na yung mga nagtatrabaho sa pribadong sektor, kundi sa, nagtatrabaho sa pribadong sektor at yung mga iba-iba ang gawain, na lumapit sa Civil Service Commission para magbigay po ng hinaing, humingi po ng instruction, humingi po ng
0: guidance
1: sa mga bagay-bagay na may kinalaman po sa government service. Pwede rin po itong lagakan ng complaint, grievance, at recommendations, policy recommendations. Lahat pong ito ay tinatanggap ng contact center ng bayan. At sa kasalukuyan po, napakaganda naman po ng performance ng ating nakaupo sa mga contact center ng bayan.
0: Matanong ko lang, Commissioner, dahil mayroon ho kayong offices nationwide.
1: Opo.
0: Sa lahat ng regions. Although these are, puntahan ng mga civil servants, can the public use these centers to actually get in touch with you, maybe complain or even give inputs kung ano ang pwede nilang may tulong?
1: Opo, mayroon po bawat... we have 16 regional offices.
0: 16.
1: And 109, kundi ako nagkakamaling, field offices. At ang matanggapang ito, mayroon po kami dyan sa harapan palagi na espasyo para sa mamamayang Pilipino. Hindi po nawawalan ng bisita ang matanggapan ng mga mamamayang Pilipino. Dahil una, kinakailangan po sila minsan dyan mag-apply ng kanilang certificate of eligibility o kaya po kumuha ng kanilang certified true copy ng kanilang position o kaya po yung pinapalab nito sa appointment o kaya naman po pwede din maglagak ng complaint kahit na po walang nakapirma. No? Tungkol kung sa palagay nila, merong lingkod bayan na masasabi natin
0: hindi gumagalap sa kanyang tungkulin.
1: Hindi tumatupad sa kanyang katungkulin, natutulog yung papel, o kaya hinihingan siya ng pera, o kaya ay medyo hindi maganda ang pagharap sa kanya. Yung mga yan po ay pinapakinggan natin at tinatanggap po yan sa mga
0: tanggapan. You know, Commissioner, I was not aware of this before, no? I thought that maybe that should be an avenue, suggestion lang ko.
1: Apo, apo.
0: Na sa susunod na mga taon, ihingi nyo ng bagong budget for this, to develop this kind of, gate for the public to go to the civil service contact centers,
1: center,
0: as you say.
1: Apo.
0: So that ako, pag alam ko na yung Civil Service Commission mayroong contact center, ako yung naglilingkod, I will do better. Kasi ayaw ko na ikinocomplain ako.
1: Opo.
0: Normally. It's just a suggestion. Because a suggestion, alam mo, Commissioner, dahil sa akin, everything that you do in the commission will fail if the people do not feel that they are part of what you do for them.
1: I would like to assure po ang ating mamamayan na bukas po ang contact center ng bayan. Hindi lamang po ito online, meron din po itong contact center ng bayan sa bawat tanggapan
0: namin.
1: Doon
0: mismo? Okay.
1: Opo. So, wala pong dahilan para hindi po lumapit ang mamamayang Pilipino at magbigay po ng kanilang hinaing o suggestion, no, sa ating pong Civil Service Commission. Higit 100 opisina po yan sa buong probinsya, sa buong Pilipinas, at 16 na regional offices. At ang central office po ay mayroon kaming sariling contact center ng bayan sa lobby po. Kaya wala pong dahilan para hindi namin maabot ang inyong mga hinaing o mga suggestion.
0: Alam mo, Commissioner, ako po ay nagdaan sa local government. Of course, we practice law and all that. Mayroon lang akong sasabihin hinaing. No?
1: Ano po yun?
0: Aywan ko, I think it applies to all of us. No? Sa dami-dami ho ng pangangailangan ng gobyerno, hindi matugunan lahat sabay-sabay or maybe with the same magnitude of focus. No? Madami hong kaswal sa buong bansa. I'm talking of government offices, local government. At parang ang feeling nila, hindi sila kasali sa Civil Service Commission. At some point, there has to be some legislative or framework changes that will actually solve this. But kung ako po ay kaswat ngayon, parang ang pakiramdam ko, hindi ako kasali sa the sector na Civil Service Commission, quote-unquote, protected. No? So, ano ang gagawin ko para ako po naman ay matugunan? In some of the challenges that I face, as remember, I'm still a public servant. Kesyo casual ako, or regular, or contractual, doesn't matter. I still serve the public. Ano ho ang, is there a rope I can actually hang on to and say, tulungan nyo naman kami, Civil Service Commission.
1: Ako. Alam nyo, Manong, yung suliranin ng mga job orders, no?
0: Yes.
1: Tsaka yung mga contract of service ay hindi lamang natin matatagpuan sa local government units. Problema din po yun ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
0: Yes.
1: Sa Civil Service Commission, may humigit kumulang pong 2 million na nilbihan sa bayan. Malaking bahagi po noon ay mga JOCOS. Ngayon po, ang problema na ang suliranin ng JOCOS ay ganito po. Hindi sila kasama sa serbisyo sa bayan. They are not considered government employees. The work that they render as JOCOS is not part of government service, not to be computed or credited when they retire.
0: Yes.
1: Now, the key here is to ensure na pumaloob sila sa aparato ng pamahalaan sa pamamagitan ng Civil Service Eligibility Exam. Ngayon
0: sure
1: po, naglabas po ang Civil Service Commission ng bago pong alituntunin nito pong taong ito na kung saan dati po kasi para matulungan natin ang mga JOCOS kung sila ay naninilbihan na bilang JOCOS no, sa LGU o ahensya ng 10 taon.
0: Wow. No?
1: Kasi karamihan sa kanila nagsisilbi ng more than 5-10 years na po eh.
0: Ang alam ko 20 years, may kilala ako.
1: Pa ho.
0: Yes.
1: At mas magagaling sila sa mga regular na empleyo in some cases. Kung nagsisilbi ka na sa bayan ng 10 taon at ang Civil Service Eligibility Exam ka, at sa kasamaang palad ay hindi mo na-commit yung passing grade na
0: kailangan.
1: Na, opo, no? Bibigyan ka ng up to a maximum of 10 points para pumasa ka. Basta 10 points, no? So kung ang passing grade ng Civil Service Exam ay 80 at ang grade ng isang JOCOS sa exam ay 75, bibigyan siya ng 5 points para lang pumasa. So yun po isang patakaran, may plus maximum
0: may
1: number
0: bonus,
1: of 10 points.
0: Okay.
1: Ngayon po, para mo matamo yung ganong klase ng benepisyo, dapat ang nilbihan ka sa bayan ng 10 taon. Sa kasalukuyang programa po ng komisyon, ginawa na ng 5 taon. Hindi na 10 taon.
0: Suggestion lang, Commissioner, it should be within the mandate of the Civil Service Commission that there has to be created another set. Maybe yung mga pumasa, tama ho yung kailangan eh. But alam nyo yung pagpasa, hindi pwedeng mas mabigat pa dun sa nagservisyo na ako ng 20 years.
1: Tama po kayo.
0: Oh, so there has to be some recognition somewhere.
1: Yes.
0: At siguro ito'y mabigyan ng pansin. Sinasabi ko lang ho ito dahil ako, ang Civil Service Commission is a most important agency.
1: Tama po.
0: Dahil ito po ang foundational support ng good governance para sa atin. Tanggalin mo, lagay na natin, hindi ko pinapalipad ang Civil Service Commission. Tanggalin mo ang Civil Service Commission that will assure good governance, mahihirapan ho tayo. Dahil, forgive the term, the politics of everything will get in and the service cannot be secured to be delivered properly to our people. This is just my opinion.
1: Tama kayo, Manong. That's the evil we're trying to avoid. No? This new policy I mentioned about giving...
0: It's the start.
1: It's just the start because you cannot separate or divorce that from the efforts now being initiated by the commission to review the accuracy of the test designs, no? The civil service eligibility examinations, no? There have been some observations na bakit ang baba ng porsyento pumapasa dyan. There have been some observations na may bias ito sa mga fresh graduates sa college, no, and universities. We are addressing that, no? there are now studies being conducted, reviews, no, to with the end in view of coming up with a more responsive civil service eligibility exam that will really measure the competence required to be a good public servant. Yun po ang ginagawa natin, and nire-review po natin yan. We just started last year, no? Mm-hmm. Because the commission leadership, ngayon lang po nagsimula, last year lang nagsimula. Ngayon, all these efforts that we're doing to help the JOCOS servants cannot be separated from the general effort to ensure that the test designs, okay, of the eligibility exam for both professional and sub-professional will be more responsive in identifying those who are qualified with the proper competencies not to serve government. Yun po.
0: No, Commissioner, babalik ho kami at alam ho ninyo, makikita po natin na itong ating Civil Service Commission dapat lang will have to make certain adjustments, forgive the term, no? So that we will recognize more the service of the people so that more people will be served better. Babalik ho kami.
2: Join us for your nightly news fix and stay informed with our comprehensive coverage of news, business, politics, current events, and more. From our network of journalists across the Philippines and the rest of the world, anchored by Sharms Espina and Jay Esteban, PTV News Tonight, Mondays to Fridays, 9 p.m., only here on PTV.
3: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
0: Babalik ho tayo, mga kaibigan, pag-usapan natin, no, Commissioner. I will have to go into some challenging areas. This is part of the reality on the ground na hindi natin pwedeng pumikit at hindi natin makita. I will have to ask you, in the hope that we're going to look for certain, shall I say, measures that will help all of us deliver a good service to our people. One, doon sa private sector, sinasabi nila, pambihira sa private sector, pag 6 months kami tuloy-tuloy na ano, permanent na kami, mayroon na kaming mga karapatan, etc., etc. Sa gobyerno, 10 years na kami, 20 years na kami, na hindi kami ma-recognize. What do we do here?
1: Apo. Bumabalik tayo sa problema ng mga job orders saka,
0: yes,
1: ano, contract of service. Ang pinakakagyat na dapat natin gawin, no, is tiyakin na mapaloob sila sa paninilbihan sa bayan sa pamamagitan ng eligibility exam. At mapasok natin sila doon, bigyan natin sila ng tulong, bigyan sila ng added points para pumasa. At pag nakapasok sila, yung kagalingan nila ay magagamit nila. At agad-agad mag-qualify sila sa promotion. Dahil yung kanilang kagalingan, no, ay relevant. Isa to sa mahalagang pinagbabatayan sa promotion. Agad-agad po magniningning ang isang Diyos na nanilbihan ng mahusay sa bayan pag naigpawan na niya yung civil service eligibility exam. At naghahanap pa rin po tayo, Manong, ng mga iba't ibang pamamaraan,
0: yes,
1: para matiyak na magbigay po tayo ng hustisya at pagkilala sa sangay na ito ng mga naninilbihan sa bayan dahil itong realidad na ito ay nararamdaman sa buong bansa.
0: You know, Commissioner, I'm really happy to hear you mapakinggan kita ng ganito dahil sa tingin ko, no, it should be a whole government effort to look for ways and means to mag-deliver yung bureaucracy of government better services to our people. Meron lang akong sabihin, it's something familiar to us, no? Hindi ko nasasabihin yung pangalan, but meron akong alam na universidad, no? Universidad, dito ho sa Pilipinas, no? Ang sabi niya, kailangan ng excellence.
1: Opo.
0: Ang kailangan ay integrity. Tama ho yun.
1: Tama.
0: Pero para saan ho yung excellence at integrity kung walang service?
1: Tama po yun.
0: So, siguro masundan natin. Tumatawa si Commissioner. Pero yun po ang importante. The presence of service, and it will have to overwhelm everything.
1: Opo.
0: Para mabigyan ng merit.
1: Opo.
0: The other one is, huwag kating tatawa. No? Something familiar sa iyo na hindi tayo masasalba. We shall not be saved without wisdom. No, kahit na tinatawag natin na may wisdom, kung walang liberty, hindi ho magtutugma. Sa akin ho, we shall not be saved without wisdom, but all of this wisdom must deliver in services to others.
1: Opo.
0: So, yung wisdom ho is service.
1: Opo, opo.
0: So, kaya ko sinasabi ito, Commissioner, dahil hihingi ako ng message nyo sa ating audience, na sila po ay mayroon silang Civil Service Commission. At ito pong commission na ito ay exists because of the service delivered to them.
1: Apo.
0: Pakisabi lang ho, kung ito po ay isang adhikain na palagay ko hindi lang ho sa inyo, kung hindi lahat ho tayo ay tutulong para maibigay sa ating mga kababayan.
1: Apo.
0: Commissioner.
1: Sa mga mahal po nating tagapanood at tagapakinig, ang Civil Service Commission ay naririto po upang tayakin at bigyang buhay ang sinasabi po ng saligang batas that public office is a public trust, that public servants, officials and employees must always be accountable to the people, must always serve with responsibility, integrity, leadership and excellence. Mahalaga po yan. All public servants, kay first, second, or third level,
0: yes,
1: po, kay ayan ay isang janitor o hanggang secretary, must always act with patriotism, serve with justice, and must always lead modest lives. Ang atin pong pinaka dapat na matupad ay hindi po yung ating pansariling kagalingan o pansariling kayamanan o sariling karangalan, kundi po maitawid sa sambayan ng Pilipino ang mandato po. Magsilbi po tayo sa bayan. Tama po kayo, Manong. Kung wala pong service, bali wala po ang civil service. Kung wala pong service, bali wala po ang civil servants. At kung wala pong civil servants, bali wala po ang Republika ng Pilipinas. So ang pinakaugat po, ang pinakamalagang sangkap ay serbisyo po. Serbisyo, yan po ang kinakailangan para ang bawat lingkod bayan ay maging lingkod bayani. Salamat po.
0: Maraming salamat sa ating panauhin. Alam mo ninyo mga kaibigan, mayroon hong susunod na episode with our commissioner, with Shari, pero ito ho ang iiwanan kong mensahe sa inyo ngayong gabi at narinig mo natin si Commissioner Pagulayan. Alam ho ninyo, good governance is a right of the people. At yung pong nagdi-deliver ho nito, magalit na ho siguro sa akin yung ibang mga leaders, matataas, etc., etc., hindi ho pwedeng magbibigay ng buhay sa lahat kung walang civil service. A real service to our people. So the foundational element of good governance is civil service from the servants of the people and from all of us supporting civil service. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo and God bless.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Alin ang pipiliin mo? Mabiyayang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Romualdo Abad. Sister Rose Agtarap po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 6, Talata 19 hanggang 23.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Huwag dito sa lupa kayo mag-ipon ng inyong mga iniipon, sapagkat dito'y masisira ang mga iyon ng mga kulisap at kalawang, at mananakaw ng magnanakaw. Sa piling ng Diyos kayo mag-ipon ng inyong iniipon. Wala nga roong kulisap o kalawang masisira, at walang magnanakaw. Malaman mo sana na kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang iyong mata ang lampara ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, nasa liwanag ang buong mong katawan. Kung malabo naman ang iyong mata, nasa kadiliman ang buong mong katawan. At kung dumilim ang liwanag na nasa sayo, gaano pa kaya ang madilim?"
1: Isinulat po ni Sister Vanji Kanag ng Daughters of St. Paul ang pagnilay. Alin ba ang bangkong matatag? Ano ba ang investment na malakas kumita? Ito ang mga katanungan ng taong gustong mag-alaga ng kanyang kayamanan at magpadami pa. Masama ba ang magkagustong yumaman? Hindi sinabi ni Jesus na masama. Sinabi niyang hanapin ang tunay na kayamanang hindi mawawala at makakamtan pa rin hanggang sa kabilang buhay. Parang sinasabi sa iyong, naghahanap ka na rin lang naman, hanapin mo na ang the best. Sa kabilang dako, kawawa ang taong ginugugol ang buong buhay sa pag-ipon ng kayamanang makalupa at hindi iniisip ang kanyang huling hantungan. Ang kanyang kayamanan ay mamanahin ng mga anak o ng iba na hindi man lang nagpakahirap upang mapasa kanila ang mga ito. At siya, tatayo siya sa harap ng Diyos na hubad sa grasya. Karapatan ng bawat tao ang magsikap at magkaroon ng ari-arian upang mamuhay ng may dignidad. Kung biniyayaan siya ng Diyos ng kayamanan na bunga ng kanyang pagsisikap, yan ay kaloob na dapat ibahagi sa iba. Ang kayamanan ay biyaya ng Diyos, ngunit maaaring gawing bitag din ito ng demonyo. Kung gagamitin sa kabutihan, ito'y magpapalago sa kaharian ng Diyos. Kung aangkinin at gagawing instrumento ng pang-api sa mahihirap, ito'y trabaho ng kadiliman. Tanungin natin ang ating sarili, anong uri ng kayamanan ang aking hinahangad? Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ikaw ang aking tanging yaman. Ingatan mo ang aking pusong marupok upang sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang pipiliin ko. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver?
9: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
7: Oo.
8: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Pilipinas. Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu't balita ang napapanahon. Ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Biyernes. Apo, Biyernes, Hunyo 19 mga brada. Siyempre, 2026 mga brada. Ronda, Ronda, Pilipinas. 2026 na po. June 19 ngayon, alam ko birthday ni Gat Andres. Buwan ni Gat Andres. Jose Rizal, oo. Ngayon pong araw na ito. Ayan ha. Siyempre, maganda-maganda morning. Kamusta po ang inyong naging Thursday? Don't you worry mga brada. Aba, eh, siyempre, Biyernes na eh. Konting-konti na lang. Yung iba, nakalive na nga eh. Last day nila kahapon. Oo, nagpa-interview na doon sa kabilang kumpanya. Oo, ang tanong, na-hire ba? Anyway, ikaw naman. Tuloy mo lang ang pasok mo, kilos galaw mga brada. Maganda-magandang morning. Siyempre, dapat kargado ka ng mga magagandang impormasyon. Mga balitaan dapat mong malaman. At siyempre, yung tamang impormasyon, brad, ha? Kaya naman, unahin natin muna ito. Oo, yung mga magwawagi muna. Oo, ng kanilang tumataginting na power outage, mga brad. Ang maswerte pong nagwawagi ngayong araw ay ang bahagi po ng Quezon City, particular yung mga taga Pasong Tamo. Congratulations! Kayo po ay makakaranas ng 11 PM hanggang 4 AM na brownout. Mamaya po yan hanggang Sabado ng umaga. Congratulations! Wala kayong kuryente. Ayan ha. Alin po ang makakaranas? Particular po dyan sa bahagi ng Visayas Avenue Extension mula po sa Republic Avenue mga brad ha. Ilang bahagi din ng Pasong Tamo, particular yung Arca Subdivision, Sarmiento Compound, Nia Village, ilang kalapit na lugar sa Uyo at Novaliches area. Ang dahilan mga brad, syempre ay maintenance at pagpapalit ng mga pasilidad ng kuryente upang mapabuti ang serbisyo. Ayun naman ha. Yun po ang dahilan ng inyong pagkakawagi ngayong araw. Okay, so handaan nyo na po ang inyong mga rechargeable fans, inyong mga cellphone chargers, mga power banks, nang sa gayon ay kayo ay magkaroon ng maginhaginhawang tulog maya-maya. Alas 4:17 po na nagmamadaling umaga. Aba, eh, siyempre, dakuan naman natin yung ating mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Tulong sa mga mamayang Pinoy na naapektuhan po ng iba't ibang sakuna at kalamidad, patuloy na ipinagkakaloob ng pamahalaan. Alyansa ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa, mas pinalakas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Proteksyon sa mga manggagawang Pinoy, mas pinagtibay po ng DOLE. At syempre si Netflix nulukan na ni Senate President Win Gatchalian.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738.

0: Alas 4.18 mga brada. Kumilos ka na ha? Naglaan ang Department of Budget and Management o DBM ng paunang 362 million pesos para po sa rehabilitasyon at muling pagkatayo ng mga pampublikong pasilidad na nasira ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong Hunyo 8 mga brada. Ayon sa DBM, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad magbigay ng tulong sa mga apektadong komunidad mula sa Local Government Support Fund na direktang ipapadala ang pondo sa mga lokal na pamahalaan sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato upang mapabilis ang pagbangon at pagkukumpuni ng mahalagang infrastruktura. Kabilang sa inilabas na pondo, ang 100 million pesos para sa General Santos City, 140 million pesos para sa Sarangani at 122 million pesos naman para sa South Cotabato para po sa pagkukumpuni ng mga gusali, kalsada, tulay at ospital na napinsala po ng lindol. Sinabi ni DBM Secretary Kim Robert De Leon na bahagi ito ng mas malawak na disaster response at recovery program ng pamahalaan. Dagdag nito, hindi dapat nag-iintay ang mamamayan sa oras ng sakuna at dapat agad nilang maramdaman ang tulong ng pamahalaan. Mayroon ding nakahandang karagdagang pondo mula naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund at Quick Response Fund para sa patuloy na relief, rehabilitation at reconstruction sa mga apektadong lugar.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:20 in the morning mga brada. Nagbigay naman ng Office of Civil Defense ng alokasyon ng 10 milyong face mask at 160,000 N95 mask para po sa mga residente ng Albay, kaugnay pa rin sa aktibidad naman ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office, APSEMO, Head Oscar Robert Cristobal Ibinase, ang alokasyon ng face mask sa populasyon, gayon din ang land area ng bawat munisipalidad sa probinsya ng Albay. Dagdag pa ni Cristobal na malaking tulong ang ipinabot ng face mask allocation ng OCD upang maiwasan ang mga mapaminsalang epekto ng ashfall sa mga residenteng nakatira naman malapit sa Bulkang Mayon. 4:20 in the morning mga brad! Rapid Damage Assessment and Need Analysis ng Maynila, pinagagana na po ang isinagawang earthquake drill sa lungsod. Nagsagawa rin ng earthquake drill ang lungsod ng Maynila bilang pakiisa po sa second quarter simultaneous earthquake drill. Matapos marinig ang malakas na sirena o yung alarma, ay maingat na lumabas sa mga gusali at mga MIEM empleyado habang pinoprotektahan ang kanilang ulo. Sila naman mga brad ay ginagabayan ng mga otoridad tapunta sa open area o ligtas na lugar sa kartilya ng Katipunan. Ha? At syempre, hindi lang po yan syempre sa lungsod ng Maynila. Mga brad. Even dito po sa PBS, meron ba tayong mga picture ng mga taga-PBS bossing na pwede mong i-play para doon sa ginawa pong ano po kasi yan, nationwide simultaneous earthquake drill. Yun po ang buong ano niyan, buong titulo ng programa na yan, layon po niyan na ma-practice mga brad yung mga kababayan natin, maybe in public, pwede po makiisa yung mga private institution na sila po ay magsagawa ng earthquake drill. Dito po ay magkakaroon ng simulate nila mga brad yung mga dapat gawin kapag meron pong lindol. Ito po yung mga duck cover and hold, pagkuha ng hard hat, pag-alam po sa mga emergency exits, pagsara ng elevator. Ito po ay mga simpleng bagay lang kung tutusin, pero kung ikaw ay masasanay at maalalaan mo kung ano ang gagawin, hopefully wala po yung mga nagngingiti at nagtatawanan. Kasi meron po, hindi po talaga siniseryoso ito eh. Dahil end of the day, akala nila naglalaro-laro lang. Akala nila abala lang sa trabaho. Yung iba nga, nagmimerienda pa habang kunin ko lang yung kape ko. Isabay ko na yung sandwich ko para sakto magmerienda ako habang nagbabababa tayo. Tapos kakaang-kaang habang nandyan sa hagdan, ano ho. Akala mo eh sino maangas diyan, naglakad-lakad diyan, bagal-bagal. Pagtignan natin pag lumindol, tingnan natin kung ganun ba, baka mamaya umikot ang tumbong nito. Ganun ho kasi yun eh. Yung iba ho nakala mo naman walang akala mo naman talaga eh, sabi nga nila may mga bitaw. Ang babagal magsilakad. Kung tutusin naman lahat po tayo apektado nito, kaya ikaw mag-isa o isang grupo kayo. Pag yung isang hamba ng opisina ninyo na bumagsak dyan, baka magsiiyak po kayo dyan. So ito po eh, kumbaga ang gusto ko lang iparating, huwag natin pong maliitin. Huwag nating kumbaga ipagwalang bahala yung ginagawa pong earthquake drill, dahil ito po ay kumbaga muscle memory ang pinapractice po natin dito. Oo. Hindi po yung mangingisay ka na lang diyan, manginginig ka na lang diyan kapag lumindol. Hindi mo na alam yung gagawin. Sa halip na makatulong ka, nanigas ka na diyan. Oo. Sa halip na tulungan mo yung mga kasama mo, nagpaligtas ka pa. Diba? So dapat po i-make sure natin na meron tayong kapasidad, kakayanan, kaalaman na makibahagi at alamin kung ano yung dapat na gawin sa oras po ng mga gantong klase ng sakuna, mga brad, ha? 4:24 in the morning, ang Fivox QRT tinapos naman ang post-earthquake assessment sa mga naapektuhan po ng 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao. Ramonda sa Baltangyan, Mary Ann Bastasa.
2: Rancho Pilipinas. Report. Formal nang tinapos ng Fivox Quick Response Team ang post-earthquake assessment at koordinasyon nito sa Sarangani Province at iba pang naapektuhang lugar matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang sa isinagawa ng grupo ang pagsusuri sa aftershocks, geologic hazards at validation ng earthquake intensity reports. Naging abala rin ito sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko para makatulong sa pagtugon sa mga pangamba matapos ang lindol. Ibinahagi naman ng Fivox QRT ang kanilang mga rekomendasyon sa exit briefing kasama ang Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Provincial Capital sa Alabel. Mula sa Fivox para sa Bagong Pilipinas, Mera Ang Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda, Pilipinas. 4:25 in the morning.

0: Sabaw. Walang usapang malabnaw. Mga trending topics na in and out of the country. Usisain. Mga pangalan sa likod ng issue. May interview on the spot. Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 4:26 in the morning, mga brad. Oy, umabot na po sa halos 80 yung bilang nitong mga na casualty dito po sa 7.8 magnitude na lindol. Actually 78, 'di ba? Sa 7.8 magnitude na lindol. Ito po base po sa huling tala po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga brad. Ito po ay kabilang po dito yung yun nga, 78 na confirmed deaths o yung death. At 1,339 reported injuries sa 30 individuals na patuloy pa rin pong nawawala, mga brada. So, syempre, pinaka matindi nga pong tinamaan dyan yung Sarangani, kung saan 33 yung kumbaga kumpirmadong patay. Yung South Cotabato naman may 24 at yung iba po 20 dyan po sa Davao Occidental, mga brada. At umabot na po sa libo-libo, daan-libong pamilya, mga brad, o 1.5 million na nakatao, individual, yung

0: ano nila, nasa sitwasyon po nila, ano ho. And hopefully sana ay kumbaga maging maayos na at kumalma na yung kalupaan dyan po sa bahagi ng Mindanao. Oy, 4:28 in the morning mga brad. Ay, dito muna tayo ha, mula po Mindanao, dako muna tayo sa Region 1. Pamahagi po ng PAF Cash Assistance dyan po sa Region 1. Umarangkada na. Ano ba itong PAFP na to? Alamin natin mula kay Mildred Kokya.
1: Rancho Pilipinas Report. Nagsimula na ang pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program sa Region 1 para sa libo-libong rehistradong mangingisda. Ayon sa programa, kabuo ang 17,700 na rehistradong mangingisda sa rehiyon ang makatatanggap ng tig 2,325 na ayuda upang makatulong sa pagpapanumbalik at pagpapatatag ng kanilang kabuhayan. Sa kasalukuyan, nasa 2,171 na mga mangingisda na ang nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng BFAR Region 1. Kabilang dito ang 773 na mga benepisyaryo sa Agno, 127 sa Alamino City, 479 sa Bani, 566 sa Bulinaw at 226 sa Anda, pawang nasa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, magpapatuloy ang rollout ng program sa iba pang lugar sa Region 1. Ang PAF ay programa ng pamahalaan para sa mga magsasaka at mangingisdang na apektuhan ng iba't ibang hamon at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: 4:29 in the morning mga brada. Tuloy natin yung iba nating mga reports ha. Blessing at inauguration naman ng Child Development Center sa Baybay, Lunao sa lungsod ng Ginguog. Naging matagumpay. Ramonda sa Baltangyan, Noel Colonia.
2: Radyo Pilipinas Report. Matagumpay sa nagawa ang blessing at inaugurasyon ng Child Development Center sa Baybay Lunao sa lungsod ng Hingog sa pangunguna ng Iljiu Hingog, mga barangay officials, mga guro at sa DSWD. Mahalaga ang papel sa naturang pasilidad para mapalakas ang pangalaga sa mga kabataan, lalo na sa pag-aaral. Prioridad ng gobyerno ang kabutihan para sa mga kabataan dahil sila ang ating pag-asa at kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.

0: Alas 4 imagine na po na nagmamadaling umaga mga brada. Davao City Council inaprubahan ang ordinansa para naman sa proteksyon at kaunlaran ng mga manggagawa. Ramon Dazabal Tangyan, May Benedicto.
1: Rancho Pilipinas Report. Pinalalakas ng Davao City Government ang proteksyon at kapakanan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng City Ordinance Number 0585-21 o ang Workers Protection and Development Ordinance. Layo ng ordinansa na kilalanin at pangalagaan ang karapatan ng mga manggagawa mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga construction worker, BPO worker, kasambahay, overseas Filipino worker, solo parent, senior citizen, persons with disabilities at iba pang sektor. Sa ilalim ng ordinansa, itatatag ang Workers Protection and Development Office o WPDO sa ilalim ng Office of the City Mayor. Mangangasiwa ang tanggapan sa mga programang may kaugnayan sa labor standards, occupational safety and health, social welfare laws at iba pang batas na nakakaapekto sa mga manggagawa. Tungkulin din ng WPDO na tiyakin ang pagsunod ng mga employers sa mga labor standards, magsagawa ng monitoring at magbigay ng libreng legal assistance sa pamamagitan ng network ng volunteer lawyers at paralegals. Bukod dito, magsasagawa rin ito ng job fair, pre-employment seminars at career coaching upang mapalawak ang oportunidad sa trabaho para sa mga Davaoenyo. Para sa Bagong Pilipinas, May Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Ronda Pilipinas.
0: Hoy, bago tayo mag-break mga brad, ha? Mahalaga ang pagbisita ni German President Frank-Walter Steinmeier dito po sa Pilipinas dahil sa parehong pinagdaanan ng ating bansa at ng kanilang Germany. Ayon kay International Development and Security Cooperation o IDSC Founding President Dr. Chester Cabalza, ang Germany naharap ngayon sa bantang dulot ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan po ng Ukraine at Russia, habang ang Pilipinas naman ay naharap sa agresyon mula naman sa China. Dagdag ni Cabalza, hindi lamang seguridad ang usapin ng Pilipinas at Germany, kundi maging ang lagay ng ating ekonomiya.

0: nga naman ha. Oh well, hopefully nagkaroon po ng maganda at nagkaroon ng bunga ang pagdayo po ng Pangulo ng Germany, ng Alemanya dito po sa ating bansa, mga brad. 33 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Wala mo nang bibitaw. May break ba tayo? Madam John pala to. May break ba tayo? Ayan, sige, break daw. Wala mo nang bibitaw. Break na. Break na muna tayo. Ronda,
1: Pilipinas. This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Ronda, Ronda, Pilipinas, Pilipinas.
0: Thirty-four minutes after 4 in the morning. Gising, galaw, bangon, mga brad. Oo, may pasok pa rin, may pasok pa rin po ah. Huwag po tayong pakaangkaang. Konting inat, konting banat, mga brad, ha? Medyo padaluin natin yung dugo sa ating katawan bago tayo tuluyang magmadali. Subukan mo na ba yun? Yung pagbangon mo, kilos ka agad. Medyo masakit sa ulo yun, di ba? Maganda yung medyo pagbangon mo, pupungas-pungas ka muna. Konting kamot, konting inat. Kamot sa ulo, kamot sa mata. Sabay pag-isipan mo kung dapat ka pa talagang pumasok. Ah, diba? Totoo naman yun eh. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, kaya akong pumasok ngayon. Ano kaya mangyayari? Baka makalusot kay bossing. Kasi ma-realize mo, may lakad ka pala, may travel ka pala. Na-book mo na, kailangan pambayad. Ayun, yun. Doon na papasok sa isip mo na kailangan mo talagang kumilos. Yan. Ganyan ang usual na na sitwasyon na nitong ating mga kababayan. Actually, feeling ko hindi lang Pinoy yan, ha? Isang normal na pag-iisip yan ng isang tao. Ngayon, pag-isipang huwag pumasok sa umaga. Simula elementary, high school, alam ko, iniisip mo na yan. Ano kaya magandang dahilan ngayon para hindi pumasok? Ano? At regardless kung itutuloy mo ba ang iyong di pagpasok o hindi, pero dapat alam mo syempre yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon, di ba? Kaya naman, balik tayo sa ating balitaan, mga brad. Binigyan din po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung gaano kaseryoso ang kanyang administrasyon sa kampanya laban sa korupsyon kasabay ng pagisikap ng pamahalaan na makahikayat ng mas maraming foreign investment. Sa joint press conference kasama si German President Frank-Walter Steinmeier, sa Malacanang natanong ang Pangulo kung paano tinutugunan ng gobyerno ang korupsyon kasunod ng talakayan hinggil sa kalakalan at investment sa Pilipinas. Bilang tugon, sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na isang korupsyon sa pinakamabigat na suliraning kinakaharap ng anumang pamahalaan dahil naapektuhan nito ang paghahatid ng serbisyo at pagpapatupad ng mga programa sa gobyerno. Ayon sa Pangulo, walang madaling paraan upang sugpuin ang katiwalian, kaya kinakailangan baguhin ang mga sistemang nagbibigay daan sa mga abusadong gawain at para papanagutin ang mga sangkot dito. Binigyan din ng panganang punong ekutibo na pera ng taong bayan ang nawawala sa tuwing may korupsyon sa gobyerno at dapat itong maibalik sa ating mga Pilipino.
7: Ronda, Pilipinas.
0: Sa pagbisita naman, mag-brad, ng Pangulo, naging matagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin, mga brad. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpatatag ng kooperasyon para po sa political security, economy at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalaki rin niya ng mga leaders ang mga usapin at posisyon para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Pagpapaigting ng trade and investment, food, energy, security, science and technology cooperation at pagpapalalim ng people-to-people exchange. Inadap din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at ng Russia. Partikular na ito sa Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030. Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation na mga brad, ha? Ang mga dokumentong ito ay magsisilbing roadmap para naman sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon ng ASEAN at Russia, maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mamamayan ng mga bansang ito. Sabi ng Pangulo, sa pagtatapos ng summit na ito, ang ASEAN umaasa sa mas matatag na balikatan kasamang Russia para po sa pagsulong ng mas mapayapa, mas ligtas at mas mayabong na hinaharap para sa rehiyon. Sa mga gantong pagkakataon, mga brad, kasi yung kumbaga yung mga gantong kasunduan, hindi po direktamente nararamdaman po agad ng tao yan eh, o ng kumbaga ng ni Manong Labandera, ni ating Bekiri, ayan, binibila mo ng pandisan, hindi po agad nararamdaman yan eh, diba? Totoo naman yun. Kaya nga po ang challenge po dyan sa mga leaders, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi lahat po ng mga members ng ASEAN, mga brad, ha, ng Association of Southeast Asian Nation, ay yung maiparamdam, maramdaman ng kanilang mga constituents yung epekto po nitong mga pakikipag-meeting po nila sa mga malalaking bansa gaya po ng Russia. Ha? Mga simple lang ho, kala nyo hindi nyo napakinggan. Kala nyo, ano ba itong pagsasasabi ng mga ito? Ito po yung mga people-to-people exchanges, yung mga energy, food and energy security, science and technology cooperation, yan po mga ganyan. Alam nyo po ba, simpleng investment lang. O dili naman kaya isang grupo lang po na ipadala po dito sa Pilipinas coming from kahit saan, oo, na makausap po ng ating Pangulo at mag-invest po, o di kaya naman isubukang magkaroon ng dialogue dito sa Pilipinas, i-check yung Pilipinas. Ito po eh, meron na pong kumbaga epekto. Hindi mo lang syempre rektamenteng alam na ito ay bunsod ng pakipagpulong ng punong ehekutibo, pero ito po eh meron na po agad kumbaga epekto directly doon po sa ating mga consumer o sa ating mga suppliers, sa ating mga kababayan, na kung saan dadayo ito. For example, sa tourism, for sure. Hindi naman po dadayo yan ng puro trabaho lang dito. Maybe mag-aalat yan ng isa o dalawang araw para po sa kanilang, kumbaga, recreational, relaxation and recreational day. Di ho ba? O doon pa lang, eh, meron na agad kita yung ating mga kababayan. Yung kanilang daily na pagkain, o di ho ba, yan po, kakain syempre, o mag-hotel po yan. Mag-ganong kasimple ba na mga ano, na mga kailangan gawin, doon pa lang, eh meron na hong ano, meron na hong pakinabang yung ating mga kababayan. Wala pa po dyan, di pa po natin pinag-uusapan dyan, yung direct talaga. Ha? Yung kumbaga, eh kapag let's say, natuloy yung investment, nagtayo po ng negosyo dito, o dili naman kaya, nagkaroon na ng memorandum of understanding, yan po yung mga bagay na talaga namang, kasi syempre, pag nagpadala po ng ano yan, ng mga contingents nila yan dito, it could, syempre, go in our favor kung saan matutuloy nga po yung kanilang gustong gawin dito, magninegosyo, or hindi nila magustuhan, eh, babalik sila or hahanap sila ng iba pang paraan para po matuloy, di ba? So yun po yung mga kumbaga dynamics niya, ano. And I'm just talking about investment pa lang po yan. Wala pa po dyan yung possibilities ng yun nga, yung people-to-people exchange, yung knowledge sharing, o yung iba pang cooperation na pwedeng mangyari. O isa sa tourism lang, yung walang visa, di ho ba? O di ba, mga ganyan ba, marami pong oportunidad dyan. Kaya po, baaring hindi po, kumbaga, madaling intindihin doon sa ating mga kababayan, yung mga ASEAN Russian Comprehensive Plan, mga ganyan. Eh, and rest assured, end of the day, ito po ay para po doon sa nasasakupan, hindi lang po ng Pangulo ng Pilipinas, kundi po para sa the entire region o Southeast Asian region, mga brada. Alas 4:43 po na nagmamadaling umaga. Ginamit naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bilateral meeting kasama si President Vladimir Putin o Russian President Vladimir Putin upang ipasalamat ang panatiling matatag na kabalikat ng Russia sa usapin ng pamumuhunan at kalakalan sa Pilipinas. Partikular na binanggit ng Pangulo ang suporta ng Russia sa ipinagkaloob nito sa delegasyon ng Pilipinas noong ikaapat na pulong ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation. Ginanap ito, mga brad, sa Moscow noong Setyembre. Noong Setyembre po yan. Sa pamagitan po kasi nito, nabigyan ng pagkakataon ng mga Filipino businessmen na makapulong ang Russian businessmen at maiangat ang level of trade ng dalawang bansa. Kahit hindi traditional na trading partner ng Pilipinas ang Russian Federation, ikinalugodan niya ng Pilipinas ang forward-looking exchange sa iba't ibang structural issues na kapwa nakakaapekto sa kalakalan ng dalawang bansa. Sinabi rin ni Pangulong Marcos Jr. na kahit nanatili isang matatag na level ang kalakalan sa pagitan po ng Moscow at Maynila, marami pang potensyal na linya ng balikatan ang dapat buksan ng Russia at ng Pilipinas, mga brad. Ha? Yun po yung binabanggit natin dito kanina na kumbaga yung investment po talaga, yung pinakamalaking potensyal na pwedeng mangyari. So imagine niyo po yung mga negosyo po natin dito, lalaki. Ang resulta po niya, syempre yayaman yung mga mayayaman. Pero syempre, kailangan po mag-hire niyang mga yan, di ho ba? So for example, si Business A ay nakakuha ng partner dyan po sa Russia at mag-expand po sila, for example, dyan sa Cebu o dili naman kaya dyan sa Mindanao. Alam nga naman kumuha po ng Tagalusun niyang mga yan. Diba? Hindi, syempre kukuha po ng taga Mindanao yan. Siyempre, naturalmente, doon po yung kukuha. Ano ho? And hopefully, yun nga po yung tinatarget po ng ating pamahalaan na mabigyan po ng karagdagang bala para po makapag-expand itong mga Filipino businessman through Russian businessmen. Or hindi lang Russian. Ano ho? Siyempre, marami hong travel ang Pangulo. So, sa iba't ibang bansa, inilalako niya po eh. Sabi nga, di ba? Ito po yung pangunahing sales agent ng Pilipinas, ang Pangulo. Inilalako niya yung ating bansa, inilalako niya yung mga kapasidad at kakayahan, abilidad, and syempre benefits. Pag dito ka sa Pilipinas, nag-invest at mga Pilipino ang kinuha mong mga trabahante. Diba? Yan po yung laging layunin ng ating pamahalaan na mabigyan po ng magandang kinabukasan, syempre yung ating mga kababayan. Alas 4:46 po na nagmamadaling umaga, mga brada. Mahalagang oportunidad para sa mga Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan po sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Alan Jepti, magandang paraan ito para maipakita sa global community at mga stakeholders ang masagana at promising relationship pang ekonomiya ng Pilipinas sa Russia, mga brada. Partikular sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya, makabubutian niya sa mga maliliit na negosyante at mamumuhunan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay po sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Sangayon pa rin niya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market economic partnership sa Pilipinas, mga brad. Ha? And speaking of employment, pinagtitibay naman, mga brad, ng Department of Labor Employment ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga manggagawa matapos maaprubahan ang Philippine Roadmap for Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Justice Transitions. Bilang co-chair ng trabaho para po sa Bayan Interagency Council, pinangunahan ng DOLE ang pag-aproba sa roadmap na naglalayong protektahan ang mga manggagawa sa construction sector, isa sa mga pinaka-vulnerable na industriya. Kasabay nito, muling iginit ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pananagutan ng mga employers, contractor at building owners sa mahigpit na pagsunod sa labor at occupational safety and health standards. Layunin mga brad din ng roadmap na palawakin ang social protection para po sa mas maraming manggagawa, kabilang ang mga informal at project-based workers. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapalakas ng worker protection, social insurance coverage at pondo para po sa mga social protection program. Target ng programa na makamit ang mas malawak na social protection coverage magpagsapit po ng 2028, habang patuloy na isinusulong ng DOLE ang mas ligtas at mas matataga na hanap buhay para sa mga manggagawang Pilipino. .448 in the morning, mga brad. .448 in the morning. Dako naman tayo, mga brad. So, usapin na po ng impeachment. Ano ho? Marami po nakabang dito at this coming July, showing na, mga brad. Showing na eh. Isimula na po impeachment trial. Alam naman natin na for sure, dito na naman tayo tututok. Ano ho? Ito po yung laging magiging, kumbaga, kanya-kanya sausaw din po yung mga yan. Either side, wala po tayong papanigan dahil pareho pong may sasausaw sa prosecution at pareho pong may sisip-sip naman sa depensa. Ano ho? Kanya-kanyang pagpapel po yan. Dahil sa Pilipinas, alam nyo naman kung sino po yung kumbaga, mananalo sa mga ganyang klase ng sitwasyon, sila po yung mauupo sa kapangyarihan moving forward. Diba? So, hopefully, ang sa akin lang, matanggal na po yung personal na interest, which is napakalabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit, mga brad. Dahil yung mga yan, maniwala kang para sa bayan. Maniwala ka. Dahil kung totoong para sa bayan po yan, mga brad, simulat sa pulat, lagi nila siya sabi para sa bayan. Hindi sana mayaman na ang Pilipinas. Ay, well, mayaman naman ang Pilipinas. Ulitin natin. Hindi sana mayaman na ang Pilipino. Mayaman ang Pilipinas pero hindi ang Pilipino, ha? Yun yung masakit na katotohanan. 4:50 in the morning, mga brada. Formal nang pumasok sa pre-trial stage ang impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Isinagawa sa Senado nitong Webes ang closed-door pre-trial conference na dinalawan ng House Prosecution Panel at ng defense team ng ikalawang pangulo sa ikalawang pangulo. Ang prosecution team panel, mga brad, ay binubuo nila Representative Jervil Reyes Luistro, Representative Terry Ridon, Representative Ramon Gutierrez, Representative Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Chel Jokno, Leila De Lima, Kit Flores, Lordan Suwan, at Representative Joel Chua, mga brad. Present rin ang mga private prosecutors si Attorney Lorna Kapunan, Attorney Marforth Fua, Attorney Erwin Matib, Attorney James Brian Ibrahim Ali, at Attorney Amando Ligutan. Sa panig naman ng depensa, present naman ang mga abogado ng ikalawang pangulo na sila attorneys Michael Poa, Sheila Season, Christine Ferrer, Carlo Narvasa, Mark Sivin Luan, Ralph Bodota, Roberto Batumbacal, Justin Nicole Gular, David Ronel Golia VII, Lindon Miguel Miguel, Carol Orseo, Francesca Flores at Clarine Radok. Kabilang sa mga tinalakay po sa pre-trial conference, ang stipulation of facts at pagpapasimple ng mga issue ng dapat pagtalunan, pagmamarka at pagtukoy sa mga documentary at physical evidences, pagtakda ng bilang at pagkakakilanlan ng mga testigo, pagtatakda ng mga petsa ng paglilitis at pagplano naman ng pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga ebidensya at posibleng pagbabago ng ayos at mga paglilitis at iba pang usaping makatutulong para matiyak ang patas mabilis na pagdinig sa kaso. Base sa paunang kalendaryong inilabas ng Senate Impeachment Court, itinakda na nga po sa July 6 ang showing, ang pagsisimula ng impeachment court o impeachment trial o nung mismong paglilitis ng kaso, mga brad, ha? Ito na, sinabi naman ni Senator Ping Lacson na maaring mahalal ng impeachment manager ang Senate Impeachment Court o maghalal ng impeachment manager ang Senate Impeachment Court na naglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na ito ay para matiyak ang maayos sa daloy ng mga pagdinig. Pinalawig din ng senador na magsisilbing quarterback ang impeachment manager na tutulong sa presiding officer katulad ng papel na ginagampanan ng majority leader sa Senado. Ayon kay Lacson, kung si Senador Chis Escudero ang kinukonsidera bilang presiding officer, si Senador Kiko Pangilinan naman ang kinukonsidera bilang impeachment manager. Pinunto ni Lacson na kapwa-abogado si Escudero at Pangilinan, pero nilinaw ni Senador Ping na pag-aaralan pa nila ito at ginit ng senador na sa July 6 pa ihahalal ang presiding officer kung kailangan o kailan formal na magtitipon ang impeachment court para po sa paglilitis. Alas 4:53 na po nang nagmamadaling umaga, mga brad. Binigyan din ni Senador Ping Lacson na hindi bababa sa 700 million pesos na pera ng bayan ang nasayang sa 28 araw na pamuno ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Una nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa 25 million pesos kada araw ang gasto sa operasyon ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson, kabilang sa mga pangyari sa ilalim po ng pamuno ni Cayetano, ang pamamaril sa loob ng Senado at pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nasaksihan rin anya ang dalawang araw na pag-boycott sa sesyon ng Senado, bigong destablisyon at bogus hearings. Tinigak naman ni SP Gatchalian na babawiin nila mga susunod na araw sa pamamagitan ng pagtatrabaho ang mga nasayang na pondo ng Senado nitong mga nakalipas na araw. Kaugnay niya, mga brad, naglabas naman si Senador Alan Peter Cayetano ng kanyang counter statement regarding po dyan. Sinabi nga na kahit naman daw sino maupo, talaga namang mayroong budget ng Senado. Talagang tatakbo naman daw yung basically ang punto niya. Tatakbo naman talaga yung oras, yung araw kung saan gumagana rin yung budget ng pamahalaan. Alas 4:54 na po ng nagmamadaling umaga, mga brad. Ay, syempre, sa mga nag-decision po kanina na hindi pumasok.
3: PJ time na! Lorenz, pa-PJ ka naman! BJ! BJ! BJ! Ayan na! Babayuhin na tayo!
8: Babayuhin?
3: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ Big job!
9: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job!
10: BJ time na!
9: BJ time na! Hato!
0: Alas 4:55 ng umaga bago tayo magtapos, mga brad, ha? Kasalukuyan pong naghahanap ang Anti-Red Tape Authority o ARTA ng mga kwalipikadong aplikante para po sa mga sumusunod na posisyon. Kung ikaw ay nag-decision kanina na huwag pumasok at tuluyang mag-absent, baka kailangan mong makinig dito, ha? Dalawang Project Development Officer 2 na may sweldong 42,000 mahigit. SG-15 position yan, brad, ha? Internal Auditor 2, SG-15 din, 42,000. Project Development Officer 1, may 31,000 pesos sa sweldo kada buwan. Ang posisyon ay nasa SG-11. At Legal Assistant 2 na may 33,000 na sweldo kada buwan. Ang application period po ay hanggang June 27, 2026, mga brad. Para naman sa mga interesadong individual, mangyaring kompletuhin ang aplikasyon sa form ng product po sa Facebook page ng ARTA, mga brad. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa posisyon, bisitahin lamang ang ARTA website. 4:56 in the morning!
11: Papa Lorenz, ingat ka, ha?
12: Wala na, inis na.
13: Thank you po!
0: Oy, maraming salamat po sa lahat na nakinig sa Mubaybay Tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa iba naman para sa pagsubok sa buhay. Lorenz Tanho ko, mga brad. Magkaringan po tayo next week. Adios!
7: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver? Oh.
17: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
16: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayan.

0: Guadalupe market, no, okay naman ang compliance nila. So far, 100% compliant yung mga retailers dito.
1: Guadalupe market, compliant sa 50 pesos na tinakdang
2: It's very good question. Ang darong importante, may mababang presyo doon.
3: My observation, meron tayo mababa, meron tayong middle, and meron din on the high. So, maybe we can interview DA after regarding the price of the bigas. But based on the observation, at least meron silang choices as a price.
2: Ano yung kababenta?
4: Ano yung dinurado?
2: Dinurado?
4: Nakapagal.
2: Eh, ito yung mga mababang
4: presyo. Dini-discourage kung ako benta yan eh. Paano yung mga local farmers? Basta pa lang tayong sa pag-import, sinasabi lang namin dito sa akin. Kasi kailangan natin na i-advertise yung local.
0: Kumusta po yung profit natin ngayong may price cap? Nakita pa rin po ba? Hindi naman po kayo dugi.
2: Hindi naman masyadong.
5: Kasi ngayon ma'am na 15-48 yan, mas naging mabenta ba o?
2: Tama lang.
0: Tama lang.
5: Basta nakatulong tayo sa mga
6: manila. Pero paano po effect sa local?
0: Mabili pa rin po ang local.
2: Mabili din.
7: Sapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.

Hey, magandang maga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. Kamusta na kayo riyan? Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Biyernes ngayon. Kalabing siyam, sa manhuna naman ng Hunyo pa rin, 2026. Ay good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isa't nagusuyan sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano ho. Kahit po lamang sa mga motorista natin, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, awal ang pikon sa kalsada. Sabay-sabay tayong napapahinga sa latunang impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, nandiyan po tayo sa Radyo Television, 104.3 na Capital. Nandiyan po ang DWC sa may Pidig, Ilocos Norte. AWCJ po naman sa may Patihon ng Cagayan. At sa lahat po ng social media platforms, nakabalitaan po tayo. Akto, walang kulang, walang bawas, walang dagdag, ano ho. Ay po lamang hanggang alas 6 na umaga magkakasama tayo. Kapalin po naman ang inyong abang lingkod kahit

0: timbalingan yung Maribel, ha. Walang aantok-antok, walang tutulog-tulog sa Maribel, ano ho. Mamang Chopper, baka medyo inaantok-antok pa. Pupungas-pungas pa rin, ano ho. Ikalabit nga lang si Mamang Chopper, ano ho. Pasa ganun eh, ligtas po yung ating biyahe. Alang madadaling kapahamakan. Pabalik ko na buong buo sa piling na mahal sa buhay. Punang-hapunan, sabit ko naman ng kinagabihan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At araw ho ng Biyernes ngayon sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan, ano ho? Mga estudyante natin, magdala pa rin ho ng payong pananggalang sa ulan. Panigurado, ano ho, panigurado sapagkat tayo mga pag-ulan-ulan talaga naranasan natin ho yan eh. Payong ang dalin, hindi patalim, ano ho? Nangyaring ano sa eskwelahan, ano? Mula simula na pala na klase, may nagmasiwa sila ng panagsak. Kasi may pati ng Cavite ho yun eh. Hindi man ang pambubuli, nako. Nako. At tsakin ho natin na nasa ayos at na dapat yung mga anak ninyo, kinakausap po ninyo pagpasok at pag-abuwin ng bahay. Tinatanong na kamusta ng magulang. Alam ang mga nangyayari sa maghapon. Ganun eh, talagang alam ho ninyo kung ano yung meron. Yung hindi maganda pwedeng mangyari sa mga anak ho ninyo. Ayan. Tingnan natin muna, report muna tayo ho. Yun ang ilang agri-commodities. Sa unang bahagi po ng Hunyo, sabi po ng PSA, minhun natin ang mga detalye ng balitang yan, si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagkaroon ng adjustment sa presyo ang ilang pangunahing bilihin sa bansa, partikular na ang mga agricultural commodities sa unang bahagi ng Hunyo, batay yan sa pinakahuling monitoring ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, kabilang sa bumaba ang presyo ang well-milled na bigas na naitala sa 56 pesos and 66 cents kada kilo mula yan sa 57 pesos and 88 cents noong ikalawang bahagi ng Mayo. Ngayon man, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa presyo noong Hunyo ng 2025 na nasa halos 49 pesos kada kilo. Samantala, bahagyang tumaas din ang presyo ng dressed chicken na nasa 213 pesos and 43 cents ang average price kada kilo. Tumaas din ang presyo ng galunggong na umabot sa 239 pesos and 18 cents kada kilo na mas mataas kumpara sa presyo nito noong Mayo at Hunyo ng nakaraang taon. Kabilang naman sa mga gulay na nagmahal ang Bagyu beans na nasa 141 pesos and 48 cents ang kada kilo. Samantala, makita din ang presyo ng mantika sa 197 and 87 cents kada litro. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meron Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, sa lagay ng ating panahon ngayong araw nito ng Biyernes, kalabing siyam sa wanho ng Hunyo 2026, inasang makararanasan ng malaking bahagi po naman ng Pilipinas ang bahagya hanggang sa ulap na kalangitan, pulong-pulong pag-ulan, pagkulog, pag-gidlad. Puna may dahil po naman sa epekto po ng easterly, ano? Patuloy pong umiiral po naman dito sa ating bansa. Samantala, ayon sa pinakahuling ulat po naman ng DOST Pag-asa, ang binabantayang low pressure area sa labas ng ating PAR ay official na pong nag-develop ilang isang tropical depression kaninang alas 2 ng madaling araw. Ngayon naman ang panahon dito sa Metro Manila at na natitirang bahagi ng Luzon, asan po ang maganda at mainit na panahon sa umaga, ngunit may chance po naman ng mga localized thunderstorms, mga biglaan po naman pag-ulan, ano ho? Apo na sa gabi. Ang temperatura sa Metro Manila maglalaro po ng 25 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Ariyan ang Visayas at Mindanao. Sabing patuloy po naman maapektuhan ng easterlies. Kahan ng maulat na kalangitan na may pagbuhos po naman ng ulan, lalo na sa silangang bahagi po naman ng ating bansa. Ang kinaroroonan daw po ng sinasabing na monitor na tropical depression sa labas ng PAR, ang record po ang sentro nito sa layong 2,215 kilometro tangan po ng Eastern Visayas. Posible itong pumasok po ng PAR ngayong weekend. Kapag nakapasok na daw po, bibigyan po itong lokal na pangalang Francisco. Ang Francisco, Kiko. Parang palayo, Kiko. Ay mababa po ang chance nitong mag-landfall sa bansa. Ano, kayo pa man. Ari po nitong palakasin po naman ng Southwest Monsoon, yung habagat. Pagdating ho ng araw ng Linggo, kaya naman sa Lunes, magdadala ho na mas madalas na mga pag-ulan-ulan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Importante sa mga may lakas, sa mga may pupuntahan, magdala pa rin ho ng payong pananggalang. Iwas sakit, iwas karamdaman. Man yung mga karamdaman, hindi kasama sa budget ho yan eh. Pagkayan, umiksena, pumasok po sa tahanan,

0: laking budget ang kinakain ito. Okay, ang agapan na ho natin. Ah, pag kami nararamdaman mag hindi maganda sa katawan, harina natin. Nag-herbal. Ang paboritong iniinom na gamot. Ano ho? Lang kasimple. Agapan natin. Minta inagapan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ho? Sabi napapainggan nationwide, worldwide. Na tayo ng balita. Unahin natin ang Tayog, Pangasinan. Okay, sige. DILG at lokal na pamahala po ng Zaragoza, Pangasinan, na mahagi po naman 10 kilong bigas. 2,000 mga pamilya mula po naman sa mga vulnerable sector. Sa din ang detalye, nakatutok si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Mahagi ng DILG Nueva Ecija't ng lokal na pamahala ng Zaragoza, ang unang siglo ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program para sa libu-libong residente mula sa mga mahirap at vulnerable sector sa bayan. Pinanguna ni Puno Bayan Lubelia Espiritu ang maayos at organized na pamamahagi ng 10 kilong sako ng bigas sa may 2,118 na beneficyaryo. Isinagawang aktibidad sa dalawang lokasyon partikular sa Santo Rosario Gymnasium at sa Municipal Gymnasium ng Zaragoza. Sa mga tumanggap, 1,159 ang persons with disabilities, 529 registered na manggagawa't magbubukid, 173 na pasyenteng may cancer at sumasa ilalim sa dialysis, 115 bedridden senior citizens, 78 na residente mula sa bahain na komunidad sa Sitio Bulumbon at 64 na senior citizens sa may 80 anyos pataas. Ang programa ay napundan sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Ito ay isang inisyatiba ng national government na naglalayong tulungan ng mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran at panlipunang tulong. Dumalo rin sa aktibidad upang magpaabot na suporta si LGO 6 Donna Bel Stipular, ang program manager ng DILG, kasama ang iba pang mga tauhan ng ahensya. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Pangasinan. Ay, good morning kay Manong Susi, kay Manong Menard Pudente, ho. Good Jerry's family, dyan po naman sa Tayog, Pangasinan. Dala, lipat tayo sa Tabaw. May git po naman sa 2.6 milyong pisong ayuda. Inumahagi po sa mga magsasakay dyan sa Katiil, Tabaw Oriental. Dala sa detalye, po naman si Kaidlaw, Radyo Pilipinas, Tabaw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 2.6 million pesos ang cash assistance na ipinamahagi ng Department of Agriculture Region 11 sa 1,160 na magsasaka ng palay at mais sa bayan ng Katiil sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Ayon sa DA-11, kabuuang 2.697 million pesos ang inilaan para sa mga benepisyaryo bilang suporta sa kanilang kabuhayan. Dahil dito, tumanggap ang bawat kwalipikadong magsasaka ng 2,325 pesos na ayuda. Sa kasalukuyan, ang mga bayan ng Katiil at Boston pa lamang sa lalawigan ng Davao Oriental ang saklaw ng implementasyon ng nasabing programa. Samantalang, tiniyak ng DA-11 na magpapatuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa iba pang kwalipikadong magsasaka sa mga natitirang bayan ng lalawigan alinsunod sa itinakdang schedule ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. 13 minutos kapit may makalipas. Ang alasin ko na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. EGIF, thanks God, it's Friday. Samantala, tatlong araw na training on cacao production and management. Isinagawa po naman ng ATI Regional Training Center 9. Po naman sa Talusan, Sampanga, Sibugay. Patutok dyan sila si Kubol, Radyo Pilipinas, Sampanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay na naisagawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RDC 9, ang tatlong araw na Training on Cacao Production and Management Batch 4 sa Barangay Baganipay sa bayan ng Talusan, Sampanga, Sibugay. May kabuang 30 magsasaka ang lumahok sa aktibidad na nagpalawak ng kanilang kalaman at kasanayan tungkol sa tamang pamamaraan ng produksyon at pamahala ng kakao, kabilang ang pagpuputol ng mga sanga, pamamahala sa peste at sakit, pagpapanatili ng sakahan at paghawak pagkatapos ng ani o post-harvest handling. Ang aktibidad ay dinaluhan at sinuportahan ng Coconut Development Officer ng Philippine Coconut Authority 9 o PCA 9 na si Ginoong Alcaiser Ustal na nagpahayag ng kanyang pagtataguyod sa mga programang nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na magsasaka ng kakao at nagtataguyod sa napapanatiling paglago ng industriya ng kakao. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
6: Samantala, sa ibang mga balita na tuklasan sa isinagawang monitoring po ng Bureau of Plant Industry or BPI, ang mga posibleng maling paglalabel ng bigas sa ilang pangunahing pamilyan sa mga lungsod. Ang nagdudulot po naman ang pangamba ng may ilang trader na ipinapasok po naman ang imported na bigas bilang mas mahal na lokal na uri na upang pansamantalahan. Pasamantalahin ang pagkakaiba naman ng presyo nito sa merkado. Sa ulat na isinumitin noong Hunyo sa Legal Service Department ng DA, ilahad po ng BPI ang resulta ng pagsusuri sa 6 na sample ng milled rice. Ito po yan sa Cogon Market, Cagayan de Oro Market at sa Commonwealth Market sa Quezon City. Amit ang Philippine National Standard para po naman sa grading at klasifikasyon ng bigas, natuklasan po ng ahensyang ilang hindi pagkakatugma sa pagitan ng direklarang pinagmulan po at resulta ng pagsusuri. Ito ay tinanagpapahiwatig na posibleng maling representasyon ng paglalabel ng bigas sa mga pamilihan. Ayon sa BPI, ipinakikita ng resulta ng pagsusuri naman ang pangailangan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga tuntunin sa paglalabel para po naman sa mas matatag na sistema ng traceability at para sa mas matatag na sistema naman ng pagbabantay sa merkado upang maprotektahan ang mga mamimili laban po naman sa mapanlinlang na gawi sa kalakalan. Ahirap doon, you know, sa klase ng bigas makikita mo sa isang tindahan. O talaga mawali kung ano yung sino ba siya, si tama ba yung presyo niya. Ano ma pwedeng pagkumparahan eh? Walang ano. Mga magsasakasaktan doon ang sumailalim po naman sa pagsasanay sa coconut cacao farming system. Minatin ang detalye, nakatutok si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Sumailalim ang mga magsasaka sa San Andres sa tatlong araw na pagsasanay sa coconut cacao farming system na layong mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa intercropping ng nyog at cacao bilang paraan upang mapataas ang produktibidad at kita sa sektor ng agrikultura. Pinangunahan niya ng Agricultural Training Institute o ATI Bicol sa pakikipagtulungan ng Philippine Coconut Authority o PCA Catanduanes Provincial Office. Ito'y bilang bahagi ng pagpapatupad ng Coconut Farmers Industry and Development Plan. Dumalo sa pagbubukas ng programa si Congressman Leo Rodriguez na nagpahayag ng suporta sa mga kalahok at hinikayat ang mga magsasaka na lubos na pakinabangan ang mga kaalaman at teknolohiyang ibabahagi sa pagsasanay. Ayon sa mga organizer, inaasahang makatutulong ang programa sa pagpapalakas ng produksyon at paglikha ng karagdagang kabuhayan para sa mga magdunyog sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Catanduanes. Shoutout lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Pandan, Catanduanes. Magandang narawandaan dyan. Ano, kakaikot na pala. Ano, dyan sa Rabago, sa Alcantara, Kalanglang, sa Robregado family na nakatutok ko rin, ho. Kay Manoy Dolpo, kay Manoy Pina, may Pandan, Catanduanes. Kamusta na kay Rian? Galaw para hindi pumanaw.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Implementasyon ng organic farming intervention sa Ginamatan, Albay. Sinuri po ng Provincial Agriculture Office, ano ho. Madetalya, tutok na kay Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Sa layuning matiyak na nagagamit ng wasto at epektibo ang mga tulong ng pamahalaan para sa organikong pagsasaka, nagsagawa kamakailan ng monitoring at validation ng Albay Provincial Agricultural Office sa mga benepisyaryo ng Organic Agriculture Program sa Bayan ng Ginubatan. Sa pakikipagtulungan ng Municipal Agriculture Office ng Ginubatan, binisita ng grupo ang Maipon Organic Producers Association sa Barangay Maipon upang suriin ang kalagayan ng mga magsasakang kabilang sa programa. Bilang bahagi ng isinagawang pagsusuri, nagsasagawa ang ahensya ng association profiling at panayam sa mga opisyal at miyembro ng samahan. Sa pamamagitan nito, inalam ng ahensya ang kasalukuyang sitwasyon ng asosasyon, ang kanilang mga naging tagumpay sa pagsasaka, gayon din ang mga hamon at pangangailangan kinakaharap ng organisasyon. Ayon sa Albay Provincial Information Office, sinabi ng Provincial Agriculture Office na ang mga datos na makakalap mula sa aktibidad ay magsisilbing batayan sa pagtukoy ng mga susunod na intervensyon at suportang maaaring ipagkaloob upang higit pang mapalakas ang inisyatiba sa organikong pagsasaka sa lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Maraming salamat, Palapin ng Albay. Samantala, nadakot ang sarta tayog Pangasinan. Okay, magbabangon sa Pangasinan. Nanawagan po naman ang suporta matapos ang sunod na fish kill. Amin natin ang detalye kay Phil Don Kokia ng Radyo Pilipinas Tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Nananawagan ng agarang suporta ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa MAPA para sa pamamahagi ng aerators sa kanilang mga miyembro matapos ang sunod-sunod na insidente ng gataw o fish kill na nakaapekto sa kabuhayan ng mga magbabangus sa probinsya. Ayon sa MAPA, malaking tulong ang aerators upang makapag-supply ng sapat na oxygen sa tubig lalo na sa madaling araw at makatulong maiwasan ang pag-ulit ng mga insidente ng pagkamatay ng isda. Batay sa mga naitalang ulat nitong mga nakalipas na linggo, iniuugnay ang fish kill sa matinding heat index at bigla ang pagbabago ng panahon. Ipinaliwanag ni MAPA Technical Officer Julius Binagua na bigla ang pagulan matapos ang maghapong matinding init ay maaaring magpababa ng kalidad ng tubig at magdulot ng kakulangan sa dissolved oxygen. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Binmalay kung saan umabot sa 10,000 fingerlings ang namatay sa Palias, halos 25,000 sa Caloocan at 300 to 500 grow outsize na bangus sa Bunuan, Binlok. Bukod pa rito, marami pang kahalintulad na datos at ulat ng gataw ang patuloy na nakakalap ng samahan mula sa iba't ibang dako ng probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Pantala po naman, modernong storage facility with solar dryer. Itatayo po naman dyan sa Balawan, La Union. Ang detalye, nandiyan naman si Albert Cavilli ng Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Isang modernong storage facility na may solar dryer ang natakdang itayo sa Barangay Bungol, Balawan, La Union bilang bahagi ng hakbang ng pamahalang panlalawigan upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka dulot ng post-harvest losses. Bilang paghahanda sa proyekto, nagsagawa ang pamahalang panlalawigan ng pre-construction conference upang talakayin ang mga teknikal na plano, schedule ng construction at iba pa ang kinakailangan ang proseso bago simulan ang pagtatayo. Ayon sa PGLU, ang pasilidad ay magkakaroon ng 350 square meter warehouse at mahigit 572 square meter na drying pavement na magsisilbing imbakan at pagpapatuyuan ng mga produktong agrikultural. Inaasahang makatutulong ito upang mapanatili ang kalidad ng ani at maiwasan ang pagkasira ng mga produkto lalo na sa panahon ng tag-ulan. Pinatayang makikinabang sa proyekto ang 22 Farmers Associations, Cooperatives at Irrigators Associations mula sa bayan ng Balawan, Baknotan at Luna. Ang proyekto ay bahagi ng Philippine Rural Development Project Scale Up ng Department of Agriculture na pinundohan ng World Bank na naglalayong mapabuti ang post-harvest management at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavilli, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Shoutout na sa mga nakatutok dyan sa Tarlac, Pangasinan sa May Concepcion. Ano ho? Kay Ma'am Pia Goldsack and family dyan sa Redding family dyan. Ano ho? Davao, to City, Hong Kong, Estados Unidos, sa ano ha? Africa. Panugini, good morning sa mga nakatutok Korean. Samantala, DIYs ng Visayas. Nagsagawa naman ng orientation. Hinggil po naman sa inilunsad na Farm to Market Road Watch Portal. Detalye, nandiyan po naman si JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Nagdaos sa Department of Agriculture Western Visayas o DAWV ng orientation tungkol sa Farm to Market Road o FMR Watch Portal sa mga information officers ng mga national government agencies sa rehiyon. Bahagi ito ng mga pag-itiban ng ahensya sa adhikain ito para sa transparency, pananagutan at aktibong partisipasyon ng mamayan sa paglunsad ng FMR Watch. Ang FMR Watch ay isang monitoring portal na binuo ng DA Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering o DABAFE. Layun ng portal na matiyak na ang pamumuhuna ng pamahalaan sa imprasaktura ay nagdudulot ng makabuluhang benepisyo sa mga magsaka at sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay nilinaw ho naman ng Bira Bani Malindasin ang natuklasan kaso po ng ASF dyan po naman sa Nueva Vizcaya ngayong taon na hindi may tuturing na isang pinangangambang ASF outbreak. Ayon sa mga otoridad, may tuturing itong isang isolated case namang na agad namang natugunan. Wala nang naiulat po naman ang karoon pa ng pagkalat nito sa mga karating na lalawigan. Asi po sa record ng Provincial Veterinary Services Office, napaulat na 23 kaso ng ASF ngayong taon ay nagmula sa mga munisipyo ng Casibo, Bayumbong at Villaverde. Inog din ho ng Veterinary Office ang ASF detection. Ang mga nabanggit na lugar ay localized lamang at agad dito.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Binuksan na ang pinakamalaking agri event sa Bicol. Official nang sinimulan ang 9th Bicol Agri Summit sa The Atrium Robinsons, Naga City. Kasabay nito ang kick-off ng Camarines Sur Business Expo 2026. Pinangunahan ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry o CSCCI ang summit. Umabot sa humigit kumulang 150 exhibitors ang sumali para ipakita ang mga latest innovations sa agribusiness, sustainable farming, emerging products at ang ambag ng mga agri-entrepreneurs sa matatag na ekonomiya. Sa mensahe ni CSCCI President Regina V. Melchor, sinabi nito na nagbabago na ang mukha ng agrikultura. Hindi na lang daw ito basta tanim at ani. Matagal na raw itong tinitingnan ang bukid bilang source lang ng produkto. Pero ngayon, ang agrikultura ay tungkol na sa paglikha ng value sa packaging, branding at marketing. Ito ay innovation at integration. Higit sa lahat, ito ay pagbuo ng negosyo na nagsisimula sa bukid pero umaabot sa global markets. Binigyan din diin nito na dapat gawing competitive at market-driven ang agrikultura para makatulong sa farmers, entrepreneurs at buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Elaine Orong. Diyan po naman sa Bicolan, diyan pa rin. Samantala, paglikha po naman ng value added products mula naman sa baka. Tampok sa Handicrafts Production, training ng DA Amiya sa Gigpoto, Catanduanes. Talo na dyan po naman si Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Verang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsigawang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture Program ng Department of Agriculture ng Training on Handicrafts Production sa Igmoto, Catanduanes. Layo nitong matulungan ang mga benepisyaryo na makalikha ng mga produktong may mataas na halaga mula sa abaka at mapalawak ang kanilang mga oportunidad sa kabuhayan. Dinaluhan ng mga benepisyaryo sa Barangay Biyong ang pagsasanay na nakatuon sa paggawa ng mga produktong yari sa abaka, pagtansya ng gastos, pagdidisenyo ng produkto at mga estratehiya sa marketing. Binigyang diin ni Municipal Agriculturist Eloisa Aldea ang kahalagahan ng pagpapalawak ng industriya ng abaka sa pamamagitan ng paglikha ng mga value-added products na sa halip na umasa lamang sa pagbebenta ng hindi pa napuprosesong hibla ng abaka. Hinikayat din niya ang mga kalahok na gamitin ang kanilang mga natutunan upang makabuo ng mga produktong makapagpapataas ng kanilang kita at makapagbibigay ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan. Ayon sa AMIA program, layunin ng pagsasanay na palakasin ang climate resilient at market-oriented livelihood options ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng pagproseso ng abaka tungo sa mga produktong may mataas na halaga. Nagkakaroon sila ng dagdag na pagkakakitaan at nababawasan ang kanilang pagiging vulnerable sa pabago-bagong kondisyon ng merkado at klima. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bago pa tayo mag-break sa pang-report, ano, galing naman sa Tayog. Puno na ang asin hub sa Pilipinas, binuksan sa Pangasinan para wakasan ang kulangan ng asin. Detalye, nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Binuksan sa Pangasinan State University sa bayan ng Binmaloy ang kauna-unang Accelerating Salt Research and Innovation Center o ASIN Hub sa Pilipinas. Layo na ng makabagong pasilidad na ito na tugunan ang kakulangan sa supply ng asin sa bansa at palakasin ang lokal na produksyon nito. Ang proyekto ay pinunduhan ng 43 million pesos ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Nilagyan ang pasilidad ng mga makabagong teknolohiya at automated systems upang makagawa ng mas mataas na kalidad ng asin sa mas mabilis na paraan habang sinisiguro na matatanggal ang mga dumi at impurities sa produkto. Sa pamamagitan ng asin hub, inaasahang matutulungan ang mga tradisyonal na mag-asin sa bansa na mapabuti ang kanilang kabuhayan. Malaki rin ang matutulong nito upang mabawasan ang labis sa pagpapadala o pag-import ng asin mula sa ibang bansa na magtitiyak ng sapat na sariling supply at magsusulong ng seguridad sa pagkain sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas,

0: Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Babalik po kami. Sandali po naman. Ilan mo lang mahalagang paalala. Pakiusap pa rin. Walo ang tutulog-tulog sa Manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
7: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: Sports Radio 918,
7: Radyo Magazine 1278,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3,
9: Radyo Pilipinas World Service,
1: Sports Radio,
7: Radyo Magazine,
1: Servisyo Publiko,
7: the AM and FM collab
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
12: Balita, laging totoo.
13: Impormasyon,
12: detalyado at kumpleto.
13: Serbisyo,
12: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
13: Bagong Pilipinas.
12: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
13: Radyo Pilipinas
12: 738 AM.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
2: Good morning lang sa mga nagtutok sa atin dyan sa PDIG Ilocos Norte. Ano ho? Good morning kay Mayor Regina. Then siyempre dyan sa papati ho ng DWCJ, may Cagayan naman. Ayan. Morning kay Governor Aglipay. Ed Aglipay. General Ed Aglipay, kamusta ka na sir? Long time no look. Bilisinin nga pala sa mga nagtutok dyan sa Cam Norte ho. Governor Dong Padilla. Family. I mean, salamat ho naman. Ano ho? Mantala, meron tayong report pa rin. Namang National Irrigation Administration, ipatutupad po naman ang adjustment ng cropping calendar dyan po naman sa Ilocos Region. Mga detalye, tutukan natin si Rani Durila, Radyo Pilipinas, Lawang.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas. Report.
14: Ipinatupad ng National Irrigation Administration o NIA ang adjustment sa cropping calendar sa Region 1 upang may sabay sa lagay ng panahon. Sa kapihan sa Ilocos, sinabi ni Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin ng NIA Region 1 na gamit ang adjustment ng cropping calendar ay upang maiwasang masira ang mga pananim ng mga Irrigators Association dahil sa gupit ng bagyo kung nataon sa anihan. Kung sakali aniya na mag-umbisa ang mga magsasaka na magtanim ngayong buwan ng Hunyo o buwan ng Hulyo ay posibleng aabot ang anihan sa buwan ng Setyembre o buwan ng Oktubre. Tinitiyak din ng NIA na aabot ang serbisyo ng patubig sa mga malalayong sakahan sa pamamagitan ng patuloy na pag-aayos ng mga irrigation canal gamit ang mga bagong biling heavy equipments. Sakbang ng NIA ay matitiyak ang malagong ani ng mga magsasaka at magkaroon ng food security para sa bansa at naaayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
15: Good news!
5: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
5: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
2: So makikita natin pala tuntunan, medyo sasakit tayo dun sa minsan yung naging sakit to sa internet. Ano ho? Yung bang isang nag-viral ho na nakatutuwang viral video na sa TikTok, ano ho? Ba't nagre-reklamo kasi ho dyan yung isang prutas eh? Orange ho siya. Dahil parang hindi raw pinag-iisipan yung pangalan nito kasi nga kulay orange na. Tapos orange pa rin daw ho yung pangalan. Diba? Yan ang pag-usapan natin kumpara sa ibang prutas at kagaya ng mangga. Sanas, diba? Biro nga nitong sabi, sana itawagin nyo na lamang akong Charmaine. Yan, gusto niya, Charmaine. Bilis po itong pumatok sa mga Pilipino. Kaya naging Charmaine ang tawag ng marami sa orange. Diba naman, nagkakaroon ng lituhan eh. Orange ba talaga yan? O strawberry ang tinutukoy ho rin. Siguro alamin natin mismo kaya no. Sa mga kaugnayan po natin. Juliet Ochasan, chief po ng Baguio National Crop Research and Production Support Center ng Bureau of Plant Department of Agriculture. Sa Baguio ba sila ngayon? Yeah. Juliet, magandang maga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usap Agrikultura. Si Kahiro po, ma'am. Kamusta ka na, ma'am Juliet?
16: Good morning.
2: Ma'am, good morning po. Nasa Baguio ho ba kayo ngayon? Nasa Baguio po kayo?
16: Yes po, yes po.
2: Kamusta ang panahon natin sa Baguio? Di ubod, malamig pa rin.
16: Medyo malamig, naka-jacket pa nga ako eh.
2: Eh ma'am, mag-jacket tayo para sabay tayo. Nakuha nga natin, medyo nakatawag lang kasi ng interest itong bagay na to. Lalo na nga inyo, ang BPI, pinatulan nito eh. Kwentuhan nyo nga ho kami, paano ba nagsimula yung naging viral, nakatutuwang viral na video sa TikTok, ano ho? Ang content creator, doon sa skit, nagre-reklamo ho yung isang prutas na orange eh. Dahil sabi, parang hindi daw ho pinag-isipan yung pangalan nito. Orange na nga, orange pa rin daw ang tinawag. Parang ganun. Parang daw sa ibang prutas, ha, kagaya ng mangga o mansanas. Kasi nga, tawagin na lang daw siyang Charmaine. At itong pumatok sa mga Pilipino. Ano po bang punot dulo nitong Charmaine na yan? Ba, ikwento niya nga ho kami.
16: Medyo garbled po kayo, sir, no? Pero hindi ko gaanong nakuha yung tanong.
2: Ah.
16: Medyo garbled po yung audio nyo. Pero anyway, ito po ay... kaya nga nang nasabi nyo, na-pick up ko kanina, na parang pinasukan nga po itong si Charmaine na to. I'm not... Ayun, nakuha na si Charmaine. Yeah, medyo garbled po yung ano nyo, hindi ko gaanong nakuha yung...
2: sige ma'am, hindi po ma'am. Ma'am, bibigyan ko na po sa inyo yung pagkakataon. Medyo ipaliwanag niya nga sa amin. Bakit naging viral? Bakit Charmaine? Bakit may planong magpalit ng pangalan? Ay pinatulan na rin ho ng BPI. Ano ho ba yung kwento nito, punot dulo nito sa kabuuan?
16: Siguro pala...
2: Ang garbled pa rin tayo.
16: Garbled pa rin po.
2: Ma'am, sige ma'am. Ma'am, kwentuhan nyo na lang kami about Charmaine. Kamusta ba si Charmaine?
16: Well, kwento ko na lang po ang isa sa mga produkto natin dito sa Bureau of Plant Industry Baguio ay ang mga oranges. At itong mga oranges ay may kanya-kanya po silang pangalan. May mga variety name. Ito po yung sinasabing mga different varieties. At although meron po tayong maraming varieties na inaalagaan dito sa Bureau of Plant Industry, pero may mga varieties po na naka-register na po or may registered name itong variety na to, itong mga varieties na ito. At ang pagpaparehistro po ay isang proseso kung saan ito ay official na nire-recognize ang kanyang pangalan kasi po ito ay dumaan na sa isang proseso ng tinatawag nating evaluation. Ito ang variety na tapos na na-evaluate, na-approve, at na-recognize po for commercial use. Ang pagpapangalan po ng variety, depende po yan kung kanino nanggaling, sino po ang nag-evaluate noon. Pwede pong yun ang mga ano, o sinong nag-develop ng variety. Yun po yung mga ways kung, or ganun po, nagkakaroon ng pangalan or pinapangalan itong variety. At nire-recognize naman po, based po doon sa kung paano po na-develop itong variety na ito. May mga variety naman po na na-develop sa ibang bansa at na napagaling sa atin at pinapangalan po natin sa original na kanyang pangalan. Pero may mga varieties or may mga crops na dito na rin po na-develop. So, depende po yung binibigay na pangalan. So, kung ikaw ang na-develop, pwedeng yun ang pangalan niya or sa pangalan mo o pwede rin pong lugar. Sa mga ganun po. Ways.
2: Ma'am, okay na po ba yung signal namin? Didinig niyo na ako na mas maliwanag ngayon? Na po ba? Medyo garbled pa rin. Oho. O sayang ano. Anyway, baka ma-pick up po ninyo. Bakit po nagkaroon ng parang ito ba'y pagkakamali lamang? Sabi kasi na pagka Charmaine, ito po ay ano, strawberry. Paliba sa Baguio, nandiyan kayo sa Baguio, strawberry. Bakit po nadikit yung Charmaine sa strawberry na ganun pala na yung orange, Charmaine patungkol po sa orange o kahel? Bakit po nadikit dun sa strawberry yung mga isyong yan? Hina talaga.
16: Oo. Talaga. Garbled po talaga yung...
2: Garbled talaga.
16: Audio.
2: Sige, magbe-break ba tayo? Balik tayo. Babalikan natin si Ma'am Juliet Ochansan. Siya ay nasa Baguio ho ngayon. Klaro naman ho yung tanggap natin sa kanya. Pero yung pasok ho natin sa kanya, garbled na, hindi maganda yung pasok natin. Hindi niya ako maintindihan. Dapat natin maunawaan ito para magkaintindihan ng gusto. Kasi nga, naging viral ito at naging usapin po ito sa video. Yung memes, ano, ang kakatuwang mga joke yan na dyan idinadano sa internet eh. Mga biro yan. Papalamutian niya ng kung ano-ano. May magagandang mga script na ginagawa. Tapos may magagandang ginagamit ng mga props o materials na nagiging viral. At isa na nga ho itong Charmaine na yan. Na ang gusto kasi na ni Orange, eh dapat daw eh Charmaine na ang itawag sa kanya. Nagkakaroon nga ng biruan doon sa mga ilang lugar. Dapat daw ipanotaryo. Mapanotaryo na ako. Palit ako ng pangalan. Ganun eh. Pero walang kamalay-malay yung iba na ito pa lang si Charmaine. Ito pa lang si Charmaine. Eh, nang kinikilala ho ng BPI dyan sa Baguio. Naking kanyang katawagan sa kanya. O, hindi lang basta Orange. Kaya naging, bibili ako ng Charmaine. Punta ako sa grocery. Maghahanap ako ng Charmaine. Maghahanap ako ng Orange. Maghahanap ako ng Kahel. Ano ho? Marami mga proseso yan. Sinasabi kasi doon, nung primero, may mga biruan, panonotaryo. Pagka ganun ba, ano mga yung mga dapat gawin? Ano ho? Mabalit ba na pangalan ng isang prutas? Kung ano yung mga legal na hakbang? Ano yung mga pamamaraan na pwedeng gawin? Ma'am Juliet, magandang magamuli sa iyo. Ma'am Juliet, nadidinig mo na ako, Ma'am Juliet.
17: Yes po, Sir Hero. Good morning, Mr. Hero.
2: Good morning po muli. Yan, dyan na tayo. Dito na muna tayo. Ano po yung mga proseso na pagpapalit po ng pangalan ng prutas? Ano? Kasi naging biruan din po sa internet dyan. Eh, teka muna, papanotaryo muna ako. Sabi ng prutas, papapalit muna ako ng pangalan. Ano ba yung, paano ba yung tamang proseso?
17: Yes po. Okay. Ang pagpapangalan po ng isang prutas ay napapaloob doon sa tinatawag nating variety registration. Kasi meron po tayong programa, ang gobyerno, sa Bureau of Plant Industry po ang gumagawa nito, ay tinatawag na variety registration under the National Seed Industry Council. So ito po ay, gaya nung nasabi ko po kanina, ang pagpapangalan ng isang variety or isang crop ay dumadaan sa isang proseso. So ito po ay dumadaan sa evaluation, hanggang kung na-evaluate po ito at nakitang maganda ang kanyang performance sa lahat po ng aspeto, sa kanyang pamumunga, sa kanyang resistance sa mga sakit, ay nire-register po ito under the National Seed Industry Council. Ina-approve po ng council at nire-recognize ito for commercial variety. Commercial use. So, gaya po ng nasabi ko kanina, ang pagpapangalan nito ay base sa kung sino ang nag-develop. Pwede rin po, yun ang kanyang pangalan. Pwede rin po na galing sa isang lugar. So, meron pong, bago po ma-register ito, may binibigay po na pangalan at tinitingnan nung council kung angkop yung pangalan na yon.
2: Oo. So,
17: ganun po.
2: Ma'am, itong pagkatawag sa kanya na Charmaine bilang Orange, bilang Kahel, kailan pa po ito official na kinilala as Charmaine? Kailan pa po ito na-rehistro?
17: Si Charmaine po, I think it's a internet sensation.
2: Oo nga eh.
17: Pero wala po tayong official na Charmaine na Orange talaga. So siguro si Orange ay, dahil si Charmaine na Orange ay nagrereklamo yata si Charmaine. Anyway, hindi po ako very familiar kung paano naging sensation po ito. Pero sa katunayan po talaga ay ang pagpapangalan ng isang variety ay dumadaan po sa proseso. So,
2: wala pang official na tawag na Charmaine sa kanya talaga. Ano, ito ay sumikat lamang sa internet. Yan naman ang internet, make or break talaga yan. Ano ho? Bakit nagkaroon ng kalituhan? Eh, yung iba akala, pag sinabing Charmaine, parang strawberry. Yung pala Kahel. Eh, bakit ito nauwi sa ganun?
17: Yeah. Gaya nga po nang sanabi nyo, siguro naging internet sensation. Pero sabi ko nga po, I'm not very familiar how it started na si Charmaine ay nagrereklamo ng kanyang pangalan. But officially, wala po tayong, masasabi ko lang ngayon na si Charmaine is a created internet creation at hindi po siya official na pangalan ng isang variety ng citrus or sinasabi natin in local
2: variety. Natawag na media creation pero ng internet creation.
17: Ganun po yata.
2: Ito, tama ba ito? Yung bang strawberry sinasabi, ang tawag naman daw sa strawberry, Sweet Charlie. Yun naman daw ang tawag sa strawberry, Sweet Charlie.
17: Yes. Siguro, kaya nagreklamo si Charmaine at hindi siya sweet. I mean, yeah, ang Sweet Charlie po ay isang recognized, hindi pa pala, on the process pa po. Mm. May isang variety po kasi tayong ang tawag ay Sweet Charlie. Ah. So, ang dami-dami po pangalan ng variety. So, eventually, hopefully, ay ma-recognize si Sweet Charlie na strawberry.
2: Ah, so mas malinaw pa si strawberry, si Charlie, sa kay Charmaine.
17: Oh. Ganun po. Ganun nga po.
2: Oh. Ma'am, sa parte niya, nalinawan na ho natin kasi sumakay ang BPI, sumakay ilang tanggapan, ano ho. Bibili ako ng Charmaine, pupunta muna ako sa grocery, bibili lang ako ng Charmaine. Pag nadinig ni Mrs. yun, si Mr. ang bibili ng Charmaine, sino Charmaine niya binabagit mo yan? sa huli siguro, kamustahin ko na lamang po ang Baguio, kamusta po ang mga produkto natin ngayon dyan, kamusta po yung mga halaman, kamusta yung mga prutas natin ngayon dyan sa Baguio?
17: Yes, salamat po. Yes, we are continually nagpo-produce po kami ng mga Charmaine, mga pananim po, ng mga oranges, may malemon, mayroon po tayong kalamansi. Yung ating kalamansi, ang pangalan naman po ay Makasim. So, parang drawn from Makatas at saka Makasim. So, pinagsama po yun, kaya yun yung tinatawag natin Makasim. So, mayroon po tayong variety Makasim ng kalamansi. So,
2: ako,
17: sige.
2: Ma'am Juliet, kami medyo kapos na sa oras. Kami po yung nagpapasalamat na lamang sa pagkakataon. Bagamat medyo garbo lang signal namin sa inyo dyan. Salamat po, medyo nalinawan namin yung memes na yan, ano ho. Kasi nga, iba ang internet na sensation eh. Iba. Juliet, marami pong salamat. Ho, magandang umaga. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo, ma'am. Marami pong salamat hanggang sa muli. Ma'am, ingat ka. Good morning po. Ingat po. Thank you po.
17: Good morning and salamat din po.
2: Thank you, ma'am. Thank you.
18: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanian.
2: Ano ho yung memes na yan? Naging katuwaan sa internet ho yan. Na kaming oras sa alam ng Jomar El Parial, Rolly Bumatay, Alvin Belgoni, Arnel Villamor, nandito sa Sariano, sa San Barmeda, Gemar Trocamora, Sam Reyes, Marcial Malimban, Julius Ongap, Camilo Mori, Ron Esperanza, kila Julius Gonzalez, Christopher Trambolo, pero ilusin na Robregado nag-iiwan, namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka mo, hindi simpleng trabaho lamang, and po isang paraiso. E minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong palin lang.
18: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
4: Oo.
5: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Accidental Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
4: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, ASEAN-Russia Commemorative Summit naging produktibo. Mga dokumentong naisapinal sa pagpupulong, magsisilbing gabay para sa patuloy na pagunlad ng mga bansang kasapi nito.
0: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat kay Russian President Vladimir Putin dahil nananatiling matatag na kabalikat ang Russia sa pamumuhunan at kalakalan sa Pilipinas.
0: Headlines.
4: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo a 8, umabot na sa 78.
0: Headlines.
4: Budget Department naglaan ang paunang 362 million pesos para sa rehabilitation at muling pagtatayo ng mga pasilidad na nasira ng malakas na lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
4: Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak na balik trabaho na ang Senado sa ilalim ng bagong Senate leadership.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 19, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. ASEAN-Russia Commemorative Summit naging produktibo. Mga dokumentong naisapinal sa summit magsisilbing gabay para sa patuloy na pag-unlad ng mga bansang kasapi nito. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulong Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalakay rin niya ng mga lider ang mga usapin at posisyon para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Pinaigting rin ang trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Ayon kay Pangulo Marcos, inadap din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Partikular na dito ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026-2030, kabilang rin ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Ang mga dokumentong ito, magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon ng ASEAN at Russia, maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mga mamamayan ng bansang kasapi nito. Ayon sa Pangulo, sa pagtatapos ng summit na ito, ang ASEAN umaasa sa mas matatag na balikatan kasama ang Russia para sa pagsusulong ng mas mapayapa, mas ligtas at mas mayabong na hinaharap para sa rehiyon.
7: As ASEAN Chair, the Philippines welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin dahil nananatiling matataga nakabalikat ang Russia sa usapin ng pamumuhunan at kalakalan sa Pilipinas, partikular na binanggit ng Pangulo ang suporta ng Russia sa pinagkaloob nito sa delegasyon ng Pilipinas noong ika-apat na pulong ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation. Ginanap ito sa Moscow noong Setyembre. Sa pamamagitan kasi nito, nabigyan ang pagkakataon ng Filipino businessmen na makapulong ang Russian businessmen at may angat ang level of trade ng dalawang bansa. Ito'y kahit traditional na trading partner ng Pilipinas ang Russian Federation. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalugod ng Pilipinas ang forward-looking exchange sa iba't ibang structural issues na kapwa nakakaapekto sa kalakalan ng dalawang bansa. Sabi pa ng punong ekutibo, kahit naranatiling matatag na level ang kalakalan sa pagitan ng Moscow at Maynila, marami pang potensyal na linya ng balikatan ang dapat buksan ng Russia at Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bukas ang pintuan ng Russia na tumugon sa pangangailangan ng supply ng langis at iba pang uri ng enerhiya sa Pilipinas at iba pang bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ginawa ni Philippine Ambassador to Russia Igor Gardlet Bailen ang pahayag kasunod na rin ang dinulot na epekto ng krisis sa Middle East sa bansa. Ayon kay Bailen, magkausap sila ng Russian Foreign Minister hinggil dito. Magandang balita anya ito dahil ang Russian Federation ang net exporter ng enerhiya at malaking bagay ito lalo at kailangan ng Pilipinas ang enerhiya. Sinabi pa ni Ambassador Bailen na kumikilos na sila para makapag-import ng langis at makatugon sa requirements na tulong ng Estados Unidos upang maiwasan ang anumang sanctions at isyong pang-ekonomiya.
8: The Russian side is prepared to help ASEAN countries including the Philippines in meeting their oil needs and not just oil needs but other energy needs. I think magandang balita po iyon dahil alam naman po natin that Russian Federation is a net exporter of energy. Kailangan po natin ng energy sa Pilipinas.
4: Si Philippine Ambassador to Russia, Igor Gardlet Bailen.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Umabot na sa 78 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo 8. Ito ay ayon sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRRMC na abot sa 1,339 individuals ang iniulat na nasugatan sa lindol. 30 iba pa ang nawawala. Higit sa 1,400,700 individual ang naapektuhan ng lindol. Dagdag pa ng NDRRMC, abot sa 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, nianig ng magnitude 5.2 na lindol ang lalawigan ng Sarangani. Ayon sa FEVOLCS, ang nagsilbing lindol o ang nasabing lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan noong Hunyo 8. Nangyari ang lindol kahapon bago mag-alas 3 ng hapon. Ang episentro ng lindol ay 21 kilometers silangan ng bayan ng Glan. Tectonic ang pinagmula ng lindol at may lalim ito na 45 kilometers.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Naramdaman naman ang intensity 5 sa Malungon at Kiamba sa Sarangani at General Santos City. Intensity 4 sa Glan, Sarangani, Tibuli sa South Cotabato, Sarangani at Malita, Davao Occidental. Intensity 3 sa Malapatan, Alabel at Maitong sa Sarangani, Santa Maria sa Davao Occidental, City of Coronadal, Sullala, Santo Niño at Tupi sa South Cotabato. Intensity 2 sa Isulan sa Sultan Kudarat, Tampakan at Banga sa South Cotabato. at Intensity 1 sa City of Davao, City of Tacoronga at Colombo sa Sultan Kudarat, Norala at Tantangan sa South Cotabato.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Naglaan ang Department of Budget and Management ng paunang 362 million pesos para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga pampublikong pasilidad na nasira ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong Hunyo a 8. Ayon sa DDM, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad magbigay ng tulong sa mga apektadong komunidad mula sa Local Government Support Fund, direktang ipapadalang pondo sa mga lokal na pamahalaan na sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Ito ay upang mapabilis ang pagbangon at pagkukumpuni ng mahalagang infrastruktura doon. Kabilang sa nilabas na pondo ang 100 million pesos para sa General Santos City, 140 million pesos para sa Sarangani at 122 million pesos para sa South Cotabato.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ang nasabing pondo ay para sa pagkumpuni ng mga gusali, kalsada, tulay at ospital na napinsala ng lindol. Sinabi ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na bahagi ito ng Mas Malawak na Disaster Response at Recovery Program ng pamahalaan. Dagdag pa ni De Leon, hindi dapat naghihintay ang mga mamamayan sa oras ng sakuna at dapat agad nilang maramdaman ang tulong ng gobyerno. Anya, mayroon ding nakandang karagdagang pondo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund at Quick Response Fund para sa patuloy na relief, rehabilitation at reconstruction sa mga apektadong lugar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Social Welfare and Development, the Disaster Response Command Center, binaba na sa Blue Alert status matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan po ang balita natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mula sa Red Alert ay ibinaba na sa Blue Alert status ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development. Kasunod ito ng pagbaba rin alert status ng NDRRMC kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Bagamat ibinaba na ang alert level, tiniyak naman ng DSWD na mananatili itong nakatutok sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan at patuloy din ang magiging koordinasyon para sa maayos at mabilis na paghahatid ng tulong. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 381,000 na family food packs ang naipamahangi sa mga apektadong lugar ng lindol. Samantala, pumalo na rin sa 270 milyong piso ang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Paglikha ng Department of Disaster Resilience, muling tinutulak sa Kamara kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, muling itinutulak sa Kamara ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience o DDR. Formal na inihain ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi ang House Bill Number 9897 para sa sentralisadong hakbang para sa kahandaan, mabilis na pagresponde at pangmatagalang pagbangon ng mga biktima. Binigyan din ng mambabatas na lalong nagiging komplikado ngayon ang banta ng kalikasan sa bansa, patunay ito ng mga huling hagupit ng kalamidad sa Pilipinas. Ayon kay Legazpi, ang mga modernong sakuna ay hindi pwedeng ituring na emergency lang na re-respondihan kapag nandyan na. Anya, hindi pwedeng nagtatapos ang responde ng pamahalaan sa pamimigay ng ayuda o relief goods. Kailangan anya ng year-round planning, pagbabawas ng risk at coordination mula sa national at local government. Sa ilalim ng panukala, titiyakin ng ahensya na ang mga komunidad na tinamaan ng kalimidad ay muling maitatayo ng mas matatag. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na balik trabaho ng Senado sa ilalim ng bagong Senate leadership. Ayon kay Gatchalian, tapos na ang Senate flex at back to work na sila. Sa mga susunod na araw, ilalatag na anya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinapaalam na rin ang Senate President sa mga bagong chairman ng mga komite na pwede na silang magsagawa ng mga committee hearing. Ito'y dahil nakapaghalal naman na ng chairman, vice chairman at members ng committees.
11: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. Started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinika, in other enforcement agencies.
4: Binigyan din ni Senator Panfilo Lacson na hindi bababa sa 700 million pesos na pera ng bayan ang nasayang sa 28 araw na pamumuno ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Una lang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalia na nasa 25 million pesos kada araw ang gasto sa operasyon ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson, kabilang sa mga pangyayari sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano, ang pamamaril sa loob ng Senado at pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, nasaksihan din ang dalawang araw na pag-boycott sa sesyon ng Senado bago o ang bigong destabilisasyon at bogus hearings. Diniyak naman ni Senate President Gatchalian na babawiin nila sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng pagtatrabaho ang mga nasayang na pondo ng Senado nitong nakalipas na mga araw.
11: Budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million. That's to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive, no? Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang yung pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So babawiin naman natin yan in the next few days, no? So we'll back down to work.
4: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilatag ang tatlong prioridad para palakasin ang kooperasyon ng ASEAN at Russia. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong pangunahing prioridad na naglalayong patatagin panglalo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Sa welcoming remarks ng Pangulo sa pagbubukas ng ASEAN Commemorative Summit, una-anya dito ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon na anya ay importante sa gitna ng nagpapatuloy na mga hamon. Kabilang dito ang terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam na walang kinikilalang border o hangganan. Ikalawa ay ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya na dito ay binibigyan din ng Pangulo ang ukol sa mas pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises. Saklaw din ang ikalawang prioridad na inilahad ng punong ekotibo ay ang halaga ng food at energy security. Ikatlong prioridad na binanggit ni Pangulong Marcos ay ang mamamayan na dito ipinunto ng Presidente ang halaga ng student exchanges, scholarship programs at iba pa. Sa huli ay pinahayag ng Pangulo na hindi lamang itinuturing ng Pilipinas ang summit na isang seremonya ng komemorasyon kundi isang akto ng panawagan na kailangan ang pagkilos. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: The Philippines approaches this summit not just as a ceremony of commemoration but as a renewed call to action.
12: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mahalagang oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Hepdi, magandang paraan ito para may pakita sa global community at mga stakeholders ang masagana at promising na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Russia. Ito'y sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya. Makakabutihan niyang mga maliliit na o sa mga maliliit na negosyante at mamumuhunan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Dagdag pa ni Hepti, sang-ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market at economic partnership ng bansa.
8: The current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
4: Si Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Hepti.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mahalagang pagbabisita ni German President Frank-Walter Steinmeier sa Pilipinas dahil sa parehong pinagdaraanan ng ating bansa at ng Germany. Ayon kay International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalza, ang Germany ay naharap ngayon sa bantang dulot na nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Anyang Pilipinas naman ay naharap sa agresyon mula sa China. Dagdag pa ni Dr. Cabalza, hindi tamang seguridad ang usapin ng Pilipinas at ang Germany o hindi lamang seguridad ang usapin ng Pilipinas at ng Germany kung hindi maging ang lagay ng ating ekonomiya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sinagawa sa Senadong closed-door pre-trial conference para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dinaluhan ng House Prosecution Panel at ng defense team ng Vice Presidente. Kabilang sa mga tinalakay sa pre-trial conference ang stipulation of facts at pagpapasimple ng mga isyong dapat pagtalunan, ang pagmamarka at pagtukoy ng mga documentary at physical evidence, ang pagtatakla ng bilang at pagkakakilanlan ng mga testigo, ang pagtatakla ng mga petsa ng paglilitis, ang pagpaplano ng pagkakasunod-sunod ng presentation ng mga ebidensya at posibleng pagbabago sa ayos ng paglilitis at iba pang mangusaping makakatulong para matiyak ang patas at mabilis na pagdinig ng kaso. Base sa paunang kalendaryong nilabas ng Senate Impeachment Court, itinakda sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial o mismong paglilitis sa kaso.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kinalugod ng House Prosecution Panel ang naging maayos at organisadong takbo ng pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang naging takbo ng pulong ay patunay lamang na umuusad ang proseso ayon sa tinakdang mga patakaran at alinsunod sa konstitusyon. Anya, naging produktibo ang diskusyon kung saan kapwa lumahok ang mga public at private prosecutors ng Kamara. Ayon naman kay trial spokesperson at kabataan party list representative Renico, sayang at hindi dumalaw si VP Sara Duterte para harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Samantala, inatasa naman ng impeachment court ang magkabilang panig na isumite ang kanilang o kani-kanilang komento hinggil sa stipulation process sa darating na June 22 at itakda naman sa June 25 ang formal na resolution.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magiging senator judge sa impeachment court sakop ng suspension ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggo Estrada ay kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na sa clown ng ibinabang 90-day suspension ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggo Estrada ang pagiging senator judge nito sa impeachment court. Ayon kay Gatchalian, kapag suspendido bilang senador, kasama na rin sa suspension ang lahat ng responsibilidad dito bilang mamabatas kung saan kabila nga ang pagiging senator judge. Pinatawa ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 90-day preventive suspension si Estrada dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa fraud control anomaly. Tiniyak naman ni SP Win na pag-uusapan pa nila ng legal team

0: being a senator judge. So the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator, including becoming a senator judge.
1: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Leave No Trace. Patuloy na sinusulong ni Guinness World Record holder Lito De Viterbo matapos ang matagumpay na paglalakad sa buong Pilipinas. Yan ang balita natin sa atin ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Hazel.
4: Recognition layunin ni Guinness World Record holder for the fastest crossing of the Philippines on foot, Mr. Lito De Viterbo, na hikayatin ang mga Pilipino na maglakbay ng may disiplina at malasakit sa kalikasan. Ani De Viterbo, sa 5 buwang paglalakad, isinabuhay niya ang Leave No Trace, na simple lamang ang mensahe, huwag mag-iwan ng anumang basura sa mga lugar na pinupuntahan.
5: Habang umaandar ako, I demonstrated, I exhibited, I applied Leave No Trace. Paano? I didn't buy bottled water for the whole 5 months. Dahil madala akong sariling reusable bottle. I didn't leave any trash. In all the towns, in all the cities across the Philippines, no trash for 5 months.
4: Bit-bit ni De Viterbo ang advokasiyang ito sa kanyang matagumpay na paglalakad ng 147 days mula Pagudbud, Ilocos Norte hanggang Glan Sarangani. Maging ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinilala ang makasaysayang journey ni De Viterbo matapos itong bumisita sa palasyo kamakailan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga taga-Pasig City, makikinabang sa bagong programa sa financial education. Balita ng atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Makikinabang ang mga Pasigenyo mula sa iba't ibang sektor sa pinalawak ng programang pang-edukasyon sa pananalapi o financial education sa ilalim ng bagong kasunduan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pamalang lungsod ng Pasig at ng BDO Foundation. Nilagdaan ng 3 institusyon ang Memorandum of Agreement sa Pasig City People's Hall upang mapalawak ang kaalaman ng mga residente sa tamang pamahala ng pera, matalinong pagdedisisyon sa pananalapi at pag-iwas sa mga scam at panloloko. Sa klaw ng programa, ang mga mag-aaral, guro, senior citizen, solo parent, kabataan, micro-entrepreneur, kooperatiba, tindero sa palengke, mga tsuper ng jeepney at tricycle, homeowners, association at mga pamilyang inilipat ng tirahan. Sa ilalim ng kasunduan, magsasanay ang BSP at BDO Foundation ng mga lokal na tagapagtagoid ng financial education na magsisilbing tagapagturo sa mga programa ng lungsod. Magbibigay din ng BSP ng mga materyales at technical support para sa pagpapatupad ng programa at magsasagawa ng seminar para sa mga beneficiaryo. Dumalo sa ceremonial signing si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na nagpahayag ng suporta sa paggamit ng digital payments para sa mas mabilis at mas transparent na transaksyon. Bahagi ang inisyatiba ng patuloy na kampanya ng BSP na palawakin ang financial education sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Mayon Dagat, Estados Unidos at Iran nilagdaan ang isang Memorandum of Understanding upang wakasan ang sigalot sa gitnang silangan. Final agreement target sa loob ng 60 araw. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Isang makasaysayang hakbang tungo sa kapayapaan sa gitnang silangan ang naitala matapos lagdaan ng Estados Unidos at Iran ang isang Memorandum of Understanding o MOU na naglalayong wakasan ng sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, nilagdaan ni US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian ang nasabing kasunduan bilang panimula ng isang mas malawak na peace process. Kabilang sa mahalagang nilalaman nito ang pagtigil sa lahat ng military operations, pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan. Binubuo ang kasunduan ng 14 na provisyon na kinakailang sundin ng 2 bansa habang itinakda ang 60 araw upang maisaayos ang mga detalye bago tuluyang maisakatuparan ang pinal na kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay President Trump, ang naturang MOU ay isang malaking tagumpay hindi lamang para sa Estados Unidos kundi maging sa mga bansang kalahok sa G7 Summit. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Gilas 12, inanunsyo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa paparating na July window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
2: Ngayon tapos na ang PBA Commissioner's Cup Finals 2026. Puspusan na ang paghahanda ng ating Gilas Pilipinas men para sa Window 3 ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Sa naging anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa kanilang social media channels, ang Gilas 12 na lalaro kontra New Zealand at Australia ay sina RJ Abarrientos, Justin Baltazar, Justin Brownlee, AJ Edu, Kevin Kiambao, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Chris Newsom, Mike Phillips, Dwight Ramos, Troy Rosario at Carl Tamayo. Makakalaban ng Pilipinas ang New Zealand sa Auckland sa darating na July 3 at ang Australia sa Perth sa darating na July 6 para sa Window 3 ng World Cup Asian Qualifiers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
5: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
4: Naku, maghapon, naka-computer. Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
5: Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Commission on Higher Education, inaprubahan na ang aplikasyon ng Benguet State University na makapag-offer ng kursong Medicine. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Joseph.
7: Inaprubahan ng Commission on Higher Education ang aplikasyon ng Benguet State University para sa pagpapatakbo ng first at second year level ng Doctor of Medicine program simula sa academic year 2026-2027. Ayon sa CHED, kabilang ang BSU sa limang state universities and colleges na nakasunod sa mga minimum requirements matapos ang masusing evaluasyon at deliberasyon ng mga eksperto sa medical education. Dahil dito ang BSU ang naging unang SUC sa Cordillera Administrative Region na magkakaroon ng medical program. Ang pag-aproba ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang medical at nursing education sa bansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang madagdagan ang bilang ng mga healthcare professional. Naayon din ito sa layunin ng Doktor para sa Bayan Act na gawing mas accessible ang dekalidad na edukasyong medikal at matugunan ang kakulangan ng mga doktor sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit 100 child laborers sa Pangasinan tumanggap ng suporta sa sinagawang information and service caravan sa Alamino City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
0: Radyo Pilipinas Report.
1: Ricky.
8: Pinalawak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kampanya laban sa child labor matapos itong maghatid ng kabuhayan at iba't ibang serbisyong pandipunan sa mahigit 100 child laborers at kanilang mga pamilya mula sa una at ikalawang distrito ng Pangasinan. Isinagawa sa Alamino City ang second quarter information and service caravan on child labor prevention and elimination, layunin ng programa na mabigyan ng suporta ang mga batang manggagawa at kanilang mga pamilya habang pinalalakas ang advokasya para sa karapatan at kapakanan ng mga kabataan. Isa sa mga tampok ng aktibidad ang pagkakaloob ng DOLE ng tatlong proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Project Angel 3. Kabilang dito ang Motorized Bangka Project, paggawa ng dishwashing liquid at cheese donut making project na inaasang magbibigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga benepisyaryo at makakatulong upang maiwasang mapilitang magtrabaho ang mga bata. Bukod sa livelihood assistance, nagkaroon din ng medical consultation, pamamahagi ng gamot, bitamina, school supplies, hygiene kits, food packs and grocery items, pagproseso ng national ID at iba pang dokumento, gayon din ang livelihood training at iba pang social protection services mula sa mga katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 2.8 million pesos na halaga ng agricultural intervention pinabahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Tom.
9: Ipinamahagi ng Department of Agriculture ang 2.8 bilyong pisong halaga ng intervensyong pang-agrikultura sa mga mangingisda at magsasaka sa Lubang, Occidental Mindoro. Ayon sa papalit ng ahensya, nilalayo ng nasabing agricultural intervention na maibsan ang hirap na naranasan ng nasa agriculture sector dulot ng El Niño phenomenon sa naturang bayan. Bukod sa pamamahagi ng intervention, ay nakibahagi rin si DA Secretary Chu Laurel Jr. sa isang tree planting activity na pinangunahan ng DENR, katuwang ang Kunig Foundation. Ayon naman kay Secretary Laurel, ay humahanga siya sa kalidad ng bawang mula sa lubang. Aniya, may pagmamalaki ito sa buong bansa at may malaking potensyal na maging isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng bawang sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 100 kabataan sa Aborlan, Palawan, nakatanggap ng school supplies mula sa mga pulis. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Lizelle.
10: Umabot sa mahigit 100 mag-aaral sa Daan Elementary School sa Sitio Daan, Barangay Apurawan, Aborlan, Palawan, ang nabigyan ng mga school supplies at iba pang kagamitang pang-edukasyon mula sa voluntaryong kontribusyon ng mga kapulisan mula sa Aborlan Municipal Police Station. Isinagawa ang PNP Community Outreach Program na ito sa ilalim ng temang Piso ng Pulis Mula sa Puso para sa mga bata, na maliban sa material na tulong ay nakakapagpalakas din ang ugnayan sa pagitan ng pulisya, lokal na pamahalaan at komunidad sa pagsusulong ng edukasyon at kapakanan ng mga kabataan. Pangunahing layunin ng inisyatibong ito na makapagkaloob ng karagdagang gamitan sa mga estudyanteng nasa malalayong komunidad na magagamit ng mga ito sa kanilang pag-aaral at mahikayat silang magpatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Naging katuwang din sa aktibidad ang iba't ibang individual at sektor, kabilang na rin ang lokal na pamahalaan ng Aborlan na nagbahagi rin ng kanilang kontribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito ang mga balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Mahigit sa 100 job seekers hired on the spot sa 2 araw na trabahong digital job fair sa Iloilo City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Hervas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: JP,
17: umabot sa 108 job seekers ang hard on the spot sa trabahong digital job fair na isinagawa ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Iloilo City noong Hunyo 16 at 17. Kasama Department of Labor and Employment o DOLE at Public Employment Service Office of Peso Iloilo City, layunin ng DICT na mabigyan ng oportunidad ang Pilipino sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga naghahanap ng trabaho sa mga ICT-enabled job. Ayon sa PESO Iloilo City, mula sa higit 500 aplikante na nagparehistro sa dalawang araw ng aktibidad, mahigit 300 pa ang nangangailangan ng karagdagang panayam upang matanggap sa trabaho. Dinaluhan ang nasabing job fair ng 20 kumpanya kung saan 13 ang bahagi ng BPO industry. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Supplemental feeding program nilunsad sa St. Bernard, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Ria Mikate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ria,
18: inilunsad ng St. Bernard Primary Healthcare Facility ang supplemental feeding program upang mapabuti ang nutrisyon at pangkalahatang kalusugan ng mga kabataan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Layunin ang programa na makapagbigay ng sapat na pagkain at wastong nutrisyon sa mga bata upang matiyak ang kanilang malusog na paglaki, matatag na kalusugan at mas magandang kinabukasan. Pinangunahan ang nasabi aktibidad ni na Municipal Health Officer Dr. Karen Adaro at Dr. Sudabaris Physician Dr. Rosalyn Clibao na patuloy na nagsusulong ng mga programang pangkalusugan para sa komunidad. Nagpasalamat din ang tanggapan sa suporta ng lokal na pamahalaan sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng mga bata at kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng nasabi inisyatiba, inaasahang higit pang mapalalakas ang mga pagsisikap ng lokal na pamahalaan at sektor ng kalusugan sa pagtataguyod ng mas malusog, mas matatag at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataan sa St. Bernard. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mga tauhan ng Bureau of Fire Protection mula sa Region 10 at BARMM. Tumulong na rin sa search, rescue at retrieval operations matapos ang nangyaring landslide sa Sarangani Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Marcel.
19: Tuloy ang pinagsanib na search, rescue at retrieval operation ng SRF contingents mula sa Bureau of Fire Protection Region 10, BFP BARM at Philippine Coast Guard upang mahanap ang lalaking natabunan ng landslide sa Barangay Kongan, Glan, Sarangani Province sa kabila ng mapanganib na kondisyon ng lupa, banta ng panibagong pagguho at sunod-sunod na aftershocks. Dulot ng magnitude 7.8 na lindol, walang tigil ang operasyon ng mga rescuers. Nag-deploy din ang PCG ng isang search and rescue canine upang makatulong sa pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng biktima sa ilalim ng mga guho. Ayon sa mga responder, higit silang pinatatatag ng pakikisa at suporta ng mga residente na nananatili sa lugar upang tumulong at magbigay ng pag-asa sa pamilya ng nawawalang biktima. Samantala, sa pinakahuling update ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council as of June 18, 6 p.m., nasa 32 na ang namatay sa nasabing lindol habang 16 ang missing. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa pagkalunod, landslide, natabunan ng nahuhulog na debris at tinamaan ng gumugulong na mga malalaking bato. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Site inspection ng mga poultry house ng mga magsasakat mangingisda sa Hingo og Misamis Oriental. Sinagawa naman ng City Investment Promotion Office ang detalye atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingo og City. Narito report ni Noel Calonia.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Well,
20: sinagawa ng City Investment Promotion Office ng Hingo og City ang site inspection ng poultry houses ng mga magsasaka at mangingisda sa Barangay Lunaw sa lungsod ng Hingog. Layunin sa tulang site inspection para mamonitor ang kalagayan at pagunlad sa kanilang Association Livelihood Project, ma-assess ang katayuan ng pasilidad at masiguro na ang ibinigay na ayuda ay nagamit ito para sa naturang proyekto. Pagkakataon din ito na makapagbigay ng technical guidance para sa sustainable management sa kanilang poultry enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Maigit naman sa 600,000 pesos na halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng mga pulis sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Kokoy.
21: Matagumpay na nahuli ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 na kasama ang mga operatiba ng Cagayan de Oro City Police Office ang isang suspek na nagbibinta ng ilegal na droga na shabu sa isang bypass operation sa Piaping Puti, Barangay Makabalan, lungsod ng Cagayan de Oro. Ang suspek ay kinalang isang alias Bugoy, 24 na taong gulang at residente sa nasabing lugar. Kuha sa posisyon ng suspek ang 12 sachet ng ilegal na droga na shabu na may timbang na 100 grabo na nagkahalaga ng 670,000 piso, bypass money na 1,000 piso at mga drug paraphernalia. Ayon sa otoridad, ang suspek ay nahuli na sa mga otoridad sa Butuan City noong taong 2020. Ngunit nang ito ay makalabas sa pitan, ay nagpatuloy ito sa pagbibinta ng ilegal na droga. Sa ngayon, ang suspek ay nasa Maharlika Custodial Facility Center ng Cagayan de Oro City Police Office at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
22: Nationwide.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
23: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
22: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
24: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
25: Ano nangyari?
24: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
26: Ako sir, ambulance driver ako.
25: Ambulance driver? Oh.
26: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
23: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
25: Dahil hindi na umabot.
26: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
23: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
25: Makapal yung semento.
23: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
25: These are the reinforcements.
23: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
22: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
25: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, ngayon ay June 19, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin, mga kaibigan, ngayong Friday morning. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Narito po si Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa South Pole ng EDSA. Medyo makakaranasan po tayo ng moderation simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may MRT Santolan Station. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may EDSA Ortigas MRT Station hanggang dyan na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, pagkalagpas po yan, makakaranas din po tayo ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then, ang atin naman pong northbound po ng EDSA. Moderation traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnaiz Avenue. Then, masusundan ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may McKinley Road hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Guadalupe Bridge hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Tunnel. Dahil meron po tayong na-reported na self-accident na isang MC dyan. At ngayon po ay binigyan na po ng paunang lunas ng ating ambulansya at ating mga assisted na traffic enforcer sa lugar na yan. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then, ang atin naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas sa moderate traffic. Simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa Taguig area. Then, ang atin naman pong northbound po ng C5. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderate traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Boni Serrano intersection. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, as of this time po, maluwag pa naman po from Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ka lang number coding nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo sumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 8 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.

0: Update muna mga kaibigan mula po sa Campo Aguinaldo. Reklamo laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ng kanyomanong Maltese citizenship, minaliit ng Department of National Defense. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
2: Masalan, magandang umaga, minaliit nga ng Department of National Defense ang reklamong inihain ni Attorney Russell Miraflor at iba pa sa Pasay City Prosecutor's Office laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay ito sa sinasabing pagdamag-umano ng kalihim sa Republic Act 8239 o ang Philippine Passport Act dahil sa pagkakaroon nito ng dalawang pasaporte sa illegal na paraan. Inakusukan kasi ng mga petitioner si Teodoro ng perjury o pagsisinungaling dahil sa pagkakaroon pa rin umano nito ng Maltese passport na mag-expire na ngayon taon. Pero ayon kay Defense Assistant Secretary Erica D., dapat suportado ng ebidensya ang lahat ng reklamo lalo na sa kasong perjury at hindi nagmula sa mga chismis o alingas-ngas lang. Mananatilian niyang akusasyon lamang ang mga ito hanggat wala beripikadong ebidensya magpapatunay sa naturang paratang. Una na sinabi ng kagawaran ay sinuko na ng kalihim ang kanyang Maltese passport noong 2021 matapos siya maghain ng kandidatura para senador noong 2022 elections. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Department of National Defense.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Maya-maya, sa pagbabalik po ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo makikipag-ugnayan sa DNR National Capital Region. Ha? Makikibalita ho tayo sa patuloy na mga aktibidad ng DNR, NCR, kaagapay of course ang iba pang mga government agencies sa Oplan kontra Baha. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa DNR National Capital Region. Ang makakausap po natin ang Chief ng Environmental and Enforcement Division, Pasig River Coordinating and Management Office, si Ma'am Merliza Bonga. Okay, tama ba yung bingkas ko? Bonga. Okay, Ma'am, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, Sir Alan. Ako nga po si Merliza Bonga.
0: Yes, Ma'am. Nako, siyempre, gusto namin makahingi din ng mga update, ha? From your end sa DENR National Capital Region, opisyal na hong binanggit ng PAGASA na nandyan na, may onset na ng rainy season dito sa atin. At kumusta po ang pagtutok ng ating DENR National Capital Region dito sa mga may tuturing na mga critical na creeks and rivers natin na sumasailalim sa dredging at sa desilting. Ma'am Merliza, please.
6: Yes po. Bali ang DNR-NCR po ay katuwang po ang DPWH and MMDA kasi ang MMDA po meron silang bayanihan sa Estero Program and ang DPWH naman po ay yung Oplan Kontra Baha Program. So lahat po ito ay tumutulong para po mapigilan natin ang flooding po sa Metro Manila. So pagdating naman po sa mga programa ng DNR-NCR, meron po kaming clean-up operations. Magde-deploy po kami ng mga river warriors natin. ang PRCMO or Pasig River Coordinating and Management Office. Then meron din po ang Metropolitan Environmental Office na Estero Rangers naman po ang dinideploy nila sa mga katubigan po dito sa Metro Manila. Both office po ay under DNRNCR. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa LGU para naman po sa hauling ng mga collected solid waste para i-dispose po ito sa sanitary landfill. Meron din po tayong ugnayan sa mga barangay. Nagsasagawa po kami ng community clean-up drive with IEC activities or information, education, and communication campaigns po.
0: Mm-hmm.
6: Aside from the regular clean-up, meron din po tayong easement recovery. So, ang DNRNCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. Mm. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families. So,
0: opo.
6: Aside from... Opo.
0: Yes, ma'am. Okay, balikan ko ng konti, nabanggit mo na deployment, ma'am, ng mga river warriors, kung tawagin.
6: Yes.
0: So, ang mga ito po ay nakatutok at nagbabantay doon sa mga nagtatapon ng basura o ng polusyon sa ating mga waterways, ma'am?
6: Tama po, sir. Sila po yung regular nagkakandak po ng mga clean-up activities sa din, dahil kami po ay Pasig River Coordinating Office within the Pasig River system po. Pero meron din po tayong Metropolitan Environmental Offices.
0: Opo.
6: Na kung saan buong NCR naman po ay may deployment po sila ng Estero Rangers.
0: Mm-hmm. Okay. At nabanggit yung Pasig River. Sa kasalukuyan ba, meron po bang ongoing na dredging sa bahagi ng Pasig River? Pagtutulungan ng DNR, DPWH, Metro Manila Development Authority, ma'am?
6: Yes, sir. Meron pong ang MMDA and DPWH, mga ongoing dredging projects po along the Pasig River system. And meron din pong mga private companies like yung SMC po, nagkakaroon din po ng dredging sa San Juan River naman po. And on the part of DNRNCR, we are submitting po yung mga critical waterways natin na kailangan ng i-dredge or i-deseal. Ang naging batayan po namin dito sa pagbibigay po ng mga listahan ng mga waterways natin na ganito,
0: opo,
6: ay yung mababa na po yung water level and mataas na po ang silt dun sa area.
0: Ayun, okay. So ito yung binabanggit mong kategorya ng mga critical waterways. Critical meaning masyado ng maraming silt at bumababa na yung level ng tubig mismo ng waterways na yon, ma'am.
6: Tama po yun, sir. So, yun po rin yung mga priority areas din po ng mga dredging companies, yung nga po naman na-mention po kanina, SMC,
0: opo,
6: and also the national government agencies, DPWH and MMDA. On the part of DNR po, NCR, we are submitting po this list kasi sila po yung meron capacity to mga equipment,
0: yes,
6: to dredge po yung mga waterways natin na ito.
0: Okay. And I would suppose na itong mga binabanggit mong mga critical waterways na ito, Ma'am Merliza, ay connected ang mga ito sa Pasig River? Ano-ano itong mga binabanggit mong mga creek o iba pa na sa ngayon tinuturing na nasa critical level at nangangailangan ng pagtutulong-tulong ng dredging, ma'am?
6: Yes, sir. Marami po kasi sa Pasig River system po, marami pong waterways na nasa Quezon City. So, iyan po ay yung sa may San Juan River. So, meron po silang ongoing mga dredging projects po doon. And also sa Manila, kasi alam naman po natin, yung mga esteros po natin ngayon, ay mabababaw na talaga. Halos wala na nga po water doon sa mga estero.
0: Mm.
6: So, kasama po yon ang mga nakita po namin, ang submit po namin listahan ay ang mga Estero de Paco, Estero de Pita, Sunog Apog, at marami pa pong estero sa Metro Manila, ay sa Manila City po.
0: Ayun. And of course, pag naiipon yung mga inalis na hakot na basura o burak o silt, Nandiyan naman of course ang pagtiyak ng DNR-NCR na magiging maayos at ligtas ng disposal nitong mga wastes or river wastes na ito, Ma'am Merliza.
6: Yes po. Bali ang sa amin, dahil may collection po kami ng solid waste,
0: opo,
6: dinidispose po namin ang collected solid waste natin sa accredited disposal sites po ng LGU and MMDA. Sa amin po, ang mga collected waste namin, dinidispose namin sa San Mateo Rizal Sanitary Landfill. Kung nakikita naman po natin na contaminated po yung mga collected natin na silt or sediment, nagkakaroon po tayo ng sediment quality analysis or tinitest po natin yung toxicity leaching toxicity characteristic leaching procedure. Ibig sabihin po, mini-measure po nito ang toxicity level po kung mataas po ang mga heavy metals, mga toxic heavy metals like cadmium, chromium, lead and mercury, mga ganun po. Kung makita po na mataas po ang what ang toxicity level po ng mga silt or dredge materials natin, meron pong accredited facilities ang DNR-NCR, ito po yung mga private companies na meron pong sila po yung nagtitreat, nag-store and nagdi-dispose para po ma-ensure natin na safe po yung mga dinidispose nating dredge materials.
0: Okay. Kanina nabanggit mong ma'am ng easement sa mga ilog ay 3 metro, both sides?
6: Yes, sir. Opo, sir.
0: Ayun. At so ongoing pa rin ang clearing operations doon sa ilang mga areas na maaaring meron pa mga structures within the 3 meter radius. Easement, ma'am, ano?
6: Tama yun, sir. Kasi recently lang po, nagkaroon po kami ng clearing operations sa Estero de Paco.
0: Mm-hmm.
6: We remove po yung mga permanent or yung mga nag-obstruct na po or nag-extend na po ng mga household na nasa 3 meters easement, and also yung clearing operation po ng non-permanent or mga movable structures. Kasama po natin dito, interagency activity po ito, kasama po ang LIAC Manila and other national government agencies like MMDA, DPWH, DILG, and marami pa pong iba. So, dun po sa activity na yun, more than 20 po, recently lang po, 16 and 17 po ng June, nagkaroon po kami ng mga clearing operations po. More than 1,000 sacks po ng debris ang natanggal natin, and also ang na-chop po natin na nag-extend ay 14 po. Households.
0: Ayun. Okay. Dito ba sa National Capital Region, meron pa tayong tinuturing na mga watershed areas, ma'am?
6: Opo. Bali, ang mga watershed areas natin po dito ay yun po yung sa mga Pamarisan, meron po tayong mga Pasig, Marikina, River Watershed. Meron din po tayong Manatuti, yung Manila, Nabotas, Tinijeros, waterways. So, parang na-cluster na po ito ang mga watershed areas. And in each of these watershed areas po, ay may mga appropriate interventions na po na ginagawa ang mga interagency na concerned po dito.
0: Ayun. So, when you say may mga interventions, ano ito? Kasama rito yung mga rehabilitation kung sakali para mabawasan naman yung bilis ng pagbaba ng tubig ulan, halimbawa, ma'am?
6: Yes, sir. Kasama po dito ang mga relocation of mga ISF. Kasama rin po dito yung yun nga regular collection of mga waterways, solid waste natin sa mga waterways, not only from the waterways, even sa mga land areas po natin.
0: Opo.
6: Meron din pong mga collection of mga solid waste natin. And marami pong tayo. May greening component din po ito or reforestation to prevent naman po yung erosion ng mga areas na mga nasa watershed po.
0: Opo. Okay. In closing, Ma'am Merliza Bonga, ma'am, baka may mensahe o panawagan kayo sa ating mga kababayan. Siyempre, kinakailangan ng pagtutulong-tulong para mapanatiling maayos ang dalawiyan ng mga tubig natin dito sa National Capital Region. Mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning, please.
6: Okay po. Sa ating lahat po, ang aming panawagan lang po sa DNR-NCR ay patuloy po tayong magkaroon ng malasakit at responsibilidad sa ating kapaligiran upang maiwasan po ang pagbaha dito po sa Metro Manila. at napigilan din po ang pagkalat ng sakit na dulot ng maruming katubigan at kapaligiran. Hindi lamang po ito tungkulin ng gobyerno, kundi responsibilidad po ng bawat isa po ito. Kaya sa pamagitan lang po ng simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar at pagsisegregate po ng ating mga basura at pagsunod sa tamang waste management practices, malaki po ang maambag natin, hindi lamang po sa gobyerno na patuloy naman po ginagawa ang kanilang trabaho para po mapigilan po ang pagbaha or ng pagbaha dito sa Metro Manila para po sa kapakanan nating lahat at ng iba pang komunidad po dito.
0: Okay. Ma'am Marliza Bonga, salamat po ng marami mula sa mga update at impormasyon mula sa Department of Environment and Natural Resources National Capital Region, ma'am.
6: Walang anuman po, Sir Alan.
0: Good morning. Ang Chief ng Environmental and Enforcement Division, Pasig River Coordinating and Management Office ng DENR National Capital Region, si Ms. Marliza Bonga.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 24 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
7: Pagdapin sa halaman ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
8: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sabayang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Balita muna mula sa FIVOLX. Bilang ng mga aftershocks kasunod po ng pagyanig sa Sarangani, umabot na sa mahigit sa 8,000. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary, 8,000 aftershocks na?
9: Tama, Alan, higit isang linggo na ngang nagpapatuloy pa rin ang mga pagyanig sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na naitala sa offshore Sarangani noong June 8. Sa monitoring ng FIVOLX, umabot na sa 8,381 itong mga naitalang aftershocks kung saan higit dalawa yung plotted o natukoy yung mga lokasyon habang 9 na po ang nakakasan at naramdaman pa ng mga residente. Ang mga ito ay may lakas na nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 6.5. Una na rin nagsagawa ang FIVOLX Quick Response Team ng post-earthquake assessment kung saan nasuri na ang mga aftershock, geologic hazards at validation ng earthquake intensity reports sa mga apektadong lugar at isinumite ang kanilang rekomendasyon sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Nagatid po ng update mula sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa OCD Region 7. Update lamang po, of course, sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol doon po sa kanilang area. Sa pagbabalik po, maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Sigaw ng mga debotong Katoliko.

0: kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Balitang pambansa.
3: Sa ulo ng ating
2: pinakamalawang na pagbabalita.
4: Ang Radyo ng Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
4: Ang Radyo ng Publiko.
5: Radyo Publiko.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan
5: sa sambayanan.
4: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
7: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital,
5: ang boses ng Pangulo,
4: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
2: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
8: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
9: Bagong Pilipinas.
8: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
9: Radyo Pilipinas.
8: 7:38 AM.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay June 19, ha? Kaarawan ngayon ng pambansang bayani ng Pilipinas, Dr. Jose Rizal. Pinanganak June 19, 1861. Ayan. Si Dr. Jose Rizal, mga kaibigan, pinanganak sa Calamba. Diyan po sa lalawigan ng Laguna. Ha? At siyempre ang ating pambansang bayani, sinasabing pinanganak sa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang hating gabi, araw ng Miyerkules. Ang buong pangalan ni Dr. Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. At si Jose Rizal ang pangpito sa 11 magkakapatid, mga anak ni Francisco Rizal Mercado at Teodora Alonso Rialonda. 33 minutes, mga kaibigan, makalipas po ang 7 a.m. Good morning muna dun sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz, yung kanilang live stream sa kanilang Facebook page. Good morning ha. At yung mga nanonood din sa pamamagitan naman ng live streaming sa Facebook page ng Radyo Magazine 1278 kHz. Magandang umaga rin sa mga nakikinig sa atin sa FM. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Yan po'y mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense diyan po sa Region 11 sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas.

0: 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Flight PR1043, now boarding.
3: Hey, that's us!
4: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
5: Dreaming of love while cruising at high altitude.
3: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
5: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
4: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
5: Leave all your worries as we soar over the clouds.
4: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
5: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kanina pong pasado, alas 6 ng umaga, 6:10 AM, meron pong thunderstorm update na nilabas ang DOST Pag-asa. Ito po ha, asahan daw ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan, may kasamang pagkidlat at malalakas na hangin sa mga areas na ito. Ito'y bahagi ng kanilang thunderstorm update ha. General Nacar, Infanta, Real, San Antonio, Pitogo, Gumaca, Unizan, Atimonan, Plaridel, Agdangan, Padre Burgos, Panukulan, Burdeos, Pulilio, Patnanungan, sa Candelaria, Sariaya, Tiaong, General Luna, Catanawan, Makalelon, Lopez, Dolores, Pagbilao, Lucena at Tayabas, diyan po sa Quezon Province sa susunod na 2 oras. Manakakaranas din po ng kaparehong kondisyon ang gawi naman ng lobo sa Batangas, maring magpatuloy at makaapekto sa mga karatig lugar. At syempre, pinapayon po lahat na maging alerto at magingat sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot po ng mga pag-ulan na yan. Sa puntong ito, makikibalita naman tayo sa Office of Civil Defense Region 11. Makakausap natin ang OCD Regional Director Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
10: Good morning, Alan. Good morning sa lahat.
9: Yes, sir. Ipihingi lang kami ng update, sir, dito sa patuloy na disaster response ng OCD diyan po sa Davao Region kaugnay ng mga kababayan nating naapektuhan po ng malakas na lindol, sir.
10: Gaya ng sinabi mo, patuloy ang disaster response at dagdag ng dagdag yung mga food packs at non-food items na binibigay sa mga areas, no? In fact, sa DSWD, no less than the secretary has directed his regional director na dublihin pa ang mga ibibigay doon sa mga nasalanta, particularly sa Jose Abad Santos at sa bayan ng Sarangani doon sa Balut Island. Ngunit sa ngayon, yung mga partially damaged, totally damaged houses, mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, security, yung ating nagkaroon ng problema, hindi naman problema, but challenge, konting challenge yung ating air asset dahil nadatnan siya ng kuan. Meron palang kuan yan, yung periodic maintenance.
9: Apo.
10: Yung kailangan, this time, kailangan iuwi muna sa Mactan para magkaroon ng maintenance work. So, in fact, today, the way I understand it, walang available asset today, air asset, dahil nga dinala sa Mactan, Cebu for periodic maintenance. So, kaya pinospone konti yung cash assistance sa schedule. Instead na today, it will be on Tuesday.
9: Mm-hmm.
10: Yung cash assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito.
9: Opo.
10: Habang inaayos pa yung modular houses to be provided by DSUD.
9: Yes, oho.
10: Ito, o, kasi yun yung patakaran ng presidente.
9: Mm-hmm.
10: Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
9: Opo, at itong mga modular houses na ito, Director Dayang Hirang, sir, ito yung mga mabilis itayo, di ba? Matibay, mabilis itayo at agad na magagamit ng ating mga kababayan, sir. Ano po?
10: Yes, then ang patakaran dyan, hindi lang yung building, no?
9: Mm.
10: Kompleto yan, may wash area, yung tubig, kuryente, provided yan. Then yung, again, yung DOH and the SWD psychosocial support sa mga biktima kasama sa component na yan. So, hindi yan sabihin, oh, bigyan ka ng bayo, bahala ka na dyan. Hindi ganon. It's a complete package of support to the victims.
9: Yes, oo. Tsaka nabanggit mo, Director Dayang Hirang, sir, kasama yung psychosocial intervention, sir. Ano ho?
10: Oo, protocol na yan natin. That's part of the protocol. In fact, may kwento ko lang, di ba kahapon, nationwide simultaneous earthquake drill.
9: Opo.
10: So, yung regional pilot area natin sa Mabini, town of Mabini, Davao de Oro. So, ganun yung drill, yung complete package.
9: Yes.
10: Yung mga bata, may nag-aasikaso, yun, parang nakikita mo doon, parang walang, hindi nila ma-feel na mayroong disaster. Kasi mayroon silang play area, may mga social worker nag-aasikaso sa kanila, yung mga matatanda may nag-aasikaso, yung medicine supply, may patubig tayo na may generator. So, ganun yung drill is already, makita mo, ito yung nangyayari doon sa, why nag-drill tayo sa Davao de Oro?
9: Opo.
10: Ito yung nangyayari doon sa Davao Occidental, na actual.
9: Okay. At how was the participation naman ng publiko o pakikisa ng publiko, ika nga dito sa nationwide simultaneous earthquake drill, sir?
10: Well, ang inventory niyan will be coming pa yan next week. Yung bilang. Ngunit, nakita namin, tsaka sa monitoring natin, mas madami ang sumama ngayon. At maybe because of the earthquake na parabang, uy, totoo pala. Itong mga ganito, hindi pala ito biro-biro.
9: Uh-huh.
10: Ang laki-laki ng damage pala pag mag-earthquake.
9: Mm-hmm.
10: Tapos, in-emphasize natin yung readiness ng bawat...
9: Yan.
10: Mm-hmm. Bawat bahay. I don't know if you have seen the CCTV footage nung matanda, yung isang lola, na iniwan ng family.
9: Uy.
10: Dahil nagtakbuhan na nga sila. Nagtakbuhan sila lahat, yung kanyang PWD na lola, naiwan sa table. Nung malakas na yung lindol, natumba. So, ang point ko dyan is ganito. Ang aking mga lecture at mga advices,
9: opo,
10: household level ang preparedness.
9: Yes.
10: Bawat bahay, bawat family should talk about it at magpaplano anong gagawin natin kapag maglindol. Paano yung baby? Paano si Lola? Paano yung ating kapatid na, let's say, may mga sakit? Ganon. Saan tayo pupunta? Ano ating dadalhin? Oh, para yung readiness is the household level. Hindi magpapanik yung mga tao.
9: Yun. Ika nga, doon dapat nagsisimula yon sa bahay mismo bago paakyat ng paakyat hanggang sa mas malaking komunidad. Ika nga, Director Dayang Hirang.
10: Exactly. Because disaster strikes at the house, at the household level.
9: Mm-hmm.
10: Every individual, every member of family tatamaan at magkaroon ng impact. So, readiness should be on everybody.
9: Mm-hmm.
10: Kasi nga, kung tingnan mo, again, at the policy level, Republic Act 10121.
9: Apo.
10: Eh, nagsasabi doon, inuutosan ng gobyerno na ang resilience should be on each and every Filipino.
9: Yes.
10: So, Filipino individuals yan. So, ang challenge natin naman sa gobyerno, paano natin aabutin yung mga tao.
9: Mm-hmm.
10: Eh, meron naman tayong structure hanggang barangay.
9: Opo.
10: Oh, kaya nga ngayon, dito sa Davao Region, purok level na yung response mechanism natin. Mm-hmm. Hindi lang ang barangay. Purok na.
9: Okay, yes.
10: Oh, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, nag-uumpisa na sila mag-recruit, mag-train ng purok responder.
9: Mm-hmm.
10: Ibig sabihin, doon mismo sa community, meron ng trained and organized responder.
9: Okay, yes. Okay.
10: Yan yung mga inisiyatibo natin dito.
9: Mm-hmm. Yes, sir. Director Dayang Hirang, salamat po ha, sa mga impormasyon at sa mga paalalang ito mula sa OCD Region 11. Thank you so much, Director Ednar Dayang Hirang, Regional Director po ng Office of Civil Defense Region 11.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 46 minutes makalipas pong 7 AM. Subukan din nating makipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Oh, El Nino. Makibalita tayo sa progreso, ika nga, ng El Nino, partikular dito sa ating bansa. Makakausap natin ang Chief ng DOST PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am Annalisa, good morning, ma'am.
8: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
9: Yes, ma'am, good morning. Unang tanong ko, dito sa atin sa bansa, anong level na ng El Nino ang umiiral sa atin sa kasalukuyan, Ma'am Annalisa?
8: Well, sa ngayon po, Sir Alan, sabi nga po, ang El Nino po ay nagaganap dun po sa Tropical Pacific. So yung ating mararamdaman dito sa Pilipinas ay yung pong posible o mga potential na impact ngayon na nito. So
9: mm-hmm.
8: sa ngayon po ay hindi pa po natin nararamdaman yung talagang epekto ng El Nino dahil sa ngayon po ay ang possible po na epekto nito is yung enhanced habagat.
9: Mm-hmm.
8: So wala pa po tayo nararamdaman ng mga enhanced southwest monsoon season at yung pong tinatawag natin ng mga areas ng mga potential for dry spell.
9: Oh.
8: Possibly naman pong punasan ng mga areas po by end of November.
9: Mm-hmm.
8: May mga nakikita na tayong by end of November, may mga possible na pong potential for dry areas or dry condition na posibleng ito po yung magiging hudyat na posibleng direktang impact ng El Nino.
9: Ayun. At so ang isa sa mga babantayan din ay maaring magkaroon ng matinding tagtuyot dahil dito sa El Nino na ito, Ma'am Annalisa.
8: Posible po, Sir Alan. Mataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa next year po yung mga at least mga katapusan ng 2026 up to first quarter ng 2027. Yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagtuyot.
9: Ayun. So ibig sabihin hanggang early 2027 ay maaring maramdaman ang epekto ng El Nino dito sa atin sa Pilipinas, ma'am.
8: Yes po, tama po kayo, Sir Alan. At actually, sa pag-monitor po natin,
9: opo,
8: sa nakikita po natin mataas na probability until next year, ay posibleng hindi lang po up to first quarter ng 2027.
9: Uh-huh.
8: Pagkabad ang sinasabi natin ay up to first quarter ng 2027 dahil yun po yung nakikita natin kakayanan ng mga models.
9: Oh.
8: Pero dun sa nakikita natin na mataas pa rin ang tsansa hanggang sa katapusan nitong taon ng 2026 ay posible pa rin pong tatawid po yan ng first quarter ng 2027. Kaya yun po yung kailangan natin na pag-ingatan kasi, Sir Alan.
9: Opo.
8: Yung pong ating dry season months next year, yun po yung possible na mga record breaking na mga temperature na naman ang posible po natin mga maranasan sakaling magtutuloy-tuloy po itong El Nino at lumakas.
9: Ayun. So pagdating ng summer o ng dry season next year ay talagang magiging sobrang init o matindi ang magiging tagtuyot, Ma'am Annalisa.
8: Opo, Sir Alan. Kaya sa ngayon po is pinag-prepare po natin ang ating mga kababayan na Habang meron po tayong tubig ulan sa may panahon nitong habagat at yung mga uulan nito sa panahon ng aminhan, so posible pong magkaroon na rin pa tayo ng mga pag-iipon ng mga tubig. And actually, Sir Alan, yung din pong mga pagtitipid na rin ng mga tubig para konti na lang po yung i-replenish natin sa ating mga dam sakali pong dumating yung ating pagtuyot. Kaya kailangan din po na tayo ay magtitipid na rin po ng tubig.
9: Okay. At dito naman sa natitirang buwan ng 2026, siyempre, andito na yung onset ng tag-ulan. Ano ho? Paano ang epekto naman ng El Nino? Although, nabanggit nyo earlier, maaaring mas konti ang mga tropical cyclones, pero maaaring maging mas malakas ang mga ito, ma'am?
8: Yes po, tama po kayo, Sir Alan. And historically po, yan po kasi mga bagyo, yung mga nagre-record na bagyo sa first po, hirit po ng habagat around July, August, September.
9: Opo.
8: Yan po yung nagpapa-enhance ng ating habagat, yung southwest monsoon. Kaya posible pong magbigay ito ng mga heavy rainfall events dito po sa western section ng Luzon, kasama na rin po ang Metro Manila.
9: Mm.
8: While yung mga pangitawid naman po ng mga bagyo, yung mga tinatawag na landfalling ng mga bagyo crossing, yan po yung kailangan din po natin pag-ingatan na magiging lubhang makapaminsala na pwedeng walang kukunti ang ulan, pwede rin pong marami ang ulan, pero napakalakas po ng hangin na posibleng taglay nito. So yun din po yung dapat natin pakaingatan, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na posibleng nadadaanan ng mga bagyo dyan po sa may parte dito po sa may Luzon area, ito una, and then dito po sa may Bicol Visayas area, and then dyan sa may Eastern Visayas na papalabas po ng Mimaropa region. So yan po ang dapat natin mga paghandaan, ay ito pong mga malalakas munang mga bagyo bago po yung mga dry spell natin mararanasan.
9: Mayun. Okay. Pero ma'am, ito, nangangalahati ng taong 2026, ano po? Pag umiral na ang El Nino dito sa atin, ano, base sa mga nagdaang records po na hawak ng pag-asa at sa mga weather patterns, posibleng ilang bagyo o tropical cyclones ang pumasok sa ating bansa ngayon pong natitirang taon ng natitirang bahagi ng taong 2026, ma'am?
8: Well, around 10 to 14 na bagyo po until December ang possible po nating maranasan. So simula pa rin po ngayong June, ito pong potential na papasok o darating na bagyo. And then sa hanggang December po, mga around 10 to 13. So kung ito pong isang magiging ganap na bagyo ngayong June, na inaabangan natin ay naging bagyo na. So mga around 9 to 13 pa rin po na bagyo until December.
9: 9 to 13 cyclones pa ang posibleng pumasok hanggang Disyembre.
8: Yes po, which is below average, pero yun naman po ay maraming typhoon at super typhoon category. So yun po yung ating taan.
9: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, Ma'am. Thank you.
8: Sir Alan, so matama pong mag-monitor tayo dahil yung pong progress po talaga nito ay kailangan po natin na ibigay sa
9: Opo.
8: Ating kababayan.
9: Yes, ma'am.
8: Salamat.
9: Thank you, ma'am. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, June 19, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you. Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you at as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
17: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Ang
7: Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
7: Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan
7: sa sambayanan.
3: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
10: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
7: Sa 104.3
3: The Capital.
7: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
3: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
7: hanggang alas 12:30 ng tanghali,
3: Monday to Friday,
7: sa 104.3 FM band.
3: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
3: and The Capital,
8: ang boses ng Pangulo,
3: sabay na maghahatid ng serbisyo
7: sa mamamayang
3: Pilipino
7: in the new era of collaboration.
11: Pagkaulang sa iba't ibang bahagi ng bansa,
3: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
3: sa 104.3
7: The Capital.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox.